0: Nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.

0: karon ining ato nga tulumanon ug inyong tulumanon. Nimo ra sa mga kaigalaan ato nga balikan dito ko kadali sa studio sa General Santos Arimen Jensan, no? Kay gi-interview sa ko dito mga kaigalaan kay kanina ni Soldier ta sa IFM Jensan. Nimo ra sa mga kaigalaan ato sa dawaton ang report gikan ni kasamang Arnold Bustamante to karon sa Barangay Kalumpang. Ato i-check kumusta diha sa imong himutangan karon mga orasa kasamang Arnold.
1: Tal Street sa Barangay Kalumpang ngaring atong dakbayan sa General Santos sa din na kinigabong nga napit kasama ato ni Rufil ang grabe gyud nga naapektuhan sa pagigo ni sa 7.8 magnitude galinog atong June 18 o June 8 no diri sa dakbayan sa General Santos unya kini ako nimo tangan kasama ato ni Rufil kini akong nasa left side mo to ang katabitang ay overpass na naapurin to ang Save More din na tulog ka mga kinabuhi ang nakalas unya kung ano mga trabahante ni sa Save More kasama ito ni Rufil ang nakabasan sa kinabuhi at mga tuhula samtang kinipod akong naimutangan mapod ni ang ining Osaka Salon nagkitaragian ni Leo Rivita mo ni ang Leo Rivita Salon sa Barangay Kalumpang no niya wala hinoy na unsa ani pero sa atong nakita diri kasama ato Rufil nga nitakilid ni ang maong building ni Rian Luyo kasama ato Rufil kwa no napikas gyud ba ang iyang likod nga bahin unya ang iyang second floor ug ang third floor ba wa na gyud no makita na nato diri sa gawas unya ni nahapadong na sa matumba may nalang kay wagoy kinabuhi ang nakalas ani nga ang tagian nga si Leo Rivita kunsyal pud ni siya sa dakbayan sa tagong kasama ato Rufil human sa linog ang ihang salon gibalhin ni og laing rapit diri sa General Santos City unya diri napita gi close hangtod karon mga panahon ang karsada kay ang mga sakinan nga moagi diri kasama ato Rufil una gi sila pwede nga makapadul ani nga mga building kay wa pa ni ma kuansan mo mabungkag ang city government luna na to'y mando nga pa ibungkag gani siya kasama ato Rufil aron nga dili malikayan sa mga mahulog ang mga debris, mga matagakan ang mga muagi din he, piligro na noon nga sila madisgrasya. Doon ay bakho din nga nagibutang nga city government, no? Aron sa pag, kung ano ni, pag salvage na ni kasama ato ni Rufil, pag debulis na ni, aron nga safety na ang mga residente nga nanuyo, ani nga luyo nga bahin. Kaya doon na may mga panimay po na to adito nagpuyo ang mga residente na to din sa Dakbayan sa General Santos. Unya, din po sila muagi sa kilid kasama ato ni Rufil. Tayo nga to, kung paano sila silang trabahoan, paano sila nga to sa asa nga napita, sila mo ato buagi gyud sila aning kadalana kasama ato Rufil kilid aning Leo Rivita Salon. Magpasalamat lang ta kay wa gyud kinabuhi ang nakalas ato gyud sa pag-igo sa linog kini katubangan wa pa ni sa wa ni sa wa ni maepektuhi kasama ato Rufil okay gyud bago pa man siya gitukod sa ato gyud sa pag-igo sa linog ganin makita nato sa struktura nga way mga nga crack nga kuha na ni, hiring mga dapat. Pero, panayon lang hapon na ilahang pagtrabaho, pero katuloy yung nabahin doon mga nga taga kuno nga mga kuha na to, kaya mga hollow blocks. Pero, wa, good ni maunsa ni nga mga building. Apan dito, kasama ato Rono Fils, ako nang igawin ni mo kaganina, katong sa Save More, doon ay tulog ka mga kinabuhi ang nakalas ato ka mga panahon na kasama ato Rono Fils. Kasama ato Rono Fils?
0: Okay, sige Nol. So, ayun lang pala rin pa doon, Nol, Nol, kasi bako, napanabay yung mga aftershocks in town.
1: Ito na kasama ito rin, mag-ibaharan ta diri sa tagas LGU, labi na itong mga traffic enforcer diri sa barangay, nga di lang kita maduol, aning ilahang na building diri nga nitakilid na, kay pasigunyag matagakanta si Libri, may go to war, matay hard hat kasama ito rin, no? Pasalamat na sa itong counterpart sa IFM General Santos, si Sir
2: Herney.
1: Herney, no, naadari si Sir Herney. Ato nga kaoban, nag-guide na ito kasama ito Rufil. Kung asa ta, mululusot-lusot, ano sa General Santos City. Kung punta maswito, dari, unsang mga napit nga dili peligro, unsang mga napit na dili na ito at doon kay peligro nga matagakanta sa mga debris kasama ito Rufil. Back to you kasama ito Rufil.
0: Okay, so at least kanang lugar na kasama Arnold, kini ni ang wala pa ay kuno nga kanus ay clear na i-demolish na baka kanus aka na pero na may nakita na to nga heavy equipment nga naa diha siguro og kuno na kay murag anam-anam no kay delikado mo na kasama Arnold Bisenay maglabay-labay din ha si Bako nya mo kalit ka hugno si Bako balaman kay sige para ba ang aftershocks
1: pero na kasama to Arnold pag pagutana na to ang katong mga taga LGU na mga trabahante sa local government unit sa Dakbayan sa Jansan nga sugdan na karon adlaw kasama to Arnold ang pagdemolish ani ka mga building para nga bungkag gani o dili na peligro sa mga mabuagi dinhi sa area kasama ang Torofil labi na sa mga residente aning luyo nga bahin nga naagri din na sila maglisod pag-agi dinhi o luwas na sila nga muagi o wa na kinabuhi nga peligro sa nga dinidapita kasama ang Torofil.
0: Okay,
1: gikan rin na lang sa may barangay Kalumpang sa Dakbayan sa General Santos. Uban ako si kasamang Alan Tangkawan alias Gugmang Lagan o gatong nga makawanan po sa IFM Jansan. Ako si Arnold Bustamante, Tata Karamen.
0: Okay, salamat ka sa mga Arnold Bustamante sa mga report na mga sa may gala mo. Adjust siguro tagamay kay mulag na igo na ko sa init ha. Pero sige lang, while ang dawa to si Buiki sa ang report ni Buiki. Na dayon while mag-report si Buiki ato na i-adjust dire, no? Kay kinani ang naa naman ang abot naman nato mga kaisunan. So ato i-check si Idol Buiki, kisa may cameraman ni mo Idol Buiki, si kasama Rimat. Oh sige. So ato nga tagapagtagad mahigala kay aron nga naman ko mga kanang ato may iksunan na dire ato sa silang hinabion kadali before ta mosugod sa tong program gyud. Kay duna ra bay atong usain taon mga higala. Lugi ka bok anawa siyang pamilya. Loon. So, Idol Boyke, ready na ba ka Idol Boyke? Okay, yes Boyke. Yes, Idol Boyke.
2: Yes, Idol Boyke. Ayon po tayo, dapat yung routine, baitin tayo sa ito. Kasama, aga ko din sa dawas na bahay, no? Sa RMM, at kung tayo po dyan sa ito, para makita dyan sa mga bahay, at mga routine, ang mga nagtungon, mga kapanay, ang pamilya. Sa patihan, yan ito, mga 78 kalinog na may ikog din sa Mindanao, labi na dito sa Jansan. Then, ito yung routine, tangkod ni sa nabuhan ng mga tawa, puyo otso. Kaya ito ang sabi ng handong no, ang naiso, ang padayon na pakikotate sa ito, ang pamilya ni Atty. Phil. Kaya, natin ang mga nahinapin ni Atty. Phil at ang kaubad na rin ang mga pamilya Atty. Phil. Sa iyong ta, nadilim-dalim sa ilang labahin mauna ang personal yun. Kaya ito ang nag-ibisita at mga pamilya at ito ang nag-ibabat Atty. Phil. Kaya, ang sasa at ito ang mga nahinapin ni Atty. Phil tining ato ang higala kong bigyan sa higala sa pinipari mo sa may apangano yung ako kaupat na ro na si
3: Mahingay niyo sa
2: So, ini si Sir Van, una din kami abot ka ng pagkakataon ng silakiyahang atak at Radio Bandem sa natin yung mga video din ka upo sa trading. Dito sa ato, ano din sila sa sila rin tayong bolsa para ikalawang. Yung appeal in town lang yung anak ng Attorney of State Babay kasi Shane Petrosa, accounting supervisor sa mga sa pagkakataon. Ang isang pagkakataon. Kaya, ang ginunggal kayo, hindi ko rin pagkani ko nakitawag sa kanaan na doplagat ko makanaan pa na naabutan yung mga unong oras una para kanaan pa na upang na-rescue. Sir, pag imuhang mensahe sa dalaga, kaya ang bakit ang ipagalit mo ang ipopwersa sa RMN, sa EWH kaya kung dito sa Stumpo, kung nga po ang pahiya din ni sa IOT, yung sa imuhang ipate, sir.
4: Sa Jansen City gikan pa ko sa Banga South Cotabato. So nangyari yun ko direk para asinatik yun na po.
5: Pero kumusta naman sa sir? Ang inyong pag-recover, kumusta naman?
4: Medyo-medyo okay-okay na sa sir ka. Murag diligent na baton pero sa ano na to kay syempre. Hindi ko ano yung channel Lord.
3: So may mga purpose jud siguro ang atong Ginoo nga naman nga sayo pa siya gikuha.
6: Amo ang pasubo unya karon atong itunol sir ang adjust meal sayod mi nga dili ni maka babakabalik na no walay kantidad nga mo kanang equivalent sa kinabuhi sa imong anak pero yawat na lang pinaagi sa ato ang mga station sa Sugbo sa Cebu o sa Jensen mapafeel na mo nimo ang paghigugma ang nanaay mga tao nga nagkunahuna alang kaninyo.
3: So daghang salamat jud sir sa IFM Jensen og IFM na Cebu og sa RMM Cebu og nasipit Jensen.
6: Salamat kayo. Nay usa dinhi gani mga idol ug makasama no. Subok ni pamalandungon sad kay liman ka unang adlaw Attorney Rufin sa duty sa ang anak fresh graduate pag-ulan in town na ni-graduar gikan sa kolehiyo si Justin Jade Salazar ang pangalan sa biktima 22 anyos na nakahuman sa iyang pagtungha sa Golden State College ito sa Kiamba unya nipaso pa niya itong Abril 20 in town ng anak ni ma'am unya unang adlaw sa trabaho inventory personnel sa KCC ma'am pahasubo gikan sa pamilya sa RMN IFM sa Jensen o sa Cebu karon nga naa ka apil ka sa unang sayo kay nga niabot unsa may imong gibati nga naay mga tawo nga kana bang gibati sa inyong kahimtang ma'am.
7: Dako ko pasalamat sa ilaha nga nakahatag sila tabang sa muam.
6: Medyo emosyonal no si Ma'am Jona Salazar ang mama in town sa upat yung mga anak unya ikaduhan ni nga bata kani si Justin J. Sakit lang pamalandungon ba nga unang adlaw kati mo anak ko gihan to niya pero biyag kana bang naay pangandoy sa kinabuhi
7: na jud sir daghan siya pangandoy sa yang kinabuhi.
6: So unang adlaw to niya dito asa mo siya bapita pagkahitabo sa linog mo nahinumdum ka.
7: Pasulod naman sila sa KCC, sir. Nga, mauto. Pa first day niya sa KCC.
6: Sakit pa malandungon apan na mauna na adinhi ang team sa IFM, sa DYHP, sa atuang IFM o RMN Jensen. Salamat kayo sa mga pagsanong, ma'am, ha? Again, karong taot-taot atuaning ipang-apod-apod na gyud no alang aning mga pamilya nga naa dinhi unya gawas atong uban Attorney Rufil nga naad sa mga establishments ang uban sad nga mga biktima sa linog naa sa daan unya usa sa mga biktima sa linog nga naa sa daan kining anak sa usa ka inahan nga sa mamalilani ligutan kani si Jade Ligutan 28 anyos ang iyang trabaho online apan atong higayon na naghatod sa sayang uyab unya pagpauli na sa Dan Filomena sa Barangay Kalumpang nagdrive sa sayahang Aerox sa motor apan kusog kaayo nga ni tayog ang Dan hinaog siya sa motor unsay nahitabo atong higayon na ma'am.
8: Gusto siguro siya nga maluwas pa pero kay ang pader lapad kaayo na diligyod ma ano ba kay sagpa man ang pagkakuan sa pade nakuan git siya mga 10 hours 45 minutes bago siya nakuha alas 5 na but siyempre inahan dili ko makadawat ba pero wala naman tayo mahimo dawat mo na lang kay maumahigi kuan sa Ginoo basig na ay walang Ginoo pa. Kung sa'yo ni Atag.
6: Sa'yo ta sa gisagubang, no? Mga kagulanan, mga kamingaw, naka-tuin tao ng luha sa ato ang igsoon din, hey. Apan mauni ang mensahe sa ato ang network, sa Radio Mindanao Network, na maskin pag amo ang gitabok ang sugbo ang mga kalawran, itablas ng mga daan, para lang mapaabot ang mga hinabang sa dulan, gatusan ka mga pamilya na naa dinhi, unya Karong taud-taud atong hingpit nga pagkasugda ng atong programa gawas din sa ato ang RMN and IFM Jansen atong refill apan ato asang gihimamat at least na ikapahungawan ang mga pamilya kay kining tanan atong refill sayod ta sa mga nahimo nato nga mga uplan tabang dito sa Sugbo, sa Linog sa dito sa Bugos City. Lakip ang psychosocial support nga adunay kapahungawan, adunay outlet ang atuang mga kaigsuunan nga kanabang nahimong biktima kay maskin dili ang uban biktima, ang uban ani nila wala gyud, wala ingon nga nakusog ang Linog, apan dili lang direct victims na po indirect nga mga biktima sa maong kalamidad. Again, pasubo na mo mga sayod ming dili lalim mga inyohang hiyaguman. Samot na ito ni Rufil sa itong mga idol kasama nga aduna sa tay mga kinibang biktima nga sa usa ka kabanay tulo ang nakala sa Tony Rufil, no? Maka di na to matugkad unsa ka sakit, unsa ka kanabang lisan ang ilahang nasinati. So amo ang mga pag

0: IFM and RMM team dinhi sa Tsensan. Nanukad, gikan sa gawas na bahin sa tuang RMM and IFM Tsensan, alang sa Uplan Tabang sa Sugbo sa DYHP IFM, kini si Idol Boy K. Tatak RMM.
1: Okay, salamat Idol Boy K. sa imong report. Okay na ba ang atong kwan? Gabay lang. Okay, salamat Idol Boy K. sa imong report. Mga higala mo, sugod na karon sa itong programa na pila na kakabok ang nangabot Idol Boy K. Mga pila na kakabot ang Ida. Kaya alon niya, o unsang galing, musugod na tada yun alang sa itong pag atong pag-apod-apod na mga higala sa atong financial assistance sa itong mga kaigsunan. Pero sa itong pagbalik na lang, no, atong ihatag ng atong programa na mga higala, standby, human lamang sa pipila ka mga mainong danon ng mga pahinomdom o ang atong takna. Alas 8:24 na.
2: Yo! Sugbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag.
3: Si Kai Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
4: Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga Uplan Tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada-adlawon pa ang Uplan Tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.

0: Believe. Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: Maxvit Kargado!
6: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Mag-Maxvit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
13: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
14: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
15: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
14: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
15: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
19: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: dapat kaya pa para sa kalikon sa ani na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass, masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay, suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coverol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: kung sa mga po nakalayo din niya. Layo-layo good. So, ingon ana ang effort na gihimo sa IMM and IFM Johnson. So, ato ang tawagon si Sir Armand o si Ma'am Ina. Ang ato ang mga station managers sa RMN o sa IFM. Sir Armand, Ma'am Ina.
1: Maayong buntag sa atong tanan o siyempre palakpakan sa nato ang taga Cebu. Kabalo ba mo, gikan pa sila o Cebu yun, no? Ang uban, byland yun, biyahe yun sila sa kay barko, agi sila bukid nun area para lang makaabot sa Jansan. Si Attorney Rufil, Attorney, good morning. Muna ito ang station manager sa DYHP Cebu. Palakpakan na po si Attorney. O kaganina mo ito si Sir Boyki, no, sa itong IFM station sa IFM Cebu. Ang ato lang yun, ani, pasalamat yun kay ang RMN instrumento ramang yun, no? Para maipaabot ang tabang. So, tama na ginaingon pero ni attorney nga, bisag na ay kalamidad, pero na ay paglaong gihapon, no? Dili man pwede nga, dili ta mag-move on, di ba? Ana ramang yun na. So, iampo lang na ito ang matag-usa kay tanan magbita na linugan, no? Tanan-tanan ka experience yung inana, pero lahi yun ang inyuhang kasakit nga gibati. So, ang amua lang pasalamat sa tanan nga mga midunar, sa tanan mihatag, sa ilahang mga bisan unsa lang nga mga especially ang cash, no, salamat kaayo ug ang Ginoo na unta ang maoy mo balik ni anak nga to kanila. Sa tanan nga mga radyo man, mga idol nato nga naningkamot usab nga malukit ang mga pamilya gikan Jensen ug Sarangay. Ginan ako Sir Boyki. Sir Boyki, kung naalak tayo chopper, dali raunta na, bisag tunga ra sa adlaw, bitaw. Tinood, no, salamat sa Ginoo nga niya kita tanan karon ug palakpakan nato ang tanan. Daghang salamat.
0: Daghang salamat, RMN Johnson Station Manager, Ma'am Rikina Davin Borromeo. Karumpod, ang ato ang Matic IFM Johnson Station Manager, Armand Enriquez Jr.
2: May buntag, nagkapamahaw ng tanan? Okay, so namigiandam mong pamahaw aside sa release taon-taon, kauban si Attorney Rufi ng cash assistance. Anyway, magpasalamat ha, sa taga-DYHP Cebu. Ang banggiitan yun, na komentarista sa Cebu, so panakaila, pero tanawan niya sa YouTube, i-follow si Attorney Rufi Banyok. Mauna si Attorney Rufi Banyok, huwag ang si Boyki, sa IFM 93.9, kauban ang ilang mga sakop, mga team sa DYHP, magpasalamat gayon ta kay nakalikom sila og milyon kapin para itabang diri sa tua nga kita, nalinugan man kita, labi na gayon ka mo nga nawalaan mo ga kabanay o ga niya takaroon. Magpasalamat ta ga labi na gayon, pasalamat ta kay luyo sa nahitabo nga linog, maayo ang ato panglawas, di ba? Oh, muna yung pinaka-importante, muna para makapadayon, tas mayong kinabuhi, mayong atong panglawas, o pinagis, iyas na bang mga gahong. Anyway, dagang salamat, o mayong buntag ka na itong tanan.
0: Dagang salamat, Sir Arman. O nining tungura, bugit ni ang usa sa mga rason nga naami din ni karon, inspirasyon ni sa tibuok Arman Network ang iyang paningkamot sa public service, di lang sa Subo, kundi ni naabot din ni sa General Santos City, ang station manager sa Arman DYHP Cebu. At pabinahan sa mensahe ni Attorney Rufil Fernandez Panyo.
3: Salamat Idol Boyki, salamat sa atong mga kaigsunan, atong manager Idol Armand, kasama ng Rikina, dali sa atong IFM o RMN Jensen. Mayong buntag na itong tanan. Kanangikan mi sa Cebu, yan himi, dili sa paghatod o hinabang, dili sa paghatag o financial assistance, kundi yan himi aron sa among presensya aron niya mag mahibawaan ninyo nga naay daghang mga tao nga concern o dunay paglaom nga bisan pa man sa katalagman naagihapon mga positive nga aspect sa atong hailuman. Ang kining atong mga financial assistance, tuki na lang siya. Kay kaibaw man ko nga dili man kabayaran ang kinabuhi sa atong mga mahal sa kinabuhi nga nitaliwan. Way pulong na ika-describe o dili mabayaran ang pagkawa nila. Dili matukib ang kasubo sa pagkawa sa mga mahal sa kinabuhi. So, ba na nga kami, nianhimi alon sa pagpahibaw ninyo na bisan paman sa kalisod, bisan paman sa kaguol, doon na dahil mga tao na concern o doon na mga tao na bisan to sa layo na dapat nag-ampo para ninyo. Kining mga hinabang kung analan siya kanang token silbi ebidensya na gawa sa ilang mga pag-ampo, gawa sa ilang concern, gawa sa ilang pag-anahuna, nagpadapag yun sila. No, nga ipadag-apil dito sa atong mga igsoon sa Jensan. So muna nga, doon namin ipanghatag among gigahinan kay pagpanabang na mo, pag relief campaign na mo, nakatigong taong 1.3 million. So muna nga, kadto mga namatyan, among hatagan og tag 10,000 ang kada kinabuhi in town, no? Doon ay usa ganina, natanglog ko kadto tulog itong iya. Ginoo ko. Gabi ha. So muna nga, dili malalim na, no? Na panghitabo. Dili na ko ma-imagine unsa ka kasakit, labi na sa pagkakalawa, pag-ibuan. Wala pag-ibuan. Mura gusto tang makunahuna nga, unta damang gura ang tanan. Pero unsa niya nahitabo man eh. So, niining katalag man, usay magkapangutan na, tadi ilimali kayo, magkapangutan na, tapos ginuulo nga, noon sa man, Lord, nano man. Katuusap po ganina, naingon nga, mapag pag-graduate siya ang anak, imbis ka nalipay na, nakasulog ka ba, humapay first day, unya, mo'y pagkalinog, mo'y namatay, namatyan noon. So, iba ko matag-usan ninyo doon na story, na subo, na dili na to ma-measure, o unsa kasakit, kay kaiba man taong sa ang level sa atong pagmahal sa nawa, sa atong pamilya. Mo nga kami ni ami aron mahibaw mo nga kana na ang bisan pa man sa kapait nga makapangutan na tao sa hinaunsa man ang katalagman. Nganong ako pa, nganong kami pa. Dunay lain-lain na anggol kay niglinugod. Nag-coordinate mo sa Jensan, IFM o RMN Jensan, mga patay, dunay mga missing, dunay mga na-injured. Inana ang mga anggols. Apan dunay laing anggol ay laing balita mao nga na yung mga tao nga malumong kasing-kasing na andam nga nipambit sila mga grasya sa itong mga igsuon nga nalinugan. Ang maong katalagman nga linog lahik niya sa bagyo. Udo, parihala ko yun. Ang linog nga dili niya mong ma-focus dito mahibaw, no? Kalit. Kalit lang. So muna nga, kahit grabe ka negative yun. Apan usaka kahayag nga na-positive kayo doon na pa di ay ang kalibutan nindot pa dahil gapong napian kaya doon na may mga tao na doon ay malumog kasing-kasing nga nipaambit sa ilang mga grasya. Muna nga kami gikan sa dakbayan sa sukbubusan sa kalayo, amog ang gibiyahe din eh. Pwede naman namang ijikas unta namo nila ni kasamang ina, nila kasamang arman, pero nahulaw na ang atong mga managers ito at usas mga bisitahon, kay lahi man ang makabisita kita ang presensya ba, no? Na niyan hita, kaya nga itong presensya minsahe na mandaan. Kinigong kwarta nga mong ihatag. Mabutang man ipakapin na lang. Kaya kaba mo kung di man kabayaran do kwarta, hindi nabuhi. Pwede man, makaingan ta ba? Di mo may kinahanglag kwarta kung naalang ata sila. No? Pero saan ta man nga nahitabo naman. So kining among presensya o dunay gamay nga hinabang gikan sa itong mga listeners, nga daghan eh, nga mga listeners. Pagpanawagan mo sa RMN Cebu o sa IFM, daghan ang mga tao nga nag-ampo, daghan ang mga tao nga natandog, daghan ang mga tao nga nagunahuna o nag-amot-amot sila. O niya, muna ilan ang amot-amot sa daghan mga tao. So, dili niya ka na bitaw na usa lang katao nga magkakuha at katidad na kanako kaya doon ay usa katao lang nga ni Dunit, nga na dili. Kung dili, daghan. Daghan ang mga tao nga ni Dunit, natigom na mo muna nga among gidanin hi. But ipasabot, daghan ang mga tao, di lang usa katao ang nag-ampo pala ninyo. Kundi daghan ang mga tao nga naghunahuna o nagampo para sa ato maigsuon ng mga nabiktima. So, sa makausap pa, sa dakong pagpaubos, salamat sa inyong pagdawat namo o gamo sa itunol ang among hinabang gikan sa ato mga listeners nga alang sa inyo. So, muna nga, ang ato mga listeners kalon, live man ta kalon, amon ng gituyo kay ganahan po sila ba nga inig, ang among kuan, ang among ginahimo sa Cebu Magod, kung doon ay mga hinabang, amon nang gi account on air, transparent may on air, muna ito nagawat, 1 million, anak na, no? Kunya amo sa ihatag, pala, ang katong mga listeners naman, nalipay po sila appeal, nigaan po nilang dughan nga, sus, ang among gipada ni Abot Gib, no? Mulabag, kami, instrumento kami, sulugoon kami, nga mingon sila ba, mulabag, nagpadaag, kwarta ba nga, ihatag ni dito. So, karoon na itong mga listeners, ang inyong gipada na mo, ang magitunol, nga nakaabot Gib nila. So, muna, salamat kayo, o mayang buntag na itong tanan.
4: Daghang salamat, Attorney Rufil.
0: emosyonal kaayo ta karong buntaga no kay ang uban gani ninyo nakahilak in town ato sa pag-awit pagkanta sa ato ang mga kagalaan din so nining tumura ato ini atong ikauban ang ato ang program director sa DYHP612 din sa Sugbo nga sa Radio Malaiga Tampo so niya ato sa uban noon si Roldan Dante usa ka amahan na matiyan sa iyahang duha ka mga anak 3 anyos o 9-month-old nga bata unya ang iya pong katuyo apil sa namatay mag-uuma simple kaya kinabuhi Radio Manayda na natin ni Rufil apan wala damha nga sa iyang pag-uma nanguma siya at ang higayon na nahabilin ang iyahang tulo ka membros pamilya apan sa usalang kapamilok na kalas ang tulo ka membros ng pamilya among pahasubo ni Mo Dante Barangay Tango Glan, layo-layo ni nga bahin. Sir, sayon may nga dili lalim. Hunyo 17, batasan nang gilagong imong mga bata o imuhang kapuhuo. Ang sa'y gibati ni Moron nga naay mga tao sama sa RMN, sa IFM, nga may nalang adunay itunol niya kanimo nga makabali ka o sugod sa imuhang kinabuhi. Ang sa'y mong gibati sa robot?
4: Gibati o karon nga sakit mo dyan kayo yung nauna. Dili basta-basta makalimutan kay tulo yun sila ba? O, ako rin yung gibilin ko lang.
0: Dili lalim, no? Ato lang sa tagaan sa higayon ang ako alang mapasabot ninyo nga ang sayo bi dili man sa gyud na Atty. Rafael dili ka bayaran attorney pero ang matag namatian matag patay ato ang gigahinan og tag Gmail so pinaagi ni Atty. Rafael og ni Ma'am Aida Tampos ato ang ipon ang kinatibok ang cash assistance sa Atty. Rafael nga itunol
3: okay so for purposes of transparency may tabo ani among itunol niya kay tulo man ni kabuok ang iyang taon so tag 10,000 pero sa so 30,000 atong hatagan sa amo lang ipon kay for transparency sa mga listeners so, niya ang uban amo na lang itunol sa sobre 10,000 ang sod ana ang kanilang full purposes lang sa transparency ang ato maigsuon nga nagtan-aw ron na kabaw sila nga nalipay pa sila naabot gyud kanabang kanang nanawagan ta nga tuag gyud naabot gyud no so muna nga atong ipon ang daida katuluman gyud iya so 30,000 ang atong ihatag niya unya ang uban mo ihapsad ta pero ang uban dili na namo ipon ihatag lang namo sobre na lang dayon so inyo i-check 10,000 ang sod ana.
5: Sige, Attorney Rufil o Idol Boyki, di ara, palihog, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, 29,000, 30,000 pesos.
0: Niya ang tulo ka sobre no nagtimaan sa matag kinabuhing nakalas. So for the sake of transparency kanisang uban nga mga pamilya attorney katong ato ang initial nga hinabi ato sang iphan kaning iyahang anak dito sa Save More na matay sir palihog kog dawat sir
5: 10,000 pesos 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 pesos
0: padayon gihapon ta nga moampo alang sa pamilya ang Mendoza family aro pud pa sa usa ka inahan ang iyang anak naghatod sa iyang uyab no unya ang hitabo Sir Arman and Ma'am Ina nga natumbahan samtang naa sa dan Ma'am Aids
5: 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 pesos.
0: Amo ang pahasubo, ma'am. Kamitod, sa gingon pa ni Atty. Rufil, paglaom na unta, kaya nakagraduar, Ma'am Aida, apan ania, ang nakalasa yung anak. Unang adlaw sa trabaho dito sa KCC, ma'am.
5: 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 pesos.
0: Laing sobre na po. sa tuang natala pinakalipos Attorney Rufil, Ma'am Aida, Sir Arman and Ma'am Ina, na anatay kapin sa 40 ka mga pamilya no ang ni bisita karon unya ani ana among i atoong tawagon gihapon attorney no ang mga pangan ato ang oo ato na lang i okay sige amo lang og matawag ang pangan sa ato ang inyuhang tagtungod sa inyuhang kabanay nga ni Taliwan anhi lang ta sa tubangan okay ra ba okay sige mamarayta ma'am okay thank you ma'am Rose atong unahon Batino Jimmy agikan sa Purokosen Tuyan ang atong beneficiary Funime Gabales. Palihog ko o dawat sa 10,000 pesos na cash assistance gikan sa RMN o IFM. Atong isunod si Marvin Trapero Gabales ang pag-umangkon sa biktima. Sa tunga lang ta. Atong isunod ang anak sa biktima, Jonaline Masalon. Ato ang mga Facebook Live viewers, kay gikan ning sa mga listeners and viewers sa DYH Pug IFM in Abagan, sa RMN Jensen o IFM Jensen. Atong isunod si... Ah, okay. Sige, sir. Naunsa ni mong aktang, sir, sa... Limo gihapon sus pastilan na angol in town ni eh. Atong isunod si Pelayo Salveda Reggie daghang salamat sa inyong higayon nga nianhi gyud mo inyo gyud gitagaan og panahon karong buntaga Flore Gian Kapitan inahan sa biktima Axel Castandres Landugan, anak sa biktima. Son-in-law, Jose Mione Dive Gusila. Jose Mione Dive Gusila. Iksuon sa biktima, Ricky Abnawan Tuting. Condolence tay. Babaeng iksuon sa biktima, Lily Blatang Matagal. Hello ma'am, ato lang tagaan o agianan ang ato ang mga beneficiaries. Anak sa biktima, Nur Jan Alam Amema. Georgia Lacerna Paidilio. Roy Pericano Tamime. Danny Boy Puspinan Villajuan. Sa mga bago lang naka-tune in, mga bago lang nakalili sa to ang mga Facebook pages o sa YouTube, mao kini ang mga beneficiaries nga gitagaan sa RMN o IFM o tag 10,000 pesos pinaagi sa donasyon. Kubing Bagyan. Kubing Bagyan, sir. O si Delia Bagyan. Pag-asawa na sila, duha ka anak in town. Pahasobo nanay og tataw ha. Atong isunod. Ato namang nahatag ang kang rolda, no? Ako na ni-check din hi. Sa tulo in town. Celestino Gino.

Napay pagtumod ni Linda Baay na aman sa listagod pero walay name. Wala. Arita ni Melissa Bandula. Eduardo Ligario. Condolence na ay naabay pagtungod ni Frida Dalama. Wala. Okay. Arita ni Alonia Lelis. Alona Lelis. Jonathan Culano. Jonathan Culano, hindi ara. At ang isunod po, si Daisy Jane Handok. Emotional in town ng usas atong beneficiary, si Ma'am Daisy Jane Handok, iyang mama maoy casualty. Condolences, ma'am. Og anak po. Anak? Ah, okay. Iyang anak. Mm-mm. At isunod si Rona Francis. Oh, uday na. Dos anyos in taon ng iyang anak, Pastelon. Ali, ma'am? Herbert Culipao. Herbert Culipao, sir? Mahmud Impo. Si Mahmud Impo. Okay. Taga Cotabato ka, sir? Glenn. Glenn. Daryl Gino. Anime Dubho. Si Anime Iyang Bana. Ato isunod si Nicole Cabehe. Iksoon na nimo si Aisha. Iksoon niya. Mm-mm. 15 anyos in town at alain ang mo-claim sa usa. Okay. Annie Gonzales. Condolences, ma'am. Nympha Lanoy. Virgie Ferolino. Nay, condolences na eh. Bana in town ni mo si Sir Rodolfo na ino. Hilroy Alzati. Sir Hilroy, di ara. Iya po ning kapikas. Condolences, sir. Ryan Humoy.

0: Atong isunod si Zoe ang casual team o si Wilbert Novio. Naabay tagtungo di ara. Okay, ali ma'am. Pasubo na mo ma'am. Naabay tagtungo din ni Christina Cago o Jeffro Cago di ara. Ikonsa na nimo sila, ma'am? Okay. So, tulo. Kago Christina, Kago Jethro, unya si... Unsa ito'y pangalan sa usagay, ma'am? Agile Kirk, di aran sa luyo. Tres anyos in town. So, atos ang gitunulan sa 30 mil, kitulo in town ka membros pamilya ang nakalas. Dolonsas, ma'am. Arita ni Annalyn Gabriola. Annalyn Gabriola. Atong isunod si Faith Salazar. Atong isunod si Jonah Salazar. Ah, katong kaganiha. Ito na-interview na. Giovanni Gutana. Okay, sir. Condolences, sir. Ah, duhani ka buok. Naasa likod ang isa. Giovanni Gutana o si John Roy. Ah, para. John Roy Paniero Gutana. Okay. Atong pahasubo. Unya, ato namang nahatag ang kang Servan Mendoza. John Salvador Bitantos. Ato na po nahatag ang kang Ma'am Leilani, no? Sabay in town sila sa yung inahan at higayon na pero ang yung inahan mo ay napuruhan. Arita ni Daabay pagtungod ni Los Vimenta Piloncio. Arita ni Sarmela Tiluvio. Okay. O sara ni ma'am? Ah, okay. Pasubo na eh. Sheila Abapo. Sheila Abapo. Uy, ang mga kaliwatan ni nanay taga Santander sa Sugbo. Emilita Samson. Condolences. Esterlita Lingat. Condolences na eh. Okay, gamay lang kaayo kay ato apang gi-check SME na. Ma'am Rose, asa ang next ano, ma'am? Magpa, amo lang tanawon ang kamot sa wala pa na tawag, no? Atong ipacheck ni Ma'am Rose, kay ako ang namang ganit good dire sa kilid. Pwede na to ma anhi si Ma'am Rose Shoko ato ang program director. Ali ma'am? Para news director sa RM and Jensen. So nining tungura, amo ang una pa pasabo balik diha kaninyo, amo ang mga pag-ampo kanunay Attorney Rufil, Sir Arman, Ma'am Ina, Ma'am Aida, sayod mi nga kanatanan, kaliputano no nga butang apan hinaot pa makatabang unta unya ang mga pag-ampo gikan sa RMN o IFM family alang kaninyo. So kaning si atong ipuhunin kay Upasus, kabugat ane. Mauni ang mga kasulti si Panya, mauni ang Panya family, ma'am, no? Panya Jaime, Panya Rosalinda, Panya Jimmy, o Panya Larry. Upat kabuok. Ma'am, unsa pa'y pangana to, ma'am?
1: Jocelyn Panya Timon.
0: Kining mga nangamatay, unsa manini mo, ma'am?
1: Mamag, papa, o maguwang namo nga lalaki, o manghod nga lalaki.
0: Naunsang pagkahitabua nga silang upatgib ang nakalas?
1: Kuan, atunto nga nagkupras sila, o niya naa sila sa pugon, niya bakili, duwa na sila kadagan, yun.
0: Asa ganit nga lugar, ma'am, sa?
1: Glan, Barangay Mudan.
0: Mudan, Glan. Upatgib ka buka to ni nagkupras in town? Sige. Atong ipon? Itag 10,000 na to. Okay.
2: 20,000, 30,000, 40,000 pesos.
0: Pasubo sa tibuok Panya family. Sus, kasakit. Pamalang bumun. Mamalihog ta o isa sa kamot sa katong wala pa natawag, no? Kay basi na alang tay na nakaligtaan, na-miss out na to. Okay. Ah, sige. Anyway, kanang coming, pwede man nga at least off-air, apang through digital, ato ang mapakita para nga sa katong mga ni donate. In fact, ato ni Rufil, Sir Arman and Ma'am Ina, makita ninyo sa ato mga pagtungod. Kining ato ang mensahe nga from the listeners and viewers of DYHP and IFM, gikan sa mga tigpaminaw o tigtanaw sa ato ang mga sibianan, gumikan. Kaya ang mensahe ni Ana, sa gingon pa ni ato ni Rufil, nga dili lang nagikan na mo, kundi instrumento lang ni, gikan ni sa mga maayong kasing-kasing sa mga suking tigpaminaw, di lang sa Sugbo, kundi katong mga naminaw online, Atty. Rufil. Imuhang dugang ang mensahe, Atty.
3: Okay, so, kinini ang mga pasubo sa makausap pa sa ato mga kaigsunan nga nawadaan o mga mahalos kinabuhi. So, balikon ako nga katong maong amount, among gihatag, di magina dili magina kabayaran na kinabuhi. Kana siya, hula-hunaan ninyo nga, tukin lang na siya. Gikan sa daghang mga tao nga nag-ampo para nato, nag-ampo para ninyo. Nga mabangon ta, bisan pa man sa ato na hayaguman, apan naipaglaom nga mabangon ta. Mataghuman sa bagyo, matod pa, makita na to ang bangaw nga nagpasabot nga dunay paglaom sa unahan. So, dunay katuyuan ng Ginoo, nga nung nahitabo ni tanan. No, kay believer man tas Ginoo yun. So, bisan pa man panahon sa kalisod, ato ma-feel nga naagya po yung mga maayong tao nga naasa itong palibot. O tungod ana, mukuha tag strength, mukuha tag kusog nga pwede patang mo bangon o mapadayon sa itong paglakaw sa unahan. Katong mga nauna na nato, kay kitang tanan, mamatay man gitsad, matupa sa balang kasulatan niya sa Roma 5:12, Roma 6:23, na kasulod sa kalibutan ang sala, gumikan sa katao, ang sala na dalag kamatayon, busa mi kailap ang kamatayon na tusta ng katawahan kay namatay, kay nakasala man ang tanang tao. So, man po exempted na to. Nauna lang sila na to. Pero ang ilang pag-una, basi doon ay katuluyan ng Ginoo sa niyanang tanan, o doon ay mga mensahe pa, nga sa pagkakalong dili pa na to masabot. Tingali, makunik na to ang mga dots sa ugma damlag. Salamat, mayong buntag na itong tanan.
0: Daghang salamat at ayo refill o daghang salamat sa kaninyong tanan sa panahon kanyang gihatag na mahimamat mo karon lawat na lang makadugang may sa kusog kanyang gikinhanglan alang sa pagpadayon sa kinabuhi unya ang ato ang pakpak ibabaw sa ato ang mga ulo kay praise God buhi gihapon ta taliwa sa tanang pagtayog o taliwa sa tanang mga kasakit o mga kamingaw, kahawang sa kasing-kasing, apan ang Ginoo, karong buntaga, gipahimangnuan ta nga, we are still alive, breathing, o mupadayon, pagpaka na to ang Ginoo. Praise the Lord. Praise the Lord. Ato ang paminahon, ang pipila ka mga mensahe, gikan kaninyo, basig adunay, andam nga mo pa. Salamat, buhatag sa ilang mga mensahe. Sir, basig ganahan ka mo, hatag sa mga mensahe, sir.
4: Maying buntag sa tanan, salamat sa RMN Jinsan, RMN Cebu, IFM Jinsan, IFM Cebu, ug sa mga tanang katawhan nga gigamit sa Ginoo nga para muhatag sa mga assistance support sa amuha nga mga nahitungdan. Daghang salamat.
0: Salamat kayo sara. Sayod may nga dili gidalim. In fact, dito gamit sa Sugbo na, paningkamutan ginamo nga na psychosocial support ma'am Ina and Sir Arman, basin og puhon matabangan ni nato sila kay nagpadayon pakikumbate, no? Basig aduna pa'y ganahan nga mo paambit na eh, maayong adlaw ni Munay. Ang sa imuhang mensahe sa tanan nga karon at least aduna ay paglaong na no? Ato ang sanati na
5: ako daghang nga ing salamat sa nga nitabang sa sakit sa among dugan kay among anak tapos dili namo dayon malimtan tungod kay kinabuhi ang nawala daghang kay salamat sa tagang Cebu labi na ay inyo yung gitabok ang lugar nga layo sa inyong pagtabang among mga anak na nabiktima sa Limpur, salamat. Salamat.
0: Atong pahiran na ang mga luha, grabihan, no? Kabugat, kaayo. Pero, mula ginataliwa sa mga kalisod, taliwa sa dagong mga tunasan natin, aduna rasay piglisyo sa adlaw nga mapakita, nga nagpahimang no na to, nga adunay paglaom. Diba? Imanin na imuhang lola, kinsa'y namatay ninyo mom ang inyong mong lolo na basig na amoy mensahe ang mga apo na amoy gustong isulti. Ikaw, hindi. Inyong message. Maulaw? Okay. Sige na. Sige. Kinsa may willing nga mo hatag sa ilahang ali, sir. Kay ang atong mic di mong good kaabot din, gamera. Ay, bara. Makaabot di ay. Sorry. Makaabot di ay. Okay. Sige, sir. Imuhang mensahe, sir.
6: In biha po ng Viliwan family o sa LGU Malapatan, kami nagkapasalamat. Sorry ha, kay medyo paos akong tingog. Kami nagkapasalamat sa RMN and IFM Jensen o Koplan Tabang gikan sa Cebu, Sugbo, sa inyong hinabang na 10,000 cash. Yung tama itong inyong nila na diligid man eksakto, pero at least kita paano naama na ay ma-feel na mo ba nga na ay di lang taga Jensen kulit taga Sugbo pa dyan na ito din. So, salamat kayo sa inyong tag. God bless us all. Thank you.
0: Salamat kayo, sir. Pahasubo na mo, sir. Pahasubo. Ang silbi yung tanang inspirasyon na ito, tanan, no? Nga makapadayon ta, nga kanabang sayod may nga kamusad mga maayong tao, sad mo, naasad mo yung natabangan, pero karon na alam mo sitwasyon nga kamoy kinahanglan nga tabangan o abagan. So, nining tuhura, naapay ni abot, kumpirmar po ni, ado na tayo lista, o ni ato ang itunol, no? Sa ato ang beneficiary, kay gikan pa ba ni o Cotabato, so, pila ka oras ang biyahe, sir? Mga tulo ka oras in town. Ali, sir? Sir Arman, ato ang ubanan din eh. Sus, arita sa tunga gamay. Sir, para Ma'am Ina, and mag-picture ta gamay. Okay, sige. Attorney, picture lang ta, attorney. Managlahi na sila, Ma'am Rose. Isa lang ka, family. Okay. Sige, sir. Atong ipon, Ma'am Ides?
2: 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 pesos.
0: Amo ang pasubo, sir. Kinsa ganito ang casualty, ano, sir? Imuhang?
7: Akong kapatid.
0: Sa saan yung matay in town, sir?
7: Sa may save more sa kalumpang.
0: Katong sa kalumpang, apil atong tulo. Okay. Katong last niya na kuha. So, amo ang pasubo ninyo, sir? Imuha tong anak, sir? Ang katong tatay ni mo. So, ikapila mo tong anak ang namatay, sir?
8: Panglima yun.
0: Panglima in town. Sige. Pasubo niya. Picture na. Picture naman siguro, no? Okay. So, once again, amo ang pasalamat, amo ang pasubo, ang amo mga pag-ampo alang ninyo hinaot pang ang presensya sa Alderman, sa Jensen man, sa Sugbo man, muhatag og biglisyo sa paglaom diha kaninyo. Like and follow sa ato ang mga Facebook pages kay para makitaan sa dinyo ang atong gihimo karon kay ang ato ang mga donors, ang mga grabe, mga muadto sa atong sabianan na Atty. Refil na agani grupo sa mga buta, magdag alkansa, madako magamay. Walay tabang na dako o gamay, ang importante nga kinasingkasing nga nipaambit. Ug mo na nalipay kayo may nga ipaambit nila nga naabot gid mi dinhi aron sa pagpaabot sa hinabang o paglaom alang kaninyo. So, sa makausap pa, daghang salamat o pahasubo alang sa tanang mga nagbangutan ng pamilya. Maukini ang RMN Cebu, IFM Cebu, RMN Jensen, and IFM Jensen o Plantabang.

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
2: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
3: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
1: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
2: Pagulay na ako ani. Mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
4: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
1: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata, ingon sa doktor. Murag nay dagumpirmi sa akong mata, pero maayo na lang kay nakadungog ko bahin sa Eyeberry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
7: Sulay pod ang bagong produkto Eyeberry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
10: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
11: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
9: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
11: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
9: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
12: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
13: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 Capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Bakit RightMed ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot, at dapat yung subok ko na.
16: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan right medicines, kailangan right med.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
19: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
20: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
19: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
7: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
21: Para bang pinatawag ako ng daga.
22: Si Kai Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
7: Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
23: Na ay high cholesterol o diabetes?
24: Oh no!
23: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mublock sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
24: Yes!
23: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
7: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
25: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress sang pamilya. Basta kabag, most pediaprescribed Simeticon Restime to the rescue. Simeticon is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This news is brought to you by our Bounty Fresh Baon food favorites. All day, every day. Basta Baon, Bounty Fresh. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
24: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
26: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
27: Unilab quality yan.
28: Vitamin B complex, generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
19: Straight to the point.
29: Ato ang takna alas 9:32 na sa kabuntagon. Kaya buntag mga kasama ato mga sukin dig paminaw karong orasa oni kita no mo ay motiwas mga sukin dig paminaw sa programa ni Atty. Rufil kay humana no ilaha nga pag turnover sad makasama sa ato ang mga donasyon kadton to ang ni adto sa istasyonan makasama dito sa Jinsan apan ang uban no, wa pa mahatagi og cash mga sukin dig paminaw nga isip tabang no nga gikan ninyo gikan nato tanan nga mga kaigsuonan nga nagtinabangay nagtampuhay makasama para sa mga ana biktima in town o kato mga namatyan atol sa niigo nga linog dito makasama sa kanan Jinsan o sa Sarangani province.
19: Straight to the point.
29: Niya sa gihapon ha nyo hang makauban radio man Benji Tanghian. Kita may motiwas makasama dire. Unya ato sang hatagag pagtagad kay sa di pa nato balikan ato mga reports ato makaubanan dito sa Jinsan karon. Sa di pa ta mo balik ari sa ta makasama.

mga kaigsuunan, kaya di ay kanang nausap man yung kalakihan nga di ay may bana anasakpan sa asawa mga sukindig paminaw. Uy! Ha? Sakpan man ka sa mang nislor. Kini mga asawa abdik yun di ay. Kini mga asawa ka sa mang nislor abdik. Doon ay mga asawa nga abdik. Doon na po'y mga banang abdik. Kamu na yung balos-balos lang panahon. Kung sa manay kasamang Marisa, padidit na po na eh. So kita mo ikon, aguntas akon yung gamay ha. Ato makiksunan nga naminaw, nagtanaw sa Facebook Live. Ay palihog tag-share makasama sa tuang live kay itong tiwason. Kining programa ni Atty. Rufil o ni atong hatagag pagtagad sa drone ang impeachment, no? Trial ni Vice President Sara Duterte karong alas 2 sa hapon. Apan, di ana, karon pa lang ang mga senador makasama, iya-iya na o mga andam silahang robe. Silahang rob mga sukindig paminaw para isuot na. Insakto ba? Wa ba na nga gisi? Ha? Abay bulsa? Okay, ato siyang kung ano ni kay unsa man yung kalakihang di amay bana nasakpan siyang asawa taon? Ha? Ito kung tanaw ning video kasamang Nestor, ha? At ay, kasamang Nestor, barog mo na yung basta mag-isigod ganig panidit abdikinis kasamang Nestor, ha? Abi ko no, ato ko nung kanunya sa radio, nawagtang tas radio, kasamang Marisa. Aha, so, okay na. Sa, naputol ang sa radio, nato, onya sa Facebook, maoy, okay ra itong Facebook, ha? So, kato mga, kwa na to, ato ang mga, kaigsuunan na to, pwede rasad, o kanang mukuan, kanang naang, ikuan lang sa, nang sa inyong Facebook, kay doon natin kakulian sa radio, na, okay na, kasamang Nestor, na, wapa. Doon natin kakulian sa ato ang sa radio, niya dirita makasama sa kanang naang Facebook lang o sa ito ang YouTube, no? Ito ang tagad pagtagad na ron, ha? O niya, ang katang ba nag-asawa? Wa pa na, kuhan pa na.

Ah, okay. Now, so ato ang, kung ano na to, ato hatagang pagtagansan magkasama o niya rin lang sa Facebook o sa YouTube. Ito ang, okay na, radyo? Wala pa, no? Awa pa na kuan o gamay ng radyo. Okay. Ato nga tagang pagtagad ron kay kanang nang karong alas dos sa hapon. Ha? Karong alas dos sa hapon, ipahigayon mga sukin, di ba? Kanang padidit, unya alansa, di ko nung padidit, kay kuan pa nga dili makita, kay nakita ko no ang kuan, oy, nakita ko no ang... Doon ako no nakita ang bugungan, gahayang... Arita magkasama sa atong isgotanas impeachment, ha? Kay karong alas 2 sa hapon, ipahigayon mga sukin digpaminaw ang impeachment trial sa kaso nga impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Ha? O niya ang House, ha? Ang House Prosecutors o ang ganun na ito makaigsunan nga nasa prosecution team, lakip na karon makasama ang kanang naang ilahang lead counsel nga mao si Congresswoman Gerville Luistro. Kani abogado man is Gerville. Ha, siya mao'y lead counsel diha mga sukindig paminaw sa prosecution team. Ha? So siya, kato kahinomno kisam na si Congresswoman Gerville Luistro kasamang Benzi. Ha? Okay na itong radyo? Balik na itong radyo? Okay na. Na ito ang radyo na balik na itong Facebook na sa'yo nawa kasama marisa sa ating alam. Ah, oho. So, kani, no? Itong kano ni? Kana na ang... so, kano? Okay, karong taon-taon. Ay, nagkabalaka ha kayo mo. Balik tama kasama sa itong live. Sa radyo, okay na. Ah, okay. Nasa radyo taon. Eh. Tingala taon. Nasa radyo nga. Kuan taon. So kaning ni ang kuan nato, di man tay hisgutan padidit ron dire, karon to taod unya mga namino radio murag nabitin man. Ayo lang sa kay gitabon-tabunan lang sa ni kasamang nisor kay di ako noy bako kang nagtuad.

0: So hisgotan sa taga isyo mga sukindig paminaw at lang sa hisgot tagamay kining ni ang atong hisgotanan. Ha? So karong alas dos, ha? Alas dos sa hapon, ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ha? Onya ang mga senators, ang mga senators, sila maoy maghukom karon. Ha? Dili lang sila senador, kundili napag-i-aplido nga senator judge. Ha? Senator judges. So maghukom na sila karon. Ha? Karong alas dos. O, money siya ang kanang na ang pagahukman si Vice President, pero sa dili pa sa hukman, ang prosecution, mulatad mga sukindig paminaw sa ilahang mga ebidensya, ha, ipakita nila kung sa ebidensya mo niya na kanindot ani at least open sa public. Ha, nindot nin tanahon, ha, nindot nin tanahon, kaya nadayon mang yun. Ha, nindot nin tanahon mga sukindig paminaw o niya kanang na ang atuang tanahon ani kasamang nisor unsa man kaligon ang mga ebidensya nga ilata diha sa prosecution. Ngano man, tungod kay kaduha na gyud. Ha? Kaduha gyud nagpamisa ang mga prosecutors. Ha? Ang mga congressman, mga sukindig paminaw nga maoy mo. Ha? Ang mga congressman nga maoy nagbitbit sa ebidensya batok sa o kaning sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte, kaduha gyud sila nagpamisa. Ha, kaduha nila pamisahe kaning niang ilang impeachment unya gahapong adlaw adlang Domingo mga sukindig paminaw nagpamisa na sad sila, nagpamisa sila, nagpabindisyon na pud sila, ha, nagpabindisyon mga sukindig paminaw nga kanang aron nga kaluyan gyud kuno tabangan sila, ha, tabangan gyud kuno sila, sampit nila tanang anghel kasama nga nisdo. Ah, so muna nga ang kanang na ang ato ning atangan karon ha kay dili man ni madali o niya ang muhatag mga sukindig paminaw tingali ani sa ah, pero ang mo preside ani ang presiding officer si Senator Win Gatsilian gihapon na kay ang sa atua mga sukindig paminaw balaod pananglitan kun ang presidente maoy i-impeach ang mo preside ang presiding officer mao ang Chief Justice. Ha? Mao ang atuang nga Chief Justice. Apan, ang Chief Justice dili sa pwede makabutar. Dili pwede makabuto ang Chief Justice. Igo oras mo preside, pero kung pag-abot na sa voting, dili sa pwede makabuto. Pero kung ang gawa sa presidente, ang ombudsman, ang COMELEC, ang vice president, pananglitag mao'y i-impeach, ang mo preside, mao ang Senate President base sa rule sa Senado. Apan kana nga rule mga sukindig paminaw ila kana nga gi-amend. Ha, ilaha kana nga gi-amend sa majority block para nga makapili sila, gi-amendar nila nga pwede sila mopili og senator judge nga dili ang Senate President. So ila nang gi-amendar sumuto nga ni adtong milabayng semana dunay mga taho nga atong nadawat nga ang mo-preside si Senador Tis Escudero. Ngano man abogado. O na importante sa kaayo nga kanang mo-preside ana dunay gyoy background sa legal nga aspeto. Ha? Kinahanglan unta abogado. So ang majority block dunay duha ka mga abogado. Si Senador Kiko Pangilinan og si Senador Tis Escudero.
1: Straight to the point.
0: Ha? Pero ngano man nga wa man sila makabutar. Nganong wa man sila makapili og presiding officer nga abogado. Si Senador Win Gatsilian, dili man siya abogado, pero dili sa nato underestimate ang iyang capacity kasamang ni Storkay. Dugay na siya na himong senador o niya kanang naanga. Doon na po niya yung mga abogado nga nakapalibot niya o iyang gikonsulta niya. Ah, pero may man tatong abogado si Cesc Escudero baka or si Kiko Pangilinan. Pananglitan og dili sila kampante ni Senador Cesc Escudero nga maoy mo preside mga sukindig paminaw, ha? Kay makaingon sila ba nga si Kwanting Ali kaning si Escudero no dili ta mo kumpiyansa kay gikan Rabanes minority, ha? Pasig dili sila muhatag kumpiyansa ni Sir Jesus Cordero ba. Aki wa man ta kahibalo nga bisan pa og nilupad, bisan pag nitambling si Sir Jesus Cordero, there is majority wa ta kahibalo siyang utok kung mubutar ba siya dapig sa impeachment ni Vice President Sa Duterte or mubutar sa gno nga dili sa uyon nga ikumbikto si Vice President Sa Duterte. Ha? Pero muna, nga tuang mga senators, unta, dapat, dili sila magpahalata kung asa sila nakapusta. Ha? Kay isip, judges sila kasamang nistor, di man sila mo palata karon ba? Kinahanglan nga, dili ni mo mabasa sila kung asa, kung dili, adto sila mo dapig kung unsa ebidensya.
1: Straight to the point.
0: Ha? Balik ta karon dito, duman lamang sa importante kayo ha. Alas 9.44 na subunta.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
3: Set health testimonies. Health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi na ako'y allergy ba. Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung katiko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papasam o Masbate.
3: Ang Set liniment oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
12: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
13: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
14: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with lutein.
12: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
15: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
16: Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Biogesic.
17: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
18: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
19: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
20: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
21: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
22: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
23: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
24: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
25: Same nutrition, half the price.
24: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
26: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity. Brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
25: Same nutrition, half the price.
24: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
27: Kung moingon si mama nga,
0: Sige ka, Gawp. Imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha?
0: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
3: Ang iyang buot ipasabot.
0: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
5: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Straight to the point.
7: Ato ang atak na alas 9:49 na sa kabuntagon. Balik ta makasama diri sa tuang pagkulog kabildo karong nga buntagat.
6: Straight to the point.
7: Onya sa di pa nato balikan kay Senador Rodante Marcolita Rabato ana dito sa Sandigan Bayan karon. Para mo file og motion mga sukintig paminaw nga ipabasura ang yahang reklamong plunder sa ombudsman batok dito kaniya. Ato ni hatagag pagtagad kay tuwa dito na ron ha, tuwa na. Sayo kay mga sukindig paminaw, Senador Rodante Marcolita in town. Daga ang mga dumadapig sa ni Marcolita, mayingon ayaw lang sa mugga, ayaw lang sa ipadakop ninyo ha. Ayaw lang sa ipadakop ninyo, patambunga lang usa sa hearing karong hapon. Aso muna, nga ilahag yun, nga ipadakop mga sukindig paminaw, kay para dili katambong sa impeachment na karong hapon. Ato ni hatagag pagtagad pero diyan nako no ang kanang naang ang hatagag pagtagad sa ning di kay di may kanang nang bana mga sukindig paminaw na sakpas asawa kani magtiayon ba ni sila or ano man nga kwan man kanang nga ang ano mang asawa mga sukindig paminaw taon or ngano man ning bana pud in taon nga kaniyang asama ka asawa ka sa mang nistor medyo kwan ba pud a medyo sexy man yang may pakablandid man pug buhok ha. Ikaw na ito ko na tanawag ka sa man, Giralbe. Ito ko na kung ano ni Kelso, man ni Kalakya. Mone, uy, nasakpan gini itong gahukuan ng laki gini. Ay! Kani, kani, oh. Oh, landog mo lang ito. Nakuyawa. Ito ko na kung ano. Kana.
9: Lakot may anak.
7: Uy, nagi anak sila.
9: Lakot na
27: luoy sa kuha gani.
9: Kait na,
7: oh, wak maluoy sa kuha. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy.
9: Bungol?
27: Bot
9: niya
27: eh.
7: Kang iluhang paminawon, ano yun? Nasa hospital, ah? Lalala, oh. Nasakpan ang laki.
9: Kahit na!
7: Mingon pag yun siyang, wak mami nagkuhan, ah?
27: Kuyo, gumawa mo si...
9: Dilisa, masaulan ko rin yung ginabot.
27: Masaulan yung ginabot?
9: Masaulan yung ginabot, kaya ako yan. Kaya sakit
7: ako, kaya ako! Kuyo, napag-ianak ko, gikwan sa laki, tao, no? Ang iyang asawa, ni sulong sa... Unsa man ni, kanang naang kundo ni, or kanang naang...
9: chicken... Ayaw sakit ang si Queen ba?
7: O, na mga amiga taon nga nitabang sa asawa. Lala. Lagi tulod niya, oy. Lagi ko ang naginito sa pagawas, no? Pag-uwi batasan, banaha. Nagila kang asawa in taon.
9: Nakot may anak.
7: Nay anak, oh.
9: Wala ka na luoy.
27: Wala ka na luoy sa kuha gani.
9: Kahit na, nakitulog ka pala yung babae.
27: Mami, nag-iyo ka na.
7: Hoy.
27: Ba't niya eh?
7: Nadiri, ang iyahang kuhan. Ang kabit sa laki, nasa Katri town. Nasa Katri, nagtikungkong in town, kaluoy.
9: Hoy.
7: Oh, ang babae mo kulamos ang babae sa laki. Ang laki sa bubalos. Ang bana, bana. Hindot man tagbuhok na yung asawa, oh.
9: Dilisa, masaulan ko rin yung ginamot.
27: Masaulan yung ginamot.
9: Masaulan yung ginamot. Kaya sakit ang si
7: Kwe. Hoy. Kulatahay naman yung.
9: Ayaw sakit ang si Kwe.
27: Gago. Buhat sa kuha ko doon.
7: Oh, sa nawa, oh. Sus. Amo ni bantayan ani ka sa mang Nestor Hakay. Kwan ba kana bitang murag nawala na ang value sa kanang naang ilahang kami ni on town. Ha? Tanawa nga ingon ani in taong matang mga sukindig paminaw sa ila kami niya ay anak. Wa gitay kaluoy ang bana. Ha? Matod pa madungtos video nga naa sila ay anak town. Ang amigas asawa Ni kuyong dito nasakpan kanang yang bana nya kaubas ka bitaon. Ang kabito sa suok kasamang nisto nagtikungkong ra intaw. Oh. Nganoon nya ang laki og dapugon sa bay ana. Ha? Kuno mo sunod sa babay mo balos. Hantod nga iyang gituklod yang asawa pagawas. Pagkasalbahis lakihag mauhon. Ha? Tanawa, bikono ka. Tanawa, pato paminawon, ha? Pato paminawag balik sa mga Gerald, be?
27: Nasa
7: ospital ang bata nila. Pagkasalbahis.
9: Nagod may anak.
7: Ang bata na ba yung ospital?
9: Kahit na, nakitulog ka blind babae.
27: Mami, nag-iyot na.
7: Hoy. Oh, kalma.
9: Hoy, kahit na!
27: Kasabay laki
9: gani. May mga pag-ingana, gago.
7: Nakunoy kasabay ang laki ang asawa?
9: Dilisa. Masaulan ko rin yung ginabot.
27: Masaulan yung ginabot.
9: Kaya sakit ang si Kwen! Yawa! Sus,
7: taon. Kaluoy po to ilang anak. Noong hospital, taon? Oh, tanawa, oh. Sus, hala, oh. Huwag yung naunas bata, tuod. Nasa ospital ang bata.
9: Natural.
8: Kapanin mo siya.
10: Balid ra. Masakitan niya niya.
7: Lala. Sus, gitok mo pagkawag. Buo, tawana, oh. Ha? Tanawa to, Ogi. Nadugay lang isuryana yung ana. Onya, tabangan man sa siyang mga kauban na. Tuwa dito sa luyo niya, oh. Yag yung ipasalipdan ang iyahang kabit in town. Ha? Kato yung kabit nga. Ha? Kaning iyahang asawa. Kwan, rabaya. Pod ka nang naanga. Mayo raman ka sa mga marisan. Kanya, gipulog man gani ni o kanang unsa, pero dili ni kanana. Gipulog man, o sa kolora ni kanang naang amuraga puwa-puwa. Sunan ka na ha? Yahapang gidipinsahan ng iyang kabit. Kabihan ning kwas laki, no? Kanimura mga batanon pa ning niya sila eh. Ha? Iyapang gidipinsahan ang iyang kabit nga dili madapatan sa asawa. Yali-alihan niya muna nga siya mo ay gika-inkwintro sa yang asawa kasamang nisto. Ha? Unya ilagwa siya maghuna-huna ba nga yung ilahang anak na sa ospital in town? Ha? Pagkasalbahis yung klasis amahan. Ha? Na sa ospital, unya siya dito mas ginawang hilak in town ang inahan, mas ginawang ampo arong maluwas ang anak na sa ospital. Siya dito nag sus, naglipay-lipay ras yung baga. Atol ni Agi makasama o kanang naang kulukumidya ha, pero ingon ining matang sa mga lalaki, ha? Pagawas namong kasamang Nistor, kasamang Roboy, ha? Mga, kuan, manta mga buutan, manta purebuya. Diba, kasamang Roboy? Ha? Tanawa, nga tanawa na ang kuan na. Oh, sumuna nga kanang naang kuan ni. Ha? Kanang naang, grabe aning kuan na, no? Oh, ang kaning laki mo nagbatanon pa maning laki sad. Kani sila duha puro ni mga batanon. Ha? Unya nagigi post diha. So na kana na imong mas imo pang palabihon imong kabit na tatay babay kana kana kadiot sa kasama jira kato makita ang porma sa kabit ba. Bekuan ko no to be kana makita ang porma sa kabit na loyo nga kanang naglingkod ba to? Nagtukong ba na? Ang yang kabit ay nagtukong sa nagtukong gadamika unsa. Pero yang kabit nakailis na hinon ang babae. Ang kabit, oh kana tanawa oh. Sus. Oh, medyo kuan man pud ay kanang naang nagtukong taon kasamang store. Ah, nagtukong ang kanang naang yang kabit. Unya nagtukong ana ang habol gi kana butang mura gitabon diri sa tuhod kasamang ni store. Ha, gitabon, ganun na nabon man dagway ni, wa man mubarog ang kabit niya. Ha, basi guwa pa ni makasuot.

0: Ha, tanawa ha. So money nga ano, money ang kuan taw no, yang kabit to. Ah, nagkuan ra gid ay nagtupis ra man sa gudi ini. Ha? Unya mura man lagi og ganang na ang guwang na iyang kabit. Ha, tanawa ang purma sa iyang kabit ba nga mura magkuan na. Ha, mura man og guwang na kasamang nisto. Ang iyang asawa murag bata-bata pang iyang asawa pero basin og ha, daw gihidlaw gitingali ni nga iyang bana. Sa nga na di man makakuan ka sa manisor kaya ito mas hospital pa ang bata. Pero pagkalaw ay ba in town, oy, dapat amahan ka. Dapat amahan sa kasamang nistor. Muduyog sa dito siyang anak. Ha? Muduyog sa ito sa hospital. Yahang ayuhon pagkuan ng ihang asawa. Kaya ito gus, tambalanan town. Ha? Unya, imong pasagdan, imong asawa dito. Ang kwartang imong gibayad, anang na ang kwartong inyong giabangan, hastas babae. May pagipalit ni mo nagpagkaon or gipalit ba dito sa tambal para sa bata? Ha? Iyapang protektahan ang iyahang kabit nga dili ma dumugan sa asawa. Ha? Sa iyang asawa, tanawa, o, oh, na, o. Oh. O. Oh. Unya, mubalos pa siya. Ha?
1: Kahit na!
2: Sabay laki gani.
0: O.
1: Oo,
0: oh, nasospital. O, oh, pag yun, nasospital ang bata. Insang anong din, nasospital ang bata. Sus! Kani, may naipapriso ni. Ha, o nagtanaw ni, naminaw na to roning ni ang babae. Kwa na day, ipapriso na day. Ipapriso ni tau hana. May lang ni mo palami ingyatis na. Oh, may lang ni mo palami ingyatis o niya. Sa responsibilidad na sunan kay ang anak to hospital naglipay-lipay sa diha to dulog sila ang babae. Grabe ha tawhana no.
1: Kahit na nakidulog ang laing babae.
0: Mm. Panginang
1: sanay mo.
0: Wa lagi kuno sila nagkuan ana. Mahimog wala ha. Oh, tanawa oh, sus pagka. Ay, nalagwan na day, kima. Bughat ka na day. Ha, ipapriso na yung tawhana kasamang nisto. Ha, doon ay silingan aning naminaw na turuin na taon. Ha, sunan ka na o nga. Ang ilang anak taon to adito. Ha? Pero basi o kaning kwa ni iha kasamang nisto. Wata kay balo o dili ba ka ni matrona ning ihang kabitsa? Kay basi og siya mo igitaga ag kwarta ba? Ha? Kay basi siya mo igitaga ag kwarta, muna nga ni patol sa ni matrona. So muna nga kanana ang kuha ni dili maayo ning buhata taon ingon ani kay kanang naang pero duda tani tarong babag-utok ha tarong babakag-utok ning ni ang ko ano tarong babakag-utok ning ni ang kaning ni ang maong tawhana mga sukin digpaminaw tarong pabanig-utok or dili na ha dili na ba daw tarong ni utok or dili na ha kining ni ang maong tawhana. Okay, so arita makasama balik ta direbe sa ato ang agisgutanan sa dire sa ato ang impeachment on niya. Palihog ko ka na ang pakita ni kasaman general. Gani kung gisend ba ni mo nga kuhan? Gani si Senador Rodante Marcolita. Kay si Senador Rodante Marcolita makasama gikuan na siya karon. Gidalan ani adto sa dito sa Ha, wala pay warrant. No, wala pay warrant nga gi-issue bato kaniya. Pero siya maoy ni adto mga sukin digpaminaw sa Sandigang Bayan 3rd Division. Ha? Para nga yahang i-file ang yahang motion. Ha? Ni-file siya ang motion adto dito para nga pugngan or ibasura ang ipasaka o niyang plunder case sa ombudsman bato kaniya. Ha? Ah, tanawa, no? Dana. Masi senador Dante Marcolita, ha? Amo ni siya makasama. Toko nung nabani audio gamay kasama ang Geralbe. Amo ni siya, yung mga bodyguards, yung abogado, dana sa Sandigan Bayan, ha? Kay gusto senador Dante Marcolita nga mutambong siya. Ah, kani? So sayo kayo no karong buntag ni adto siya sa Sandigang Bayan si Senador Dante Marcolita. Oh, so maneha si Senador Dante Marcolita ani asara hinuon way laing senador nga kuyog niya. Ang yahang kuyog mao ang yahang mga staff, yahang abogado tingali niya ning uban kasamang nisdor. Ha, kay ubay-ubay man sila. Oh, so morning kanang naang ningon man to si Buing Rimulya nga adton to ang usang semana masaka ang kaso nga plunder so gipasaka na. No, gipasaka na apan wa pay warrant nga naabot. Muni ang kuyaw ani karon og karong adlaw mo abot ang warrant na alas dos para ba ang hearing basin og tunga-tunga sa hearing bakaha or iniguman sa hearing mga sukin digpaminaw karong hapon pasigduna nay warrant nga kuptan ang kapulisan batok ni Senador Dante Marcolita. Ha, munang ilaha ginang tinud-on kay kini Senador Dante Marcolita mao man ay potential nga maoy mo cross-examine. Mao mga sukin digpaminaw ang mo sukit-sukit sa mga witness nga ipresentar unya sa prosecution team. Ha? Oh, sumuna nga ilaha gyud nga pisuhon ni anam-anam mo nila. Ha, si Senador Bato de la Rosa dili man makatunga. Ambot lang kung wata kay balo si Senador Dante Marcolita. Ha, gihang ingnon Senador Bato nga unya na lang tunga Senador Bato og mag-voting nami sa for conviction or for acquittal. Okay, tanawa ha. Ang ilahang gusto nga mailagyod nga dakpon. Ha? Muna nga ang grupo sa INC og gadtong mga dumadapig ni Senador Rodante Marcolita nagtapok dito kay ilang gipanawagan so nagka 3 days go to. Nang ginaot sila nga madungog sa administrasyon ni Presidente Marcos ang ilang yangoongo nga dapat dili mo selective justice. Ha? Ang inyong kasuhan, kadto ramang mga tao nga kanunay nga nagsigi o tagaw-taw para nga ang administrasyon questionon nga numan ngang uban nga mga dunay mga nagkupot diha o sa kanang naang mga sa flood control, kana mga sukindig pa may nagdawat o donation, daghan nga mga senador, hapil na presidente. Apan nga no, Senador Dante Marcolita raman. Pero ni matod ng Presidente Marcos, dili ko no selective justice.

Ah, tanawa ha. So muna nga ang mga tao, bisan ang kaigsunan nato dito sa abroad kasamang Nestor, ato mga OFWs, ha? Dili lang ang Pilipino, mga sukindig paminaw, kita diris Pilipinas, ang makapangutan na ba? Nga naman nga si Senador Rodante Marcolita man. Ha? Ano siya man? Ang uban ng mga sinahas ng presidente nga mo'y pinakadako o dili nung tamo yung pinakadako, mas dako ikumparar ni Marcolita. Ha? Sunan ka, usa ka tao lang ang gadonate ni Presidente Marcos 200 milyones kapin. Pagdagan niya pagka 2022 og presidente, silag damiyo. Mo'y pinakadako nga na-donate dito ang Presidente Marcos. Giimbestigaran ba? Wa. Ha, si Irwin Tulfo. Wa, imbestigar si Rafi Tulfo. Imbestigaran ba? Wa. Ha, so muna nga ang mga tao, labin na doon sa abroad, mga sukindig mo, dili makamahay ang tua nga presidente o si Claire Castro. Nga naman nga, daghan maning nagrally. Nga naman, bisag dito sa gawas nasod, daghan makayang nagrally. Nga naman, ang mga tao, dili taon bugo ang mga tao. Uy! Yeah!

0: balita.
1: Okay, onia alas 10:09 naman sa buntag. Ah, may pagpaminaw ni Sir Mitty Soriano diya sa Bangkogon Resort and Restaurant diya sa Oslo. Bawag imo hang mga staff, Sir Mitty Soriano. Kanya, wala naman tayo igong oras magkasama sa pagbarin sa tuwang tulumanon at tangi ang kun ako ang pasultion nga drama kay musunod na mga kasama. Okay, onya, kung kauban, there is muscle control, ha? Salamat kayo. At ito ang mga listeners, onya, si kasama Nestor Humisilio, there is bigas lawa, kasamang Marisa Abadies, kasamang Gerald Albios, kasamang Rubil Buisir, at ang Chief Technician, o si kasamang Oliver Atis, at si Jerome Yap. Pagalan niyo, boss, nga lagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpos ng Hiyan, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, o maayong buntag ka na itong tanan, Tatak RMN.
2: Straight to the point. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay kay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mosiga.
4: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa moingon nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
3: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.
5: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
6: Nanginahanglan og fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naa na kay only internet nga moabot og up to 300 Mbps adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrol. At tulang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makakuha og free unlimited internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTEB 249601 series of 2026.
5: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog og paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
7: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
8: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan. Napamanayulaan lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga kasama, ha? Hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng inilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila, ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, o tablet man yan, o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 tests at verification sa proseso sa paggawa ng bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Ay hindi lang doon nagtatapos ha, mga kasama? Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins, pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat, Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, hindi lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.
0: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
9: Mami sis, paimusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Dolorani Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Na ay buy one take one offers sa bundle deals. Pag-ibig mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, tunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mapalit. Ayosip yata ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
10: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
11: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
10: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
13: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
14: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
13: DTX 500, mabali sa mga butika.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
18: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig Koi, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
2: Wala sila na namugkoy ba? Kasi may mga pamati na nila.
1: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwango na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Sagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule!
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Naapo ng uma. Kanang gikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
6: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
7: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
8: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Matik, Guaychurgao del Sur. Kapoy akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa akong banakay, pagkabuntag ato, nakabati de sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
11: Hi! Hello mga kasama! Kinigapon ninyong Kuya Joel Binse, kabansang kong partner, Randy Tayad! Mangumusta ka ninyong tanan? O sa tanong magiging sunan mga kasama, auhagon ko kamong gumagamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kujik Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga tatong. Kinigi buhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kagalaan, ato magtatampo si Tatong.

0: sa tondo eh. Day, nangani ka niya, day?
1: Naminaw na ginin taong ko. Nagpaabot ko ka na sa kamahuman.
0: Unas ginawan ako. Ibao ka, bago na ayaw ko itong bitiis.
1: Ay ka nang, Dong Tatong.
0: What's the matter, eh? What's the matter, ha?
1: Dong, nanawag na ako rin ang kolektor sa appliance center nga itong ikuhaan o ref ba?
0: Ano man?
1: Muari ko nun siya karun.
0: Unyag po aron isa, sa may problema na?
1: Dili kunot na palakton, kay base na nikari niya, wala sa kunota, mabaw kuno siyang pinangita nato, dilan sa kunota pa taguon.
0: Sa, kailas ko niya, sa pagto niya na to, mudagan ako utang, kultahon ka naman siya, may panangit, na, tingali ba kayo naman siya, usbipa.
1: Inausaw mo na to, Aniron.
0: Ina siya, nga dili lang yun siya magpakita na ko. Kay uras ka magkita, na, mag-uras ka magkita, may. Makatilaw siya, kulata nga, weso-kasuka.
1: Ha? Huh? Isuga gabi mo doon.
0: Dahil mga glagot magkukuha ng mga garaon kayo ba?
1: Ha? Karang-karakarahon ka?
0: Oo, oh, karang-karakarahon tayo
1: nga
0: anak.
1: Dili mo na karakaradong, kami lapas naman tas due date.
0: Wow, nilapas na dito, ha?
1: Nilapas na, oy, motulo naman ganit na hapit na wata kadata.
0: Oh, totoo na ba?
1: Hapit na motulo.
0: Usam niyo mo pagtubag.
1: Akong giingnan, nga hulata lang, nga muupat ka bulan.
0: Ay, bungot sa ito'y.
1: Mauna, diha niya, unsa man ito'y niron, nga nanawag na ba ito, nahibaw siya nga ni ata sa bahay.
0: Sayo na. Paatua lang siya sa akong gitrabuhan para siguro nga mabayaran ako siya. Usahon nga, uglatay kwarta, di ba siya bahay? Uglatay kwarta? Masayang niya rin. Yabag mo tingalin tawa na. Kita mo na yung presyuhon, yung mayo. Sana maglakaw ta.
1: Maglakaw ta asa man.
0: At sa tong silingan. Ha? Nya magpabili nila og message nga bili nila pamisid ba nga ingno na to. Tuat sa doktor kay na pa-check up ug nag English message. Babalik ka lang siya ni kasabado. Ha? Ibutang diha. Paskil ya, paskil.

0: Patong!
1: Oh, sir?
0: Limpiuhin ang winuglas sa 11th floor, ha? Kanang dili sa gawas na pit. Limpiuhin na. Limpiuhin na ninyo. Armawa ang gahugaw na. Umasana na. Naunsa ng pintas mansa, oh. Ako naunsa sa pintas mansa. Naunsa ng mansa sa pintal. Kuhaan na ninyo. Na, oh. Spirti naghahan ng hugaw na. Limpiuhin yung tarong, ha? Ha? Kanang bitana. Limpiuhin na.
1: Sir?
0: Oh, sige. Tarong aglimpyo, tatong.
1: Ako, oy, kataas naman sa 11th floor. Ah. Silk. Nakunak ko itong sweldo. Pahala na. Ang guantahonin ako. Kayahonin ako. Ako, oy, kahapog na matraon sa ubos, oy. Pero bahala na. Kayahonin ako. Naanad ako madugay. Maanad ako ani madugay. Total, di may PC kagigo sa kong lawas. Safety na ko ani. Ay, di may harness. Ay, asa man itong trapo, ha? Adi. Oops, maghinay lang dito ko. Mura maginanawa. Mura ko nilanawag na ko sa ubos ba? Kisa man na. Mura magnangawain ako. Kailan ba na? Si pa rin dito man na. Murbo na si Tuyo na ko na. Importante tingali kay kamay mo dito niya. Ah, ako sang kanaugon.
2: Agoy, war ba elevator? Hagdan lang dito ani.
1: Ah, sinya sa nos pare dito nga, manaug ako.
3: Manaug ko!
1: Sinya sa nako.
3: Obre, kanyot lang!
1: Kanaugon ako, was importante kay Tuyo.
3: Buya, uy, nagkani kayo. Nagkaklaro pa ako dito sa layo kayo, dito sa taas na pitre.
4: Ha? Ano nga, nagamit kayo teleskopyo?
3: Oo, maudig eh. Liban ako eh. Yun na, ano nga mga ha? Sa may emergency ba?
4: Oo, pre, emergency kayo.
3: Ay, unsa man na?
4: Unsa oras na niya?
3: Alas 11, alas 8.
4: Tipaniyonto ni Judero, pre, ha?
3: Tipaniyonto ni Jud.
4: Kining, di ba? Happy to yung paniyonto na.
3: Oo, lagi, happy to. Kining, unsa may problema, pre? Unsa may emergency, ha? Maging ba?
4: Ako, Andre, kanang wapataon, may happy ta paniod to, happy ta alas 12, wapa may paniod to. Wamastaw sa gatos, eh, Andre.
3: Ha? Maunay emergency mo?
4: Oo, pre, kaya na ako yung bisita. Si Parijuel Asido, si Maridixi, mataon ta, may emergency taon kayo na, pre. Kaya happy ta alas 12, yun, wapataon, wapa may paniod to, ha? Happy ta ting paniod to, niya, wapa may bugas, pahit kayo. Ha? Pumas ng 200 niya, pre?
3: Sige mo, ugo.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Be MX-traordinary with MX3.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
7: Bayutrong Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
7: Bayutrong Herbal Capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
7: Bayutrong Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharma, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
7: Bayutrong Herbal Capsule.
9: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
10: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
9: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
11: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait og tin-aw.
14: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
15: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
16: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka normal
14: sa paragis bilabila. Dili na ka.

0: 3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
1: Sige na taon, primluoy taon ka, pasmog yung labas ng kwan din ron. Ha? Lababa, tadiag nung sa'yo, so di ko na mo pa amon. Wabi kaon.
2: Yahap, kapin. Kataas ako'y kinaugan, eh, ha? 11th floor. Unsi ka na?
1: 11th lagi yun niya. Kani akong alahapit. Masang 11th ka, yun niya hapit na 12. Oo, oh,
2: ba't ang sinto? Kuyong tas taas, kuyong tas taas.
1: Ah, saas naman?
2: Santos taas, lagi, dili.
1: Habangas ka. Pasaw, itaas mo din yung trabuhan mo, pre.
2: Taas yung kayo, pre. Unsik ang dana, ha?
1: No, ba? Krabi, hari. Unya, unsa naman, pre?
2: Ang unsa man, pre?
1: Ito ako higing uli mo. Pagkabita, talagang sintos para pilit mo gas.
2: Kanto, no?
1: Taasar mo sakta niya, pre. Bida, eh. Sige na.
2: Mo ba, pre?
1: Sige na, tawad, pre. Kaya, pitalas doon siya, pre. Wap, amin pa niyo ito.
2: Pre, matay. Wap mong ko'y kwarta, pre. Ipasak ka talaga din sa taas, pre, para makakita din mo. Unsa kalawang tanawang dito sa ubos, pre. Ay, huwag unsa sa'y bawaw na ko ba? Ano ako sa taas sa 11th floor? Buwan na taon rin ako sa sudan, pre. Hawa. Hawa, pre.
1: Sa name mo, pre. Taas kayo yung mag-ipasakan ako niya. Unsa ka tanaw niya, wala yung kwarta?
2: Ha? Sige, pre. Tabla man ta. Ako bitaw, imo mong kong ipakadaog dito sa ubos. Para lang matunoy, emergency mong ingon. Unya, mahuwam na di ka kwarta. Taas kay kong kinaugan. Mahuwam na di ka kusagat. Tos, sintos.
1: Bida, wala ayaw ni mo eh. Huwag yung kay ayaw nga lawa.
2: Ay, pagyaw-yaw niya, pre. Kaya ako, wabi ko magyaw-yaw ngayon mo kung ipakanaog sa 11th floor. Kaya, alakaw na. Uli na dito. Uli na sa inyo. Huwag ko'y kwarta, dre. Uli na.
1: Pari, madam. Pero usap ay layaw na to, ano, pre. Bansi ka na yung mga bata din eh. Usapan.
2: Yabag ka. Ikaw may kaiso ka, musulti, ana, ha? Di na ginoon na mag-usap, abe. Usap ay layo ka na eh.

0: Ay, kuyawan ako. Isuga ko di mo tatong oy. Suko ka, kisa may kontra ni mo.
1: Ah, naglagot kong pari dito.
0: Ano man?
1: Gipato ko, ha? Iyak kong gitawag, ha? Miyatom sa sagtrabaho anak ko.
0: Ha? Nag-usal siya dito.
1: Kisa may di maglagot, ha? Minaw. Dito ko sa 11th floor. Nalimpyo ko dito. Ha? Uy, kaunsik anda na akong gilimpyohan. Nakita ko ni pari ako.
0: Yeah.
1: Gitawag ko niya. Ngapaka naugun d'yo ko.
0: Mm.
1: Abi na kugunsang emergency. Kaingon sa emergency. Ha? Kay kamay ko kunyag mayo. Di, naog sa taong ko. Tayo lang kag 11th floor.
0: Unya, lagi.
1: Ako sa kanaog dito. Pag-abot ko sa ubos, ha? Nablaka lagi ko kung saan yung emergency ngayong tuyo. Kaya mamaysin niya
0: siya. O lagi, o sabay ang tuyo!
1: Manguha rin tawag 200 pesos para palit bugas. Kaya wak kuno sali para paniud to.
0: Ha?
1: Oo. Mao nga. Ipanalit ko niya kanaog. Kaya emergency lagi. Kaya maori, ay hapit na lang alas 12, ting paniud to na, niya wak pa sali palit bugas. Hadlok mo, pats mo sila.
0: Kahanggaw ko niya. Mora ginayang, mora na giatto ginaya.
1: Mulang?
0: O niya, ang sabay pong niya. Imo mong kang gibalibaran.
1: Gibalibaran ako eh. Ang sabi ko yung atag niya. Bao na ko yung buwad mong galing kusunan.
0: Unya?
1: Suko kayo sana ako eh. Usap ko na ilayog.
0: Uy, kahilas ko taon niya. Basag din na siya, uy. Ang sabi sakit sa tuntiyan, ugli na siya mutagad ni mo. Nga no, nagpangayo ta niya.
1: Iyag yung giguba ng mong panagkumpare.
0: Ay, basag din na, uy. Kasi sakit sa tuntiyan, basag din na. Kay kung imo ng amaman, mugara na.
1: Oh, day? So kanina to, wala kayo masuro sa amo si kumpare na ko. Murag naluod siya ba? Pero, wala lang sad ko. Unya to.
0: Ay, Dong, nagmata na di ay ka. Ang sama na, mahaw na ta kayo magsukad na ko.
1: Ano yan na lang, day?
0: Ano man ka? Oh, kalaom ni mo panghupaw. Murag mulupad at atup-atup kung maigos imong panghupaw.

0: Wow nga dayo eh.
1: Kay!
0: Ninduta sa kong damgo eh. Pero, ang buto gituyo ba ka to? Di malas, good.
1: Ha? Nga naman, oy?
0: Lain na ikong damgo dayo eh. Makasagmuyo.
2: Kay nga no lagi, oy. Diritso ha, oy. Ang sa'yo mong gidamgo?
0: Nagdamgo ko dahi nga. Nindut ko na kaya akong trabaho. Unya, dako ko kay sweldo. Murag ang sweldo ko na ako sa construction. Murag kalima pilon.
1: Ah, dako, agod.
0: Lagi. Pero, makasagmuyo ba?
1: Kaya nga naman.
0: Kay pag-abot sa pizza 15, manweldo mo naman may.
1: Unya.
0: Hinampak. Kalit mo na kamata.
3: Ha?
1: Ha?
0: Wag di ko kumbra sa akong sweldo na. Kaya kamata mo na yan ko.
3: Ha?
1: Bus, ito ay nabila. Unsa gid ay oy?
0: Grabe ya lagi. Mao kay ngon gid ko nga bisan sa akong damgo no. Di malas jud kayo ko.
1: Ato.
0: Bisan na akong damgo. Di gid musugot nga madato ko. Paita. Grabe jud kay di malas
1: gid. Ay dong sagdi lang koy anak mo ginang damgo. Nay nindot ta say bati. Kanang imong damgo nindot na pero bati.
0: So, klaro di ada oy. Nindot nya bati.
1: Matawag na to nagnindot pero di malas lang kay wa man kakakubra.
0: Ah sige lang.
1: Uy, nihigda bang ka diag balik?
0: Tug balik dahi. Basig mag-hire lag balik ba?
1: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?

0: Kisah menang motor emang kita.
1: Kang pari. Kang pari maki ni. Aku rin gamit kay wak mo kanunya gamita. Kay doon naman siya auto.
0: Amoy, kaya nisugot si pari maki.
1: Misugot, kaya ako umang giabangan. Pero, unya nang bayad din ni ulit na ko. Kaya mama sa hero pa mako.
0: Buot mo yung basabot, maghabal-habal ka?
1: Oh, day. Lisod kaya itong kontrabaho dito eh. Nakumit ang sweldo, pero delikado kayo. Kaya simba ko, mahuog ko, madisgrasya ako. Patay! Sa'yo nang 11th floor. Wara ba yung insurance mo nga? Nakanoon na ako nga, may motor mas pare maki. Nga, sugot na siya nga kulong abangan. Mau nga, ako nalang gidawat ang higayunan nga. Kwan, sayang masal kayo. Aniyam ko lisensya. O di, magamit ako.
0: Ah, mausa, takto ka. Pero pag-amping ha, pag-amping si mong biyahe taon.
1: Oh, lamatay.

0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Oras, hatad kanato sa Camel Soy Sauce.

0: sandal, ang super sandal.
1: Breast cancer, ang delikado o mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika. Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansin nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: na ay high cholesterol o diabetes?
1: Oh no!
0: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
1: Yes!
0: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
1: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
3: Sir, health testimonies.
4: Health testimonies.
3: Si Sir Pablito Simudla nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kidney nyo sa ayaw akong kilid na nakahilid yung kogno. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Nipalit dahil ko. Ah, one week. Kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Eh, wala naman ko yung batin. Nakahantog karo. Nagmintin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudla. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bisita.
6: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural at orihinal.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
13: Kamang tugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos si Adto, nag-tick ako ng herbal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet. Tapos pagkakuman ato, di na dito ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
1: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
13: Oo.
1: Aha.
13: Nigawas ko siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
1: Ah.
14: Asin?
1: Okay.
13: Uh-huh.
1: Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
13: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, two lines man, pero malabo ang linya.
1: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
14: Oo.
1: Oo.
13: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
1: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
13: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
12: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ay kablakaray, mag-amping ko sa tanang higayon.
1: Basig anak ka di magbinuang ha? Ingon na ba sila? Basta habal-habal driver, halinon kayo sa mga maestra.
0: Ha? Magturo na dahi, pero karoon dili na dahi. Dili na na mahitabo kaya ang... Kami mga driver ron, ha? Mga driver sa habal-habal. Dili na mga maestra tirada ron. Principal ra!
1: Uy, nag-upgrade din mo. Pagtarong yun. Ako kausar pa yung kumusalig kong tao. Once binuang nga na gani ko, lisod na kayong ibalik ang maong bagsalig. Sama nga lisod na pabalikon ang tubig paingon sa bukid.
0: Ikablaka dahi, ikablaka. At kung nakabalak naman yung misis na ko, ikablaka. Kininga akong gugma ni mo, sama ni sa usa karilo, nga ang tuyok niya, pakanan.
1: Ha?
0: Never nga mukaliwa.
2: Ha?
1: Huh? Kaya itong...
0: Bitaw dahi, no? Ato na ko, kung sa rasa ron.
1: Ah, sige, sige dong.
0: Kay basig, init kayo. Unya mga pasahero, init kayo.
1: Oh, lagi dong, ampi.

0: Was laut neben sie rot auch noch.
1: Mom, good morning, Mom.
2: Airport?
1: Ay, kuli ba hala, Mom? Pila may hatag ni mo?
2: Ikaw lagi, pila yung pangayo.
1: Ikaw li ba hala, Mom? Agad ako ni mo, Mom?
2: Sige. Bantay bitag mo reklamo ka, ha?
1: Ayay, di ba ka ni mo hatag lang 20 pesos? Murag may pagkatihik, rabag naong, nai, nagbayin ba yan, no? Sige lang, so good pa bitaw na eh. Ma'am, sige na, sige, sakay na, Ma'am.
2: Nga, di lang dahil ko ni mo pasulubog helmet. Ha, basig madakpan ta, ha? Nga, ako mo imong, ako'y makaingunin mo, ana.
1: Dili mo mo eh. Bebe, ato yung salob ng helmet, Ma'am. Ups, kuwasak agtang bihan na,
2: okay na, Dong.
1: Okay na, Ma'am. Larga na ta, ha?
2: Samang kugunit ni mo. Basig matagak ko ba?
1: Din na, Ma'am. Sa tabangan mo, gulit.
2: Akin eh.
1: Ayaw na, Ma'am. Dili mo muna yung gulitan. Dili na magulitan, Ma'am.
2: Dili na yung mao. Abi na kong mauna ni. Talinis man
1: gulit. Sige na, Ma'am. Larga na ta, ha? Gulit, ha? Okay, let's go!

0: Okay, yan na tamam.
1: Okay. Sige, salamat. Keep the change.
0: Uy. Iga sa tubabayaran na. Ay, keep the change man. Tuwal, pero... Oh! 5 pesos or may sukli? Magkakiduhort. Sige lang. Ngita ko lang yung pasahero, be. Ay, ay, kiyak. Dakpan ka kuha ni. Uy, lalala, inahak. Huwag ko ka ba sana? No stopping man yung... Huwag no parking din yung dinapitap.
2: Kasi siya pa rin, Ube.
0: Sir, sulit ang kayo, sir. Huwag ko kabantay ng signboard ba? Dilim di pwede din niyang pagpar... Uy!
2: Uy!
0: Pwede daw! Ikaw, bre!
2: Ako. Anong gulo naman kagdipay, ha? Ito ko ka rin yung kadakbon.
0: Pre, kuhaan mo. Kasi,
2: pre, ha? Nalimot ka? Giputol na nato atong pagkakinumparihay, ha? Katong dito ta sa elevator floor, ha? Abilisin siya naman.
0: Pre, yung sa'yo, violation ako ano eh, pre.
2: Abida, ilagay kong taugang, pre. Di nata kong pari, limot. Kasi buhat mo nung pasaka ko atong taas ka ni mo niya. Ibalibaran ko ni mo. Dosintos, nagyulman ako.
0: Sorry, tawag.
2: Ha, naaara ba din, ha? Ang iyong violation, no stopping, og no unloading, nya sleeper while driving. Probida, saan mo? No helmet, pagyo ka.
0: Usay no helmet ko, pre. Idideng helmet, ha? Ano? Helmet mo eh.
2: Ay, helmet. Helmet ka? Huwag ka pa sa standard ang imong helmet?
0: Binuang ng imuha.
2: Resisting arrest ang imong gibuhat, ha? Sa gargay kang kaso, no?
0: So,

Daghan kay ko violation. Dili ba tungod kay naglagod na ako tong akong kumpare nga usa ka traffic enforcer na? Unya, wala ba na ko magkiti ang OR, CR sa motor? Gustong ipaipaw niya ang akong motor. Wala ko kuminuangin nga akong kumpare nga may kalagod ako. Murda ang panimawas na ginayahan ako. Sabi akong buhat tong daw na niyo, palawag tapag kitang ko ninyo. Usamang ko ka mong pasultihon, tatong.

0: salamat sa mga pag-up ko. Hi, Ate Press. Good morning, ba? Good morning, ma'am. Dong Pedro, good morning, dong.
1: Dong, good morning, dong.
0: Nakatang ibisita ang atuang suod nga kumpare po si Pare Jewel Acido. Pre, good morning, nabudi ha. Are, pre. Sorry, sa kamay na, pre. Ati regard si Mami BT, ito.
2: Good buntag, Stanan.
0: Okay, good morning. Good morning, Stanan. Maridik siya.
3: Kapayang kagsulte.
0: Mura ka nung pare. Pare on yun siguro ka, pre.
3: Kaya
0: ba yung kay ka muda o gagakit. Basta pare sa una, pre. Ikaw yung tigdahan sa... Oh, na. Diba? May yung kay ka to, pre. At tungod kay seminaryo mo ko gano'n, no?
2: Ha?
0: Seminaryo.
2: Building ka?
0: Ipunahangan mi siya ang papa tayo sa maon niya akong anak seminaryo. Sa Sumod Republic. Seminaryo started eh. Nya, salamat kay Pre Joel sa imong pagduaw diri. Si Pre Junjun tumulak po. Katuag suod po diyan sa Basak Pardo. Pre, good morning ni mo diha. Diha, Miss Pre Joel diri. Ikaw na ikuang diri, Pre Joel. Kapitan Junjun tumulak diha sa Basak Pardo. Ikaw na ikuang musuroy diri. Sabo diyan tatulong ha. Sige.
3: Okay, bagwan. Pinumukahan si Muling Kanilyo, Maying Kanilyo, Ruhing Kanilyo, si Conrado Kanilyo, Dani si Kuya.
0: Maying Muntis mo gini.
3: Muntis.
0: Akan eh. Kanilyo, Kanilyo.
3: Kanilyo sila. Subtupan Turido, si Arnold Lister, Din Cabrera, Jaime Santo Nino, Boy Bajala, o si Idi Reabunasa.
0: Kring!
3: Kring! Kring!
0: Paldo. O sa tanan, tumukay sunan. Salamat kay inyong tanan. Sa Jijan?
4: Yes, Kuya Alan. Shout out sa ato ang amigo nga pari diha sa Talamban. Reverend Father Dondon Cedilio. Dangan kayong salamat, Father, sa imong pagpaminaw. Unya, magpasalamat sa ako sa kong iaan diha sa Olango. Si Wilma Yayoy Bagyo. Thank you, kaayo. O mga mama, thank you, kaayo, sa inyong pagpalit. Sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay Taas ng Energy. Happy, happy, happy, permi ang mga bata. Unya, para sa mga dagko, happy na kin sila, Kuya Alan, kay nanasay Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sila sa layamon yema o biyema espesyal. Mupalit sila kay Crunchy Crunchy, ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Thank you kayo. Salamat kayo ninyo sa tanang mga bata nga miinom sa tuwal. Don't pay pay tabliya. Kinalang miinom yung kabuntag niya. Buntag sa iyo. Adili, buntag sa iyo. Inig pa doon mo pamahaw. Good. O diba, imunlinsuhat sa imo pamahaw. Samtang magkaon ka, murabag ka. Ay mong ikapi ba? Kanang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang sin panyawan coffee mix. Samtang magkaon ka, inigumanin mo kaon, imunday na nimo. At the best kayo mga bata, mauna yung buhaton ha. Buhaton ninyo mga bata, inigumanin nyo pa mga o inumday mo Don Pepe Tablea. Padong sa eskwelahan, kay kondisyon kay mo ana. Sa tanan na itong mga bata po, ugum sa mga OBM special o Paulitos Macaroni Crunch. Kining Diamond Yema special, mauna yung ugum mo na ito. Ang mga dago kung mag-share chata or magbaon-baon ta or madlakaw ta bisag asa ta padung mga bata magbaon-baon tag Paulitos Macaroni Crunch og Tasty Fish Cracker kay maunay lami kay ditong baon sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siya ang Miguel Fulyar Fertilizer. Good morning ni Maria Cap sa tanang mga tao nga migamit sa Miguel Fulyar Fertilizer sa Eagle Camp. Good morning natong tanan Kuya Ling Pepito Dunong GR Pepito og si Ma'am Shen sa Brumit PH ni Modia Ma'am Shen sa mo mga tao nga miimong ipainom sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix kay maunay lami kay natong imnon padung ta sa ato ang mga gimbuhaton sa opisina tanan nga ipatrabaho na to kondisyon mo kayta mahuman nga itong trabaho nindot pa kaya itong pamati sa atong lawas atong said panyawan coffee mix maunay ipainom ni Ma'am Shin sa iyong mga tao dito sa Bromage PH nga mo trabaho sa tanan nyo makinanglanon sa inyong panimay bisag unsa tawagan niyo ang Brumit Page i-type na ninyo sa Facebook inyo makita ang numero diha nahala ay inyo rin ang type po niya tawagan ninyo or unsa kamunulay magsabot ito unya salamat po kayo sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar Sir Ricky Asnar Sir Ryan Kaki Ma'am Casper Araw kung siya Lester Dan kung siya Francis Spares ngang ilang opisina ang ipagamit nila ang kaping matabang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Salamat kayo. Ate Press?
5: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain ka ron, said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, said panyawan herbal capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katotas sa sugar. Ingon man, kinang bukul-bukul nato sa itong lawas ato na imnanod selpaniawan, herbal capsule kada adlaw, katulos sa kaadlaw inom. Sa buntag, uday kamukaw sa imong pamahaw, inom daan ako sa kakapsula sa selpaniawan herbal capsule. Idik pa di uto ni mo maugyapon, usagyapon kakapsula sa selpaniawan herbal capsule imong imnon, una kamukaw sa imong paniudto. Sa gabi, maugyapon, sa di pa kamukaon sa mga panihapon, inog na po daan ang isa kakapsula sa selpaniawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok, tungod kay doon na na makatambal ana. Kinimaw ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. Ukod okay na, usana lang ka kapsula sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, kugon herbal capsule. Basta kugon lawas, mas kugon.
0: O sa tanan mo na itong mga kaisunan nga migamit sa tuwang double one nga plus ang sedilimit. Well, salamat kayong tanan sa paghimog number one kanunay sa atong tinuod nga mutabang sa panuot pamahol para kinsa kalawasan for Cosmins katul-katul-kutul sa kabataan. Ilikay pag yung tasa dingdi kong mga plasta sa tuwang sedilimit. Well, pero sabota, ang narata palit sa butika, di ba, Duwen?
1: Hello na, sa butika rin kita mga palit, pero naagi Facebook page ang Marketing Incorporated. Ang Panyawan Herbal. Ilalangin tayo pang Panyawan Herbal. Inyo makita tanan produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi na Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukira nagpuyo, pwede na kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee lang, kaya hatun pa sinyo habang!
6: Good morning! Alangan ninyo diya, Charlie Rizon, Jana Rizal Prayulo, Ludi Hinaniban, Ludi Luz Rindon, and Engineer Pablo Otor, Tina Encinares, o tanang mga plumbers diya sa Busco Management and Staff, no? Muna yung ato ang cooperative sa tubig diya sa Uslub. Salamat sa inyong pag-monitor sa ato ang tulumanon. Ayaw ko makalimot sa inyong pagpangaligo sa iyong buntag. Sa Celebrity Gojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Aduna sa kanyang mga sangkap natural moisturizer para rin mag-dry ang inyong skin. Sa Celebrity Gojic Beauty Soap para magpabilan kitang matanoon, younger looking, kutis artista, kutis porcelana. Ano na ba itong mo imong naong murag na sunog? O doon na ba kayo ka ng mga magkitawag nila black hits or white hits? Tanaw ni mo murag problema dito ka napit sa imong aping o napit ba kasi mga gigising. Sell Celebrity Kojic Beauty Soap. Apan mo tanaw naman sa butika para original ang imong mapalit. Tanaw ha? Siguro ha? Seed Marketing ang tatakmal diya sa iyong sudlanan ha? Thank you.
0: Okay, yun niya, kita mong kaisuna, nasayod yun ta, ang kinintoksin, grabe yun, misag asa ka pa doon, misag unsay mo kanon, imnon, o unsa pa na diya, mahanggap ni mong amin, ang toksin, hangin, ang toksin, musuod yun na sa tong kalawasan, yun niya, inigpundo rin ha, inigdaggan ang toksin sa tong kalawasan, daggan kay mga sakit nga tong batiyon, kay maoman ni mo daot sa tong blood cells, ang atong blood cells tigatod, sa oxygen, nutrients, o tubig sa tong kalawasan, inigkantaot sa tong blood cells, mustiki mula puta itong dugo, masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa na itong balatian. Mung kinahanglan yung kaminom o genitox. Ang genitox, natural nga detoxifier, natural nga remedy. Tigwagtag sa balatian, puno sa nutrients, kamay makapaligon sa itong vital organs. Ang ato ang paggamit na simple ra, usaka kapsula, usaka genitox. Murarag maintenance na to. Kada adlaw gina usa ka oras sa di pa kamukaon. Pero duna na kay balatian kinahanglan katulo kay nung buntag udto hapon. Unya, ay kinahanglan yung kamo inom og 8 nga to sa 12 ka batsong tubig matag adlaw. Busa, kung gusto ka mo wag tangka ng mga toksin sa imong kalawasan nga mahinung dan sa imong balatian og aroligon kanunay ang ato vital organs, inom yung kamo matag adlaw GD Tox Plus herbal capsule ang pinakakusog. Kay number one, kining mo flash out sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Press,
5: Okay, ang sendo na ito karagadlawa?
0: Si Dudong Tatong Ate Pres.
5: Tatong?
0: O, kadis Tatong Ate Pres. Abutan, Miss Tatong niya ako. Ang nakadiferensya lang yun ano, ni Ate Pres kay katong pagdayong katapusan na yun sa iyong istorya nga ang iyong kumpari nga si Dido katong wahulwa niya pahulmag kwarta taon nito sa kuwan gipasaka pa niya dito sa kinatas ang 11th floor. Niya, wanya pahulmag sintos, nahimong ko ng sitom, nahimong na traffic enforcer, oh, na naman, himo namang traffic enforcer, mauton, na timing nga, sinadakpan, wag yun siya pa sa iluasa dati, pres, gikuha iyang ORCR, waman siya ORCR, bawa na, na-issuehan siya, o adaghang mga violation, giingnan pa siya, resisting arrest, kay medyo murang disukol man siya, saon niya, saon niya, murang, daman ni panimaos, taon niya, hanak ko, Napili, huwag tambagi ko ninyo.
3: Si Tatong sa Gipkanaog, masagod ni Dido.
5: Panimaos ko to, Gulyat.
0: Panimaos ko na, Tepres.
5: Pero ako yung... Abin mo, usasan, ang motor yung gagamit, dili iya.
0: Oo, oh, kana, mauna.
5: Diba sa yung amigo?
0: Oo,
5: kinuha. Problema, napudlaing problema.
0: Problema, duhan niya. Napakay sa lisensya. Amro na,
3: asin mo. Na to.
0: Pero ang problema, doon nga ORCR, wak manimungkit eh, kay Batang Ramang Tanag U-Box, masi naari dito silang balay. Mao na yala ang problema ron natin, preso saon, panimaos, panimaos yun na doon. Pero pasagta lang na imumigo nga. Pre, kumpare mo ta, pre, pasiluan ko ato.
5: Mama na lang na niya.
0: Pasiluan ko ato. Pre, tinuod mo ito kung isulutin mo nga kung baon buwad na taon. Kuan, wad ko'y kwarta ito higayon na. Kung sarap ang tao'y trabaho na ako nga. Kuan ako ko, tiglim pior yung taon na ng mga bildo niya. Kung sarap na niya. Kung sa'y nga na niyong trabaho na, pre, kanang tiglim pior bildo. Murag sweeper, no? Dili, oi, janitor lain mana window cleaner na sila. Oh, mga... Oh,
3: trabaho na sa Bromit Fitch, no?
0: Oh, Bromit Fitch na. Kamu na, oh.
3: Trabaho sana.
0: Mura sila mga sweeper, ba? Inana. Mau na nga ka ng... pasabta lang na si...
3: Hangyuan, yung kumpari bitaw mo.
0: Dido, dido. Pasailuan sa taon na yung kumpari, tatong.
3: Dido, ay, wapag bitaw mo mag-uliay, kanding lang.
0: Bata, bitaw kayo na yung asawa, pre, dido. Okay.
3: Ang iyahat ay.
0: Ay, kumidjar na ako ni Dido Han. Armas ni Dido na po yung ilang parinjun-dun tumulak.
3: Dido Flores?
0: Oh, Dido Flores. Soon man na itong higala po sa una nga ng radyo po na sila.
3: Malagay.
0: Oh, ato man ang mga barkada niya, parinjun-dun. Atong kapitan na sa Sakpardo. Soon bang yun kayo na nato niya.
3: Tumulak.
0: Oh, niya, pwede, tumulak.
7: Speaker, bagay mo.
0: Bagay mo.
3: Ayaw ay.
0: Bagay mo. Ay, bitaw, oy. Pasabta lang na taon. Tong, bam, aribam. Sama ka diya, nga, di mong kabusulti. Basahin sini sila nga, nadakpan o niya kuhan, be. Asam na sa Bible, be.
3: Babi lang nagkaong maglumboy.
6: Ari, tasa, kasi tingnan sa itong sinde.
0: Tatong.
6: Tatong, okay. Kung ani ka din sa panultihon, kapitulo
0: 13.
6: Okay, kapitulo 13, versikulo...
0: Baite.
6: Kadit lang, ha?
3: Masaya sa kamagtarong bang?
6: Versikulo, dili 13, no? Panultihon 12.
0: Yeah.
6: Proverbs 12, verse 28. Ang pagkamatarong mao ang dalan paingon sa kinabuhi. Apan ang pagkadautan dalan paingon sa kamatayon.
0: Ha?
6: Kini sa chapter 12.
0: Ah.
6: Usbon. Panultihon, kapitulo 12, versikulo 28. Ang pagkamatarong mawang dalan paingon sa kinabuhi. Apan ang pagkadautan dalan paingon sa kamatayon.
0: Ah.
6: Disugtas, kapitulo 3. Kapitulo 13.
0: Sige.
6: Panultihon 13, verse 2. Ang maayong tao gantihan tungod sa ilang gisulte. Apan ang mga malimbungon mangandoy o kasamok. Na kanim murag naigo sa gamay ane, apan kanin dias taas og imong i-condense imong tipuon, maurang unura. Maurang unura, dili ningon nga mamatay siya nga wala siya gininawa. Ang akong butsabot, namatay ilang pagkumpare, unya, ang iya manggod, nga muhuwa mong 200, iya pagipasaka sa 11th floor.
3: Tulayo
6: ako eh. Pwede naman nung dato, naarabay panultihon diri sa kuan, dire sa Old Testament gihapon nga kun makapakaon kuno tagtao pagpapas kuno nas mga sa.
0: Di ba bang?
6: Oo. Oh, naana sa Old Testament nabasa na nako. Pero ba na maghikay ka tol sa piyesta na pagkaon ka mga tao. Agi kuno nas pagpapas sa imong mga sa.
0: Ana na ba?
3: Tagtakip ka unda kang tagnapapas nga sa.
6: Oh, ingon ana.
0: Actually busy yung mga pagkaon.
3: Dili gibayran
6: man. Gibayran man ha. Kana ba nay kakuan kas ka? Kakuan. Kumatikot ka ang katigwangan nga. Para katigwangan ni ko magpista mayo dayon nga. Oy Pedro, kanang walay niya tako sa kabaktin para tagana sunod pista.
0: Wala na bitaw do bablo.
6: Oh. Okay, hala unya.
0: Entonces,
6: Bang,
0: o sabi na entonces, ba kada mga tala ko mo. O sabi di saya na o kita sila.
6: Kita sila na oy.
0: Aha.
6: Oh, kita sila.
0: O sabi saya na.
6: Murag ka ng sa English.
0: Pasidaan.
6: Pasidaan. Maonga. Maonga. Murag sa English. Murag nga. Therefore. Nga natin sa English.
0: Maonga.
6: Okay.
0: So,
6: katong, katong nagpabuhi. Masimang man. Masimang man itong hisgot, no? Katong nagpabuhi pa ko sa ilang Congressman Cuenco, sa ilang former OIC Mayor Jose Boy Cuenco. May ngunto yung inahan nga si Dunya Milagros. Dunya Milagros Veloso Cuenco. Di no, nibayad na ba ang apartment number 7? Wapan nyo ra ka ng ang number 5 raw number 6. Entonces, doon na pa yung usang, awa makabayan. May nga naman ang mga dunya manulte. Niya inigbayad kay kapuyan man sa nagihap sa mga sinsiyo. Kanang kwarta nga na may sonar na may tibok 5 pesos nga katong green pagani.
0: Tubaga.
6: Ya, dunay mga tibok. Dunay sa tag 50 nga puro tag 5 sa. Oh, imuhan na mga sisiyo. Ato niya ang door number 7. Ha, di no? Ya, ano man ang mga ko anong entonces.
0: Ada key barbaridad.
6: Murag ko.
0: Kikiri di sir. Ano
6: ko ana chaka na wa sa kauyon. Wa sa kauyon.
0: Kada key barbaridad.
6: Kamo kanang murabag kanang murag basdang balikan sa siguro pero akong lulang man sa kota karaho karamba
0: karaho
6: ito balik ta
0: karon
6: balik ta ang imong ginuhat nahitabo karing ingon diri sa linya ang mga maayong tao gantihan tungod sa ilang gisulti karon ang iyang gisulte nga muha mog 200 iya man nung gipasakas taas dayon dito pa niya ina nga way kwarta
0: wa gantihi wa gantihi bam
6: wa gantihi kay
0: wa man niya
6: pulo kay og ni pak ni na may uban nga wa mo ko kwarta kanay lang bugas di may usa ka saupan
0: nga dalang ni mao bugas papa sa pret na was ubos pret dili kita na ubos
6: dili kay gigutom ko ng way ka pa ni udto
0: loy kayo
6: na ito abi ni mugulat na itabo na nako
0: ha
6: doon ako yung ka-istorya ay kung nga kinsa ka to ka man kanabang sa kanagan sa ito magkailan niya timbayahon tas karsada pepe kung rin mabaga ay kumusta naman kayo kinsa sa among probinsya kinsa ka to ka pakabaktendang anak bito kong gulit amao ba dili kaning tigwango na taba dita kayo nomdom. Ano, kaysa ka to ka, ma'am? Kung sa ito ba, ano siya? Ito kami hapon sa amo, programa ninyo.
0: Ala, nalimot ay.
6: May gani ko, huwag lang, huwag lang ako, magkaon.
0: Marami na, mao na, inana ba, may lang to si Mapusina, live to the, gipipi siya, kisa to kaysa, kung gikugos ni mo akong kuwan ka ng atuwa mo.
6: Ha?
0: Ilan sa to?
6: Oo, niya gitawag ang si Ban, huwag mo, may mamunya, grunder. Ang usarang yung sayop ni mo, kuan, tatong mo to?
0: Tatong, pasakan mo?
6: Okay, gutom ang tao, 200 raman, kanang imo lang gibilibaran og tarong. Wapatan mo gipasakas taas, mabitaw na usahay kulihat nga, naikingon bito sa Ginoo nga, ang nauna karon mauwahe. Ang nauwahe karon mauna. Kaya ang katumong kong kahimtang, di mo god permanente, usahay maari kas taas, usahay ato nakas ubos. Ingon, ana ba, di mo nung ma... Di ba niyo matagaan ang panahon?
0: Natuyok bang kung natin pinabuhay, bang?
6: Abo, salingan ko lahat, di ba? Maligyan ko nung hasta ko ng mga palanggana.
0: Ano ba?
6: Kaya naglisod na ko, no?
0: Mau ba?
6: Oo, mga palanggana, mga kardiro, di ba? Di lang tamang ilabot, no? Oo. Sa ako nagingon, ang atong kinabuhi, manggol ka na sa English, ka nagingon, atin bitong mag-miss game, life is like a spinning wheel. Sometimes you're up, and sometimes you're down. Pero nindot ko nung maitaas ta.
0: Ano ba?
6: Kita ko nung si Kihor.
5: Kala ko ang puzzle tihan.
8: Ito Ako ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
9: Ka, Angel? Huwag rin itang ilap, di ha? Ang bibalans makadungog, giunsa di ka?
10: Maupit ako kong tuyo. Nga magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo. Oh. Aron mo anis sila, o ira kang kulatahon.
9: Usa?
10: Sige na! Sige na! Mag-ira! Ano man mo? Ako may kontrabida din, hindi man ka mo!
11: Pahinumdumi na si Angel kay nakalimot.
10: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero wag ganin mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kung magkontrabida yun ka, pagdahom na lang ang daog-daog kung yun ka. Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy. Makaugtas. Maunga naka-decide ko nga mupahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
12: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
10: Hmm? Unsa di ibong giampo?
12: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
10: Unsa?
12: Angel, dukay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
10: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng wako kalibang.
5: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
6: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
7: Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo, gyud. Tungod sa online study, pero mika po yung muhanap na akong mata.
10: Ako po. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
8: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
8: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
11: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
12: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! At naikabutakan!
13: Bugas-bugas? Ug katul-katul?
14: TTX 500 na!
13: TTX 500!
14: Aduna kini antimicrobial properties
13: nga makatabang sa pagkuha
14: ug pag-ayo sa bugas-bugas
13: ug katul-katul!
14: TTX 500!
15: Mabalik sa pinakatul nga butik sa iyong lugar!
14: TTX 500!
16: Para sa Janice, dugay pa yung maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, lamat ka ayo sa DTX 500.
14: DTX 500.
15: Mabali sa mga butika.
17: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabi?
18: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
21: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: karong mga higala, aniya ang sumpay ning nang ginapustang sugilanon. Maid of Fortune. Drift on by.
1: Unsa man? Ana nagagamotoo sa tanan akong gisulti kon uwahi ng tanan? Kon usa ka adlaw ana, makahibaw na lang kang kaslo na seslain kay gikapoy na sa guko nimo? Mao ba na imong gusto? Ha, Angel? Nga igo ka na lang unyang mukanta og nang hihinayang? Ha?
2: Patuyang ra masakay rin uy. Kay ngano? Nanguya bago na si Mervyn ako nga wakman?
1: Ang
2: ah. Padiwa ka katingog, siradong bukong nimo. Wa siya manguyab nako. So kanang iyang ipakita nga pag-care-care o unsa pa na diha, naanda na lang nga niya. Part na si ang trabaho.
1: Part sa trabaho?
2: Oo, uy! Kay sukad-sukad, iya naman ang gidas yung pagkatao nga iya kong atimanon o protektahan. So, naanda na niya. Wa na'y mali siya. Wala'y kahulugan, ana. Kamu rin naghatag og kulor, ana.
1: Mao ba? So, nasayop rami?

0: Umsweni soyu. Umsweni London. Umsweni we Malaysia. Ako mismo kahiba unsa ka in love si attorney niya. Uy.
1: Nga no. Ni angkon gid si attorney ni mo? Nilitok gid siya nga in love siyang Angel?
0: Oh.
1: Nikumpisal ba siya ni mo?
0: Wa.
1: Oh, mauna di ha. So sakto gid tingali si Angel, nag-overthink lang ta.
0: Pero ang mga lihok ni attorney han, ang iyang mga salultihan.
1: Pero wag gid siya mulitok nga nahigugma siyang Angel.
0: Oh, wa.
1: Mamula gina di ha.
0: Pero...
1: Okay, ani na lang. Sige. Close naman gid mong attorney. Lalaki sa lalaki. Istoryahis attorney about ani.

0: Nag-away mo, Irene?
1: Water, Nay.
0: Yan, yeah, ano yung nating-mate man ka na ko nini? Ang siya ipag-bin.
1: Ikaw, Torne.
0: Ha? Ako?
1: Actually, kamong duha ni Inju?
0: Ha? Ito para good. Tempa, ha? Ang siya man pagkahitabuang, ha? Dahil mo maminin yung problema.
1: Kuan. Ani nila, Torne. Si... Tubagan na lang ning akong pangutana. Unsa man? Nahigugma ka ang angel? Uwa.
0: Time para good, Ryan. Murag gamay pa man untang nainom ni mo pero nahubog ka naman.
1: Mapakumubog, attorney. Klaro ba kayo ni akong paminsar? O gusto lang akong karuhon karon. Karon yung urasa. Gusto lang akong karuhon kung nahigugma ba ka ni angel? Uwa.

0: wes kunehguk matenia. Panguyab bina. Kay ningon si Angel kang Irene nga wa ka manguyab niya.
1: Sakto ang gisulti ni Ryan. Unsa ang matuod pagkahibaw ni Angel sa tinuod akong gibati kung dili ko moingon niya?
0: Sigurista ang mga babae aton ni. Di na sila makontento nga lihok lang ang ipakita. Gusto niyo na sila makadungog mismo nga atong ilitok nila unsa nato sila kamahal. Ayaw huwat na nga mapulaan siyang paabot at orne o mag-give up na lang o mangitag afam.
2: Oh. Willing mo pa sa'yo ni mo si Afam Richard kung makigminyo ka lang kuno niya, Angel. Maumpay mo sila ni Higayuna kay way Pinoy nga mga sawa ni mo tungod anang batasan ni mo.
3: Ay, si Rona, nagpahinumdum nga. Kasalan niya next week. Ugpatungakon yun ko. Pakuyugon ko no ka.

0: anak ko na ako magpanglimpyo eh. Lahirag yung ingon inira ka daka ng bahay, no? Kaysa mansyon. Laay man. Matunta kong Irene, pero mingaw man. Pasig na tuog ang bata. Ang kawas pa. Wasat siya lang yung topic. Si Mervin Ragyon. Oh. Speaking of Mervin, wala ka siya magparamdam. Ikadwa na rin kaadlaw. May ragyong akong gibadlong akong kaugalingon. Kaya hapit na baya sa'yo kumutuo. Nga may feelings cute siya na ko. Hala! Mapalipak! Nanawag! Ay, hasula! Ano man yun ni? Anong kikulba naman sa'd ko? Kinuwang ko na magiging ako eh! Oh, kung ko lang yun eh! Kinuwang ko lang yun eh! Pero, di ko pa klaro. Paas if ragyong kung wag yapon siya ipin na ko. Hello? Nanawag lagi ka?
1: Ay.
0: Animal, oy. Nga nung tinabong naman sa niyang tingog. Nga nung nanawag man ka?
1: Nakusigaw sa gate. Nagpaabot niyo.
0: Ha?
2: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namagalay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
5: Joe! Mabinaw ako! Ayaw na magdagan! Joe!
6: Dili na ako mabinaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
5: Joe! Maluway ka, Joe!

0: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
2: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
3: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
6: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Nagpaabot man ka na ako. Nagsabot pa gudi ay ta.
8: Wa, pero kuyog ta.
7: Ha? Asa man ta?
8: Basta, magwater ko ni mo diri, okay? Oh. Di na lang kumusodi ha. Bye.
7: Hoy, Marvin! Hello!

0: Para natuog man si Irene, maong ako nalang gichap nga nilakaw ko.
1: Huwag ka musulti nga kuyog ta?
0: Nisulti oy. Imo palang kong kidnapon. At least, matrace ko.
1: Si Awa, gini mo eh.
0: Ay, paniguro ramang good na good.
1: Sakto sad. Ka-smart yun mo eh.
0: Uy! Ay! Mm.
1: Ay, sorry.
0: Asa gina ita?
1: Mag-shopping ragod?
0: Ha? Nga namang shopping man ta?
1: Di ba kasal ni Rona next week?
0: Uy, hala. Hala, tuod. Kasal naman din ni Rona. Dili na next week, uy. Karoon ang Sabado.
1: O gani. O niya, Thursday maron. Ha? Pila na lang kadlaw. Wa patay sulubon, mao nga mamalita karon.
0: Kita?
1: Oh, di ba pakuyugon man ko?
0: Mukuyug yun eh, ka?
1: Siyempre. Kita pala mo niya itong afam nga. Gitap ni Rona ni Momora.
0: Okay. Kuyog lang di ay ta. Aron, di sad ko ma-out of place.

0: Sa may kong palit to ni Nini. Hindi ko ganahin ini mga sininaawi.
1: Ako rin mo bayad, ha?
0: Hmm? Ano ikaw man? Doon naman ko'y kwarta.
1: Sige lang, God.
0: O sige, bahala ka. Mamili kong mahalon, ha?
1: Sure. Why problema?

0: mo gastog inong ini kadako eh, para sa sinina lang. Hmm. Ay, pero, si Marvin pang kuno mo bayad? Ako okay ra. Pero sayang nga rasat, uy, kausara sa loobon. Ah, kini ako. Ay, dili lang. Ah, kini lang ako. Ay, dili.
1: Ay.
0: Hoy! Sumukay butasan.
1: Ako ni palito nyo?
0: Nya ako may nakauna ana, imura man ang ilog.
1: Miss, ganihan akong nagtanaw ni mo nyo. Hapit usa ka oras sa kansigig kupot og tutok ana. Naila kang affordable dito na pita, oh. Dito ka.
0: So, buti mo ipasabot. Di ko ka-afford.
1: Unsa pa man di ay. Ganihan akong sigig kupot, ani.
0: Abi na.
1: Bullshit!
0: Ay, ko bullshit, ha?
1: Kani babayhan na ay, mga una-una, iyang giilog ang dress na gusto na kong palituin. Kani gani siya, iyang giilog ang dress na gusto na kong palituin.
0: O niyabi, ako may nakaunain eh, pero imamang gilap ni. Ako raman nagibawi.
2: Please, mga miss, ayaw pag-away, ha? Kisa man gimapalit ani?
1: Ako!
2: Mga miss, kung kinsa lang gawin makauna, ha?
0: Ako lagi nakauna.
1: Pero di ka ka-afford. Kolo, ikaw, pwede ka, ha?
2: Miss, uy, miss, ikaw, lay, uy, please.
0: Nakadugong kasi gisulti, ha? Di ko na ko ka-afford.
2: Guard! Ari, amay, uy, nag-away mo na yung mga duha kami.
1: Klaro, basta na di ka ka-afford, at klaro, anak. Lasi ka sa nanda, kurang kag-afford,
0: yung ilang anak. Ako may nakauna, anak.
3: Hey, usin, hita mo.
0: Attorney?
3: Oh, architect?
0: Architect?
4: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
5: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
6: Grabe na git akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
7: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sikig computer.
8: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
9: Available na sa Mercury o mga suking butika.
0: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
10: Jo! Mabinawa ko! Ayaw na magdagan! Jo!
11: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
10: Jo! Malu!

0: Sasebu, numero uno. Tatak Aremen.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Isparis.
2: Uguay mo sakit! Taba! Lahat dyan ang gwanta sa banggo! Patali! Ang gwardiya! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Hey, mommy! Ayaw! Ayaw, hinapyan ako, anak! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Eljoy! Ato ang kalibutan! Kana! Wow. Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
5: Yes! Oh, yes!
4: Oy! Oy! Ganong gipaon ng musika? Kinsay!
6: Down the master!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Isparis. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
7: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
8: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
7: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS!
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
18: you need to toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
17: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: AC.

0: Andin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Andin, Andin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Oh, man naman kagin ng tubig. Saan naman? Ha? Okay na ka?
2: Oh.
1: Ha? Imog yun ang tinudod. Putingon yun inumong lima katansan.
2: So, ayan ko lang, bainting.
1: Bayo, no?
3: Abel, Abel! Kaya mo!
2: Try lang nga ako, sir. Kining pawa lang stress ba? Lingaw-lingaw lang good. Patriling ba?
3: Okay, okay. Pero, pagito na ko sila ay pusanay.
2: Oh, unsa, sir?
3: Mamaway ko. Mapusta ko.
2: Ayaw lang tingali, sir. Ayaw lang tingali, sir.
3: Ayaw, Abel. Gusto lang kong malingaw.
2: Sir,

0: Spiso vegan bug. Nagkinong pa.
1: Rico.
0: Baya. Nitindog ang balhibo ko. Ako mo, Tilia? O niyang iya, Tansan?
2: Ato lang tanawan, Federico, iyo.
0: Sumbrang hambog ba?
3: Oh, kumpadre, kumpadre.
2: Oh, kumpadre.
3: Atong pustahan para malingaw ta. Mo pusta ko ni Abel nga ang Tansan nga iyang puntingon lima kabuk iyang maigo.
0: Ha, mo ba? Okay, 1 million.
3: Oh, 1 million. Okay. Oh, 1 million.
2: Oh, Federico.
0: Ha, ba yan o? Ha, naunsa ka ba? Panauna dali. Mapunaan ang atong daog. Mapunang daog mo.
3: Lingaw-lingaw na rin ato, kumpadre. Okay?
0: Oh, okay. Okay. Wapay lang yung 1 million niya. Ha, sir? 2 million.
3: 2 million.
0: 2 million ta.
3: Oh, okay, pare. Oh, okay, rani mo 2 million.
2: Okay na, kumpadre. Okay, okay na, gyud kayo.
3: Oh, sige, pare. 2 million ang kasado ani.
2: Okay? Yes, yes.
3: Okay, sige. Diha, kao na, kumpadre.
2: Ay, Federico, kung ba sa imong isugal, ha?
0: Ha, kamay lang imong punanan dali, ha? Daog na ko gaog 700,000, di ba?
2: Pero dako kayo.
0: Ah, chicken feed, chicken feed. Di pa na makatibhang imong ka ng 1 million dali. Ah, 100 million din na makatibhang ka ng pilara, 2 million. Ha, katungan linsiyuta, di ba?
2: Federico.
0: Oh, dadi, wag kay kagulaan, dadi. Wag kay kagulaan na nindi, dadi. Di ka aming mag-all. Siguro magyod ka mudaog ka. Ha? Ang sitan ako mo aning abil. Ha? May kapasidad ba nga hanas na mag-unay ito garmas? Ha? Ba, dadi, nalimot ka? Ha? Nga kasagarang gigunitan, ana, mao ang bumbas gasolina, dili armas, dadi.
2: Federico.
1: Nagtuopat ka, Darlene. Nga dili makahimo si Abel na yung buhatuan. Hambog lang ng iya.
0: Kaya nga!
1: Hambog.
0: Huh. Come on, time ko, Anay.
4: Ay. Kining, kawan ba? Kining, mo-appel ko, ha? Mo-appel ko, ha? Don Rafael, unsaban, ready na ang atong sugdan. Sugdan na na to, ha? Ang buhato ni Bay Abel nga magpunti ka ng 5 katansan ba? Sugdan tadi?
2: Ready na kami.

0: Oh. Abel, siguro ataw na. Dako ba kay pusta si Sir Mangkaw ni mo?
1: Pila di kay pusta niya?
0: 2 million!
1: Dako ba?
0: Maogani. Ikaw ragi kuan. Ikaw ragi nagpasiugda ini. Nga mo challenge ka. May unta to butilya lang. Kay makaigo gid ka sa tulo. Pero sa man ang imong gibuhat? Ay tansan, imong puntingon. Ikaw ba hinambog sa nang imo?
1: Yung wamos ako muagda nga umpusta siya. Try-try, ramunin nga ako.
0: Kapuya, sad ni mo eh. Sure na itong butilya.
1: Bay, hindi nga. Padaw na rin. Bay, nasa naman. Subda na.
2: Bay, oh, okay na, bay.
0: Okay
2: subda
0: na.
2: Subda na.
1: Kain na.
2: Kain na magagtumin.
1: Okay na, okay na ako. Ikaw na ako. Or?
2: Ikaw ba, believe ba? Ginaingon-ingon ka. Di ka apil competition. Pero karon bida, halhapa sa di mo eh. Pagbida. Lahab kay ka. Ang kang Federico, gagmayang butilya. Pero ang imo, tangsan. Tangsan man, porbida.
1: Daning hambog ba yung?
0: Mugong ni, hambog-hambog po ni Bayuta.
1: Way, suwete. Kining ako, parang pangamong ni.
2: Ah, ano?
0: Huy, di ka maluoy ni Sir Mangkaw? Maamong anak imong kalaki, gara-gara ni mo.
1: Kaya nabitaw na ako nga yun, hindi na ko siya pustam. Pustam dito ko na siya, gusto mo ko na siyang mulingaw. Huwag ilingaw yung kwarta ba? Pustam magin siya.
3: Ay! Ah! Ano saan naman? Patayo niyo, dili!
2: Kabantay ka? Ha? Kabantay ka?
3: Kabantay ko!
2: Oh, badayon niyo rin daw, badayon!
1: Badayon, badayon.
2: Badayon, oy! Oy!
3: Oh, badayon, badayon. Dugay ba ni mo niya? Pasok din na yun!
2: Oh, sige niyo rin daw!
3: Kadugay ba na?
2: Taysa, ayun na ako sa ko, ha?
3: Gusto niyo makumpra!
2: Oh, ay, saan sabay niyo rin? Sa bayo! Mga kaigsunan ako ni Nes Barangay Katugasan! Biyada! Usa kalaing kulbahin ang mga kompetisyon!
4: Gini, niblayin na saan?
2: Okay, saksi ninyo! Kagalina inyo nakita ang tragsaong abilidad ni Senyorito Federico! Ang iyang nga iko, gagmayang botelya nga iyang gipunting sa pagpusil! O karon si Bayabel ang iyang puntingon! Bawang tansan sa botelya nga gigamit ni Federico! Are you ready now?
3: Yes!
2: Yes! Yes! O karon, Bayabel! Inom na sakbali kong tubig! Oh, inom! Okay, purba na, purba! Kara!

0: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
2: Wow.
1: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
0: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Aguanta pa!
3: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
4: Dr. Limuel Esteda, optometrist taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuwi na akong lawas. So wala na kaya ko i-time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-interview ko EXL Covimix 17-in-1. So akong i-try. Gentil lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Iginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya mo ni siya magkakalitayuan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daghang salamat.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Nanginahanglan og fiber internet sa balay? Ana ay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naala kay Angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website aro makakuha og free Angli internet for 7 days. Palinya na. Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
7: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
8: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga na magnisod.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapo lang akong tuhod.
14: Aw, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
13: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
14: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
13: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
14: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
15: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural at original.
14: Ay, sadili pa ni ay! Sadili pa na ako tiwason sa paghihap! Ato na ang pasalamat atong main sponsor sa atuang sponsor! Tamag yun na sponsor! Ang miangkon sa premium at shooting ba ang Pervida? Kamu ba ilang mong reklamo? Nawa! Why? Naimli sponsor na to, tinuon mo ni mao ni sponsor sa itong shooting competition. Kaling shooting ang gamit na itong kaling armas mo buto. Siya may sponsor ni o ang karaan nga kaning maong tirador. Duha ka buong tirador o armas mabubuto. Siya may sponsor ni.
18: Oh, sumi na noy, sumi na noy.
14: Halag sa...
19: Halag eh.
14: Halag eh. Ay, Pervida. O ato sa pasalamatan ang... Ay, nalaki. Ay, may yung Craig. Sige, we have na ko. Ready na, Bebel. Ready na ka.
20: Ready na.
14: Okay. Uno, dos, tres.
2: Daigo, mobil!
14: Hala, daigo yun! Duha na lang ko, ang turbina!
2: Niya, bap!
14: Ah, Pederico! Murali ka na! Ninga nga si Pederico!
19: Bat, daigo!
2: Giyatay na lang!
14: Ay, ay!
19: Usa na lang ko ang Abel! Usa na lang! Usa na lang!
2: Oh, yes!
14: Oh!
2: Oh, compadre, minaw ko! Minaw ko!
19: Yay!
2: Minaw ka ko, compadre! Kaniya ka si compadre!
20: Oh, congratulations, Abel! My son!
2: Shoot! Chamba! Chamba!
19: Naigo, ano, Federico?
14: Sir,
2: chamba lagi! Chamba!
14: Masayo ka, chamba?
2: Dali!
19: Federico!
2: Chamba ba?
19: Tanawa! Neto si Rafael kang Abel. Ugto ah, iya kinigigakos.
2: Ah, makalagot! Makalagot! Nakamantay ka na! Nakachamba ang animal! Nakachamba!
20: Oh, saludo ko kanimo, my son. Oh, great. Great.
21: Yeah. Chamba lang, sir. Chamba na to.
20: Nakita na ko ang talagsaon ni mo abilidad, my son. Sa imong pagpunting, saludo ako.
22: Kumpadre, kumpadre.
21: Sorry kayo, pero binaog ako. Ako na, son.
20: Okay lang yun, kumpadre. Okay lang yun kayo. Nalipay ko sa gipagkitang abilidad sa akong anak.
22: Yes, kumpadre.
21: Huwag angay kayo, ngay mo siyang kuha. Haon, isipin mong body guard.
20: Yes.

0: Tiyana, ha? Huro ti mo bilib. Bilib yung ngurot.
1: Ha? Akakas bayot no. Nakaigo mang yun.
0: Ika ba bayan bilib? Ako ito. Kaya mo tiyo ito. Bides. Suwag. Hambong bayan bilay.
1: Hmm. Di sa na matawag nga hambog. Kaya nakita mang yun na ito. Naigo mang yun inting.
0: Laban na dahil. Laban na.
1: Di sa doon. Wala paglaban pero...
0: Sakto, sakto na dahil.
1: Mga ni.
0: Umlipay kay Sir Bangkaw. Kabawi taon siya. Minaw pa siya 0.3 million.
1: Oo. Pusta man siya 2 million no.
0: Oo.
1: Unya napildi man to siya.
0: Oo.
1: Pili siya 700,000.
0: 100, oo.
1: Karon, nakadaog siya. Amo na, ginansya siya 1.3, di ba?
0: Ganda! Kaya...

0: Congrats, pe! Congrats! Congrats!
1: Salamat kayo, pay.
2: Congrats, payot!
1: Oh, salamat kayo, Charity. Salamat kayo, salamat.
2: Hinigo, aa.
3: Abel?
4: Hinigo, aoy.
3: Congrats!
1: Uy, salamat, mamarga. Hoy! Sigang mata na.
5: Pita ni mo.
4: Hinigo kayo!
5: Supras ang hambog, di ba na?
1: Hinigo. Bitaw, Brad, no?
5: Sa hinigo, hinigo!
1: Salamat, Brad. Salamat. Salamat kayo, Brad.
4: Ha? Bida.
5: Ayaw naging kutaw kayo, Brad! Litsi! Huh! Puyo ni mo. Tiyo. Doon na tayo. Sangkaan!
1: Oh, doon na tayo lang sangkaan, sir?
5: Oo! Oh! Okay. Saan? Inay mo nga mo. Pusta nga na yung Japon na. Pusta nga na yung Japon may. Ha? Oh. Kining apple.
1: Apple.
5: Kining mansanas.
1: Kanay mong gikunitan. Oh,
5: sa may ba? Ipaitsa na ko ni Ola.
1: Ipaitsa?
5: Ipaitsa na ko si Babaw.
1: Unya?
5: Unya! Magtalikod ko.
1: Talikod ka.
5: Og si Ula. Dapit sa kuloyo.
1: Anas loyo?
5: Oo. Oh, distansya og 10 meters.
1: 10 meters.
5: Tapos, sa diyan, mutalikod ko.
1: Okay.
5: Iyang iitsa ang apple sa ibabaw.
1: Uh-huh. Og
5: akong puntingon. Iko na ko!
1: Ya.
5: Yeah. Kamantay ka na?
1: Iyang matra.
5: Huh? Ana? Ingnay mong amo! 3 million!
3: Huh?
5: Deal!
6: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
7: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
8: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber, mabakal sa mga butika.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS, ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
12: May budget.

0: prepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
11: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
12: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
10: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
13: Dito na buo ang confidence ko.
11: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
14: easy maging best me.
15: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
16: It's a Belly Francis.

0: Ligon, 100% knockdown.
1: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karon pa ganita magkita? Ako na, Sab?
2: Ay, bakakon!
3: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
2: Siyempre. Kestudyante man tika.
3: Kung di pa kunay mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunay mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dinis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dinis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: AC-

0: Nay, ato na mi nay. Ata na ma'am. Mangita na ta ni kapitan.
1: Ang eh pag-amping mo ha.
0: Ah, oo, nay. Ampingan ako si ma'am nay.
2: Naamoy kape. Agay.
0: Clover?
1: Kinuo ko. Santisima. Kadaghag bunog sa imong naong. Ang sabay na hitabo ni mo, ha?
2: Ang pielo. Kakuya po na ba ako? Ang buhay ko, diba? Buhay inang kamot ni ma'am.
0: Ha? Ay! Uy!
1: Clover! Ay, ginoo ko! Asahan ka ng bata! Apay mo sa sala lakaw!

0: Yan ang taping na yung ipangayo, Clover, oh. Rigup na.
1: Ay, salamat, Nay. Agay!
0: Ay,
1: kainit!
0: Ay, naunsa ka ba yung mihigup man sa kaglahos nga init pa mangkay na? Nagasyo pa mangkay na, oh.
1: Ingon man ka nga higup, be. Tuusap ko kay masunuring umagad baya ko.
0: Onsa?
1: Umabot man kong uyab ni Piolo. Unya o man na mag-uyab-uyab. Magminyo naman unya ni kung makahuman na mag-eskwela. Dili ba, Piolo?
2: Ha? Ay, ang kainay! Ano siya magkaskilid na yun?
0: Tinood na, ha?
2: Kainay! Dili, oy! To, mangga ng Clover, oy! Huwag magkumapila ng plano, ha? Absent ko, ana?
3: Pasensya na, ha? Pero, mubiya na ko, Clover. Naaman sila nga makaatimanin mo.
2: Oh.
3: Wado na lang ko. Pangitaan pa na ko sa kapitana.
2: Mag-uban ta.
1: Dinira ko. Bunog ba yung ko?
2: Naas nanay.
1: Dili na makawa si nanay ni mo sa akong bunog.
2: Siya may mayin mo na kung nanay bunog ni mo.
1: Imong hagkan?
2: Kung siya?
1: Di ba, nay? Kung madagma ang bata sa una, hagtan man na aron mawa ang yayay. Ang kisab ko.
2: Clover, itawan, eh. Di nakabata. Aron nga hagkan ko ng bunog ni mo.
0: Iwasan ko baka ni bunog ni mo, Clover, aron makatog ka siya man.
1: Nanay, oy. Sakit man gani kayo niya. Tiwasan pa doon ko ni mo.
0: Ay, nga nung nabunog man siya ko doon ka?
1: Pangitag kwarta.
0: Nagilog mong kwarta mo nang nabunog ka?
1: Katawaan na lagi ka, nay. Dini, oy. Kung anman, nay. Foreigner man ang akong customer, nay. Unya, ingon siya. You're pretty.
0: Agay!
2: Oh,
0: agay ka baghakang dako. Anong disagpa man ko ni mo?
2: Clover, unsa ko na.
1: Demo, may tawag. Ano?
2: Demo.
3: Gibuno ka sa imong customer?
1: Oh, ma'am. Hinay patupirmero niyang sagpa. Unya, sa giganahan na git siya. Magsiki naman siyang panagpa. Unya, manluok pag yun.
0: Og misugot ka lang, ba o ba?
1: Aw, kabahin man na sa akong trabaho, nay. Dili lang akong naong ubukton ang may mga bunog. Paminaw na ko, no? Nang lagom sa ding akong sampot sa sige niya gampak sa akong pagtuwa.
0: Bayaini, oh!
1: Gani?
0: Ay, ngano bang mi... Basta, mau na to. Ano mang mi...
1: Mituwan?
0: Kada.
1: Kanaan, sagin siyang muto.
0: Ay na lang. Tiwasa, Clover. Ayaw na lang.
1: Nalitok na nako. Hapdos pa mang gani ka. Ayuhang tudron ang iyang hinampakan. Akadiyot ha, kay hubuon ako. Ako short, ha? Itanaw na, gugupyolo ko ng lagong...
0: Ay, santisim ako ni mabataan ka. Pyolo, lakaw na. O ba niya si Ma'am Denise sa pagpangita ni Kapitan Kamurag lain na gining hangin din nila. Sige na, lakaw na.
1: Ayun! Nagkikubiya! Ibo! Tanaw mo sa akong sampot ba? Hubuan sa nako. Lagi.
0: Ako!
1: Kabali ha! Unya hagki!
0: Alakaw na lagi mo, Piolo!
2: Tana, ma'am.
1: Piolo! Ayokubiya! Iba! Ay! Uba na lang kubi!
0: Pagpuyo! Bunog ka man gani tayo! Ano pang lahos ka man din, ha? Huwag man ka mo lahos sa ospital!
1: Ay, makuha nung akong kita kung magpa-ospital pa ko. Huwag usapan ay, makita lang nako ang imong apo. Mahuwal sana ko.
0: Kung siya may pagtuon ni mong Piolo, tambal?
1: Labaw pa sa tambal, nay. Siya ang akong future.
0: Unsa?
1: Nakita na ko ang akong ugma nga uban sa imong apo, nay. Huwag nay, mga kasakit. Pulos na lang palami.
0: Uy, paspadyo ka magigugba-ba kang bataa ka. Uy!
1: Oo, okay. Magsige, mga...
0: Sige. Lahusa. Lahusa ron. Lahusa. Kipitkan ko ng babaa. Di ha kauna kay magkuha kong makauni mo.
1: Nanay ba?
0: Ba, maya, ay.
1: Ano ka mustukunis, Nanay Sidis? Tinuod sa bitaw nga pasmado ni akong ba-ba kay sigera kong di makakaon. Pitkan noong ko? Ay,

0: Kahumok siyang kamot na akong kikupan. Okay, ragi ko magsigimig lakaw. Bisag unsa pagkalayo, basta magkupot lang may pirmi sa among kamot. Makagunit lang ko sa iyang kamot.
1: Piolo.
0: Bisag pakukus pa ni siya nako. Huwag problema.
1: Piolo boy, inakong. Layo naman tagdaabtan. Asa pa rita paingon nga, huwag man tayo klarong padulngan. Asa ta?
0: Sa simbahan. Pakasla natin ka, ma'am.
1: Onsa?
2: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
5: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
6: Kung moingon si mama nga,
7: sige kagaw, imnanani mong tambal.
8: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
7: Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
6: Ang iyang buot ipasabot.
7: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
9: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
10: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Kada

0: na Ugandin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ilong Ranger?
4: Tanaw ni mo, kung sana? Sip-on o dili sip-on?
1: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
4: Ang hot si Ugrani Nose? First sign na nasa sip-on.
1: Sip-on dayon?
4: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na i-zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Mmm, tofu sisig?
7: With mayo?
6: Pwede sa ulam yan?
8: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs to make ulam real creamy. Mm. Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
9: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
10: Kargato.
11: MaxVit Kargado.
2: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
13: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
14: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
15: Ang bota ko ipasabot ba nga kuan sa simbahan kining magkanon yan man dito si kapitan basig misimba usayo
16: dili na mo imong gisulti kanina
15: ha ano sa ma'am
16: nga imo kung sige tana
15: magpakasal ma'am
16: unsa
15: oh, joke bisamot kag kagwapa ma'am nga mipuwa ka
16: ha
15: nakuan ka ng English gani ka ng chick blast. Ay, palabi, ma'am, eh. Samot siya ko ka in love ni mo.
16: Onse mag-ingon?
15: Hi na to, ma'am.
16: Katong...
15: Katong kuan ka ng ay, palabi o pagwapa? Tinood man bitaw man na kining gwapa ka ika? Ikaw na tingali ang labing gwapang babae nga ako nakita, ma'am.
16: Piyolo.
15: Tara.

0: Dali, ma'am.
1: Ah, niya natasod sa simbahan.
0: Nakasiguro ko nga niara si Kapitan din, ma'am.
1: What may tao?
0: Narao. Naghigda sa bangko o suning simbahan. Nakatug.
1: Ah, si Kapitan tuod na.
0: Si? Dali, atong loolong.
1: Kapitan?
0: Shhh! Oh. Nindot nga yung katog.
1: Nganong ni aman sa din matog?
0: Kaya ito pamala nga magkapitan si Kapitan din eh, gikan sa iyang gahian sa mga sakinan. Bagsik lang kayong tanaw ng tawhana, pero relihiyoso ba ni siya? Buutan o makiangayon. Hinungdan nga, sul sa pipila ka termino, midaog ni siya isip Kapitan ng Maung Dapit.
1: Mao ba?
0: Hmm. Kagits ka ito akong isulti?
1: Oo, oh, nakasabot ako.
0: Okay. Pero, ang kanhing tinahod, ani ah, hinahinay na nga nawadaan sa iyang panumduman. Ugway kapamilya nga nagatiman. Ug tingali, tuyo sa Ginoo, nga mahiabot ka nining dapita, Ma'am Denise, aron may usa ka sama nimo, nga mahingawan niya.
1: Pukawan na nato siya.
0: Ayaw na.
1: Ha?
0: Ayaw na lang.
1: Pasagdan na nato siya matuhog na diri.
0: At ulan pabuton nga makamata siya.
1: Unsa?
0: Dali, ma'am. Lingkod.
1: Sige. Makamata natin nga lina siya karun taod-taod. Paabuton na lang nato.

0: Maura ni kwarta?
1: Odong, maura na.
0: Gumaya, good. Pila ka jeep ang ipadaga ni Lulo. Unya, maura ni kwarta din iska? Unsa man eh? Way, may abang? O imong ibulsa?
1: Dong, wataw dong. Ay, pila ko katuloy nga gisaligan si mga puhan din eh. Huwag yung may tabungan nagbinuang taon ko din eh, dong.
0: Unya nga nung maura lagi ni? Baligduha raman yung kasakyanan ang abang, ano eh?
1: Pagkukuhan dong, sa'yo magunbianis, kapitan. Huwag girimit na kuhang kwarta.
0: Unsa? Din si Lulo? Ah, binuang! Gangoang mo naman ganito?
1: Eh, tarong man ikasultis, Lulo, di mo dong.
0: Ah! Anak, day na! Basta kwarta, tarong siya ikasulti. Ah! Eh, kinali akong kwaon, meh.
1: Pero, dong...
0: Kampi na! Hoy, huwag so good ka ron ba? Dili na ikaw ang mubantay din si Grian, ha? Ako na! Pulihan ta na ka, kitiguang sab ka! Ako na yung makupo sa tanang kita sa mga sakyanan ni Lolo. So good ka ron, adlawa!
2: Bilang kilos kani?
3: 500.
2: Hulo.
3: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apaghihapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Palit na.
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Naay high cholesterol o diabetes?
8: Oh no!
7: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
8: Yes!
7: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
9: Unilab quality yan.
10: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
11: Bakit RiteMed ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sakit.

Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Alduin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center.

0: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
1: The wonderful supplement.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
4: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: Headlines, ato ang mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival nimando na pagdakop o pagbalhog sa mga responsable sa sunod-sunod ng mga hulga sa pagpamomba sa Dakbayan. Samtang Senador Rodante Marcoleta gikustudiya na sa mga otoridad, humani pagawas na ang Sandigan Bayan 3rd Division o warrant of arrest bato kaniya o laing tulupa ka mga akusado nga nagatubang o kasong plunder. Senador Marcoleta ay detener sa New Quezon City Jail sa Barangay Payatas dito sa Kauluhan nunod sa getubang niini kasong plunder. Physical attendance ni Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment trial magdepende pa. Kung unsay may tabo sa proceedings, matod sa iyang defense team. Samtang super typhoon nga dunay international name nga Bavi nga padayong gimonitor sa pag-asa, padayong nag-irog paduol sa Pilipinas, posibleng musod kini sa par ugma sa gabi o sayo sa buntag sa adlaw Miyerkules. Mao ra to ang mga headlines.
4: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This news is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
7: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Parangis Bila Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og

0: kadhang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow ug limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila dili na mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
1: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
2: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang, kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
3: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
4: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi.
8: Hello, Mommy.
7: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: You need toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
12: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
14: ECS! Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, ug daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
15: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
16: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
17: Ito ang idol ko.
18: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
19: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
20: The Wonderful Supplement.
21: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
11: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
21: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
22: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
23: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
24: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
25: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
26: Hindi na ako ka-ihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mauna tudayon na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
25: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
27: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
28: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sapat maintenance ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
29: May buhay sa makabuhay!
30: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Goodbye!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
4: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
5: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
6: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
10: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Ang katinit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
20: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
21: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase, importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
22: May buhay sa makabuhay!
23: Ang kinis na niya?
24: In fairness, nag-glow up.
25: May budget?

0: Micros Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're all one by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
5: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw, gikan buntag hangtod gabi. Nga positibo ang pananaaw, pinagi sa pag-inom og kape, nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape, nga dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix, duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon, pinagi sa pag-inom sa Vita D plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
8: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
7: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcore.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Mami sis, paimusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Tuluran ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 ug 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one take one offers ug bundle deals. Pugi mga special offers and deals. Ug para sa mga MRC members, dunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mabalit. Ayaw si Fiata! Ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
13: Oras sa DYHP, Arimensibo, alas 12.57 na.

0: Subo, Kabisayan ug Mindanao, maayong udto. Kini inyong Radyo Man Marisa Abadesa nga ni Radyo Man Ken Galinea. Kita unay mag-uban karon sa ato ang mga news updates. Ito ang Metro Ratsada ning adlawng Lunes. Pizza size na buwan sa Hulyo tuig 2025. Sa di pa ato ang mga balitang lokal dinhi sa ato sa Subo. Ato unang tagagpagtagad ang dugang mga updates dito sa General Santos City, gikan sa ato ang mga kaubanan. Ato ang DYHP News Team ug IFM. Bahin sa pagpanghatag na o pag-apod-apod sa ato ang mga donasyon nga nalikom o nahipos, gikan sa ato ang mga donors, hatag na ngadto sa ato ang mga beneficiaries, mga miigo, mga apektado sa miigo ng linog dito sa Mindanao. Nakastandby na sa itong linya si Radyo Man Ken Galinea. Radyo Man Ken, kumusta din ha?
1: Kasama Marisa, mayong hapon, unya, may hapon sa ito mga suki ng mga pagsigpaminaw. Kaganinang buntag kasama Marisa, itong gihimo ang atong unang hugna sa distribution nga mao ang tag 10 pesos, 10,000 pesos kada casualty nga charge assistance kasama Marisa Abadias. No, unya, atong ipaklaro ni nga, dili per family ha, kung dili, ang atong pagyap is 10,000 pesos nga cash assistance para sa matag nakalasing tao na sinabuhi gumikan sa magnitude 7.8 nga linog na migo din sa General Santos City, Sarangani Province o uban pa nga mga lugar din sa Mindanao. Sa ganinang buntag kasabang Marisa, ang atong entire nga programa sa distribution sa cash assistance ipaygayo na to dito sa istasyon mismo sa atong igsuon nga sigaanan ang DSMD General Arimen Jensan dan IFM nga Jensan, no? Unya, dunay mga pamilya o mga tagtungo gikan sa lain-lain nga mga lugar sa General Santos City ngon man sa Sarangani Province para nikuha, no, sa hinabang pinansyal nga gikan sa mga donors nato, nga mga listeners and viewers sa DYHP o sa ingon man sa IFM. Ato lang i-breakdown ka sa mga Marisa, no, kay atong hatagan yun, no, ang gitagan-an yun nato og 10,000 pesos ang matag ang pamilya sa matag casualty o individual na nakalas sa linog. So doon tayo na lista din hin, no, nga ikuha po nato ang data gikan mismo sa official gig na record sa ilahang Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Kinagin sa ito nga rin ni Jensan o Diathan Jensan. So mo niyang breakdown sa mga casualties, no, din sa Jensan o sa Sarangani. Sa General Santos City, doon ay 22 sa mga individual ang nakalas. Unya sa lungsod sa Glan, doon ay 31, unya 15 po sa lungsod sa Malapatan. Kining Glan kasabang Marisa o Malapatan, puro si sa mga munisipalidad sa Sarangani Province nga mituyo yun, no, o anha po sa station sa Arimen na Jensan, ang ilang mga pamilya para pagkuha sila ng assistance. So, kasama Marisa, no, murag na recall ang distribution kaganina, baka pa-recall po nato sa itong experience din sa Northern Cebu, no, nga patungi, tayo po sa 6.9 magnitude nga linog nga dunay po sa kapamilya nga mawad-on og pipila ka mga miyembro. For example, there is a General Santos City, dunay tay nawad-an. Sa Jensan, o gumawa sa Sarangani Province, dunay po sa kapamilya nga nawad-an siya og asawa o duha ka mga anak sa mga Marisa kay nagatugan sa pader sa ilahang balay, no, dihang mitayog ang kusugay na linog. So nag-inusara na lang yung tao sa sayahang pamilya. So in aning, for example, kining usa ka pamilya nga nawad-an og tulo ka members nila, doon ay tag-10 case, so nakadawa sa 30,000 pesos, no? Iha-iha dayon. Kunya, doon na po yung laing pamilya ka sa mga Marisa, no, nga suway po kayo kay upat yun ka member sa ilang family ang nawagtag. Duha ni ini ang iyang igsuon, unya, both po ng ilang parents. So duha ka igsuon o ang mama o papa. Kay puro ni sila, kanabitaw mang manunog anang kupra. Unya, pag tayo sa kasutay nga lino kasamang Marisa, wa sila makagawas dito sa pugon o katong asa sila magluto sa ilang kupra. Unya, until now, apil po sila sa na-missing, no? Unya, so na luoy kayo nga talan-aon. So nakadawat na og 40,000 pesos para sa ilang upat sa members sa family nga nawad-an sa or na nakalas ang sinabuhi gumikan sa linog. Doon po yung laing nga makatandog kayo nga istorya kasama Marisa kay dunay usa ka mama nga ni claim in Kauntariya para sa iyang anak nga bagong graduate han, ipasto lang atong April, no, sa nahuman na sa iyang pagtungha unya nagtrabaho siya sa usa ka mall din sa General Santos City nga atong time sayo pud sila nga nagready, no, kay para mubukas na sa ilang grocery apan appeal sa grabe nga na-damage o appeal in town sa dito sa Nacala. So bagong first day sa iyang trabaho pa sa mga Marisa, ha, imagine ka, may pagsudgid niya sa iyang trabaho, kunya, wasad tayo, no, kanang na-absent yun, no, sa kalamidad o trahedya mo na nga usas sa Nacala ang sinabuhi. Pasamang Marisa, dun ay kaganina dito sa distribution, dun ay mga sikito ang hatagan yun kay personal tungod kay nakaabot ang ilahang pagsatag sa mga family o tagtungod. So, dahil nahabil ni dito nga opat ka envelope na doon ay sulod na tag 10,000 pesos. Ato na lang gibilin dito, gi-care off na lang nato sa tuig tuunsad na si Biana ng Armin Jensen o gaya sa Jensen kay para kung maabot sila dito kay wala na makaabot sa program sa ganina ni Atty. Phil, at least ready na tong financial assistance nga atong mahatag na doon nila na of course at isang pasalamatan, no, ang atong mga donors, mga listeners, sa viewers sa DYHT, ingonan sa IFM. Unya, ato po din di kaabag po nato, no, para sa pag-anhin nato sa General Santos City, nga sakay, makasakay pa sa ilahang barko nga kanang ilalanggi free, no, kay tungod, usapod sila sa nagsuporta sa atong Oplang Tabang, ang light ferry, kundang light shipping, na pinagi po silang owner na si Mr. Lucio Lim Jr. kasamang Marisa. So, nakupugayo sila og abag na to, no, kay para madalani na tong atong mga hinabang, o niya, makabot niya ang team sa DYHP sa IFM para personal yung gamutunol sa mga assistants. Karong hapon kasamang Marisa, no, kay ni-break lang o namin para lunch, o niya, maupod niya nakahigayon og suroy din sa Malapatan o sa Glan sa province sa Sarangani. Nakita pa nato din ni, klaro pa kay ang mga lama, no, gikan linog kay napaydagan ng mga balay na wala pa nila may repair. Presumably, tungod kay magsigi pa man sa ang aftershock, sigi pa sa daan lang una. Oo. Doon mga establishments, doon ay mga resort, doon na sila mga infrastructure na damage food, no?
0: So, mas grabe diha ka sa Morgan, no? Ang damage diha sa Glan.
1: Mas grabe din ni ang Glan, no? O ang kining sa Sarangani. Kaya naaman din ni ang mas daghan nga nakalas sa Glan o sa Malapatan. Unya, namunay, ikahigayon po na ito, suroy din ni kauban ang taga-IFM o Armin Jensen, no? Kailan itong suroy din ni ito mga napita nga mula makonsider na ito nga grabe-grabe ang mga damages. Unya, humanan eh, mabalik na po sa dito sa Jensen kay para na po sa distribution. This time, kato na pong sa mga identified ng mga beneficiaries na nilang madawat, bugas sumay o mga groceries sa mga relief goods sa mga Marisa, no? Ang atong target na matagaan sa mga relief goods, katong groceries o bugas sumay, mao kining duha ka mga barangay sa Jensen, sa barangay San Jose, ingon man ang Sinawal. So, target na to, makasugod sa distribution mga 1 or 2 o'clock, depende sa pag-abot-abot o niya sa mga identify dato mga beneficiaries. So mao ni atong balikon karon dito sa Jensen unya turuyen pud to nato ang uban sa mga lugar dito kay katong gipili, no, sa pinagi sa tong Armin Jensen na kay nagduha ka mga barangay mostly considered gid na mga hardest hit, appeal to sila, no, sa mga barangays na grabe kayo na affected pud sa linog dito sa General Santos City. So, wala po na yung atong i-report unya once makasugod ang atong distribution or makompleto na para karong adlaw nga duha ka hugna, no, nato nga distribution. Una, ang financial assistance katag 10,000 pesos for each casualty, no, nga kanang biktima sa linog. Unya, karong hapon mo ng atong goods, no, groceries, unya man ang bugas tumay. Ang atong distribution sa Bavarito, of course, ipanguluhan sa diri ang atong team sa DYH with ISM, sa atong station managers, Attorney Rufil Banyo o si Idol Boise or Brent Linios. Unya, sa counterpart ko dato si Jensen, ang ilang station managers po na sila si Mang Ina Dave na Borromeo sa RNN Jensen o si Sir Arman Enriquez po sa ISM. Ang ato mga kaubanan o sab nung ni Asaron, kauban na to ang team. Pinangaluhan po sa, no, sa isa itong station manager niya po na itong program director o news director, Ma'am Aida Sampol. Unya, ang ato pong uban ng mga kasama. Ikaw na natin mo, acknowledge ko din na kasamang Marisa, ha? Sa one pa na ito ng mga kuyog. Para hinapos po sa atong report kay karong taon-taon, human lang, mundagos lang dito ang kadali, balik na po sa dito sa Jensen kay ang atong travel time from Jensen to Sarangani, may take man po siya mga 45 minutes. O niya, igo lang tangan, itanaw po sa mga gamit just dinhi para sa atong kaugalingan po ng mga posting. O niya, ma-update po dato ang atong mga listeners kay ang first bid ang report ani katumang pagkahumanggid sa linog. So karon atong gitanaw ang ilang sitwasyon kung doon na nabay mga kalambuan, like clearing operations, kay ubay-ubay na basa tangan agian ng mga karsada dinhi nga naka-experience ay og landslide, although cleared na, og passable na ang tanan ng mga karsada. So, karon taon, padung na po sa Jensen. Kaya lang una kasama Marisa, no, kay limited po ng ato nga oras. Live din yan, ano ka, gikan sa Sarangani Province. Ako po lang inyong Rami Mankian Dalinea sa Top RNN.
2: Radyo mo nationwide.
0: Dagang salamat, Radyo Mankian Dalinea. Sa ato ang mga kaubanan din ha sa General Santos City. Live, good, ang report. Gikan sa... mga area nga naitabuan, mga naapektuhan sa miigo nga kusog nga linog dito sa Mindanao ni atong Hunyo 8. Magandang salamat sa ato ang kinagbuk ang puwersa no, sa DYHP ug IFM. Labi na nga gipanguhan sa aba ni Idol Boyki alang sa IFM Cebu. Ug sa ubang mga kaubanan nato, silang Radyo Man Jane Gallardo, Radyo Man Remart Pugoy, o ang mga driver sab kay di gyud sila maabot dito sa ilang naabutan nga mga lokasyon. Way mo maneho sa sakyanan, Jesse Sumampong, Radyo Man George Sikuya. Nasab si Ruel Quirante RQ. Atong technical, ligid sa sila makatingog. Wa say abag nilang Radyo Man Quezos Mania o Radyo Man Nems Quiñones. Anantanan nga ni abag sa ato ang Oplan Tabang dito sa General Santos City. Magadlas ba to sila sa Galan, sa Sarangani? Nya, mo adto pagyod sa Davao City.

0: Daghang salamat kayo ninyo o amping mo din ha. Mga ma'am o sir, Attorney Rufil o Idol Boy Ki, Ma'am Aida. Amping mo tanan din ha. O ang kinakusgan di ayoy, ang King of Breaking News. Si Radio Man Paul Lauro, di na to kalimtan. Mang luod raban eh. Pa ba ko nalimtan, Sir Arnold Bustamante? Ma-report man ni karong tataon. Tanan-tanan, unyang tataon sa dipata mo tapos ato ang news update sa atong pasalamatan tanan atong puwersa sa DOH big IFM Cebu nga nilarga, nilupad, nilawig, biyahe. Aron lang yun maabot ang mga hinabang mga mga kasama. Abot na to ang donasyon ngadto sa mga nanginahanglan dito sa Mindanao, ilabi na sa General Santos City, mga apektadong lugar, nagiigo sa maungkusog nga linog. Ari na ta sa to ang mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival limando na pagdakop o pagbalhog sa mga responsable sa sunod-sunod mga hulga sa pagpamomba sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulonos.
1: YHP. RMM Report.
2: Kining maong balita, hatunga nato sa Life Extension Vitamin D3 ni Mando na sa Cebu City Mayor Nestor Archival pagdakop og pagbalhog sa mga responsable sa sunod-sunod ng mga hulga sa pagpamumbas sa Dakbayan. Ang mayor wa mahimuot sa kasol nga natag niini sa publiko, ingon man sa mga otoridad gitubag sa maong mga alarma. Duha ka bomb threat og usa ka hulga sa pagpamusil ang gitubag sa kapulisan sa ubang mga responder sa syudad niya tumiaking semana. Matod ni Archival nga iya nagitasa sa kapulisan sa Dakbayan pag ila sa mga responsable aron kini matagan og kinutuban. Ang mayor mopatawag sa tanang law enforcement agencies alang sa pagtukod special task force nga mugukod sa mahimo og susamang buhat sa syudad. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, sedi pa nimusod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock og Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasibutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaa kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal, Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radio Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radio Mo, Nationwide.
0: Anita sa lain tudling sa ito ang mga balita, ex-con nga nabaybas sa Pinilla 7 dito sa North Reclamation Area sa siyudad sa Mandawi, kagahapon sa Kadlaon. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP. RMM Report.
3: Ex-convict na naka-plea bargain itong 2017 na nanagpan kini sa Baybas Operation sa mga sakop sa Pinilla, Mandawi team, uban sa Mandawi City Police Station 2, alauna 93 kagahapon sa Kadlaon. Sa Aboitiz Road, North Reclamation Area, sa Barangay Sumangdako, sa Sulay sa Mandawi. Ang suspitsado ginan ni 37 Director Juwen Plaza ang si alias Bebong, 40 anyos, ganag po yung rasam sa Bogarapinta. Nasakpin sa Pariya ang kapito kapakinti sa gitong sabong na matimbang sa 50 gramos, ganun estimated average market value na 340,000 pesos. Nagin sa nakuha ang usa ka smartphone, bypass money, motorsiklo, gumang iberinsya. Ngayon sa Pariya 7 Regional Office Laboratory, samtang ang suspitsado ni Custodia na Sam sa inahang custodial facility. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDS7 ng usa ka buwan nila. Nagipaubos sa case build-up ang maong suspect. Kuman badawat ang informasyon gikan sa kasarigang tinublan. Gikan magkabaringan ni 200-300 grafos kasi po matang semana. Gikan siyang kilang na supplier. Base sa gamong background investigation na sa Iran, na nanagpanan itong 2017 ang suspect nga si Bebong sa kaso sa nagagadulga sa panagagawas sa Rosab kung ba nagka-plea bargain. Kung ba kini nagagawas ni Balik Nisa ang naandan nga negosyo nga mao ang pagpaparigya o siya mo. Gandamla ang kasong kalapasan Section 5, Article o Section 5 o 11, Article 2 Republic Act 9165. Kasama mo sa Perea 7, yung Rajaman or Musaman 3YHP, Tatak RNN.
1: Radyo mo nationwide. HP abroad ngayon.
0: Atong balitang abroad atong kanato sa said marketing ang tigamautig apurapod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin said Liniment Oil said Celebrity Beauty Co. Jigsaw said Kugon nga epektibo alang sa UTI o ubang balatian sa kidney ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa tong balita ni sakapa ngadto sa 3342 ang gidaghanon sa mga nakala sa Migo nga duha ka mga kusog galinog sa Venezuela. Base sa awahing dato sa Information Ministry sa Maong Naso, niabot na usab ngadto sa 16,470 ka tawo ang naangol sa Migo nga katalagman, samtang ang mga nawagtangan o mga panimay ni saka sab ngadto sa 17,345 ka individual. Si Venezuelan interim president Delcy Rodriguez ni paibaw nga nindeploy na kini og security force ngon man ni umulusab og usa ka bag-ong military unit aron mutabang pagduma sa mga emerhensya ug motumaw nga kalamidad. Katong pa ubit o katong mong balita, atod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Co. Jigsaw, said Kugon, nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule, mga kapanyawan, nga makaalibyo sa inyo mga balatian sa kalawasan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero uno, wa na ilain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaipiktibong natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa bang said Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbatok sa ubang sakit sa inyong kalawasan sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure. Lakip usab ang brain cancer o panakit sa ulo, gikan sa kuwang o tulog. Makatabang saba ang said panyawa na garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Musaon sa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, palit na sa tanang produkto sa said marketing, available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: TYHP abroad ngayon.
0: Wala natin igong oras makasama. Sa di pa ko man namilit atong monitoron sa BDI, no? Ang hagunta mo sa pag-monitor sa pagsugod na unya sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Dunay daghang development ron na mga kasama. Pinausab niyang pag-dakop na pag-aresto kang Senador Rodante Marco Leta. Posibleng i-detain na dito sa New Quezon City Jail sa Barangay Payatas. Ganyang buntag, nabot si Marco Leta sa Sandigan Bayan aron mutambong sa iyang hearing sa giduso niyang tulo ka mga motion. Sa tinguha unta nga mapugnan ang pagpagawas og arrest warrant bato kaniya og masuspenso ang proceedings. Apan, ang Sandigan Bayan ipakanaog og desisyon pag-issue na og warrant of arrest bato kaniya ngon man nilang kani Kongresista Mike Defensor og sa mga negosyante nga silang Aristotle Viray og Joseph Espiritu. Mag-atubang sila og kasong plunder. Ato ning monitoron, ato ning sundan sa mga kasama. Samtang sa ato ang mga kaubanan dito sa Jensen, amping mo diha kanunay. Nagipanguhan sa ato ang station manager, Attorney Rufiel Fernandez Banyo. alang sa DYHP RMN Cebu og sa IFM 93.9 Cebu. Lagi ni Idol Boyki, Brent Plenios. Bansa to ang mga kaubanan din ha, Ma'am Aida Tampus, Ken Galinea, Radio Man Raymar Pugoy, Radio Man Jane Galliardo, Radio Man Arnold Bustamante, Radio Man Paul Lauro. Ato ang technical department, Radio Man Ems Quiñones o Jesus Menyas. O mga drivers din ha, amping-amping mo, tulog-tulog gamay, aron makapahuway ang mata, layo sa mga biyahe. Ilang Radio Man Jesse Sumampong, Radio Man George si Kuya. Kauban sab na to, kauban sab sa team. Ang gugmang laagan nga si Alan Tangkawan. Amping mo diha kanunay. Og daghang salamat sa ato ang mga donors of the day. Kung sa ato ang nahipos nga kapin sa 1.3 million pesos nga donasyon, ato nagyurhimpit nga nahatag nato sa ato ang mga beneficiaries, amigo nga linog sa Mindanao. Dayon ang ilahang pagpangapo na po dito sa General Santos City o sa Glan, Sarangani. Sa mga relief goods o cash donations, alang sa mga nakalas o mga naapektuhan sa miigo nga linog sa maong mga lugar. Wala natin igong oras mga kasama. Manamilit na ko kaninyo. Musunod na ang unang drama sa hapon. Ini ang akong suliran. Nga ni Radio Man Ken Galinea, kining Radio Man Marisa Abadies. Musunod na ito ang unang drama sa hapon. Oras sa DYHP, alauna 22 na.
1: Ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
5: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
6: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Kini ang akong suliran.
9: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
4: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahuna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Sinumuat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
10: Set Health Testimonies.
11: Health Testimonies.
10: Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
12: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng mag-permintig kung madunulan ng ilgaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na kong take atong sidpanyawan capsule, hindi karoon, hindi na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes. Fuentes, Cebu City.
10: Ang Z-Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
11: Life Extension Vitamin D3.
13: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
11: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
14: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
15: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
16: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
17: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
15: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na seal na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
16: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
17: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
18: Available na sa Mercury o mga suking butika.
19: Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
20: Mag DTX 500 na!
19: Ang DTX 500
20: at lay powerful extracts
19: ng phytochemicals
20: o antioxidants
19: ng gigan sampalaya
20: o desugared sugar cane
19: mga organic compounds
20: ng efektibo
19: matok sa sakit ng diabetes.
20: DTX 500
19: sa mga butika.
20: DTX 500
19: ang tubag
20: kontra sa sakit ng diabetes.
19: DTX 500
20: efektibo
19: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
20: DTX 500
19: imo sa desugared sugar cane extra
20: ang anti-diabetic property.
19: Kikan sa palaya.
20: DTX 500.
19: Garantisado.
20: Highly recommended
19: sa mga eksperto.
20: Mapalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
21: Uyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
22: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala, Sir Max?
21: Ah, lagi. Basiglas na ni.
22: Maunang taas mo si Ugar. Murag precious mo gas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
21: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
22: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
23: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
24: Sa sige na kong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una na kagabi eh, halos ko di patulogon, sakit akong hawak ko kabarog dayon nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila. Dako yung gayog bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong induta
23: sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
25: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
26: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
27: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
28: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
27: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
28: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
29: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
30: Mahalaga ang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
31: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
32: Tanggaling galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
33: Smart 2
32: pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
33: Smart
32: tanggaling for every day.
31: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
33: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
32: Tanggaling galing mo.
33: Smart Smart Dishwashing Paste.
31: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
0: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangong kumakabloom sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako ni sa nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa iyo. Dili man yun nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta mag-logid ang iyong skin kung mo gamit ka niya. Barato rin dyan kayo niya.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
0: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Payong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw ni ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktor ni Obra o Ator ni Elaine Bathang. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Dindo, 28 anyos. Nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong rights isip amahan. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ikaw po may nakasa. Ikaw po may makigbuwag.
1: Wa kay ebidensya nga nagbinuang ko nimo, maong ayapat kagyawit diha anang bakba nimo.
0: Mudi na igihapon ka bisag nakita na ka sa atong silingan?
1: Ta, uy! Taka mga silingan na to din yung mga chismosa kay uy! Naibawa man ko ba? Nga may kalagot na sila nako, maong ila kong butang-butang ang studia?
0: Ugo sa may rason? Ha? Ugo sa may rason nila para maglagot sila nimo?
1: Ay, sa pamanda, hindi na suya! Mahimo ba din do? Dili na ko kinahanglan mo explain pa ni mo, ikaw na masad na ipadul nga ng atong relasyon ba? Makigbuwag ko ni mo. Ugdadon ako ang bata.
0: Dili ko masugot.
1: Di ka makapukong nako kay kung buot ho naon-naon, wama sa kay tarong nga sustentos bata. Usa pa, ako ang inahan, busa, anhin ako ang bata.
0: Bilan eh.

0: Daan pa bitaw ko atong kapuyo ni mo. Ginan bitaw tikang daan. Dili man gyud ka maminaw nako, God.
1: Ma, ayaw na lagi ni puning ako problema.
0: Unya ang saom na nimo, gidaman niyang bata.
1: Ato na ko siya, ma. Makikistorya kong taro niya aron nga mubalik siya nako.
0: Na, mayabag. Makigbalik yun ay ka ato bisag gibinuangan na ka.
1: Ha? Ma, na nami anak. Usa pa. Basin tinuod nga si Mr. ang tanan. Huwag pa siya ibidin siya, di ba?
0: Nayabag, nagyod ka din do. Na, ambot lang ni mo, oy. Bahala ka. Total, dako naman ka.

0: Dili abagi istorya kung anak nimo.
1: Tito Pangyo, alang ko. Bisag, tungod na lang sa mong anak.
0: Kagahit ba mo ko? Di lagi siya magiging istorya nimo. Anong mamugos ka man?
2: Pa?
1: Oh.
2: Biyae lang sa me.
0: Ah, sige.
1: Milani.
2: Asa ba may tuyo ni Madinhi?
1: Milani, maluwi ka. Balik na ko dahi. Bisag tungod na lang sa itong anak.
2: Ha? Noon sa mong taon ka din do eh. Para ansa? Para lisod-lisoron ko ni mo? Ngigani mo no? Di man gani kahapit makapalit o gata sa mong anak o niya imo kong pabaliko ni mo?
1: Milani, nahibawagi ka. Pila rin ingkat man ko.
2: Ay gani! Ang imong kita, paigo rin ni mo. Kuwangon pa man gani usahay? O niya gusto na hinunta mo balik mi ni mo?
1: Milani.
2: Oh, please lang. Tawa na din, he.

0: bisan pagsiya ang inahan, dili na niya pwedeng buhato nimo. Dako gihapon kag katungod tungod kay amahan ka.
1: Ma.
0: Ay, ikaw man sad good. Sa una bitaw giing nanti ka nga tiwasa na lang ng pagtuon kay duha na lang katuig unya mo graduate na ka. Wa manggid kami agwanta. Kay gipili man nimo manarbaho anang gamay kay sweldo.
1: Matiwas ko iskwila, ma.
0: Nya?
1: Tiwasan na ako ang kurso nga education. Unya mo tayo kong let exam, hindi ko man. Ako magkidaon sa. Na ako ikagasto para i-fight ang akong katungod isip amahan.
0: Dindo!

0: Ma, nakapasar ko. Usa na gid ko ka maestro. Yes.
1: Salamat sa Ginoo. Congratulations anak, lindo.
0: Salamat, ma.

0: kumtes di ay kay maestro na gyud ka.
1: Salamat, pre.
0: Ato ni pre ba? Nakabalita man ko bahin ni Milani. Naara man kuno siya gikapuyo ron. Unsa gyud kita nuod, pre?
1: Unsa, pre?
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrope Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrope Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
2: Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
13: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
14: Usa ka bulan ko nga.

0: Di ka baklay kay gawas nga ng hupong kong tiil maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko mahupong mo siyang mayo ginaim naman po na ko tin panyawan with magusin dantan o mga lokasimanan pag nakabaklay-baklay na kong sugod ato nakarecover ako Danilo Diximo Jr. taga Poblacion Hagunoy Davao del Sur 40.
1: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
2: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya ko to inom na pugko. 3 times ini kapi jud ko nga paragis bila-bila.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto mabalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DGX 500
4: ko si Rochelle ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod ipainom sa akong mama o DTX 500 walang kakapsula sulod sa tulo kasimana nawala judayon ang akong bugas-bugas best jud og epektibo ang DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS!
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Salada! Max Protectado pa!
11: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
11: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
13: ACS!
14: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
15: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
14: Ah, lagi. Basiglas na ni.
15: Ang taas imong sugar, murag presyos bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapay, lamina, makapagtik pa, maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
14: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati, dili na taas ang akong sugar.
15: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
16: Kini si Max Urban.
15: Kini sad si Goliath.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Pang-aplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi nakita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Sa tinuod lang, wala ko'y labot kung naman siya ikarelasyon ng akong ex. Ang ako lang ikabalakan, babae manggod ang among anak. O niya, nakigpuyo siya og laing lalaki. Tungod sa kadaghan ng binuang karong panahona, dili lang malikayan nga magkahuna-huna ako og bati. Og isip po sa kaamahan nga gipalayo na ko ang akong anak. Nanginaot ko pirmi sa iyang kaluwasan. Og unya, milagro kay ikaw ang nakikita na ko ron.
1: Mag 7 years old na si Inday. Usa naman gid ka kamaestro karon. Mangayo ta kog para sustento.
0: Unsa man ka tinuod nga nanakay kaipon karon?
1: Untaw naman ka. Kilabutan na uy. Ang angay ni mong fokusan nga makasustento kas bata.
0: Wala ko labot nimo kung mag-unsa man ka. Ubisan kinsa pa nang imong gikarelasyon diha. Ang ako lang, dili ko gusto nga dunay laing lalaki nga motipo ninyo. Tungod kay babae ang atong anak.
1: Ug unsa may labot nimo?
0: Kuhaon ko ang bata. Oh. Anhi siya nako.
1: Buong ka? Imo ipalayo na kung akong anak?
0: Dili na ko siya palayo nimo. Ang ako lang, nga anhi siya nako kay mas safe siya.
1: Ug unsa may buti mo ipasabutan na pagkaistorya ha? Nga di siya safe o ba nako?
0: Kung gusto ka mo suporta ko sa bata, kinahanglan nga anhi siya nako.
1: Na maestro ka lang? Kamauna kang manghadlok? Pasultihan ta ka. Wako mahadlok ni mo dindo. Kung kinahanglan kasuho ni nako aron ka lang muhatag og suporta sa imong anak, buhaton ko na.
0: Bilan eh.
1: Kung magmagahi gid ka, di ka na gid unya makabisita pas imong anak.
0: Bilan eh.

0: pastilan, kalisod bagutok anang imong ex. Oy, kung kasuhon yun gani ni hala, at bangi.
1: Ma, pero, usapay akong baot, anak ma.
0: Doon na, kay amahan ka. Dako kag baot, anak. Usapa, wa ka ni dagan sa imong obligasyon. Siya mo ay nagpalayo sa bata, gikan ni mo.
1: Ma,

0: ako pa ni mo pre. Ipadaan na lang na imong suwat sa DHP pre, kanang kining akong suliran. Kilibre man lang tambag sa imong pangutana.
1: Pagkutana ko na wala pre.
0: Adto na lang ka dito pre. Kay mo bayad kag consultation sa mga attorney, mahal ba jud kayo?
1: Kuwa din libre ana pre kung pananglit gusto kita nga na iabogado nga atong ika-istorya sa personal?
0: Kanang bahina pre, murag dili sa ko sigurado ana. I-apin na lang pangutana.
1: Sige pre, salamat.

0: Oh. Kung sa ibot pa sabot ini? Child custody dispute o visitation rights?
1: Sa ato pa, dili na gyud kaniya pabisitahon sa inyong anak?
0: Dili na ma.
1: Oh, naunsa may taon na smila niyo eh. Di na mahimo. Pangitain nagpaagi din do. Ayaw pagsugot nga pildihon ng kaatong imong ex nga wayhuna-huna.
0: Ma.

0: Nakalitang giko sa dihang ako nakita nga naipapilparan ako o pag-ablin ako child custody dispute o visitation rights. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Unsa may ligong basihan sa korte aron kuhaan og katungod ang usa ka ginikanan? Pwede ba nga kuhaon sa inahan ang katungod sa amahan nga way court order? Sa wa pa mi moabot aning bahina. Kuan man gud, iyang gipalayo nako ang among anak kay gamay ra man gud kog sweldo. Unya, ingon pa niya, dili ko no kapaigo ang akong sweldo sa pagsuporta nako sa among anak. Ikaduhang pangutana. Muangkon ko nga doon ako'y nataligam-an nga mga higayon nga wa ko makasuporta sa akong anak kay mipadayon ko sa akong pag-eskwela aron nga makakita ko og tarong nga trabaho ug doon ako'y ikasuporta sa akong anak. Pwede bang gamiton sa akong ex katong mga nataligam-an akong higayon nga wa ko makasuporta? Magamit ba ito niya as act of abandonment sa akong bahin sa korte, isip amahan? Ikatulong pangutana, sa tinuod lang, willing kay ko nga muhatag nagsuporta karon, pero ubos sa usa ka kondisyon. Gusto unta nako nga anhin ako ang bata kay wa ko'y salig nga naanay kaipon ang akong ex. Unya, babae pa gid ang among anak. Pero matod sa akong ex, wa ko no ko'y labot kay ang angay lang ko no nako nga fokusan ang para sustento sa bata. Unsa may dagana nako inimbahina? Ikaupat o katapusan. Unsa may kalahian sa full custody o shared parental authority? Kung naamang gani bagong gikaipon ang inahan, pwede ba niyang ipadap ang bata nga way consent sa amahan? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dindo.
1: Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlawa ang muhatag ninyog tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Masig unsa pa ng mga punto ha guys, ay kagool amo ng paningkamutan tubagon medical nas Dr. Rene Obra, mga personal emotional na itong mga pangutana o mga problema, ipadagin ng inyohang suwat sa suliran _ 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta ato ang mga suking tigpaminaw, hinaut-unta matagpaminaw ninyo? Inspired mo na may makutlong pagtulunan, makasabot mo nga kinabuhi na to. Di yun na perfect. Nothing is perfect in this world. Di yun na pwede nga mahimong perpekto ang ato ang kinabuhi nga naman. Ana yun ng life, guys. No? Iman ato ma-appreciate ug unsa ang naa nato, kinsa ang naas ato ang kinabuhi. Di nato ma-filter kung kinsa ang tinuod. Di man nato ma-filter, guys. Kana ganing galisod ta. Kana ganing walang-wala ta. Ya, naa sila. Kana at our lowest point. No? So, ayaw mo kabalaka kay kitang tanan. Natay bago, gibago, na atay mga giagian. Importante, taas nga ito ang pagsalig sa kahitasan, trust in the process, salig sa ito ang kaugalingon, ug di mawagtangan, ug pag-asa. Okay? Letter sender na ito karong adlawa, si Dindo, 28 years old, from Cebu City, tungod ni nga, iyahang katungod, isip amahan, no? Naa naman ti relasyon ng iyahang ex, ang iyaha is that nabalaka siya kay nakigpuyo man og laing laki, no? Ang iyahang kapikas didto unya ang iya pagyong katungod uban isip amahan ang kustodiya, medyo nagkagubot gyud siya, no? Kay nangayog called child custody og visitation rights mo niya mga pangutana. Unsa may ligong basihan sa korte aron kuhaan og katungod ang usa ka ginikanan? Pwede ba kuhaon lang sa inahan ang katungod sa amahan nga way court order? So wala pa mi moabot aning bahina manggod kay ilang gipalayo nako ang among anak kay gamay ra man kog sweldo ato unya. Unya iyang unya matud niya dili kono kapaigo akong sweldo sa pagsuporta sa akong mga sa akong anak. Okay. Klaroho nato no nga kani siya wa ko ka ang inyong pagpuyo no murag wa man ni beneficious kasal sa ako ang pagsabot ha. But anyway, we will clarify and classify no kung unsa gyud ang mga katungod sa usa ka amahan, duha manggod na ang classification. Magdepende kung minyo or di minyo. Aritas di minyo. We've been very clear nga kung ang bata illegitimate na anak gawas sa kaminyoon kay wa na minyo ang iyang mamagpapa, ang katungod gyud or ang custody ngadto gyud sa mama. Ang naa sa papa ang iyang katungod atong tawgon og visitorial rights. Of course, kung maayo manggod ang inyuhang pagsabot, pagbuwag, no, nga magkasinabot lang mo nga, maski pag visitorial rights imo, perhatagan ka og custody or joint custody, depende ra gyud na sa inyuhang pagsabot-sabot, no, depende gyud na siya. Apan, kung ug dili gani, if you need more, then pwede kita mo add to court, no? Mananghid ta, and always, tanawon manggid po na sa korte kung unsay makaayo, no, sa development sa bata. Where will it be more beneficial to the development of the child? Kay di na priorities bata, unsay inyong relasyon, ug nagka husay ba mo, maayo ba mo pagpagkigsabot or relasyon after the relationship, way labot ang korte anak, uy. Ang iyan tan-aw, no, ang unsay makaayo para in town sa bata. Okay? Now, kung ang mamagpapa minyo, then that's a different story. Ang custody gud anak joint unless the child is 7 years old and below. Pero kung mapamatud-an pod again, no, balik kita welfare of the child. Dili pod maayo maski pag below 7, mas maayo ngadto sa papa mapunta ang custodia, then adto gina dito. But normally, joint custody gina mamagpapa. Ang paghatag og suporta, lahi pod ning istoryaha. Because whether you are married or not, so long as you are the parent, pumaker kapag himo anang bata, na amoy katungod, dili katungod, obligasyon na ninyong duha. Guys, nga, muhatag og suporta sa bata, no? And ang support will always be dependent sa means of the giver, balansihon pod nato sa needs of the child. Kay ang mampod, no, kung ato apong paskwilahon ug international school ang bata, sukto natong papa ang sweldo minimum rank and file over rapod, no, ari rapod ta ka level sa estado, no, sa ato ang life, dili pod tag kabot mga langit nga di nato makabot, no. Ikaduhang pangutana mo, angkon ko nga do na koy na miss nga mga higayon nga wa ko makasuporta sa akong anak kay ni padayon ko sa akong pagskwela aron makakita ko og tarong nga trabaho ug mas na akoy means nga makasuporta sa akong anak. Pwede bang gamiton sa akong ex tong mga na-miss na ko nga higayon nga wala ko makasuporta? Magamit ba to niya as act of abandonment sa akong bahin sa korte isip amahan? Actually, no. Like I said, depende gud na sa means of the giver. Pero naadyog kay trabaho atong panahuna, no? Kinahanglan sa gud kamo tagana og certain amount para sa unta sa bata. Kay obligasyon man na nimo maski pag naakay gibuhat nga pagkabot sa imuhang damgo para sa imong kaugalingon na amang gudtay anak. Ato na gyud nang i-appeal sa ato ang plano og sa ato ang budget, no? So need gyud na pod nato unta, pero it cannot be taken super gyud against you, no? Pwede nato tong mahimong rason, pero moving forward dapat gyud muhatag yun kag suporta regularly. Okay? Ikatulong pangutana, willing yun kayo siya muhatag, no, sa pagkatinuod lang og suporta karon. Pero under one condition, gusto unta ko nga anhin ako ang bata kay wala ko'y salig nga naanay kaipon lain ang akong ex, unya babay pag yun ang among anak. Pero matod sa akong ex, wala ko nukoy labot kay ang angay lang ko nun akong fokusan ang para sustento sa bata. Unsa may laban ako aning bahina. That is correct. Sakto si ex kay lagi sa akong giingon nimo, the most that you can do is either fight for a joint custody, labi na kung minyo mo, pero kung di mo minyo, taman ramang gudas visitorial rights. Di pod na magdepende, di pod na tuhimoong kondisyon, di pod yun ta pwede mo ingon nga okay ko one condition. Di man na pwede ingon ana kay ang kanang support, no strings attached, yun na. Wag yun na'y labot ng ingon ana, no? So, dili na pwede nga muingon ta nga buhatag ko basta mauni, no, ingon ana. Dili pwede nang ingon ana. Way labot, no, ang paghatag condition, because the giving of support is not dependent on any conditions. Way labot. Ikaupat o katapusang pangutana, unsa may kalahian sa full custody o shared parental authority. Kung naa man gani bag-ong gikaipon ang inahan, pwede ba niya ipa-adapt ang bata nga walay consent sa amahan? Okay. Arita sa last question nimo. Ang last question nimo nangutana siya nga kung pwede ba ma-adapt, dili pwede ma-adapt kung walay consent sa papa, labi na kung sa birth certificate naa nakabutang angan sa papa o gi-acknowledge sa papa ang bata. Okay, so dili pwede na. It has to have the consent of the biological father. Ang full custody, nag-ingon nga, anhag yun ni mo or anhag yun sa mama, whoever has full custody, sa bata, anhag yun na magpuyo, Monday to Sunday, 24/7, anhag ni mo. Pero kung shared custody gani, magsabot mo. Pasko, Arinako, New Year na animo, Monday to Thursday, anhag ni mo. Friday to Sunday, Arinako, except ug unsa nga okasyon, kung birthday nako, unya matumong ug Domingo, ari lang gihapon nako, mga ingon ana. Nga depende kung magkasinabot mo, pwede ragin mong magpinermahay, nga ingon ana ang inyuhang kasabutan kabahin sa kustodiya. Pero maabot gani pod ang panahon nga pwede na mo pili ang bata, na apoy third party ang bata, dunggon po na paminawon ug unsa po'y makaayo sa bata. At all times, it will always be the choice of the child or anything that will be for the welfare of the child. Ana, yun na, ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awe. Ano ba daw sayang kaagi ka ron? Mokiniyos sa kalalaki nga taga Tungkop Ming Lanelia Cebu. Aga tumatatampo, nagdasingan nga Andrew.

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Hapon, kininyo Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, duha ka mga inilang mobile finance app ang nilaslas na sa ilang bank transfer fee gikan sa 15 pesos ngadto sa 10 pesos. Ang inilang e-wallet app nga GCash ni patuman na sa maong kalambuan sugod ni atong Hulyo 4, samtang ang digital bank nga Mayat mupaminos na usab ngadto sa 10 pesos alang sa ilang fee sa InstaPay sugod karong adlaw. Una nang ipalantawan sa Central Bank nga dugang mga bangko gubang financial apps ang mo-adjust sa ilang intra-bank o interbank transfer fees. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno usab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
3: ACS.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
3: ACS.
4: This Time Check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This Time Check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
5: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Was inumatag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
6: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension og diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
7: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, uban sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
10: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
11: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
12: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
13: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
14: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
15: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
16: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sabi nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Bukit to rawat eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay.
17: Pwede
16: lang ako makakas. Bila ay buhitan.
15: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
18: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanimao ang inyong Helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Zed Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Mas ayo akong tiyan nga grabe ka tuduhan na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Maayo gani kay giubanan ko ni mo dinhi sa bahay.
7: Okay, ingon magkangay ko rang usa. Pero unsa man nitabo nimo? Ganon nagubag mo ng mata nimo.
6: Best friend.
7: Ganon ko eh. Di ko magkalit niya.
6: Buwag nami ni Josh.
7: Unsa? Kadugay na ninyo, nagbuwag pagin mo? Kung di ba, engaged naman mo?
6: Oo. Oh. Kung ka na sa engage na me, hindi pa sa nakahimog binuang na ako.
7: Ah, nagbinuang di ay.
6: Oo.
7: Oh. Away ayo. Hindi mo na akong nagkasabot na me.
6: Sabot nga unsa.
7: Boy! Di ba nagsabot na mata? Gantiin mo pa si kita sa me.
8: Bay, sorry. Natinta lang yun ko. Ay, kumalaga. Mamahuwi ako niya.
7: Ayaw na.
8: Unsa?
7: Hindi na ko gusto nga magpaduol ka pa sa kong best friend, ha?
8: Oh.
7: Nagsabot ka.
8: Bay!

0: Grabe. Pila ka buwan na ang nilabay pero huwag yung magparamdam si Josh na ako. Huwag na gini siya pakialam na ako.
1: Nanay, pagsigigan nung niya eh. Kalimti na itong waya, yun yung mong ex.
0: Pero best friend, love, manggut kayo na ako siya.
1: Misagi pa sa kita na ka? Misagi binuangan ka? Love lang yapon ni mo? Ang samtaon ko, kamita sa karang utok ni Mumi. Dili puro kasing-kasing lang.
0: Kasakit sa di mo. Sinultihan ako, best
1: Maunay
0: friend.
1: Maunay tinood, best friend. Isada ko nga, di na ka magpatunto atong tawa na, ha? Di ko gusto nga masakitan pa ka.
0: Sakto ka? Sige. Akong isaad nga di na ko magpadani George kung mabalik man gani siya.

0: Sana mga smear. Kanina lang pong nagpabot niya dito sa mall. Oh. Ay, nanawag ng gitaon. Hello, asan naman ka?
1: My Andrew.
0: Oh, Diyos? Ay, kung may nagkupo sa cellphone ni May. Ha? Ngano?

0: Mga kasama, alam nyo ba yung term na doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o suplemin kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok, umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff ulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ka ba? Kasi nga naman para masigurong walang mag-contaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil siyempre may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang nilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
1: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
2: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
3: Tunay Natural at Original.
2: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
12: Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
12: May budget? So-

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're all one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Nakita mi ni Maybay. Gusto na mong ayuhon ang among relasyon.
5: Usa. Wisit.
6: Andro, naunsa man ka?
5: Huwag ko magkasabot, ma. Ganong lagi mga tao nga di ka maong mutu managsabot.
6: Nga no, unsa ba dahil nahitabo, sultihi ko.
5: Si May mong gudma. Anim gud ni.
6: Mora na hinungdan, mauglagot na kaayo ka. Nak, obvious ra kaayo ka.
5: No, saan man ma?
6: Nga nagselos ka.
5: Ma, mora na ako gisun si May. Di lang ko gusto nga pasakitan siya.
6: Kay masakitan sad ka. Ako ba?
5: Oh, ma.
6: Nak, dili inamigo lang ang imong reaksyon karon. Klaro kaayo ka nga nakagusto ka ni May.
5: Unsa? Ganun rito nga ingon ani man akong reaksyon. Di ba na si May sa gibuhat? Dako na siya. Ugwas ang kinahanglan ako. Mas may itong kapasagdan na lang ako siya. Hindi na kumagilabot.
7: Nagbalik mi ni Josh.
5: Oh, may nun.
7: Okay rin, Imo?
5: Imo mo na kinabuhi. Ikaw mo'y magbuhat ko nun sa'yo gusto ng mong buhaton.
7: Best friend.
5: Lutaw na ko ha, napag-ibuhaton.
7: Oh,

0: Nakabantay ko nakba. Wa naman lagi mo ilaaglaag ni me. Nga naman.
1: Oh, naglikay lang ko ba? Di ko gusto nga magsige mi uban para di na ko makapanghilabot niya.
0: Anak, nganong dili naman lang ni mo tuganan si May sa imong gibati para niya.
1: Oh.
0: Ayaw kong ingga nga hangtod karun. Mudi na ipagihapon ka nga nakagusto ka niya.

0: maayo kinisugot karon nga ubanan ko nimo.
1: Kasama ko sa kuha na hula. Kaya gisulti ba madaan. Dahil lang na dyan ko na bihana.
0: Uy, naunsa mong kauwi. Nagiduktok mong kukadiha. Okay ra ka?
1: Oh, nganong mo mani mo tawagis Diyos? Siya tatagi pa ubanin mo.
0: Nganong sila man, nga ikaw may akong gusto nga makauban.
1: Oh. Pagdali na. Pamili na diha kay may lakaw pa kuhuman din eh. Sigurado na giko. Huwagin masayap si mama. Na-inlove na giko ni May. Pero kung musulti ko ni Stinod, masigbawa sila ko. O kung dilipog ko musulti, kinahalang barugan gina ako ang nagita ko kaning akong gibati para niya. Mas piliun ako nga itago na rin kasi mawasin ako.

0: 시점으로는. 어, 왜 이렇게 해놓을까?
1: 마이, 생미, 또 아세스키 있나? 날릭산!
0: 오씨.

0: Es...
1: Mich...
0: Salamat. Salamat. So... Satanas.
1: Hindi magsigtabi. Fight lang yun, ha? Fight lang.
0: Hindi. Hindi na. Ako... Kaya...
1: May...

0: Tuig 1929, karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Katyalis antibacterial o antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, baho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Katyalis antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Katyalis soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, gyud ang Katyalis soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Katyalis soap.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
5: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ug mastautan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
7: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500, mabali sa mga butika.
8: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
9: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Mao kato mga higalan kaagi ni Andrew gataga tungkop millennial yasibo uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga reglohan, I love you na lang sa tago.
4: I love you na lang sa tago. Kikim-kimin ko nga lang kasama ko.
3: Ang mong kaagi, gibota na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, gubos sa direksyon ni Priscila Reganas. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaa. Sa inyong nagalain-lain kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usakawit care of

Amen. Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa, Handuman and Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: General Bird. Retirado ka na. Apan hilabtanon ka na gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo. Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
1: Mitro, Gaspar. Tagaw ka!
2: Miss Elluston na. Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus.
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Michael, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy, paminaw.
1: Ayaw kong pati ha.
3: Imo nang gipatay si Michael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalang ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
9: Pangong kumakabloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS!
11: Sir, health testimonies.
12: Health testimonies.
11: Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
13: Kidney niya dyan ayaw akong kilid niya nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabuhin na bispa.
14: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MS3 capsule, cholesterol and fat-free. MS3 capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.

0: Sure, this is by Sarge. Nawa, agad kami makaabutin eh, Mama Debe.
1: Kito, kuing taon eh, pastilan. Bisan og sa huna-huna lang, huwag yung kumagtahom nga makabuhat sila si Jam og Sarge sa pagluib ni mo, Misael.
0: May adlaw niya kung itagana aron paninglan ko sila, ma.
1: Misael.
0: Dili sa yun ang akong gidagatan sa mga kamot sa kagaw nga opisyal. Huwag nahitabo itong tanan. Human ko nila gibaligyan ni Bayjam.
1: Ay, si Jam. Hingpit na yun ka nagpaulipon sa iyang giilang agaw nga si Major Gaspar. Apan si Sarge na luoy ko kay labihan ang iyang pagbasol sa maugita po.
0: Huwag ko'y kaluoy alang sa mga hudas, Madibi. Pabahiron ko gid sila. Patyon ko sab sila.
1: Nakita na ko ang tumang pagbasol ni Sarge. Pasailuan na lang siya, Misael. Ikalimti ang gitinguhan ni mong panimaus.
0: Siya ang nag-ilad nako. Aron madako niya dito sa dapit, kaboy gisabutan nila ni Bayjam. Gilinglak ko nila. Ang buhi nilang bakak, mo'y nahimong dangilag karon sa akong kasilag.
1: Bisag ni Sarge na lang. Dili mo ba di ay siya mapasaylo, ha?
0: Wa ko'y pasaylo nga ikahatag niya, Madibe.

Nilakaw gid siya nga wako dada. May bawag yun unta siya nga nasayod ang kagaw nga Major Gaspar nga bugit siya. Pero kung piyang sakit kaayo, hinaot na okay lang ginunta niyang lakaw. Ah, ano man ko? Grabe ang kapalaga nga kong gibati para ni Misael. Anong ingon man ini ang gibati na ko alam ni mo, Misael? Nga hasta ko, wala gani magkasabot sa akong kaugalingon. Isip higala ba lang kahapning pagpatia? O, kikok man at ikaw. Diyos ko, naunsa di ay ko. Ano ko? Dili ko ang niya. Kay hugaw ko nga pagkapapay. Hugaw ko.

0: sayo sa kong gituan. Sabay misail ko itong diya sa bahay o gikasulti ni ng tipi. May ganigay, wasa makabantayan ako din eh. Oh, si Nang Dibi, may gawa sa bahay. Nang! Nang Dibi! Nang!
1: Sarge?
0: Nang! Nang Dibi! Gisultihan ba ni mas bay misail na nangayin akong pasailo nang? Kay gibasula no ginako kung saan nga akong nahimo dito niya nang.
1: Kamong duha si Jam, gidumtan ka mo ni misail.
0: Huh?
1: Kanina ka raday dias gawas, ha?
0: Oo, nang. Walang kumuduol sa inyo, kaya nagtuom ako nga, isa mo'y naa sa inyo, huwag imugi kasulti.
1: Pastilag na kamay ong siya ni mo og sa imong motor. Siguro, yun ko nga mo, balik to og patyon ka.
0: Sa? Ginoo ko?
1: Lakaw na lang, Sarge. Sige na, biyak na dayon.
0: Nang Dibi,

0: babalikan ko patingal ito. Murag sabay, Sarge, ito. Karoon ka.
1: Oh, siya. Si Sarge, good. Pero tuan na kabiya na. Isap ko makatukot, anak, oy nga patyo ni mo siya. Masailua na lang ang higala ni mo, Misael.
0: Masailua ako, ma. Apansag kikiingon ko na. Huwag ko'y pasailo nga ikahatag sa mga hudas.
1: Misael...

0: Maayo kini ka na, Miss Ayla. Ni ang general na siya tuyo na to.
1: Kanihara ba siya?
0: Dili pa lang dugay. Nagsunuray lang gid mo. Miss Ayla, kumusta ang imong lakaw?
1: Hapit ka magkakulo sa among Danny by Sarge.
0: Miss Ayla.
1: Higayon na gano'ng tatunga, ikapanimaos na ko ang ilang paghudas na ko.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ko diyo si Jitro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, ang pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimul lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
0: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: Newsbreak.
4: Ayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing. Ang tigamaw tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipaabot nga palambuon pa sa nasod ang pineapple exports ni ining ato sa Estados Unidos. Subay sa pagpakigalayon pa sa duha ka mga nasod, aron ma-finalize ang usa ka kasabutan nga mubukas sa tanang US ports alang sa presko nga mga pinya sa Pilipinas. Masaligon si Bureau of Plant Industry Director Gerald Glenn Panganiban nga mahimo makabot ang kasabutan kon makompleto sa mga otoridad sa Amerika ang pagkonsidera sa mga komento gikan sa mga stakeholders aron maghatag sa nasod og mas lapad nga market access alang sa farm products. Sayo niini ni-request na ang naasing Bureau sa US Animal and Plant Health Inspection Service pagtugot sa mga preskong pinya gikan sa Pilipinas nga makasud sa tanang pantalan sa Estados Unidos.
5: Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanailang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Diligyon magpugis-pugis inyong ang panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy dinhi sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc ug Roosevelt Drug sa Batu, Leyte ug sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Nila Intinado, 44 Malaysia City. Dugay-dugay na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, pura ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata akong sigunda, ginutuntui ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
7: Makabuhay!
8: Ah! Akong bugas!
7: bugas-bugas.
8: Akong katul-katul na ikaw butangan.
9: Bugas-bugas o katul-katul?
10: DTX 500 na!
9: DTX 500!
10: Aduna kini antimicrobial properties
9: nga makatabang sa pagkuha
10: o pag-ayo sa bugas-bugas
9: o katul-katul.
10: DTX 500!
11: Pabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
10: DTX 500!
12: Para sa Janice, dugay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang, hindi kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
10: DTX 500!
11: Pabalik sa mga butika.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa fried washing machine detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS!
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Salada! Max Protectado pa!
19: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Salada! Max Protectado pa, unique!
19: Max Salada! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
16: ACS!
20: Ayaw kalimot. Imo kong tuong kamot. Busa, katimbang sab ko nimo sa pagpatuman o niya ng maong panimahos.
21: Salamat, Glina.

0: Lina, pangandam alang unya sa atong pag-exit. Kung imo almas, andam ka nun ay.
1: O, Misael. Andam lagi ko sa pag-backup mo kung magkinoon sa magani.
0: At tuon ko lang na imutangan sa mga kakaw.
1: Tuon ang iskwadro. Andaman kong daan ang akong kaugalingon.
0: Mga kagaw! Ako, ang eskwadro! Kada kang binulto ng mga droga sa ang dihikyat nila anong lamisa. Mga kagaw! Hilak sa usag ang masusong na bata. Nagikan sa suod niya ng kwarto. Kaluoy paminahon sa hilak sa bata.

0: Ang hilak sa masuso nga bata sa sa kwarto. Di na mawa sa kong nauna. Ingon man ang syagit o tiyabaw at tumbabay.
1: Mulampos lagi ta. Kana mo yun nauna ah. Ayaw ang tulisok sa imong konsensya.
0: Glina.
1: Doon na lang ta. Mission accomplished gihapon ta.

0: patay ang akong mga sinaligan, nga tighog og mga binultong epektos sa mga squatters area. Sila si Ace ug Bini.
1: Onsa? Kinsa ka patay sa ilaha? Kinsa?
0: Bangeg sa ilong. Ang nitumaw karon nga riding in tandem.
1: Kinsa ka na sila lighting in tandem, ha? Kinsa ka na sila?
0: Padayon pang yagiila. Apan gituhuan nga bagong sulbong nga mga vigilante gamupatay og mga drugista.
1: Ikaw ka na himo paagi para ilahan kinsa ka na lighting in tandem, ha? Bahala kita gasto takakwalta. Basta kita kabaos pa.
0: Nakapatahap ni naku, Madam Jing. Darling palangga. Natingali og protektado sa mga kadagkuan sa police organization. Kining mga assassins.
1: Alon, wag pang kanatuta. Ikaw karahin mo imbestigal.
0: Oo, lagi. Akong panikamutan nga mailhan kada sila.
1: Ikaw na dali ila. Ikaw dali ila sa ila, ha? Di ka na ako lagot kayo ba? Kana lagot kayo si ako ba? Ako ba? Aksa ako ba?
0: Uy!
1: Alay kakit! Alay! Pete!
2: Bulyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
3: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
2: Lagi. Basiglas na ni.
3: Maunang taas mo sugar. Murang precious mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
2: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
3: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
4: Kung kay baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad, maigo ni ini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka ng atong ampinga ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-Seed Panyawan! Seed Panyawan Garlic Capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Seed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
5: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
6: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
7: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama, Sig Unilab.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapuy kaayo, sir. Bago akan trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Wala, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Sulay mo rin ba? Mawalay mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawaman yun ni kakapuy mo.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pud ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiana. Talik kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok nako.
3: Di lagi. Kaon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Kini si Max Urban.
4: Kini San Sigulyan.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Pakaplas og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung upadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang agay, sakto sa kaharuhay.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Kini nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Dagang mapanghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Kinahan lang mangandam tangdaan, abay Mikmik.
2: Sa unsa?
1: Karon nga, nagunita na nila ang mga hulagway ni Lulupilo. Posible nga dunay laing manglungkab og lubong sa umaabot diha sa Minteryo.
2: Maabot yung pagtuon ni mo?
1: Oh, may Mikmik. Klaro kis naong ni Gaupoldo nga kita gidang yang gipanidaan sa atong lakaw dito sa lungsod.
2: Bitaw. Kitutahan pata nga nakapalto.
1: Buti pa sabot nga nagtuogid siya nga nakaprinda tag-alaha sa ponsya.
2: Mungkud! Anya, unsa ba yung pangandam nga buhaton?
1: Naguna-una pa ko.
2: Aw, oh, wagi tayo mahimo inilain gaw. Gawa sa pag-guardyas Minteryo.
1: Aw, gusto ka. Atong batayan og mayo ang Minteryo.

0: ba kayo si Sir Darwin?
1: Hi, Paldo.
0: Oh, Melchi? Niya na ka?
1: Oh. Nahuman ako sa komisyon sa menteryo. Ako ang nakuhaan ng tanong mo sa Leo. Ikaw? Mission accomplished na ba ka? O sa may mong naparidaan nila ni Johnny?
0: Aha.
1: Sure, sabda ko yung munang panidaan. Uy, ano sa men? Nakaparinda kit silag alahas?
0: Tingal eh.
1: Mao pa? So, tinuod kiti ay nga nakakuha silag mahalong alahas gikan sa gipanglubong nga dato ini menteryo.
0: Mao nang akong pagduda. Kay gikan sila sa pawn shop, nangahaon man dayon sila.
2: Aldo! Mayo kay ni Anika.
0: Oh.
1: Imo na sang turno sa pag-report.

0: mao ka nang ko nakita, sir. O pagkahuman nila sa punsyap, nangaon sila. Kwartahan kayo ang purma nila ni Johnny.
1: Kaon mao na. Naprinda o nabaligya, nagitingali nila ang alas.
0: Posible, boss.
1: O sa pay, imong napanidaan nila.
0: Maura na, boss.
1: Kaon mao na. Dali na ito makuha ang maong mga alas. Ay tuwa na maghanis ahinsya.
0: O, boss. Mawagin ang ako pagtuo, boss.
1: Ano ko na? Aha. Sige, makalagyaw ka na.
0: Okay, boss.
2: Lindo! Kamusta na ang pagsugat mo sa akong partner?
0: Kinsa pagkaang partner nila sa negosyo.

0: Kitang duha gid unta ang dunay armas abay gaw. Johnny.
1: Awesome sa tagloing armas abay eh.
0: So, kapitan. Magpasuporta tas kapitan.
1: Abay. Doon ako isultin mo.
0: Unsa man na. Bay.
1: Dili maayo nga musalig tag maayo sa kapitan.
0: Unsa? Aba, nga naman.
1: Konsuhito siya ni Lolo Pilong. May mga gidudahan na gud siya sa lihok ni ini, di ba?
0: Na. Samot nga kinahanglan doon na gid kay armas nga mubuto.
1: Hmm? Di ko gunahan na ng armas nga mubuto eh. Kulbaan ko na.
0: Oh, someday gusto ni mong armas, kanang jungle bolo or hunting knife?
1: Kulatahay rani nga ako.
0: Ay, bida ni mo abay. Ay, di na magsilbing kumo. Ay, kung mabuto ng imong kontro.
1: Maguna-una pa ko, abay. Ay, mas maayo good nga. Wala lang musuho din ni Sminteryo ba? Panahon sa kagabiun.
0: Anya, saan man na ni mo? Ngang ubang tao, di man mahadlok o Sminteryo.
1: Pwes, kinahanglang mahadlok sila.
0: Unsay?
1: Kinahanglan nga kahadlukan sa mga tao ining dapita, kining maong Sminteryo.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
4: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
5: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
4: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka!
7: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pagbalik sa mga butika. DTX 500.
8: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500.
9: Pabali sa mga butika.
10: Uli at ging ng kusdoktor, likayan ko nun ako ang tamis.
11: O gaano nagkapi, magkaanang ang tamis, wala Sir Max?
10: Lagi, basiglas na ni.
11: Maunang taas mo si Ogar, murag presyos mo gas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapay. Lamina, baka

0: sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
1: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyaman Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
0: Basta kaping Shid Panyaman, diabetes, malikayan. Shid Panyaman Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
2: Ako si Lady Ninta Mayra Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sabay buhaton na to, abay. Aron mahadlok ang mga tao nga muso din his minteryo.
5: Maghuna-huna tagmayo, abay.
4: Oh, mahadlok yun sila kung doon ay mga tao nga armado nga magpantay sa minteryo, bay agaw.
5: Di na ginamahin mo nga magagubot sa minteryo. Kay kun, dugo kong taan na og mga tinugyanan sa balaod.
4: Unya lagi, unsaon man nato sa pagpanghadlok sa mga tao aron dili makasod?
5: Ang akong pagkaungo.
4: Unsa? Mamalbal na lang ka?
5: Aw, mawagin ang mahitalbo. Mamalbal na lang gid ko ini.
4: Saan na niyo pagpamalbal?
5: Aw, ako na lang sundon si Lolo Pilo.
4: Nakakita na ikang lulo niyong namalbal?
5: Abay, wag ko makakita niya ng kit-kit og tao. Pero, nakakita ko na magsigi siya uwang matagtaktul sa buwan diha sa ibabaw sa mga nitso.
4: Unsa?
5: Bata ba kwado? Sa diyang ako siyang nakita nga ni Anis Minterio. Dinhis iyang payag. Unya, migawas siya nga.
4: Bay, Jenny. Naunsa ka? Mitiurok magot ka diha.
5: May utok masaday ko, abay.
4: Oh, natural, abay. Doon nagit kay utok. Kay patay na unta ka kung wapa kay utok.
5: Diyan sa ka, ha? Diyan sa ka.
4: Sa man ka! Isa mo na, eh. Sa may mong kuha-ulis ka bansi mong lulo?
5: Kini!
4: Ha? Saan mo na ni mong itong mga panapton?
5: Ungo mo ko!
4: Maong mag-itom ka kay ungo ka?
5: Magad! Kinahalang kahlukan ang materyo sa panahon sa kagabiun.
4: Anya, mutuo kang mga tao ni mo?
5: Nga nang di ba sila mutuo? Mahadlok mga nila sila ni Lulo? Mas mahadlok na sila nako kay batanong-ungo, good ko.
4: sige. Onya ako?
5: Okan, ikaw? Assistant pa ka sa ungo? Kinahalang mura sa kagungo?
4: Oonsa?
5: Sige. Ako pa ning habuao ng magamitin Lulo, ha?
4: Abay! Saan mo ng mga garapa?
5: No? Karoon ba ko makabantay, Ida? Kining mga garapas kilid sa kaban?
4: Mura mo na garapas mga ungo, abay?
5: Ha? Ano di? Nadinig garapa ang ungo?
4: Doon naman kuno na sila ilana. Nga ilang ihid-hid sa ilang lawas matagtakdol sa buwan.
5: Hala. Nakabantay mag-o sa una, abay. Kung muduol ko ni Lulo.
4: Ha? Unsa may imong nabantayan, abay?
5: Manimaho man ti siyang lana kanunay.
4: Unsa?
5: Uy,
4: abay, Johnny. Chili ka tinuod nga. Ungo ang imuang lulo, abay?
5: Unsa? Ala no. Aw, kung tinuod siyang ungo, musamot nga mahadlok ang mga tao din ni Sminteryo.

0: Boss Dindo. Mayo kay niya naka boss.
1: Oh, nga naman. Duno ba'y problema din samtang wa ko?
0: Oh. Wa man noon boss, kuan lang mas mahadlok magkuan ng imong amahan kay nimo boss.
1: Tay paragon. Kumusta man gisugo nimo sa kong amahan? Imo na natuman?
0: Oh, oh boss. Klaro kayo nga naprenda ni Johnny og Mik-Mik Tumboy ang alaha sa ahensya?
1: Mm-hmm. Kung mauna, doon nagibahandi ka ng maong mga lubong sa musliyo.
0: Ah, doon na yun ha, boss.
1: O niya, ang retrato nga nakita ni Milchi nga gigunita ni Johnny. Nakuha ba ninyo?
0: Wa, good boss.

0: ぐわ
1: ー、
0: 哎
1: 呦我
0: 啊
1: 아빠유이랑숨낭나옵니모또나가있다고
0: 오아빠이똥은개옹오나고
1: 온스

0: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. That portion was brought to you by Bygon, 100% knockdown. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
1: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
0: This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
3: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
4: Unsay alip yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bila-bila herbal oil?
5: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god yan. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayin lang gihapong gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na itong akong pamanhod og kanormal.
3: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
7: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa so kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
9: Oy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
10: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
13: Ang galing-galing mo.
14: Smart 2.
13: Smart Dishwashing Paste ko.
14: Smart 2.
13: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
14: Smart.
13: Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal. Plastic number one ko to.
13: Tanggaling-galing mo.
14: Smart dishwashing paste.
12: Heavy duty linis bawat pahit.
15: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
14: ACS.
16: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
14: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumakabloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
18: Zed Health Testimonies.
19: Health Testimonies.
18: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
20: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
18: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
21: Dina,
19: Bilang kilo sa karne?
21: 500.
19: Hulo.
21: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Noong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ogi 800.
19: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Balit na.
22: Sarap magkasama.
23: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang RMN drama. Mamasay na usab. Pagdalit kaninyo ning Sugilano.
2: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man dito mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasama.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling nga kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa'yon nga dawaton ang kamatuuran, Melanie. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Mapanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunog ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa kabinuhat, kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimahay, nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siyo pa nga mudanag kaniya aron mabanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanuat ni Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna ang panahon.

0: Ora, satad ka na to sa Camel Soy Sauce.
1: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Put naming mati kani o, pa-check up ko dito. Tapos duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud. Sa kapi na lang gyud niya. Nga paragis bila-bila niya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tick. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga bila-bila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ato ba nang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape niya ko to inom na po ko 3 times ini kape jud ko na paradis nila nila please sa hiram pauses kuan ako 5-7
2: busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
1: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
6: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
1: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Ladies' Choice.

Ay, salamat. Naumanagi ko sa akong pagluto o pag-andam para sa mong panihapon. Igo sam nga, maabot si Chelsea o ba ninang gidinggikan sa eskwelahan. Magkapanihapon nami. Hugasan ko lang una ni nga akong agi aron andamo na lang akong daan ng lamisas panihapon. Halang akong phone. Ay, manron. Ay, pasilan. Ako mo dahil ninggi charge. Kisa man ni chat, uy. Oh. Uy. Milagro. Gika ni Eileen ng message. Pero, siya ni? Lay man ng profile picture. Nag-swimsuit man ng may katapat nga. Afam? Oh. Wow. Isog-isog yun, ha? Diin man niya mabunalin ng apama ni. Taod-taod naman niya siyang wak maka-message na ako. Yun na. Hi, Besh Milania. Musta na you? Long time no see, ha? Pastilan. Gimorder pa akong nga, Melanie. Hey, Milania ka karun. Usa ko, asawa ni President Donald Trump sa Amerika. Ay, kriminal, ganyan mapayahan na da. Usa kayo nakaon inang igata ni ay, nakaroon pa man nakabalik og message. Dugay na cute ka ayo. Ah, akong replyan.

0: man siya nagpagkara ini iyang afam nga gitakintakin. Kay wa pagyun masini ang akong reply sa iyang mga message kaniya. Usa ni, aron lang gidi akong patan-aon sa iyang post. Ang ikat. Siyaro, ang tutrun, huwag niya basahan akong reply niya. Uy, si James naman tingali ning maabot kikan sa work. Akong tanahan. Kapi naman. Huwag pa man sila si Chelsea ug nang giding.
1: Well, Han?
2: Mami!
0: Oh, oy! Si James, cutie eye! Nag-uban sila ni Chelsea.

0: Nga nung waman mo manawag sinanggiting Chelsea, nga kinidaay si daddy ni mo, James, ang nikuha ni mo sa school.
1: Ingon man si daddy, nga mutawag or mag-message ra siya ni mo. Di ba, dad?
2: Nalimot ko. Sorry, han.
0: Ni mo, James. Ngisi ka lang. May aksyon na ba ako kabalaka kung nga nung ngit-ngit na, ha? Unya, wak pa sila sinanggiting. Ikaw sab Chelsea, wa sab gyud ka mag-message. O sa may kapasalanan sa imong phone?
1: Si Tati Lucky.
2: Ay, nalimot lagi ko, han.
0: Limot.
1: Ikaw ang nagit ka, dad.
2: Ikaw, Chelsea, ha? Mangunay kang daddy ni mo, ha?
1: Kuwang.
0: Na, pagilis na ka mo, be, kay nakaluto na kus panihapon. Aron manghaon na ta.
1: Human naman may pangaon, ma'am.
0: Ha? Huh? O sa'yo man ang magpangaon?
1: Bitaw, ma'am. Di ba, dad?
2: Sorry, han.
0: James?
2: Sorry. Sa umangon nga na maraig maning atong baby Chelsea nga, muit na kuno siya ka ng crispy chicken sa iyang paborito nga fast food chain.
0: O niya? O saan ko man ako giluto o giandam para sa utong panihapon?
2: Ang usaon na, di kanon. Di ba, Chelsea?
1: Yes, Dad!
2: Sige na.
0: Kasi nabot uroy ning amahan ug anak.
1: Mami, unsa day kiloto ni mo? Ikutong para pa ko, kay wak man kong mabustog sa among pagpangaon ni Daddy sa kawas.
0: Ha? Hoy, Chelsea, dili na na maayo nga masobra ang pagkaon, ha? Labi na kay gabiin, ha? O sa pa, glutonina na.
1: Wala kit ko mapusog, ma'am. Ang sadayin mong giluto.
0: Oh, chicken gihapon?
1: Yay! May

0: Ikaw ba, James? Nay, ang mga dress ni Chelsea. Nagsugo na ng panghuot, nagkatsabi na ng atong anak.
1: Si Yaw-Yaw eh, ano siya man gusto ni mo? Nga mapayatot na siya?
0: Ay, dili, mangkod. Ang ako
1: ba? Hindi na itong mag-istorya, anak. Buhatan natong manghod si Chelsea. Alam, dili ka na mag-bagot-but niya. Sige, yaw-yaw eh. Daribi.
0: James! Uno. Uno, ha? Dos.
1: Siyap, ya. O niya natiwas ang pag-iap. Ikaw man nato. Manghura nato si Chelsea.

0: a.m. Newsbreak. Newsbreak.
1: Ayo nga po na ko si Radyo Man, Juicy Force, JQ Canals, ito the news break, karoga po na, hanggang ito sa Data X 513, pinibang mamatanon, ang naanay dad mag Data X 500 ka. Ang Data X 500 ay mas superior, ade oxidants, nga maoy graputik na sa masilyula, apel ng skin cells, batok sa nanamis ng free radicals, sige po kami sa evolusyon, iveris mabisyo sa mas pilong sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa tuga, berita paskaan ang kaso karugad lawa haga suspek sa pagpatay sa yaga kapoy o pag-angos sa Estefaner ni Ini dito sa may sityo Dapdap Barangay Dumlog, siyudad sa Talisay. Aga suspek in sa gitanggong karon sa Toledo City Police Station ilhat ka si Cyril Cabaluna, 40 anyos sa Parigon, o lumulupyo sab sa nisgutad nga lugar. Siya maoy kapuyo sa gipatay niya nga si Anantraya Manyak, after 3 anyos sa Parigon, o sa ama-ama niya iagibunalan nga si Pedro Madrid Rizal, sa 3 anyos sa Parigon. Ang maog nga suspect nga si Cabaluna, gipasgarag kasong murder o physical injury, umansya mo ay gitumbok nga suspect sa pagpatay sa iyang kapuyo nga si Banyakap o bibuna sa ama-ama nga si Rizal. Sa nasaran na base sa investigasyon sa kapulisan sa Toledo, na kinigbang suspect nag-abog na si aga biktima tungod sa pangabubo. Kahapon sa gabi, misuod kini sa kusina ang suspect nagdaag gunting o iyang gidungga magkaroon ngayon kinig biktima nga iyang kapuyo nga si kung kini si Manyakap pa. Samtang ang ama-ama nilig ibunan sa bug putaw yun sa pagkaangol ni diyang gidas tawag kinig iyang kapuyo nga si Manyakap po ay swerte kay gilikar kinig patay na samtang ang iyang ama-ama na angol o nakaangkol o bunog o makinigbunalan o putaw. Gimulay na gibisasyon o gimulay na hatpo sa depresyon sa kabulisan sa Toledo City Position o resulta sa pagkasikop sa mga suspek kinsa git balhog na karon sa Toledo City Police Station. Patulong news break ang karong kapuna. Tugat na sa Data X 513. Ang Data X 513 kampiyon ng infeksyon na 1.3 million aura units sa antidotes. Efektibo kanyang paundra sa mga free radicals sa oxidation. Sa Data X 513, atong panit mga taon, eternal organ na yun. Ang Data X 513, disbase sa Bethesda. Fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gas formation, RPCDT, insomnia, acute pancreas GERD. Ang Data X 500, ang sekreto sa magkuwapo.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
3: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
5: ECS. You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama?
9: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
10: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
11: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
12: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
13: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
14: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
15: Pahibalo!

0: paghayahay. Musa ikaw, ay paglangan gasa kini sa kahitasan ang original Koy Herbal Capsule. Makaingon dyan ka o sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Gonzalez, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
4: same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
5: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.

0: Que passa, bé?
1: I l'un que t'has nàunim. Mi si l'un, oi?
0: Som li gusto nimo. Nga mo hilako?
1: I l'un.
0: Siya, oi? Musamot ka na siyang kagwapa kung mag-ining ang anak na siya ba? Medan ba?
1: Che?
0: Santik sa kundukan ba? Relax ta gamayar nga, hindi ka taon-taon mag-tekto ta.
1: Ilong dyan, James. Uy, tekto ka karun.
0: Okay. Yan siya may gusto ni mo. Tekto rin.
1: Ilong?
0: Dali ba? Santik sa kundukan ba?
1: Nagluka na yun noon ko.
0: Sige lang, karong tataon. Tambala na natong yung duka ni mo.
1: Kara, James, ha? Trabaho ka para ba umha? Di ka rin ba dahil makabangon o sa'yo basta mamuaw ka?
0: Oh, mo absent.
1: Hirong, uy. Absent ko taon.
0: Ito. O pa makuha yung akong leave karong buwana. O nga mabsin ko. Be, pag-aksahin noon ko, be.
1: Okay, katiyot sa pa. Mag-istorya sa ta.
0: Story lang di, ha? Magmaniwalas ako dire.
1: Kagaraon yun ni Juan,
0: eh. Story lang di, ha ba?
1: Katiyot sa pi. Katiyot sa pa. Uy, mag-CR sa ako. Katiyot lang.

0: Я побутує кріцані. Нейном думка, Саймон Краш.
1: А? Краш? Ну ще краш па? Що тут ішло ти неймо?
0: Вапіта уй. Нейном думка ні Айлін?
1: Айлін?
0: Като ба нга конференц са уна, нга накалайк неймо?
1: Ну ще гадия?
0: Сио уй. Alam ko't kalain ko, kumitsara ka ni na.
1: Diyos ko, kunay naman duman nga Aileen, eh, nga akong crush.
0: Kaya isa maday nga na itong imong crush.
1: Ha? Crush ba? Bisa ko saan mo ni masulsi mong huna-huna, eh?
0: Ay, mag-istorya sa lagi ta pa.
1: Masa pa mo din, eh. Istorya naman ta.
0: Nag-istorya lagi. Pero, nagmaniho masad ng kamot ni mo diha o pangori-kori.
1: Tiyak di lang, good. Ikaw naman akong gikuri-kuri.
0: Bitaw, James. Si Aileen lagi pa nga akong friend sa una. Nga taon-taon na ang wa magparamdam. Ni-chat-chat siya na ako kaniya before mo miabot sa Chelsea.
1: Hmm? Ano siya may kichat?
0: Marikit siya nagpasuya sa iyang afam karun.
1: Nagpasuya sa iyang afam? Nga naman deh. Masuya sa breka, ha? Milan eh?
2: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong ayaw akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang paalala, ang iBerry ay hindi

Mahigala at ang ninyo ang sunod na sumpay na atong bag-ong sugilanon. Kun mahilo na pa ang panahon. Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Liceo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa R.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ine. Pero, imo ni giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
3: Ay, Isa! Kinahala mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wapi saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: Hatag din siyang kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanagsuon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Ang Zed Liniment Oil, mas gihimo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ka mo'y biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa uo, ngipon ug tiyan, epektibo ang paghaplas sa Zed Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga dunay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Zed Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan ug uo. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Said Pharma.
7: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
8: Nawan ana makaug gana sa kama?
9: Masinug.
8: May diabetes ka?
9: Ang DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Adlay powerful extracts.
8: Nga phytochemicals.
9: Ug antioxidants.
8: Nga gigan sa palaya.
9: Ug the sugared sugar cane.
8: Mga organic compounds.
9: Nga effective.
8: Batok sa sakit nga diabetes.
9: DTX 500.
8: Sa mga butika.
9: DTX 500.
8: Ang tubag.
9: Kontra sa sakit nga diabetes.
8: DTX 500.
9: Epektibo.
8: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
9: DTX 500.
8: Imo sa the sugared sugar cane extract.
9: Ug anti-diabetic property.
8: Gigan sa palaya.
9: DTX 500.
8: Garantisado.
9: Highly recommended.
8: Sa mga eksperto.
9: Mabalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
10: Delivery! Maria Jose!
11: Is that box really mine?
10: Surprise!
11: Why are you inside the box?
10: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval.
12: So you should...
13: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
14: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
15: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
18: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
17: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That portion was brought to you by Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
19: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
20: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
21: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
22: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
24: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for every day.
23: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
24: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
23: Heavy duty linis bawat pahit.
25: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.

0: Uay, ingon ini mo gud kuno basta magsabak.
1: Mao ba? Ambot lang sad. O mama ko makasaway gud.
0: Ay? So virgin pa day ka?
1: Oh ma'am. Oh, miga.
0: Hala no? Virgin pa di ay ka?
1: Proud virgin.
0: Nanginsulto ka?
1: Oo, ma'am, uy. Oh, miga, di ba, proud lang ko sa akong edad ka nun ba? Putli pa ko.
0: Okay. Imusad na.
2: Oh, Kent. Nganong gabi naman ka na uli? Hubog pagyuit.
3: Nganong di amang ka?
2: Ani na kumupuyo? Hangtod sa atong kasal.
3: Bullshit!
2: Oh. Kent! Kibullshit ko ni mo? Kabastos ko ni mo?
3: Wala na lang makapaabot na ako ang mukuha ni mo sa inyo!
2: Huh. Ang imong maguwang ang nagkuha na ako.
3: Waunta ka mukuyog!
2: O gano'n di mo kumukuyog ni Hans? Nasiya man akong kasandigan karon ng akong pagsabak.
3: Pero ako magkayamahan na ng imong isabak! Ako unta magplano kung asa mo ipahimutang!
2: Ano? Magkahuna-huna ka nga paanhiun ko din, he?
3: Dili!
2: Unaaraman man di ay na! Naniguro ko, Kent. Mao nga pag-offer ni Kuya Hans ni mo nga ani ko mupuyo sa inyo, nisugot gidayon ko.
3: Ang buti mo, eh! Sige! Kamuna yung pagbuot! Mutando na lang ko!
2: Ay, Kent! Kent!
4: Kalma lang, Claire. Kalma! Ayaw una pagawas ang imong sungay. Martir ka. Martir ka!
5: Murag niabot na si Kent, ma.
6: Aw, andaan muna nato ang iyang panihapon.
3: Isa, kape!
5: Hubog na sad ka?
3: Ano na ya, kung hubog ha? May problema?
7: Kent, unsa may gusto ni mo? Coffee or milk?
3: Ano nagtanga mo ka na isa? Sogo din ang kape!
6: Kape ko. Uy, ay isa!
5: Black na iyang coffee, Mika. Kay pao ko. Sige, ako na ibahala din ni Ayasa. Ako na yung masilbi niya.
3: Ganun ikaw yung masilbi na ko, ha? Tabang ka?
5: Naipaw ko nga dili ko katabang, pero umaabot ko ni mong asawa.
3: Oh, tuod. Bawa na, Ayasa! Kisilbihan ko sa umaabot na kong asawa.
6: Dali na, Ayasa! Wala ta kinhangla na diha.
5: Dali na. Dali na.
3: Kung saan may ibaabot ni mo? Silbihan na mo kape!
7: Sure. Okay, Kent. Asa man ka? Magkape man ka ka? Kent!
4: Shit. Kapanuway ini kinabuhi ah. Unang gabi palang ganit na ako din yung impyerno na.
8: Ayaw pag-surrender, Claire.
7: Hans?
8: Ipakita ginan ni Kent nimo ang tanan niyang ngilad nga batasan. Aron mo surrender ka. Kuna-kunaan na lang. Ang Kent nga imong nakaila sa unang mga panahon. Ang Kent nga nagmahal niya.
7: Hans, di ko na mahimo kundi apa si Ayasa dinhi. Papawaan na lang na siya.
8: Sa ako nag-ingon, ayaw hilabti sa isa. Ako na siyang property.
9: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
11: Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
12: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
14: Gigutom na ba?

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3. Dito ako, believe.
4: Tofu sisig?
5: With mayo?
4: Pwede sa ulam yan?
6: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
7: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
9: Drink responsibly.
8: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
9: Drink responsibly.
10: Bilang kilos kani?
11: 500.
10: Hulo.
11: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
12: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Catiberos D o gamit na ako, Mangi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Mangi Magic sarap. Palit na.
13: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Naay high cholesterol o diabetes?
17: Oh no!
16: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang o block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
17: Yes!
16: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
18: Unilab quality yan.
7: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
19: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
18: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
20: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
21: Property? Murag auto.
22: Oh. Murag pinanggang auto. Busa. Ayaw si Hilabti. Concentrate sa imong tumong din sa bahay. Pasag din na si Aisa.

0: Kumusta naman mo diha, ha? Okay ra mo? Ako diri. Okay pa gamay.
1: Ngarong gamay naman lang.
0: Nakakasasuok sa garden?
2: Yes.
1: Kung musaba ka nga niya ako din eh. Ipanglabay ko ng imo mga buwak sa pangpang.
0: Kumaldito na ba ni Mokya?
1: Butan ni nang maglagot.
0: Kent. Tarungan ang imo kinabuhi.
1: Tarungan ang kinabuhi ako? Inyo lang giguba.
0: Dili ni may akong gi-expect.
1: Unsa may mo gi-expect ha? Nga magparte ko sa pagtipon anang bayana din eh.
0: Gimahal ni mo siya sa unang mga panahon.
1: Gipatay niya among pagmahal. O dili na ni mabuhi pa.
0: May anak ka na.
1: Sagup mo na sa mayong laki na kong magwang.
0: Nag-rebelde ka ba?
1: Unsa siyang talaw? Ha?
0: Hunungan na na. Tarong ang imong kinabuhi.
1: Kamong tarong? Kamong yung gubain eh.
3: Ay, yes, ah. Nagakita ka ni Kent?
0: Diha man. Oh, ni si Kent yung galing kurang suok. Diha naman to sa suot sa bahay.
3: Huwag man siya dito.
0: Oh, ano ba kung makabantay, Miga?
3: Mau ba? Ay, yes, tabangi ko, B.
0: Ha?
3: BFF, magit mo anang Kent. Tabagin na siya nga dili ko hatagan ang konsumisyon. Makadaot na inis akong gisapak. Matod pa nila, basta mag-uulang inahan. Mag-uulsad ang baby ilam sa tiyan.
0: Ako lang niya siyang tambagan, Miga.
3: Hain mo ni siya, uy.
4: Nabasin ang to atos rooftop, ma'am.
3: Ay! Oo, basin. Manang asun, kung manglaba ka pa, ang akong bulingon to aras sa bangko sa kong kwarto, ha? Salamat!
4: Ma'am!
2: Kent!
0: Dali ang nakasibat ni Kent. Uy.
4: Come on, no. Mura baya mong uyab nga nagtago-tago. Ang usan nagbarog, ang usan nagpasook.
0: Ma, naniid na sad ka na mo?
4: Wala gintang ko maniid, uy! Nalantawa talam mo ang duha dito sa labanan!
0: Ma, wala ko makasabot sa batasan ni Kent. Maldito na siya.
4: Da, gisapot lang lagi na siya. Di na maldito.
0: Pero...
4: Ay isa, musamot kag yung kaipit in eh.
0: Ingon bitaw ko. Murarabag ako ginagibasol ni Kent ining pagtipo ni Claire din eh.
4: Kay ikaw manggod bitaw ang angayang basulon?
0: Hangtod ba ikaw, ma?
4: Baka kun manggod ka. Di ba ka musulti sa tinuod ni mong gibati? Gusto ni mong uyunan permi ang gusto ni Sir Hans?

0: Nera man ka din sa rooftop. Nagunsa ka din eh, Kent.
1: Nagtanaw sa hops, Adlo.
0: Wow! Wow! Medyo puwa siya. Onya, on sa maimong na-feel nga nagtanaw sa nagkasawp nga atlaw?
1: Kaguol.
0: Nganong mag-uol man ka? Nga kung masawp ang atlaw, musidlak man ni sa sunod atlaw.
1: Ang akong adlaw dili na musidlak.
0: Nganong kung nakasulti ka, anak, Kent?
1: Kaya mauna ang akong gibati.
0: Kent. Kent, please. Hatagi ko kay kayon nga, mapakita ni mo kung unsa masab ko nga mahimong asawa. Mahimo pa, bisag mag-pretend lang ka nga wa si Ayesa.
1: Unsa?
0: Kent, mo'y ibutang si mong una-una. Nga property na ni Hans si Ayesa.
1: Unsa si property?
0: Sama sa auto ko. Ingon ana si Ayesa kang Hans. Siya ang tag-iya ni Ayesa.
1: Wa sila'y relasyon.
0: Padugo na diya. Gamhanan ang tingog ni Hans na tukang Ayesa. Pusa mabuhat niya ang tanan niyang gustong buhaton ni Ayesa. Shit. Kung dili ni mo ibalik na ako ang imong pagmahal, Kent, mag-antos ka.

0: Dili man ko makatukoy. Si Mama Sad, toa sa rooftop, naglatag o kitaanan. Ay, makatuog na lang unta ko. Ma! Oh! Kent?
1: Magsulti ta.
0: Kent! Wala tayo ang sultihan. Gawas! Masulang taon ta si mo kuya Hans, din eh.
1: Dili ko mong gawas kung dili ka magsultis, tinuod.
0: Unsa man?
1: Love ko ni mo, dili.
0: Kent, naibawa na ka sa akong...

0: That portion was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
0: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong di pa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Birch

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Burstree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: DX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puro 66 sa suspansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Sweet! Sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL
3: Maca Buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Maca Buhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
5: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
7: ECS!
8: Kini si Max Urban.
9: Kini si Sigulyang.

0: kapuyan. Murag sakit man ang akong likod sa kakapuy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang agay, sakto sa kaharuhay.

0: bahid na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Said Marketing.
2: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
4: May triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
5: Maayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
8: Sulay pod ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
10: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
11: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural at orihinal.
14: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
15: Kargado!
16: MaxVit Kargado!
17: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
18: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Naay high cholesterol o diabetes?
24: Oh no!
23: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
24: Yes!
23: Say yes to GlucoPro.
25: Use under medical supervision.
17: Unilab quality yan.
22: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
26: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
17: Unilab quality yan.
26: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: Ano ba ang bukas ng chicken ko?
1: Ay, este ng chikiting ko!
0: Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa'yo na tuon!
2: Basta Baon! Bounty Fresh!
3: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
0: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
3: Kabog na nga pang negosyo.
0: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
4: Kondura, kuskan kauban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura,
5: strong for the Philippines.
6: Kondura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo. I'm set up.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: AC.

0: Dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new SunSilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk.
1: With regular use,
3: sway it with SunSilk.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
5: Uluhan sa itong mga balita, impeachment trial kang Vice Presidente Sara Duterte sa Senado ni Buylo na karong hapon. Senador Cheese Escudero na hukman isip presiding officer. 6,000 ka mga pulis gipakatab sa Philippine National Police aron magbantay sa seguridad sa palibot sa Senado. Subay sa pagbukas sa impeachment trial. Samtang ikaduhang adlaw sa Upland Tabang sa DYHP IFM nagmalampuson sa Sintay 2 ka immediate families nga namatyan na kadawat og tag 10,000 pesos. Samtang relief distribution sa Bukiran sa Jensen gatusan usab ka pamilya ang nakadawat og tabang. Samtang sa lokal, Cebu City Mayor Nestor Archival mitudlo na sa iyang mga kauban nga nagpapili kuna nangapilde sa miaging eleksyon o nagkariya mga posisyon sa kagamhanan sa Dakbayan. Mokad to ang headline.
4: Headlines.
5: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong hapon. Adlaw Lunes na sad mga kasama Hulyo 6, 2026. Sangan ni Rajuman Aida tampos kiniubos nga alaga da Rajuman RV Veloso. Maayong pagpaminaw sa tumakaubanan. Gikan sa Luzon, ingon man dinhi sa Kabisayaan og sa Mindanao. Diin na naasad ang ato ang mga kaubanan diha mga radyoman, pinauluhan usab sa atong station manager kasama Attorney Rufil Fernandez Banyok. Ingon man sa ato ang news director kasama ang Aida Tampos, alang sa gipaygayon nga Upland Tabang. Sa dili pa kita mong ato sa lokal nga bahin mga kasama, nagsugod na ang giatangan nga impeachment trial kang Vice Presidente Sara Duterte. Maabot sa 21 ka mga senador ang present o gibuhat ang ilang tulubagod isip senator judges ngadto sa impeachment court. Anaw sa bang habig sa prosecution o defense panel alang sa preliminary discussion. Nasabutan sa House Prosecution Panel nga tukion ang giyong hulga ni Vice Presidente Duterte ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Og ang mga kaalyado nga mao ang usa sa impeachable offense. Atol sa pagsugod ni buksan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang botasyon alang sa pagpili isip presiding officer. Apang gikabalakaan kini sa maigsuong kaitano og mibarog nga mas maayong sundon ang konstitusyon diin ang mahimo nga Senate President mao ang mo-preside sa impeachment court. Human sa botasyon, napilian usab nila si Senator Francis Cheese Escudero isip presiding officer sa botong 12. Kuna 12 ang pabor o 8 usab ang supa. Sa dihang gipangayuan og reaksyon ang mga kaubanan sa Senado, nakita nila nga gisunod nila ang nangaging mga lagda. Apan hugtanong gikabalakan usab sa maragsuong kayetano nga wala gihatod kun wala gitahod ang mga framers sa Constitution. Wala man ni tambong si Vice Presidente Duterte sa unang adlaw sa hearing, apan ana ang iyang mga abogado. Tindaghan na gyud abogado mga kasama. Dungan sa ilang paghatod, ingaman ang pagtahod sa mga prosesong himuon usab sa impeachment court. Subay ning uwahing kalambuan mga kasama, ni-adjourn na ang Senado Og ugma usab adlaw, ipadayon usab alas 2 gihapon sa hapon. Atong atangan ang nagpadayon nga impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte.
4: RMN Radyo Nationwide.
5: Samtang subay ni ining balita, mukabat usab sa 6 kalibo ka mga pulis ang gipakatap sa Philippine National Police aron nga moy mubantay sa seguridad palibot sa Senado. Subay kini sa naimong pagbukas sa impeachment trial kang Vice Presidente Sara Duterte. Din matod sa tigpamaba ni ining si Police Colonel Alan Rayco, kompleto og hanay na ang ilang komprehensibong security plan karong semana ha. Aron masiguro ang kahapsay o kaluwasan sa palibot sa Senado. Matod ni ko, padayon usab ang ilang intelligence monitoring batok sa bisan unsang hulga. Diin nipahigayon na sab sila og final coordinating conference ang tanang unit sa kapulisan alang sa katapusang preparasyon sa seguridad.
4: RMN Radyo Mo Nationwide.
5: Samtang sa laing bahin mga kasama gimugatan ni Davao City Representative o gisuon ni Vice Presidente Sara Duterte nga si Paulo Duterte nga gikinahanglang mapagawas ang kabatuoran sa nagpadayong impeachment trial. Iyang gidugang kinahanglang hatagan og pagtagad ang mamotibo sa pagpasaka og kaso batok sa gisuon ni Vice Presidente Sara Duterte at ubangan sa impeachment court sa Senado og dili angay kining baliwalaon sa publiko. Ang impeachment o kuna articles of impeachment nagakusar kini sa Vice Presidenta sa culpable violation sa Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery og uban pang dagkong krimen base sa gingong sistematikong sayop nga paggamit usab or pagpangawat o gidili nga regular nga pag-liquidate sa confidential nga pondo nga mukabat sa 500 milyones ka pesos nga giingong gipagawa sa Office of the Vice President o ingon man ang 112.5 million nga gipagawa sa Department of Education atol sa iyang paglingkod isip hepe sa edukasyon. Lakip na ni ini ang giingong pagtigob o matino nga bahandi nga klaro nga giingong di katimbang sa iyang legal nga kita o kita usab atol sa iyang paglingkod isip usa ka opisyal sa publiko. Lakip na ni ini ang giingong kapakyasan sa hingpit o matinud-anon nga pagbutyag sa tanan niyang mga kabtangan or iyang statements of asset, liabilities o net worth niya ng mga kasama. Naglakip ni ini alang sa tuig 2022, 2023 o 2024. Lakip sab ni ini ang giingong kapakyasan sa pagbaligya o hinuon na tinuyo nga pagpadayon sa tanan niyang mga interes sa negosyo atol sa iyang paglingkod isip Vice Presidente sa tuig 2022, 2023, 2024 hangtod na sa 2025. Ingon man ang paghatag og mga regalo o bayad nga kwarta ngadto sa mga opisyal sa DepEd aron lang kini maaghat sa paglapas o paglikay sa balaod sa pagpamalit o guban pang mga kalabutan sa Department of Education. Ayan, lakip sa niini mga kasama ang giingong hulga niini ngadto kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. o First Lady Liza Marcos. Lakip na niini ang kanhi speaker sa balay-balauranan. Late Representative Martin Robualdez, pinaagi kini sa paghimo og grabing mga hulga, matud pa. Ugmang adlaw mga kasama, magpadayon ang impeachment trial diha sa Senado. Balik ko na to alas 2 ni sa hapon. Mapaminaw gihapon ni ninyo mga kasama diri sa DYHP RMN Cebu. Ingon man sa atong official Facebook page, DYHP RMN Cebu, all capital letters mga kasama. Ingon man sa Facebook page ni kasama Attorney Rufil Fernandez Banyok mga kasama. Kadtong na ay legit nga verified checkmark mga kasama mo inyohang lantawon. Kaya doon na lagi ni daghan kayong mga Facebook pages nga gihimo ubos sa pangan ni kasama Attorney Rufil. O, alang sa mga legit nga Facebook pages, akong balikon, Attorney Rufil Fernandez Banyo, kakatong na ay checkmark, verified nga account. O sa ato asab nga Facebook page, alang sa atong sibianan, DYHP RMN Cebu, all capital letters mga kasama. Subay niini mga kasama alang sa update sa National Mobalhin kita sa laing update usab sa nagpadayong uplantabang didto sa General Santos. Balhinta gikan sa Luzon nga balita mga kasama, balhinta didto sa Mindanao. Human sa pipila ka pahinumdum mga kasama, standby.
6: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bayutrol Herbal Capsule.
9: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
8: Bayutrol Herbal Capsule.
9: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
8: Bayutrol Herbal Capsule.
9: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
8: Bayutrol Herbal Capsule.
10: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
11: Naluoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayon ma, mitaas pa yun ang yung blood sugar.
10: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
11: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
12: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
13: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
14: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
15: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
16: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
17: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
15: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
18: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
17: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
19: DGX 500 ang tupa. Contrast sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ug anti-diabetic property. Gikan sa pareha. DGX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
20: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
19: DTX 500. Pamali sa mga butika.
6: Mga kasama, istorya tag tinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kadiyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa kadakong no. Pwede ka moingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga motabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan!
5: Oras, alas 5.27. Balik sa tumaha balita, mga kasama. Tabuk una ta dito sa Mindanao area. Mga itagdugang update sa ikaduhang adlaw sa Oplan Tabang sa UHP ug IFM nagmalampuson. Sa 62 ka immediate families nga namatyan nakadawat kay og tag 10,000 pesos. Samtang relief distribution sa Bukiran sa Jensen Gatusan sab kapamilya ang nakadawat og tabang. Alang sa dugang update gikan ni Rajuman Aida Tampos. Maayong hapon.
21: YHP Tabang RMN Report.
22: Maayong hapon, Rajuman RB og sa ato mga suki digawin now. Yes, diri na kita karon sa General Santos City para sa ikaduhan nato na top din na afternoon session. Sa duha ka mga barangay nga mao ang target sa atong relief operations diwa HU Oplan Tabang and IFM Rajuman RV diri sa mga bukirang barangay sa General Santos City. Pumanta ka ganina dito sa barangay Sinawal o sa sitio Pau-Pau o galon mabiling ta paingon sa barangay San Jose sa sitio Datag Selban para yato na po ding 150 sa mga goods, groceries o bugas alang sa mga targeted beneficiaries nato. Kasi ng RV, kini mo'y gipili natin base sa occupier inspection sa itong sister station sa DXMB, RMM Jensen o sa IXM Jensen. Bumikan kay lisod ka yung abdun. Lisod na tultulon. Kini mo'y mga ayaw, bumikan sa kalayo kasi ng RV. Maingon na ito na ma-isolate sila sa mga tabang ng mga madawat. Gumikan kayo layo-layo man good niya mga area. Tulad na sa bukid kasi ng RV, no? Ang ato ang bayan, ang atong gilatas. Aron maabuta ni may mga area kasi ng RV. So, karong taon, ipahigayon na nato ang pag-distribute alang sa 150 ka mga families. O, ingon man, ganilang nga buntang garagi mga RV nagipag-recap lang po mababot sa 62 ka mga pamilya or mga immediate relatives sa ato nahatagan o 10,000 pesos gikan sa nga mga listeners and viewers sa DYH at IFM o gana nag-suma total o kapin sa 650 pesos kasi mga RV na tabang na natukod mga pamilya sa mga namatyan. Kaganina, bunagyo usakang pamilya ka sa mga RV na upat sa mga sakop ang namatay. Mm-hmm. Dito nakaliwat sa 40 mil pesos. Uga, naitay lain nga pamilya nga taga-Gran sa Rangani Province na tulog ang mga sakop sa pamilya ang namatay. Uga, nahatagyan sa 30 mil pesos. Ang mga beneficiary sa ganina ka sa mga RV sagol, tuno nga, gikan sa Rangani Province, uga, gikan sa General Santin City, aron nahatagyan gina ito ang maong tabang sa mga RV. So far, duha ka adlaw, ikaduha ka adlaw na offline tabang sa DYH to GISM, all systems go, malampuson ka sa mga RV, o yung fulfilling ang atong mission dito sa Mindanao o gato yung napaabot sa mga tabang na gikan sa mga listeners at viewers sa DYH to GISM dito sa General Santos City o sa Sarangani Province.
5: Yes. Kasamang Aida, kumusta man sad ang nahimong reaksyon sa ato ang mga kaubanan diha nga nabiktima gyud sa linog nga gikan sa Cebu, gikan street gyud dinhi sa Cebu ang ilahang tabang.
22: So sa mga RV, emotional, kung asa kalipay, o bisan pa man tuod, no, ngayon na ito nga, wapas lagi nahintip nga, madawat ang hitabo sa ilahang mahal sa kinabuhi nga namatay, apan ang thought nga, naay naghuna-huna para nila, naay nakiramay, naay nakisama sa ilahang pagbangutan o sa ilang kalisdanan karon dako kayong butang, dako kayong bili para nila. Maugani nga, gihangop nila nga all the way from Cebu, ang RMN DYHP o ang IFM Cebu, uban ang mga tabang sa atong ubay-ubay gid ng mga listeners si local and abroad, nalipay sila sa tabang atong ipaabot na personal gid mismo na gihatid nato si Tama na Nawagan sa DYHP o IFM o ato mga personalities but mo inhatid mismo dito sa lugar na labihan nga naapektuhan sa linog ka sa mga RV.
5: Kasama Aida, pila pa man kabukid inyong tungasunon karon nga hapon naman paingon naman gabi eh.
22: Layo na magiging kasi mga RV. Ay, wala nito nakita galing kuan. Basta layo na gigay yung mura.
5: Pero ang
22: pila na gigay sa bukid.
5: Muna giingon nga, gikan yun sa diris patag, paingon yun mo sa kabukiran.
22: Maog yun. Oo, so hopefully, hapsay nga po na itong distribution or makanaog na yun. Kaya medyo landslide po area ito na himutangan kasi mga RV, no? O niya, ayuta din nga na kanyang bungkod, na naagali kanyang bungkod, ka nagaling mo nagbas. Hindi sa inyo na sulit, kaya magtagat-tagat, talisa na panang dali sa uga, kanang kairog-irog. So mo may klase sa yuta din sa kanyang barangay sa Nusay, kasi mga RV.
5: Ang agianan ka sa mga Aida, kaya naaman to'y mga nangaputol.
22: Nine mga rough roads kasi mga RV pero kaning atong gisubayan dili sa barangay San Jose maayo ra og mga kalsada, so sago lang pero generally maayo ra ang kalsada dili gawas lang sa mga buntod or mga bukid nga nasinati ang mga landslides. So patidhog na mi paingon sa barangay San Jose kasi mga RV unya balik ko rong taod buhatay tag updates pilagi sad sa ato ang Facebook live o ingon man sa atong DYHP digital para sa ato ang pagkadayon samtang paingon ang kagabihan kasi mga RV, libya na kagari ng kada ng alas 4. E karon, lapak 12 oras ng atong operation apan inunana ang pinood na subiso publiko sa DYHP o IFM.
5: Daghan kaayong salamat, Rajuman Aida.
22: Salamat kay kasi mga RV. Update lang mi alang sa dugang pa na ito nga mga salihukan karong hapuna o sa ato mga listeners diya sa DYHP News Update o DYHP sa Bunganan. Live di kami sa General Santos City, Radio Man, Aida Tampos, Tatak, RMN.
21: MN, Radio Mo, Nationwide.
5: Daghang salamat kayo sa itong mga kaubanan sa IFM, ingon man sa DYHP, RMN, si Hupi Nangaluhan, usab sa itong station manager kasama Attorney Rufil Fernandez Banyo. O gato ang news director kasama ang Aida Tampos. Gikan pa gyud dito sila sa diri sa patag mga kasama. Yan ni Tabok, ni Agi gyud og dagat. Yan ni Agi na sad karon tuan na sa kabukiran mga kasama. So ang DYHP wa ni siya maghunong lang diri sa mama. Itabok gyud. Yan ni saka pag yun bukid mga kasama. Dala-dala ang ato ang mga donasyon nga natigom diri sa DYHP RMN Cebu ingon man sa IFM pinaagi sad sa inyong tabang mga kasama. Personal gyud gigihatod sa kaubanan nato sa DYHP og IFM. ang mga tabang nga inyong gihatag dinhi. Aron nga mapadangat gyud ngadto sa hingtungdan ug sa labing nagkinahanglan. Ilabi na kadtong wa pa maabot sa mga tabang sa gobyerno man o sa pribadong sektor. Kadto ang atong giuna mga kasama. Kaya hibaw naman taaning ining panahon sa linog na sinati naman ni nato dinhi sa Sugbo. Doon na yung mga areas mga kasama nga di maabot. Umikan sa siguro kalisod sad sa Agianan o baka logistics o baka watakibaw na hurot na basag kaha ang ilang panghatag. Wa patay kahibaw, kahibaw ana. Pero kita sa DYHP RMN Cebu. Ingon man sa ato ang sister station mga kasama. Nangunay paglabang nga dito sa Jensen. Aron nga idunol gyud mismo ngadto sa mga nagkinahanglan og tabang. Kunya pasalamat ta sa tanan nga mga listeners nato sa DYHP RMN Cebu. Daghan kaayong salamat mga kasama. Sa inyuhang padayon nga suporta og pagmahal dili lang kanamo apan ngadto sad sa ato ang mga kaigsuunan. Daghan na kaayong mga di maayong balita karong mahigayon na mga kasama pero usa ka maayong balita karon nga napaabot nato ang ato ang tabang ngadto sa tumakaubanan dito sa Jensen. Ang mga kaubanan nato sa Mindanao area mga kasama ingon man sa Luzon area kung dunay mga nagkinahanglan mga Pilipino rata bisan sa kabati sa balita sa matag adlaw at least naatay makitang maayo. Natay madunggan nga maayo. Samtang pabot sad nato ang ato ang pasalamat ngadto sa light shipping companies na atong kaabag sab sa atong Oplan Tabang alang sa logistics o transportation ingon man ang tanan nato nga mga supporters sad nga ni-donate sad sa ilahang mga donasyon nga gikinahanglan ngadto sa ato ang mga kaigsuunan na biktima sa linog. Kini nga mga kahigayunan mga kasama, dili gyud ni siya usual. Nga kana bang linugon nga perting kusuga? Pero kita sayod yun ta sa unsay nahitabo dito sa Bugos City, yung sa Northern Cebu. So kita mo bati yun ta kung unsay mga panghitabo. Atong nasinati ngadto sad sa laing mga lugar. Kay dinhi sa DYHP RMN Cebu yun man sa IFM, atong mga kasama, usata pamilya.

0: pagbiyahe ingon man na sa pagbiyahe na sad paingon dinhi sa Sugbo. Pero pila pa ni sila kaadlaw nga tumakasama kay pirti pa intawon ng layo ang tabukanan. No, moadto pag intawon ni sila sa laing mga local government units o mga lungsod ug syudad aron nga ihatod ang inyong tabang nga gihatag. Daghan kaayong salamat mga kasama. Walay puas among pagpasalamat tungod sa inyohang paghigugma. Bueno mga kasama, mubalik kita sa pipila ka pahinumdum. Standby.
1: Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon, pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix. Aron nga makalahutay, tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy, o Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag-Vita D Plus Coffee Mix!
2: Maayong adlaw mga kasama, kininyong Radyoman RV Veloso. Nangita ka ba og mahimo nimong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang Optimum Health and Wellness pinaagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad nga 20 pesos lang ang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi ug vitamin C sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mabuti ka sa inyong lugar ug mo-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Unsa pay inigwihwat mga kasama? Mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na!
3: The Original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
5: Pero nakainom na kapuy, ma'am?
4: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
6: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
0: Oras, alas 5.42. Balik ta dinhi sa balita sa dakbayan sa Sugbo nga kasama, Cebu City Mayor Nestor Archival mutudlo na sa iyang mga kauban nga nangapilde sa miaging eleksyon ug nagkadaiyang maposisyon sa kagamhanan sa dakbayan. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bulonos.
7: EYXP Tatak RMN Report.
8: Kining maong balita, hatod na ito sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Itudlo na ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang nagkadaiyang mga posisyon ang iyang mga kauban nga nakapildi sa miaging eleksyon. Kinitukod niya na pupusta ang usa ka tuig panini, paghupot o katunanan sa kagamhanan. Lakip sa itudlo ni Archival mao silang kanhi Konsyal Bob Cabarrubias, kanhi Konsyal June Gabuya, Rocky Alcoseba o guban pa. Kasagarang hinunini giingon sa mayor nga kuhaon niya mga consultant samtang uban pangitaan pagpwesto nga haom sa ilang kasinatian.
9: Kaning uban consultant ni sila like si Bob sa DPS, si Rocky Alcoseba sa sports, I think si Kabuya kung ganahan siya sa senior citizens niya. Kaming kumbang si ilang mga expertise at itong tanaw niya.
8: Si Mayor Nestor Archival, maabot sa 12 ka mga kauban sa mayor ubos sa bando Osmeña, Pundok, Kasuagan kung BOPK nang apildi sa maging eleksyon. Naglakip din ang Mary Andrew Santos o Bebot Abellanosa ng mga kandidato ni inipagkakongresista. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga dunay native purple corn? Kung wa pa, itry na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Adto na kini antioxidant properties nga magkalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple corn, duda sa kini arabica, espiro

0: Lina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rosehip. Puno sab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP. Tatak. RMN
1: Radyo Mo Nationwide. Daghang salamat, Radyo Man Eli Bulonos. Mubalik kita sa pipila ka painom duma kasama. Standby.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
4: Hala, luyan ni Muga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
2: Super Fiber. Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan, atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
10: Naay high cholesterol o diabetes?
11: Oh no!
10: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
11: Yes!
10: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
8: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
12: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
13: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hato na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Usa ka painom dum gikan kay Ate An.
2: May buhay sa makabuhay!
14: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
15: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
14: DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Oras, alas 5:48. Baliktas sa lokal nga balita, mga kasama gisaulog kaganinang buntag sa siyudad sa Mandaue ang Nutrition Month pinaagi sa usa ka programa sa City Hall grounds. Gipasugdahan niini nga ang maayong nutrisyon dili lamang responsibilidad sa gobyerno kundi dili usa ka hiniusang paningkamot nga magsugod sulod sa panimalay ngadto na sa lain-laing sektor sa siyudad. Ang mga mitambong sa programa kaganina nga gikan sa nagkalain-laing barangay gipanghatagan sa buog vitamins ug gatas. Lakip na niini ang mga mabdos ug mainahan nga nagpasuso. Aduna usay gipahigayon nga agri fair sa nagkaiyang lokal nga produkto ug aduna sab one stop health services.
14: RMN Radio Mo Nationwide.
11: Paginom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapaligo nato ang atong immune system. Kay kontas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function usab kini og maayo, maka-produce kini og mga paragaang mopatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Mo nang kanadlaw gyud ang paginom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended usab kini sa mga medical doctors, 100% kini mo sa Amerika sa Life Extension Foundation og number 1 kini nga tatak nga vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kun magkinahanglan ka nga magpa-konsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic ala sa libre quality consultation kada adlaw. Lunes at usadlaw ng Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dinis sa Cebu City na animimutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon pa yung Life Extension Clinic animimutang sa may ABM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Dumaguete City sa may House of Taft Building sa Tafta Street. Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede pa niyo makonta ka mga hotline sa Life Extension Clinic ala sa Induga Pangutana or katugustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. Di na siyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kontaka lang ang 416-1655 ang 0917-3181-1161. O niya ay kalimot ha, para makasigurado yun mo nga authentic o genuine kaya ninyo mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Siguraduha yun og tanaw para makita ni mo din na kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Wagali LE sa matag kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede gina ni mo dili na waton or imong pangayoon ha. Katuging doon ay marka nga LE Life Extension. Sometimes sa pikas gabay, ikaw makanunay nga ma-constipated. Paginuman ng Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa iyo po kayo nga damo ng Super Fiber, kuala ka kung si kabaso ka tubig, unya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kang mainom ni ini, diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung tari sa gabi, ka na before pud ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-epekto sa pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
14: RMN Radio Mo Nationwide.
1: Balik ta sa ato mga balita, mga kasama. Ani ay school shooting threat sa Olango Island. Naghatag kini og kabalaka sa mga ginikanan. Kasama mo sa balita. Gabriel Masani, UV Communication Intern.
14: CYHP Tatak RMN Report.
16: Nakahatag og dakong kabalaka sa mga ginikanan og mga residente sa isla sa Olango sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang usa ka giingong hulga sa pagpamusil nga gi-post diha sa social media nga giingong nag-target sa Nemeseo Epifania Taneo Memorial High School kun NETMHS sa Barangay Tingo sa maong syudad. Nasairan nga maong post sa usa ka user karong adlaw nga migamit sa ngalang Leonardo Inok nga naghisgot sa baguhay pala nga pinusilay sa usa ka tungaan sa Tacloban City samtang nagpakita sab kini og kasuko tungod sa giingong bullying nga nisinati sa iyang igsuon. Tungod ni ini, nanawag ang mga ginikanan sa mga otoridad nga aksyonan dayon ang maong hulga aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante og mga kawani sa eskwelahan. Mato ni Tingo Barangay Captain Audi Flores, nirespondi na ang kapulisan sa maong lugar og nagpadayon ang pag-verify sa impormasyon samtang gimbestigahan pa ang insidente. Dili hunungon ang klase apan magpadayon ng pagbantay sa mga pulis ug mga barangay tanod aron masiguro ang kaluwasan sa eskwelahan. Kasama mo sa balita, Gabriel Masan, DYHP Tatak, RMN.
14: RMN, Radio Mo, Nationwide.
1: Dagan salamat, Gabriel Masan, atong UV Communication Intern. Sa laing balita, mga kasama, face-to-face classes sa San Jose National High School, mibalik na. Ang DepEd mipasalig kini sa kaluwasan sa mga tinunan. Kasama mo sa balita, Franz Aberilla, atong UP Cebu Communication Intern.
14: CYHP Tatak RMN Report.
17: Mibalik na ang face-to-face classes karong adlawa Hulyo 6 sa San Jose National High School sa Tacloban City. Pipila ka semana human sa pagpamusil nga mipatay og tulo ka estudyante ug nakaangol sa laing 20. Aron mapaligon ang seguridad, gipaubos sa inspeksyon ang tanang musulod sa tungaan pinaagi sa paggamit og metal detector ug uban pang mga security measures. Subay niini gidungagan sab ang mga security guards samtang nagpatigayon og regular nga pagpatrolya ang kapulisan sulod og gawas sa eskwelahan. Midungag sab ang administrasyon og 16 kabagong CCTV cameras aron mas mahatagan og insaktong seguridad. Patod pa ni Nilo Eder, DepEd Tacloban Information Officer, among pagbalik sa face-to-face classes kabahin sa psychological recovery sa mga tinunan. Gipasalig sa DepEd nga magpadayon ang hugot nga pagpatuman sa seguridad sa tungaan aron pagpanalipod sa bisan unsang matang sa hulga. Kasama mo sa balita, France Aberelia, UP Cebu Communication Intern, Tatak RMN.
18: RMN Radyo Mo Nationwide.
1: Dagang salamat, France Aberelia at UP Com Intern. Samtang sa laing bahin mga kasama, babae patay human gidunggab sa iyang live-in partner sa Toledo City. Kasama mo sa balita, UVCOM intern Giselle Pagal.
18: CYHP Tatak RMN Report.
19: Patay ang usa ka 33-anyos nga babae human kini gidunggab sa iyang kapuyo sa sitio Dapdap Barangay Dumlub Toledo City ni atong Sabado, Hulyo 4. Giila ang biktima nga si alias An-An samtang ang suspetsado mao ang iyang 40-anyos nga live-in partner nga giila sa alias nga Cyril. Nasamdam sab ang 63-anyos nga amahan sa biktima nga giilang si alias Pedro human kini misulay og tabang sa biktima. Base sa investigasyon sa Toledo City Police Station, gituuhang nakainom ang suspetsado og nasuko tungod sa selos. Gituuhang misulod ang suspetsado sa balay pinaagi sa paguba sa steel grating sa kusina ug giatake ang biktima hinungdan nga gidala dayon kini sa Toledo City Hospital apan gideklarar nga dead on arrival. Subay niini gilusa dayon sa kapulisan ang hot pursuit operation nga misangpot sa pagdakop sa suspetsado sa Barangay Kambangog, Toledo City ni adtong Domingo, Hulyo 5. Nagatubang kini og kasong murder ug physical injuries. Kasama mo sa balita, Giselle Pagal, UVCOM intern DYHP Tatak RMN.
18: RMN Radyo Mo Nationwide.
1: Daghang salamat, Giselle Pagal, ato ang UVCOM intern.
18: DYHP Showbiz, Showbiz ngayon.
1: Alang sa ato ang Showbiz mga kasama, Vice Ganda ngadto sa UP graduates gingong gamita ang tingog alang sa kamatuoran. Ania si Angel Roshana atong UVCOM intern alang sa Showbiz Balita.
18: Showbiz!
20: Giawab sa aktor o veteranong host nga si Vice Ganda ang mga bagong graduates sa University of the Philippines Diliman College of Media and Communication nga gamito ng ilang tingog sa pagpanalipod sa kamatauran o pagpakibatok sa sayop ng impormasyon, korupsyon o inustisya. Gihatag ni Vice Ganda ang maong mensahe atol sa recognition rise sa class of 2026 diin iyang gihimugatan ang dakong responsibilidad sa mga media graduates sa paghatag o gusto o matinud-anong impormasyon sa publiko. Matod niya ang edukasyon o impluensya nga ilang nadawat, kinahanglan gamiton aron mahimong kabahin sa positibong kausaban sa katilingban. Nang hinaot si Vice Ganda sa mga bagong graduates nga magpabiling matinud-anon sa ilang tahas isip magsisibya sa kamatuoran o hustisya. Kasama mo sa balitang Showbiz, Angel Roshana, UV Communication Intern, DYHP, Tatak RMN.
1: Dagan salamat sa mga Angel Roshana atong UVCOM Intern.
18: DYHP Showbiz, Showbiz ngayon. DYHP una sa lahat. Weather update.
1: Sa dili pa kita mo ato sa unahan mga kasama ato nang i-check ang ato ang weather update. Kauban nato sa pag-asa magtan Evertinio, mayong hapon.
21: Yes, mayong hapon, ma'am, mayong hapon sa atong tanang tigpaminaw. Kini ang pinaka-latest na weather update para karong mga orasa. Ang easterly, so ang init na hangin, ang paday nakapektar sa may eastern section sa central o northern Luzon. Samtang ang nabiling bahin sa nasod, paday ang gapong makasinati sa mayong tempo sa panahon, na doon na lamay lumalabay na mga patak-patak na pag-uwan, panugdugong kila, tungod ka na sa mga localized thunderstorms. Samtang ang atong ginomonitor na bagyo gawa sa Philippine Area of Responsibility kaganihang alas 3 sa hapon o lahikaning nasipyatan sa 2,120 km silangan sa southeastern Luzon. kini si Bavi, yung international name na Bavi, ato nagyapoy ka kusgon sa super typhoon category. O base sa atong latest na tropical cyclone advisory, posible kining musulod sa Philippine Area of Responsibility pag-abot sa ugma sa gabi or sa kadlawon sa Miyerkules. Sa oras na makasulod kini sa Philippine Area of Responsibility, ato na kini siyang tawgon o Inday, ang atong ikasyam na bagyo na nisulod or napurma sulod sa Philippine Area of Responsibility karong tuiga. Si Bavi or si padulong na Inday, iyang tahakon gihapon ang direksyon na kasadpan nga ito sa Amihanan Kasadpan ug magtikadool kini sa dinhi sa may Batanes Islands lahos po dool sa Taiwan na country. Sa bagaron, wala kita'y nakita or ubos ang chance na anaa kini direct landfall labay na dinhi sa may Northern Luzon ug para kanato dinhi sa Visayas walay chance na mulanfall siya dinhi sa bisan asang bahin sa Visayas. Apan makasinati gihapunta sa madag-umong kalangitan inubanan sa mga kalat-kalat na pagwan panugdug og kilat diba na pag-abot din sa Miyerkules hangtod sa Sabado tungod kana sa paghuros sa hanging habagat or ang inhan southeast monsoon dahil sa pagbitad niini ni Bavi or ni Inday sa oras na makasulod kini sa PAR. Sa pagkaroon, ang Tibuok Visayas makasinati gihapon sa hinay nga to sa kasarangan na paguro sa hangin na nagagikan sa northeast hangtod sa northwest. Di na nga tong kadagatan, aluna po hinay nga to sa kasarangan ang mga pagbalod. Wala kita'y nakataas, naging warning signal sa bisan asang bahin sa itong mga kadagatan dinhi sa Visayas. Para sa itong temperatura, sa Tibuok Provincia sa Sugbo, ano, sa 26 hangtod 32 degrees Celsius ang masinati sa musunod na 24 oras, samtang ang atong dagat buhunas. Karong alas 9:09 sa gabi iog mo, taupod, unyang alas 3:33 sa kadlawon. Philippine Standard Time, ana nakita sa 6 p.m. ug sa 6:10 mo sao ang atong haring adlaw ug makita na to balik ug masala 5:28 sa kabuntagon. Ug kanang latest gikan dinhi sa DOST Pag-asa Visayas kini si Evergen Tenyo nagpahinumdum na sa pabago-bagong panahon adunay pag-asa sa saktong impormasyon. Daghang salamat ug maayong hapon.
1: Daghang salamat to Sir Evergen Tenyo gikan sa Pag-asa Mactan.
18: TYHP una sa lahat. Weather update.
1: Ang update sa kahimtang sa itong panahon, mga kasama mo'y nagtapos sa ito ang mga updates karong higayuna. Apan sa lili pa, maayong pagpaminaw, Chacha Boyla sa Cheya Caberte Segundo, Simeon Estera, may pagpaminaw, Ruby Ducoy, Emerlita Mahilom, Wilson Manatad Benjola Agustin, Anes Pakira, maayong pagpaminaw, Ellen Ramirez Panilagan, Maria Luz Tapik Imelda Cabalquinto, ingon man si... Itong ni message kaganina. Nazareth Borja, maayong pagpaminaw. Balik ko na ako mga kasama, maayong pagpaminaw sa... Og daghan kayong salamat sa ato ang kaabag sa ato ang Upland Tabang sa logistics og transportation. Ang ato ang light shipping companies. Daghan kaayong salamat. Daghan usab salamat sa ato makaubanan sa IFM og RMN Jensen. Sa nagpadayon nato nga Upland Tabang dito sa General Santos City mga kasama. Sa musunod nga mga adlaw na magpadayon gihapon ni sila sa pag-apod-apod sa mga hinabang nga inyong gihatag kanamo dinhi. Inyong giintrigar o inyong gisalig dinhi kanamo mga kasama nga moabot gyud ngadto sa hingtungdang mga biktima. Bano mga kasama na pupusa man ang atong oras. Daghan kaayong salamat mga kasama. Sangan sa kinatibukang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Kauban ako diri si kasamang Jerome Yap, kasamang Gerald Albios, ingon man sa transmitter site, kasamang Robel Boyser. Gininyong ubos nga alagad sa nga ni Rajman Aida Tampos, ingon man sa nga ni Rajman Benji Tanghian. Gininyong ubos nga alagad, Rajman RV Veloso. Dagang salamat mga kasama. Stay safe and God bless you. Oras alas 6:03.
0: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
0: Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now
0: and at the hour of our death. And the Word was made flesh.
3: And dwelt amongst us.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: hawak ay masudlan og langaw ang inyong baba.
1: Asuin nami, Kuya Bulsa.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo.
1: Yay!
0: Palihog mo, mauna istorya, niyadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
3: Isa mo ni mo hatag na ko, Bigo.
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod?
2: Ah!
0: Agda!

niño, sa

0: Hello, mga bata! Kumusta ka mo talaga? Ang dilaw ka rululis, mga bata, ha? Kumusta ka niya, Ma'am Jasmine, Mabini Navarro, diha sa Bunbun, Cebu City. Kumusta ka niya? Ang pinanggasawa ni Sir Raul Alibio. Ito, kumusta ka niya, Ma'am Jasmine, sa imong mga tao diha sa Just Nav... Flower Shop, kumusta yung kamunta na niya? Sa tanan na itong kaisunan nga namati na karoon, labi na yun sa mga tao ni former Kapitan June Ramos nga nagbuhat siya Miguel Pulyar Fertilizer o Mega Plus. Sa tanan na itong kaisunan, kumusta kamunta sa akong mga suod ng mga pare, Father Jesuit Cadona, Father Tommy Ogpo, Father Dundun Barok, Father Randy Figuracion, Father Andy Satura, Father June Parajang, Father Ray Mamalin, og si number one Father Shadow Obod, og Nini Father Darwin Gitgano. Kumusta? Kamunta na diha sa tanan itong mga kaisunan ng mga pare. Kumusta, kumusta, kumusta? Lalalala. Mga bata, inumudod pipitabli ha. Asamtang sugdan ako akong asoy ninyo ni si Manaon nga naguluhan. Patay nga! Why kamatayon? Saan mo lang pagpatay nga? Why kamatayon? Ang patay nga di mamatay. Maura ng istorya ha mga bata. Nalalikod-lingkod, inom doon pipitabli ha. Alang sa unang adlaw sa akong asoy ninyo ni si Manaon nga naguluhan. Patay nga di mamatay! Why kamatayon? Okay!
1: Halilang lang.
2: O saan naman ang gipabuhat ako nilang Bubit o Grikes?
1: Ako pa silang kontakon lang.
2: Oh, kontake, kontake.
1: Oh, paluapon pa na ako sila lang.
2: Gusto na ko mapauli di Aspinas lang. Huwag kita na ang magtipon sa mas magtiayo. Bantay ka.
1: O lang. Ako po, excited ang kay kong mahita po na lang. Gaming nga na kay kunin

0: Onse na, kumusta na inyong lakaw, Bobet?
1: Awa na. Ha, bugto na imong bana, Deprida.
0: Unya, asa man ninyo gilabay ang patay niyang lawas, ha?
1: Oh, tuwa sa bukid, sa may sityo kanaas, gipaanod na mo sa sapat.
0: Buangan ninyo eh. Waman mo pahibaw daan nga karon din ninyo buhaton ang plano?
1: Na, ang ag. Unya-unya, umba na mo. Nga amo naman na dawat ang advance. Saan ka,
0: Beth, huwat-huwata lang sa ha. Kaya ako pa mang tawagan sa mando dito sa tupay. Kaya akong pangayuan.
1: Namuray gidangat. Has kang lawgawan mo, Pridaw eh. Bidab. Nangitam si Lugag ikaisunod na mo sa iyong bana? Nga si Hermes?
0: Ay, sad anak, Bobet, oy. Marami kag di parinti, oy. Ayaw, anak, God. Bayran lagi ka. Huma na lang kay manawag pa mang kong mando ron. Magpadara lagi to dayon.
1: Basta, basta ha. Siguro abay gid na ha. Kadtor bas by Rex nga akong kauban. Nagpanila pra bagitong nakakita si mong paa. Tingalig iparipti ka ato. Unya, pat yun.
0: Oy, sad anak, good. Mubayad lagi ko skuwang. Ugma na lang. Kinagasto na ako. Tukhinking parcel na nangabot. Unya, pildi pagit ko smadyong.
1: Ah, sige, sige. Ah, parinti man ta. Sige. Balik konti ka ugma. Aron paninglon.
0: O, lagi, oy. Mubayad lagi ko sbalansin ako, ugma, bit.
1: Sige. Timan eh, ha? Timan eh. Mapakyas gani, unya ka, Frida. Bisag parinti pa ta. Ipalapa tagyugang Rex.
0: Ayaw, good anak, good. Bubit sad, oy.

0: Nabati ko ang tanan ninyong gipanagsultihan. Kano nakahimo ka man in town ini, Frida?
1: Mama nila?
0: Di man ko napita nga nagkuwang sa akong pagpadako ni mo, ha? Nagipangga ko man unta ikaw sukat sa gamay ka pang bata.
1: Ma, ako ning kinabuhi. Busa ay ko nang panghilabot, be.
0: Isugba ka ginun niya sa nagbukal nga kalayo sa impirno tungod ang imong gibuhat.
1: Pwisit, uy! Ay ko palagaw tagmaayo, ma, ha? Tingaling malimot akong inahanta ka.
0: Oh, inaot ka pa sa iluon ka unta sa juice, Frida.
1: Hilom ko no, mama nila! Hilom, ha?

0: At yabaw na daan yun. Kaya ni Ana din hipaingon ang polis nga nag-imbestigar sa kaso sa pagkahanaw ni Hermes. Ay!
1: Sorry, sir. Pero nabala ka namang gulgay ko para sa kumbana. Ikatulungan lang na rin siyang paggawas.
2: Sarili pa kung padayon yung mga bata painom-dom sa ta.
3: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
4: Bayutrol herbal capsule.
5: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
4: Bayutrol herbal capsule.
5: Aprobado ug epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis ug uban pa.
4: Bayutrol Herbal Capsule.
5: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
4: Bayutrol Herbal Capsule.
6: Akong bugas-bugas,
7: akong katul-katul,
6: na ikaw butang.
8: Bugas-bugas, ug katul-katul,
9: TTX 500 na.
8: TTX 500.
9: Aduna kini antimicrobial properties
8: nga makatabang sa pagkuha
9: ug pag-ayo sa bugas-bugas,
8: ug katul-katul.
9: TTX 500.
8: Mabalik sa pinakatul nga butik sa inyong lugar.
9: TTX 500.
10: Para sa Janice, dugay pa yung mama na menstruation din gaspat-spat lang kinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana og TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Lamat kayo sa DTX 500.
9: DTX 500!
8: Pumali sa mga butika.
11: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw. Unsa pa, makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nag-suggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
2: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be extraordinary with MX3.
7: Delivery! Mariose!
8: Is that box really mine?
7: Surprise!
8: Why are you inside the box?
7: There's nothing I won't do for you.
6: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
7: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
6: Borrow up to 90% of your savings.
7: No processing fee and get fast approval.
6: So you should
8: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
9: Pag-ibig Fund Solid Kabon.
3: This time check is brought to you by our Bounty Fresh Baon Food Favorites. All day, every day. Basta baon, Bounty Fresh. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
10: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: unda ko na bato.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Yeah! O garoon na niyang supay sa kung aso yun ninyo.
6: Ma'am, relax na ha. O kontak niyo minin mo o nanay kalbuan.
5: Basta ba yan, sir ha?
6: Ma'am, why don't tell me magmika aning kasuha?
5: Ano nga

0: Ay! Ako bang naminaw sa imong pagtiabaw ba? Ay! Gilasan ko, murag nalimbawot gina akong balibo. Ay!
1: Uy, muding. Ba't ni mo ha? Sipit ka kanina. Ikaw lang.
0: Ay! Magmatngon sab ka ako, no? Ay! Magyot kayo kang mudrama. Ay!
1: Andam na kong buhaton ang tanan mo, ding. Aron pagtapon sa dako na kong kasalanan.
0: Ay! Sayop magito, dai Frida, oy!

0: Imong nakuha ang ipapas na ko og pada nga kwarta lang.
1: O lang, nakuha na nako. Salamat lang ha.
0: Si Bubit, imo na ba ang nakontak?
1: O lang. Og, wa na sir, miss. Milampo sila si Bubit o Rex lang.
0: Kana, mo ka na balita nga gusto na kumabati lang. Uh-huh. Mahanaw na sa hingpit ang akong karibal sa gugma diha.
1: Love kita kay kunin mo no lang.
0: Kabantay ka na.

0: Lula, si Papa Hermes, patay na kung ako, Papa.
1: Dudong Jervy, ano na itabo magkinis sa inyong pamilya?
0: Lula, ganun rin namatay man akong Papa. Isang mali ko na nagpatay niya, Lula.
1: Ambod. Huwag ako masayo, Dudong Jervy.
0: Lula. Lula.
1: Karun pa lang, dawata na ang kamatuuran. Gawa na si Papa Hermes ni mo. Nga patay na siya.
0: Papa Hermes.

Kalau ay intahan sa akong apo, pinangga kayo siya siyang amahan. Nga nung nakahimo ka man ni Frida, ano man...

0: Pagmata, amigo Jervy. Pagmata.
1: Kinsa ka?
0: Ako si Twinkle, imong amiga.
1: Ha? Twinkle? Akong amiga?
0: Oo, amiga ko ni mo. Kahit mau ka, pinangga pa ya kayo kasi imong Papa Hermes.
1: Mo naman akong Papa Hermes. Ingon sila, kay namatay na ko na ang akong Papa.
0: Magkita ara laki unya mo si Kuya Hermes.
1: Ala, nakailagi kasi ko Papa, Miga Twinkle.
0: Basta lang, nakailagi ka ayok ko.
1: Bad ka sila? Gidagit man nila si Papa Hermes unya, ila ko nung gipatay, Miga Twinkle.
0: Ayaw na o kaguol bahin sa kalit nga pagkahanaw sa imong papa, Miko Chirpy.

0: Newsbreak.
1: Mayong gabi, kinin yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ganito sa SED Marketing. Ang tingamaw, tingaparapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap. SED Kugong Epektibo, alang sa UTI o bang balatian sa kidney. Ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Cleared na ang isugit nga 727 milyones pesos nga balugano na Sitio Coto Taltal Farm to Market Road. Gikan sa DA Philippine Rural Development Project. Ang maong kalambuan ng marka kini og usa ka dakong milestone alang sa pag-implementar sa usa sa mga labing dako nga rural infrastructure projects sa nasod. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee

0: Justine, nga mao ang number one, ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustine. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustine, epektibo sab ang said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil. Ang naila na kayo epektibo nga liniment sa masa nga said Panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said Kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling galing Mark. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangloob kumakabloob sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
8: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
9: Gigutom na ba?

batang inyo, mga batang supays, kung aso ninyo ni Sibinaw ng regulahan. Patay nga di, mamatay. Huwag ka matay, yun ni Pataya. Dili lang sa mga aso ni Kuya Gilit. Kinita ng sinuwat ni Kuya Marvin Caballero, mabulot ng konsehal sa Ilihan, ha? Ato na sa Kaguyong, na din na, parang kaya Kaguyong, or asa ni siya mudagan, basta si Kuya Marvin Caballero, may ang nag-writer ani karon niya. Nga itong direktes, di mo na mapulihan. Si Ate Martes Parva Alboronis, malangyo na, sa tanan atong mga aso, siya may direktes. Nga itong soundman, walaan ang tagiya sa bangis, sinaw, that's watching liquid, si Kuya Ricky Bangis Garing, ang ato ang factory, ana, naraloyo sa Ace, hospital. Oh, nani niya. At tuwalo ninyo kung ganaan mo, kabarato mo, kinarto niyo palito nito. Dali ra kayo na araw nito dagan. Ilang Kuya Ricky Bangis Garing. Atong spinner, si Kuya Jewel Binse, ang manager sa Bien Aqua nga kinalipihang tubig sa babag. Oh, niya babag lapu-lapo. Niya atong audio editor si Kuya Randy Taya, si Kuya Lloyd Gabiana, o ingon ba ang tagiya sa King Building and Roof Installation, si Kuya Ariel Mangkaw. Kung doon na mo yung mga problema sa inyong permit, atop mga ceiling, o ingon man mga glass window niya, window glasses, o ingon man ka ng door glasses, ayaw lang yun mo kabalaka na kay na King Binding and Roof Installation. Tawagan na ninyo na nasa Babag Naga, Lapu-Lapu City. Na inumiro niya sa Facebook o sa ato ang YouTube. Kinitanan, dalit ka na to sa RMN Drama! Mga

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nagkahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Napagi ko ni Rima! Bayad ko kay Imbebere!
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Naalo din kong lab.
3: Sure ka?
2: Pagkasalita.
1: Nagkadai ang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
4: Sa atin ang overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandal.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Kining bahin gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
9: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by Askoff.
8: Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor.
9: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
10: Again, here I

0: og bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na dugka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imunulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingod dugka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong ninduta.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Kung moingon si mama nga,
4: sige kagaw, imna na ni imong tambal.
5: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
3: Ang iyang buot ipasabot.
5: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
3: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
9: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salonpas. Nepasalicylate menthol to coveral acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Sa anak, magnegosyo ka?
1: Opa, namgong ko'y naibawal nga supplier o mas patos nga ukay-ukay. Sugdan lang ko na anak ko o sa kabandol.
0: Mas mayo kung pagkaon ang imong ibaligya, anak. Kay ang mga tao, mukaon man yun na.
1: Ay, sus, magbuot, malinoon ka pa, oy. Ay, pasagdi ay lang gugugunsay akong negosyon. Ako bitaw kaugaling ang kwarta nga akong gamiton. Di ba kumangain ninyo?
0: Nak,

0: Sakto kayo mong nauna-unaan nga dinigawa sa inyo mag-display kay daghan man ang moagi.
1: Oh, mao gani ako pa. Ya, saman babies. Nabutan nga na ba ni mo mga presyon tanan?
0: Oh babe, humana.
1: Sure ka ha? Di ko gusto nga doon ay palpak sa opening lang sa akong negosyo.
0: Okay na lagi. Mura magkagway salig na ko eh.
1: Oh, gusto na ko nga perfect ng tanan. Kay opening na ba yan ako, ugma?
0: Ay kabala ka, babe. Muklik lagi ni imong negosyo.

0: Sige, sige, sige. Pinilin mo na yan, mga boss. Ah, barato lang yan, ha? Mga barato lang yan, ha? O mga nindot pag yung kayo kwalite. Ah, di mo magbahay na.
1: Upay-upay ganun ta sa imong opening run, babe. Makahapi ka ayo.
0: Gusto mga gani?
2: Uy, nipakya, oh.
1: Ha?
0: Ikaw ay mo assist mga tao rin to. Ay, sige, tabi niya.
1: Oh.

0: You know, lunch yung yun, mate. Yun, it go po siya sa love test. O may bawa lang yan na to. Kung diagnosis once, makita na ito ang result.
1: Oh, okay. Okay, Doc.
2: Doc, dako ba bayad anong mga test?
0: Yes, sir. Hindi mo saan pwede dilini mo yung test kay di may bawaan kung unsay problema sa mong mom.
1: Sige lang, Nak. Mangita lang ka upagi.

0: paman mabalik si Papa nga nangitig kwarta. Di ko mahimutan nga nila. Naako din eh, og si Bainiko ra nagbandis nilahan.
1: Nak!
0: Oh, pa! Siya naman, kakita ka?
2: Huwag yun, doy. Huwag may magpahuham na ako.
0: Yung saan mo na yun?
2: Basig, pwede ko makahuham una ni mo, nak.
0: Na, may kita nga taniron. Kibawan lang siya nga, nagpatkuan pa tadri, nagpalambok patas kong negosyo.
2: Pero,
0: pa,
2: nak.
0: Dilibuti pa sa bot ba nga, abikay, maayuan dagas kong negosyo, pangayuan ko ninyo. Imo mo na responsibilidad, eh, ba naman ka?
2: Rubin,

dengerinita. Pagpapatamang batas, mama. Umulis ako. Mubantay ko sa kundinahan. Pero kisam sa'yo mubantay ka ni mama.

0: mo mama diya sa ospital?
1: Oh, huwag mo gulay mo kabantay ko. Kinahalan ko bubantay sa tindahan.
0: Babe, hibaw ba yung akong nag-duty ko?
1: Kinahalan sa mama ni mo karun.
0: Sige, ako'y puli ni mo ubantay sa ospital.
1: Sige, mula ka na ko ha. Hindi lang kung paabot ni mo. Lakaw na yun.

0: May ganit, kinabot ka ba eh? Di na ko maato ang tanang kustomero eh. Daghan kayo.
1: Daan palagi ko. Sige, ikaw na yung assist nila dito ha. Ako na yung bahala, Dineska ha.

0: Ah, bay, tumbaga sa kanang cellphone mo. Kanina raman nagsigi ka rin.
1: Ah, niya na. Wala ko sila kung mga customers kayo, mamahawa niya ni.
0: Ah, sige.
1: Hello, pa.
2: Nak, karon pa lagi ka ni tubag.
1: Oo, oh, okay. Busy kay kustinahan, good. Nga naman.
2: Si mama ni mo, ni mata na. O, nangita ni mo.
1: Na, inala nga, di pa kumakan na, oy. Busy kay ko pangwarta dire.
2: Nak.
1: O, inala si mama pa nga, maningkamot siya nga, mamayo na yon para dili magdagan ang bayaran sa ospital. Di na ba siya mubayad na?
2: Ruben.
3: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Kaguaychurgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahon.

0: Buhay Capsule, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Seth, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems. Nisandi sa Seth Cogon Herbal Capsule ug Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dayon ko kawan ah, nga kalusan Dios nawala. Wala na ko naka patik up wa na magkuy bate nya ka antok karon nag nindi nako. Antok karon ayo nako unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amo isa sinta nakapin. Sabi na bis ka. Gigutom.

0: your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: lain man paminaon pesela. Pero ingon anak ko, nga mutubag sa kong mga ginikanan. Dili magkukustong labdon pa ko sa laing butang, samtang busy ko pangita o kwarta. Mga kasama, atong sundan ug mapagpaminaw, ang laing sumpay ni sa tampo ni Rubin, tinining atong tulumanon, Bagong Bayani.
1: Kung doon ay kamoy sigilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pag-paminaw.

0: Asa ang taan ni oy? Murang nagsingin man tagbalik-balik sa itong giyagian. Alas 9 gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya oy. Ay kong inang gimino ta.
2: Halo oy, nga na di ay ta. Nausal man itong lakaw di ay oy, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok Uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog Uka!
4: Sa Pinoong Hesukristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kap manen!
4: Nakatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na Amahan, Diyos na Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuding dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: way daw ton sa kong gipanulti ni nang tersela, Krisha.
1: Nagkabati mangkot ko sa gipanagsultihan nilang inahanog anak. Huwag yun paminawan ni nang tersela si Prena ng may pasabot bahin si mong punto, Chom.
0: Pes, kung nasuko si anak ko, muprang ka si anak ko.
1: Chom Marie?
0: Ikaw malang pang misulti pinasikat sa kong nasayran sa balaod. Unsa may dautan ni anak?
1: Sabto na lang ko datos ng tarsila, bisag makalakot.
0: Ah, okay.
1: Ako si bitaw? Kay bakit ka bitaw? Nga kaniadto pa kong naglagot anak niya. Ka-remember ka niya tong unang pag-abot na ko dinhi?
0: Oh, nainumdob ko, Krish. Magdita pa ito.
1: Pero sugad na kailan ako si Brenna o nagkasuod mi. Hinahinay kong miatsa sa kong batasan. Nakat-on kong musabot bisan pa man sa mga sitwasyon, nalisod para na ako ang pagsabot.
2: Ako din mga ayaw upasaylo sa gipakitang batasan ni Mama Tarsila, ha? Jo Marie, Miss Grisha.
1: Sorry, wa mo sa to nakutuyo ang makadungog ko, Bran. Natimingan lang yun nga mo at tonta ko na mo sa inyo, pero... Sa may pultahan pa lang, nabati na akong nagyaw-yaw si mama ni Mutar sila.
0: Ato na kalimtan ka ng bahina, Brent. Kaysa akong bahin lang, di na bago para nako ang batasan ni Nang Tarsila.
2: Bitaw, gidawot naman lang gani na ko nga ingon ana gina siya.
1: Brent, ah.
2: Kinahanglan kong mo-adjust. Kay inahan man ako siya.

0: Maayo ka nagkontak paghihapon ako ni karaang numero ni mo sa cellphone, punyo.
1: Nanawag ka man ko na ako, Tarsila. Gimingaw ka na ako, no?
0: Hinom! Pakauaw ka na buktuta ka.
1: Hangtot ka ron, ingon ka lang gihapon ni Ana.
0: Hainin niyo, Dad, as Erwin.
1: Tarsila, si De Lorena ngayong asawa, maoy pangitae.
0: Di pangutada, gago. Di pangutada. Piruwasan siya kasayuran kung asa ng iambana.
1: Magkita nga tingalitos, Tirong.
0: Ay, kung bugal-bugali, ha? Sofron nyo?
1: Wakang yun ay kalainan sa inyong supremo. Minos kayong pangartiyo.
0: Hoy, tarantado nga sofron nyo. Muangkun manmog sa dili. Wa kamila ang ginudahan nga may responsable sa kalit kay pakahanaw ni Erwin. Kamura, si Marcino.
1: Unyatang sila, unsa pa yun.
0: Iuli ninyo si Erwin siya, pamilya. Papaulian ninyo siya.
1: Di akang dapitan niya sa'yo. Kaya ang amahang Marcino, dako kalainan sa inyong Minard Buenavides.
0: Wa ko maghiskot ang kumparison tali kanilang duha.
1: Pero gisulpihan talang ka. Kay si Amahang Marcino, pahatahan sa tanan ining mga desisyon. Lahi sa inyong supremo, nga paturagas lang.
0: Ha! Baya! Ang nanaway! Kani ato sa dini, palabihan nakatila para lang tagaag pabor.
1: Kung may pabor man, nga gihatag kanako sa diha pagkuuban kaninyo. Kanaangay lang kay kugi o sakripisyo mo yakong gipuhunan o gilisip-sip o ligoy-ligoy.
0: Iman ini, Sofronyo. Inig-abot unya sa gikatak ng panahon. Tikatan tagin unya ka.

0: Unsay muna sa iran, Maki.
1: Kuan ba? Ang ginganlan ba og Irwin? Akalit lang nahanaw. Ni Otto din sa karaang simenteryo na nangadlawan. Murag, no, ako no'y giatngan.
0: Oh, ha? Kinsa mo sa kayo iyang giatngan?
1: Matod pa ninang tali, nga tindirag tuba, silingang Pedro, nga ni anak ko ng mga alas 8 pasando sa buntag, nakita man ko niya si Irwin, nga nagbarubarog sa may karaang simenteryo, nagunit ko nung cellphone.
0: Nagunsa gyud ka siya dito?
1: Ako no? Mutuo ba yagyod ko kay agianan man ang karaang simenteryo kung muato na sinang tali sa iyang tindahan og tuba?
0: Doon ay misteryo nga nagpaluyo ni ining kalit kayong pagkahanaw sa ginganlan og Irwin, Maki. Doon agyod.
2: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
6: Ako, si Elmer Fama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom o gwalong adto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ko to mapag-inom na pod ko. 3 times a day, kapi gyud ko nga paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. mao kini ang iyahang testimonya.
9: Kapoy, kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sabiya nga, magmuntin ko ato. Yung naman ko yun, no? Niya, makasaka ko, makalagsak. Kita rawat eh, gani ay. Satnya nga nagmintin ko, ana ay. Magrapag yung ko atang mga gulo yun.
7: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis, Bila-Bila. Paragis, Bila-Bila. Paragis, Bila-Bila. Paragis, Bila-Bila.

0: Jolly Coffin, Seven Chat, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
4: Mm-hmm.
3: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-light na ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
4: Mm-hmm.
3: Mura dark spot siya, ana.
4: Mm-hmm.
3: Tapos ning-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose. Tapos karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kun mulakaw ka, Jo Marie, muuban ko. Kuyugan ta ka sa tanan ni mong mga lakaw. May labot ang imong misyon.
6: Salamat, Krisha.
7: Kana, Giyod, walang iwanan, matirang matibay.

0: Naglakaw na sad ang mga kanahan. Unsa na sa kay nahuna-hunaan nilang buhaton ay. Asa na sad ka to sila paingon. Pusit mga tao ka na.
1: Mamatar sila.
0: Bena, may tuyo ka.
1: Ako'y naikubahin sa mga pagyaw-yaw nga nabatian di ay ni Miss Grisha.
0: Ay sus, di ko magyaw-yaw, uy. Kung wala pa ko'y kasuko.
1: Dili day ka na makakontrol, ma.
0: Ay sus, problema ako na nanimo sila.
1: Ang-ang, nga agahan man nato si Jo Marie. O si Miss Grisha Sam nga yung hinigog ma.
0: Time para good, Brenna. Purang ikaw naman lagi hinoon maiwa mo sa butna ko.
1: Ma,
0: maugading sila. Maoy may adjust akong kinaiya kami sabot sila nako.
1: Pero ikaw,
0: parang maiwa, Brina.
1: Mamatar sila.

0: Manghinaot lang tanga makasuot sa pikas kalsada. Lapos nga to sa luyos na kumbukit.
1: Hinaot pa onda, Padre Fete.
2: Pero private property kanyang lugaran. Tingaling makasuot at trespassing sa iya ini, ha?
1: Aw, mubalik lang mo doon yata sa itong agi kung pabalikon.
0: Gusto ka, Jumari. Usaon nga, gisirad alman ang publikong kasada nga mo'y naanda na itong agianan.
1: Oh, Magi, paunungan ng sakinan.
3: Odong Jumari?
0: Jumari, nga nung gipahulong manin po ang sakyanan?
1: Dili ko mahimong masayop. Ang limusini, Sir Varsino kanang nagparking sa unahan da Prince Krasada.
2: O niya?
1: Buot bang ipasabot ini? Nga iyaha kining maong property?
0: Gipadulan gyudi niya ang bukana sa tira del sur.
1: Padre Ferte.
0: Disidido gyud kayo siya nga maoy malag-iya sa misteryosong dapit sa yuta sa atlaw. Kun tira del sur.
1: Mga naulta, mag-iistorya ta ni Sir Varsino.
0: Dilingon ni anak kasayon ang pagpakikinabi niya. Apan, ato lang suwayan.
1: Oh, may niyabi sa gamay gate niya pa ba? Oh.
3: Ala, Dong Jumari. Naamalagin no, na diha ang gipangita na lang na hanaw. Si Erwin.
2: Nakakita naman ko anak niya sa karaang bahay sa mga Buenavetas.
3: Ay, hala, husto tuod. Akusad. Nakakita ko niya na itong adlaw nga nabalita niya pagkahanaw. Dito man siya agad, nangita ni ng Tarsila. Buntag tong sayo.
2: Musap ka naging kayo na nga nakita na ako ng tawhana. Na.
1: Daan pagilagi ko. Nga naagi misteryo nga nagpalayo sa kalit niyang pagkahanaw.
3: Unya dong Jumari. Mupadayon patado.
0: Jumari, mamalik lang tas agi. Kay nagbaon ra ba sa blako si Varsino nga dili ko papadayon no sa pag-uban nimo aron pagtaas sa tira del sur.
1: Unsa?
0: Mao di ay nga gipalul-an niya kay kapita. Namalit siya og mga property. Kay buka naman di ay kinipaingon sa misteryosong dapit sa yuta sa atlaw.

0: sa mga agi, Sir Valsino. Niya na kami sa karambay sa mga Benavides.
1: Wa kagyudi ay mutuman sa akong gibaod batan ong Benavides.
0: Tungod sa dako na akong tinguha nga makurhian ang nahimok sayop sa akong mga katiguangan. Ug sa kasaysayan nga gisugdan pa sa labing una ng mga ginikanan, Sir.
1: Benavides kagyud! Mas sinupakon!
2: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1-32. Ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kong tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid,

0: ay pinaghaharian ng kapayapaan. Ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama, winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahapa ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibuton.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw.

0: kung kanimo ang langit.
1: Lipay ako. Tagpawag ko. Lipay ako.
2: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dali na ko gusto magkita, laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
2: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Armen Drama. What's the style?
4: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.

0: Unsa? Uya bu ni Art?
1: Uitay.
0: Bangag sa ilong.
1: Nga na da ay tay.
0: Magkwinta kag bukog anak.
1: Grabe asang tatay Peter, ah.
0: Samtang uya pa mo. May pagbuwagan na ni mo si Art, Juliet.

0: Klaro na lang. Wa, makagusto na ko ang imong papa.
1: Makagusto man siya o wa, ako may makiktipo ni mo. Kita may magkadayon.
0: Sato pa. Wa ka mutuo sa gisulti sa imong amahan, Juliet?
1: Yan ako mutuo, Art, oy. Kung mahitabo ang gikabalak ang Papa Peter, bahin ni mo.

0: Kusaka!
1: Oh, ay, sa, tempa. Sorry ha, pero nakalimot na kunin mo.
0: Ay, naku naman!
1: Eh, sorry, yun, pero nakalimot yung kunin mo kinsa ka.
0: Pare,
1: sino
0: pare,
1: gani ka?
0: Sino gani ako, ha? Ako ito, si pare kuy-kuy ni mo, ha? Kalimot ka, ha? Si pare kuy-kuy ito.
1: Awo!
0: Oh, yeah.
1: So, inundom ka. Kung sino ka?
0: Ah, wag namang sino ka, pre. Nakakadiri yan, sino ka.
1: Ikaw pala ito, paring Gikoy!
0: Mabuti na kilala mo na ako, pare!
1: Tempa.
0: Oh, ano?
1: Bakit nagtagalog naman ka? Saan ka galing?
0: Sa Bangag sa Ilong. Sa amin.
1: Bangag sa Ilong.
0: Pare. Pare, may abangan ba tayo mga, ay may kaupahan ba tayo mga babae dito? Mga bahay ba? Bahay? Ha?
1: Sinong...
0: May kaupahan ba tayong bahay?
1: Ha? Sinong mo abang?
0: Sinong mo abang? Pero ako pare, ha? Alam mo naman doon sa Manila, marami ako giupahang babae dito.
1: Ha?
0: Huh? Oo, ang tira ako, ikaw, ako ang titira pero hindi ako ang titira. Ako ang uupa pero hindi ako ang titira.
1: Ano? Hindi kita ba inindihan?
0: Ako ang uupa pero hindi ako ang titira. Hansada. Ha?
1: Nalibugan ako.
0: Six to pare. Galing Bindanao.
1: Six? Ikong saman na ni mo?
0: Kusin?
1: Kusin
0: ka yan.
1: Ha?
0: Kasintahan.
1: Yeah.
0: Pero may asawa na paring Art. Tinago ko lang muna sa'ya dito!

0: gibutan na gud nimo art. Gibutangan lang gyud nimo og division ang atong kwarto aron mahimo ning abangan sa uyab sa imong kumpari.
1: Ay niyang nga mangguday. Naluoy magugo.
0: Mao ba?
1: Ay kabalaka, Ray Juliet. Kay mihatag dagdaan da abang daan si Parikoy balig. Kabaw ka? Usa ka tuyog.
0: Ha? Huh? Tagpila may imong paabang sa kwarto?
1: Tag 2K kada buwan.
0: 2K na ko agod. Uh-huh. Sa ato pa times 12 months equals 24K.
1: Oh, 24,000.
0: Ambil ang kwarta, be.
1: Ah, kang-kang mo na yung kamot.

0: Hala, nga na misuot ka din ni Art.
1: Ay, saboy. May bungutan na lang kunin mo. Kinsa imo nga?
0: Grace.
1: Ah, okay. Nindot na nga. Dugay na mo ni Parikoy?
0: Dugay na.
1: Naibaw ka nga. Ninyo na siya?
0: Oo. Uwama siya kilimod na ako.
1: Oh, mauba. Unya, pananglit, dili nakabalik kun din ni Parikoy. Unsa imong buhaton?
0: Dili na siya mabalik din eh.
1: Ay, pananglit lang ba?
0: Oh, naan naman ka.
1: Ah, bangag sa ilong. Minyo mong guy. Balita ra ba ng akong asawa? Itiyahan na tag-iring.
0: Ay, naanad naman ko nga may uyab nga minyo. Okay na kung itsahan sa kong iring. Ikaw yung isaw sa iring art ha.
1: Oy!
2: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
3: Lindo tag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
4: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
5: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
6: Ang katingot sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Na ay high cholesterol o diabetes?
12: Oh no!
11: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
12: Yes!
11: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
7: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
13: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
0: Alas chisnes na pi. Papamuuli si Art. Tuka na ko. Tuog na lang ko eh. Mingkay? Nadi ka di ha? Kus dito eh. Ah, diba iid man na noon ka na ko, Mingkay? Kaluoy ba? Dali be. Nga naman ka? Mara magdunay gisumbong na ko si Mingkay. Diha lang ka, Mingkay. Ay lang kawasa kay duka na biya kay ko. Matuog na kok.

0: kawas din ni Ari, kipasakpan ka si mong asawa.
1: Shhh! Asa, wan na mo tingog ang among iring nga si Minkay. Nagpasabot nga, natuog na si Juliet.
0: Nga nang dili man ka mo kawas din ni, ani ka matuog?
1: Aw, kan akong okay ra ka, Grace.
0: Aw, bahala ko eh. Basta isahan gani kong iring ni Juliet. Saw agit uji ha? Aw, art ha?
1: Uy!

0: ron. May napati ka sa Mingkay?
1: Nayon lang nga ito, kinakamata si Mingkay. Ay, si Juliet.
0: Nakamata, ha? Ay, madagin na.
1: Apinago.
0: Ayoko ang anga ba? Ayoko ang anga.
1: Ay, dali punta ni Kay, may isang hantag iwing. Dili niya takasaw.
0: Shhh! Asak tingog, Mingkay, ha? Kay may panidaan ta. Hina lang. Kay...
2: Hala?
0: Ay, mga animal! Nagpatong ka pa ni Grace, animala ka!
3: Ay, pasapton, teka. Juliet, ha?
0: Pasapta, ay! Mingkay!
2: Ay!
0: No, ano silang

0: mo na ipago ni mo hilig magkagbabae.
1: Ay nagusirmon ni ma. At dos kay kinarawasan ni Mingkay.
2: Ha, Mayra! Bisag unsaon ka ay tangon kag yung unod.
1: Lain mo po sigir kung kaog tambok. Makahiblad magod na.
0: Agliho ka gitabalan pa na ako ng kinaurasang Mingkay.
2: Ay.
0: Sus! Magalaw, manigsamara ni mo, Art. Na! Kuyaw, kung mamatay ka, kay mas lako nun ang rabi sa iring kaysa sa iro.
1: Unsa ma?
0: Arthur!
1: Ayun mas Mingkay.
2: Ha? Nanunyay ka magas iring? Pakauras kag usab?
1: Dalo, sakit kaya.
0: Mayra ni mo ay.
2: Nagluya ra ba to gani has Mingkay nga akong gilawgan? Luya kay Mingkay. Kung mamatay to, mamatay sa bungduha ni Grace. Art!
1: Unsa? Lord! Patawad!
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
7: Bakit RiteMed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.

Kuyawan kong maayo nga niingon si Juliet nga nagluya ko nos Mingay. Nakasaad na ko sa akong asawa nga kung mabuhi lang ko, di na ko maghinangol og unod sa babae. Tambok na lang ako ah. Si Juliet na lang yun. Kuyaw ning sigihan tag itsahan og iring.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy kaayo, sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, ni sulay ko ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano na, maninda ko liha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki.
2: Okay na, palingki.
1: Oo, maligya ko liha.
2: Ano ang maligya, di mo na?
1: Mais. Sikol.
2: Yung ba, huwag mo sa kamay, sa naminaw ka rin, sa inyong disimula sa inyong bati na nawala yung mga tapos sa panawas rin sa itong doktor.
1: Katungwa pa, makasulay ane, sulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata, na ako nang umah. Hindi po niya ang ginom. Mo'y gamit niya, kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, medyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilipin mo na kapalitan. Soledad Rodriguez, Madaom, Dagong.
2: Soledad.
1: 24.
0: Usa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
3: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo do na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po. Ingon ana.
4: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila, capsule, o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Ay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
3: Ako, 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Alarap, my love. Unutan ako nimo, mahal ko nimo, o dili?
6: Dili.
5: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
7: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinika!
5: Nganong mauman kini ang akong kapalaras? O ako masayod kung kinsang akong amahal? Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Anong matibway ni kanan?
8: Paitigo! No. Bansa!
5: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masakang sa tagay mo!
8: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
5: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
8: Dugo! Dugo!
6: Checo. Pero, bakas ni oy na ko. Gato na ko ikaw.
9: I'm sorry, Palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
6: Bunso?
9: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na, wailain kung dili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
9: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
10: Jeko.

0: bot-bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Bot-bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nagkuhan, nagtik ako ng hirap. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mauna ito, pagtik na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
4: Oo. Ni gawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
5: Ah,
6: asin.
5: Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako. Tulay, mas man, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hello, hello, hello, hello. May kala, kumusta? Mayong adlaw. Ay, mga may adlaw, tatala, may buntag, may ngunto, manihapon naman noon. May buntag, may kadlaw, natatala. Di alas ay higalas kang inang rare liyan, umas kong gwapong partner. Wala ay si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd.
1: Pirmihon o kada adlawon jud nato sa paginom sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o palaapan sa Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Ay sa kalimot mga higala sa atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay gawas nga pampalangsig na pampagal na pa. Okay, shoutout tayo mga higala. Shoutout diyan ni Sir Richard Lopez diya sa Cahil Bourbon. Sa Tanang Stop diya sa may PC Diaz Mandawi. David Brigoli diya sa Kawayan, Matina, Davao City. Nancy Abordo Sonio. Jilin Gitis Bacayan diya sa Davao City. Marivic Gary Tidor. Aston Gray Katubig. Ila Rakasa. Remali Garas. Bung Hanoi diya sa Davao City. Si Jorwin Tison Calvo diya sa Inayawan. O ni sa atong pinanggang manager si Nilo Tadio. Gikan gini sa atong Bisay Founder Bangang sa ilong. Wailan ko din atong writer-director Oji Kumpok Rakasa. Laing shoutout des Toledo City mga bumbero. April Ray Pungasi, Topper Labaho, Dave Jones Buhawi, si Patrick Laudi, Emre Pungasi. Gikan gini ni Pedro Pungasi. Okay man, dia sa Junior ni Junior Albarracin, dia sa Labunturan, Davao de Oro, Virgie Abuda, dia sa Lower Yati, Quijote, Cebu City, Lucia Buloy, Lita Gripo, Bidin Alisna, dia sa Dilarusa, Calatrava, Negros Occidental, gikan kini ni Ricky Bangisgaring. Alright! Pwede mga ikala dito maglangan at ito duman ang nangagi, nagikilig o nadasig si Jigo sa mga pong nga nabati niya gikan ni Takla. Napahigayon yun pagkaumba ang ilang kasal. Aban kalit lang bibabag si Lalat o Bugart sa kaminyon nila ni Jigo Lalat. May nagani kay na si Ray Natara o Kibos lang bakit. Kamalasa. Ano bitaw nito? Wala padayon. Napadayon yun ang ilang panaghiusa sa kaminyon ni Jigo o Takla. Nadayon yun ang double wedding nila ni Jigo o Don Arturo. Kumain silang kasal, ingon ni ang naitabon niya na nalang sumpan ni atong sugilanon, nining naghinapos ng sugilanon, bot-bot o bibingka.
2: Oy! Ang langgam ng tabian ay!
3: 9.0! 9.0!
2: Ating
4: Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati, Ati,

0: Asata jego.
1: Ato tas yung krintak la.
0: Ha? Ukraine ta? Magun sa manta dito nga, doon na ba'y gubat nga nahitabo dito tali sa Russia o Ukraine?
1: Ato na ito ipahigayon ang atong honeymoon.
0: Unsa?
1: May dito kay doon ay gubat. Ah. Kunya kita sa magubat-ubat na style dito. Arong nagkapato nag-apo si Daddy Arturo o Mami Maria Pica.
0: Ganahan ko, anak Jeko.
1: Captain Alan Malaran, ilaos Miss Airport sa among private jet plane. Kay mo ilaos Miss Ukraine.
0: Unsa ka na naapa doon din itong gisakyang helicopter?
1: Kugwa! Sus, kinuko. Ugwa ko masayo. Ang kusog kayo ng pwersas gahong sa kangiti. Maigo kinihelicopter nga itong gisakyang! Oh.

0: Saligan ko, kinindak kong nataran yung panimayan nila ni Miss Lalat. Wala naman ko. Mura mo ko, Gimino. Murag na balik naman yung mga panghitabo sa una-una. Lakit ang mga atop ng panimayan ni Miss Lalat. Ako si Ligan. Kadaghang layang mga dahon.
1: Dali na pag panilhing ni mo di hatakla. Mahugasan ka pa, Oglapo nun. Pandali.
0: Oh, Miss Lalat.
1: Hindi ako na, ha? Kay magpa-manicure, pedicure ako.
0: Oh, Miss Lalat. May motor na may unong. Si Bogart ka na ang partner ni Miss Lalat.
2: Ah, panglipig yung takla. Lakip ang nataran sa mga silingan. Ogdan, ganang ilang mga dan. Hala, pilas pagsilig dito.
0: Oh, Bogart.
2: Si Lalat.
0: Magpa-manicure-pedicure ko nun siya, Bogart.
2: Amay noon. Aron limpyo siyang iyang mga kamots pagunis sa hamis nga panit na ko. Asa man siya?
0: Toa sa kwarto.
2: Ah, labing mayo. Kaya doon ako importanteng ipabuhat niya.

0: O lalat, maong ayaw yung kumpiyansa. Aron dili makuha ni Jigo si Takla. Hmm? O kamog yun ni Jigo magkarayon.
1: Who's the couple, Kart? Ako'y bahala ni Takla o sa batang abnormal.
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagdud ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala ang imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukab karon nga nagparagis na ko git tanang kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya ko to mapa inom na pugko 3 times ini kape jud ko na paradis nila dila. Lisa Hiram Pausos ko anako 57
3: busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha, naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya ug ako ang takuig ipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayo na pag inom niya bisag unsa pagparagis na ka sisay yun gisiwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon, naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Nay, tanda ka sa Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
7: Katahinan sa awa pa ito magamit kape kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Mm. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, Hello. Yung naman kay Gino. Niya makasaka ko. Kalog sa... Ang bukid doro. Gano'y ay. Nag...
6: Ha? Bukid sa kulian?
7: Maka to ganing. Ama nga mo rin na.
6: Bukid sa...
7: Ganing. Oo. Oh. Mm. Niya. O sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganing ko. Mag-listo.
6: Baga na sa bukid. Eh. Bukid ka saka?
7: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko. Ano? Ay, pwede na iyahay.
6: Ah, pwede na. Makakat ka tayo ka sa bukid.
7: Makakat ka to ah.
6: Tanong mo yung
7: sa mga ngayon. Magrapag ito at ang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalog sumpon eh ka nang tiguang naman ka eh ka. Oh. Salamat.
6: Sige pa kanan ni Mulay.
7: Sion.
6: Lido.
7: Alberto.
6: Tulay mo ito.
7: Ah, ito ang ako, nobinta na ka.
3: Usa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
9: Unsa gud ni Miss Lalat? Gitiunan magud mi nimo si Gian o kutsilyo.
10: Ba't ka, Miss Lalat? Ba't ka yung Gian?
11: Dili!
9: Oh.
11: Kuyog mo na ko sa kwarto! Dali mo!
9: Oh, Miss Lalat, ayaw lang itong pasakiti ang bata, Miss.
11: Pagdali mo! Dusla kong dumaran!
9: Oh, Miss Lalat!
10: Miss Lalat!

0: Nakita yun na ko ang pagmaltrato ni Lala Titakla. Di yun ang si Bejigo ni Lala.
1: Nga nung ni Akag Baktin?
0: Ah, ako may mong ipasabot og Baktin?
1: May lain pa ba di ay nga ikaw ramay dakog tiyan?
0: Oink, oink, oink.
1: Sba ay, nga nung ni Aka?
0: Asa sila sa Takla og Gian?
1: Plano kong palayasan sila.
0: Akon mao. Di ni mo madawat ang home showcase nga gihatag unta ni Bejigo din eh.
1: Home showcase?
0: Hmm. May dako mga appliances. Lakip gani mga hayupan doon na kuy da.
1: Oh, tinuod?
0: Gusto kang ibidin siya kay patingogon ako.
1: Abi ko na pi.
0: Oh, manok. Tingog manok. Pabo! Tingog pabo!
1: Paborito ko ng alaklak! Napa? Napa?
0: Naapag yun!
1: Ano na pa di ayon sa man?
0: Baboy! Tingog baboy!
1: Hala no? Gidasa din imong imong mga igsuon?
0: Nagtuo kang maura na. Naapa man.
1: Ay, naapa cute. Ay, samay.
0: Kanding. Tingo kanding.
2: Kalabi. Kalabi. Kalabi. Kalabi.
1: Kalabi. Ah, tingo gilang kanding. Pero kanahan ko anang kay lami.
0: Naapa cute lahat.
1: Ado na pa cute. Uy, sa naman, Sam.
0: Dinosaur. Tingog, dinosaur!
1: Oh, grabe yun!
2: Hindi ko kumawala nun!
1: Bangag sa ilong.
0: Basta kayo mo na katong tanan, lalat. At imana lang kung panggaan sila si Gian o Takla. Kay, muanay ito nung si Jigo, mamisita.
1: Muanay si Jago? Ang gwapo kay adunahan ka ayo?
0: Ayo din, gwapo! Kay adunahan man!
1: Ah, kaya gwapa siya kwarta niya, tindiro lang budbod, bati nagnaong noon, nagkalagom lang na, luod pagyod.
0: Ginawa yun! Pe-pe-pe!
3: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon magkuko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, na ulian da yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
5: Wow.
4: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipangbati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, maniligo ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Maniklin.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga kalatangi, ang uban pa mga sumpay ni naghinapos ng Sugilanon. Bonbonog bibingka! Sugilanon nga gisuwat sa Radyo Gubo sa direksyon ni Oji Kumpok Ragasa. Music, Ray Arliano. Recording editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Bangis Garing. Galit ka ninyo sa RMN Drama!

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di katatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mate City, Cabo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong gipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe, kanindot ko sa lawas, gyud, paminahon.
2: Sa may ibati mo, sakit mong hawak, ana?
1: Sakit akong hawak. Ikaw kabarog na yun. Pag manglaba ko, parte sa kita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas, gyud.
2: Sa ito pa, murag magpangita na ka?
1: Magpangita, gyud akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% gyud sa akong ibati, gyud. Wala, gyud siya.
2: So karon gimintin na lang niyo?
1: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ano ay maing balita? Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee na ala kay Angli Internet nga mabot og up to 300 Mbps at ang average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G-Fiber prepaid website ano makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na!
5: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
6: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.

0: Cortex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi leaf ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
4: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
4: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Lindutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
6: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
7: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes and cholesterol o Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
10: Vitamin D complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
4: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Naay high cholesterol o diabetes?
12: Oh no!
11: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
12: Yes!
11: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
1: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes and cholesterol o Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
10: Vitamin D complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
13: Ang sarap.

0: suffix Negundo L. Gundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi Leaf ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
4: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
5: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsog natay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pagbalik sa mga butika. TTX 500.
6: Ah, si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
5: TTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
8: Ako si Catherine Sincon. 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang

0: Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
1: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Naay high cholesterol o diabetes?
7: Oh no!
6: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
7: Yes!
6: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
8: Bakit RightMed ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines, kailangan right med.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
13: Nawan ana baka og gana sa kama?
14: Basin og
13: may diabetes ka?
14: Mag DTX 500 na
13: ang DTX 500.
14: Adlay powerful extracts,
13: no phytochemicals,
14: ug antioxidants,
13: nga gigan sa palaya,
14: ug the sugared sugar cane,
13: mga organic compounds,
14: nga effective
13: batok sa sakit nga diabetes.
14: DTX 500
13: sa mga
14: DTX 500
13: ang tubag
14: kontra sa sakit nga diabetes.
13: DTX 500
14: epektibo
13: sa pagpamubo sa blood sugar level.
14: DTX 500
13: ibo sa the sugared sugar cane extract,
14: ug anti-diabetic property,
13: gigan sa palaya.
14: DTX 500
13: garantisado,
14: highly recommended
13: sa mga eksperto.
14: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo ka ninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
0: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
5: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
8: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang Superior Antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
7: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
8: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
7: Oo.
8: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pang sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulor nini.
7: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
8: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon. Okay, unya, mas maayo nga kaon jud bod kaog utan o prutas.
7: Correct.
8: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po DTX 500 og Mighty C.
7: Mauna.
8: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
7: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
8: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, og worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man gyud ka pagkaon og karni aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mobalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
5: Correct.
9: DTX 500.
10: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500.
11: Pabali sa mga butika.
7: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts, tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, ug walay preservatives.
8: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corn beef, and beeflo, kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, ug zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon og other sources.
5: Pwede ra.
8: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
7: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
8: Na, kining tanan, Sir GP, makuha bayan nimo sa pagkaon og utan og prutas.
5: Pwede ra di ay utan, ano?
8: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Gusto. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na gin mukaon, mag DTX 500, og mag Mighty si Sir GP.
9: DTX 500!
12: Ko si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, DTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500.
11: Pumali sa mga butika.
9: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Magtumargod aning Mighty C, ma. Semana lang. Balik sa normal akong tulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
9: Mighty C.
11: Pumali sa mga butika.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay.
8: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pod ang mga free radicals. Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tao nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
7: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
8: At pasabot na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mo na usa sa mga problema sa atong panglawas.
7: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
8: Sayon ra banjo na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwao niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po nini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang abang sa imong atay.
9: DTX 500.
13: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
9: DTX 500.
11: Pumali sa mga butika.
7: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kini pud ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase kinase or SGPT.
8: Ang ALT usa naka liver enzyme sir GP nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amount. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya kini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga importante gyud sir GP nga limpyo ang imong atay.
7: No,
8: gamit yung kaog DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun ni mo ang imong SGPT. Mopod kung naakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
7: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maoki ni ang makapahubag si mong atay.
8: Muna, Sir GP, nga kung pala-inom ka, kinanglan, Jud, kang mag-DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom, Jud, og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement. Pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilim nun nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataa sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
11: DTX 500.
12: Si Annabel. Asta ayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
11: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Kada isi siya nag-basement daw. O, na-permit ko ba pangluya ka ng murag kapoy kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
11: Mighty C, sa mga butika.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
5: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
11: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Ang baho sa ilokdok dili jud na malimod. Naadjoy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok samot na kung sington.
8: Tugod na sa kagaw Sir GP nga moy gapabaho sa ilok. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga adunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
7: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
8: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
7: Oho. I agree Doc, ang makamaayo pa jud aning Klinika Diofresh Doc kay wa ni say aluminum. Sa to pa nan toxic.
8: Yes, so sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw, panarapo og butangi sa Klinika Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health Sir GP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
7: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
8: Inom ka og Extend Food Supplement.
7: Ay, perfect.
8: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
7: Correct. Wa jud naay side effects dok. Naay pakapinuon frontal effect.
8: Hello? Tay, pwede ka na.
7: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
8: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
7: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala nas misis, kalami.
8: Unya inumpog kag kuhan nang extend sigurado. lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, kao ba na Jude, sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi,
14: gusto.
8: Isip po sa kapinoy, lahira Jude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
14: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
8: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
14: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa.
8: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
15: D3Bio Health News. D3Bio.
16: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. Weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
15: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butik. Kasayuran sa maayong panglawag.
8: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
14: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
8: Naapay, monolaurin.
14: Mga medium chain triglycerides.
8: Check. Plain D3 ikis.
14: Ang D3Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
8: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
14: Kung kainong kag D3Bio.
8: Check. Ordinary D3, walay MCT.
14: Unya, Doc, ang D3Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa itong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
8: So, sa ato pa, kung mainom kag D3Bio, pwede ni mong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay jud ang talang kagaw sa imong ba-ba. Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong ba-ba. Plain D3?
14: Wala.
8: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
14: Unya, ang D3Bio makapromote mode og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
8: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones.
14: Ang ketones gihapon nga naa sa D3Bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. Sa to pa
8: magkataas ang imong metabolism.
14: Correct.
8: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
14: Gusto. So sa D3Bio pwede ka mugamay, pwede ka mo bright, pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod
15: D3Bio.
12: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir GP.
14: Gusto.
8: Usa pa jud gipromote nini ang gut bacteria.
14: Si VCO ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
8: Nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
14: Oo, na si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga pugaw.
8: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghanon nimo sila. Kinahanglan jud nimo ang BCO nga naas D3Bio. D3Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3Bio. Ang ordinary nga D3,
14: wala.
8: Wala na pod.
14: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang ato ang HDL. HDL mauni gahakot sa ato ang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
8: Mas kusog nga antibacterial ang D3Bio compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir GP. Nganong dili man lang ka mag D3Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
14: So,
8: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
14: Supporting actor, ha? Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3Bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3Bio. napadyo'y usanga gipadagan niya ang imuang happy hormones.
8: Yes.
14: Ining serotonin o dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan.
8: Mm.
14: Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
8: Mm. So, yun na kanindot ang D3Bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3Bio, relax ang imong immune system.
14: Correct.
8: Pero complain D3 ra, hyper siya o stress ang imuhang immune system. Nga naman, kay duha ang anaa sa D3Bio, gwardya o pulis.
14: Husto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3Bio ha, over plain D3.
15: D3Bio!
17: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat na inom ko sa D3Bio, normal na dyan rin akong regla.
15: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
15: D3Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Linda. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubudala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag-inom every time sa daily. Medyo ko basta-basta mubo. Sipon o ilana. Best kaayo ang Mighty C.
15: Mighty C!
11: Mapalit sa mga butika.
8: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir JP.
14: Mm.
8: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
14: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
8: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
14: Kayang-kaya,
8: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
14: Unya, all natural ba dyan ni Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
8: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
14: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
8: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
14: True.
8: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
14: Exercise sa kama ba, Doc?
8: Dala na natin, Sir JP, sa added benefit.
14: Oh,
8: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
14: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
8: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
14: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
8: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mixer JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
15: DTX Coffee Mix!
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kay mayara inigali gasang ang palaya extra.
15: DTX Coffee Mix! Mga butika.
14: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya di sugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
8: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
14: of
8: pa.
14: Of course. Pero Doc, kung naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
8: Oo, nindot na.
14: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamala kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
8: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix, naay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na.
14: Ga-detox ka pa!
15: DTX Coffee Mix!
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. So buong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix!
11: Mamasaan ang butika!
21: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
22: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
23: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
21: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841.
0: kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
8: Ako na usab si Dr. Miloy, hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
14: Sige.
8: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
14: Wow.
8: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
14: Correct.
8: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato.
14: Mm.
8: Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya, asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir GP?
14: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000
8: inya,
14: kung, active cases.
8: Inya, kung naakay ingon anak nga sakit Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka? Si Dok Ramil, tibihon. Si GP, Sir GP, tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo Sir GP.
14: Mahadlok na sila, Dok. Paduol nimo.
8: Apektado jud ang imong social life.
14: Bisa pa gan imong pamilya, Dok. Mahadlok nimo kay basta naakay TB.
8: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom ra day unta tuog di tribayo.
14: Gusto.
0: D3 Bio.
1: Ako si Limita Gandalaw na ay Eglisto. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
8: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
14: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
8: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3, kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
14: Giboost ra jod ang D3 Bio sa vitamin D3, pero ang main ingredient jod ani nga maoy magtambal jod ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani, kauban ra niya. Ang nakamaayo jod ani Dok, kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jod ang epekto ni ini.
8: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
14: Correct.
8: Kay sa Ehipto pa may TB na. Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB dot center?
14: Yes, of course.
8: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinakadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyo aning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
14: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
8: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir GP.
14: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya mutago sa imong lawas naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mao ni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
8: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay basin ang uban malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
14: Husto ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
8: Kaya gid kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
14: Correct.
8: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
14: Mapatay jud. Wa na tay oras Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Ug ako na sab si Dok Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
14: Ayaw abusuhon.
10: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
21: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
22: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
23: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
21: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati o sa kabinayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
13: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
24: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

na kumustag maing gabi ikan atong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanun. Sensory Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag o pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. July 6, 2026. Like suwat ang puno sa mga tabaghatag at pagtagadan this time mga tong letter sender o sa kanagngalan og Francis. Well, stand by Francis, alang sa imong suwat. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong kapananaw o nindot na panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NANS Corn Coffee, daghantag mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
Pospong is Kenby, alas sa sumatampo at ang paghatagag pagtagad. Dinis siyempre sa tuntulo manun. Sensory, Ate Arlene.

nasayran ko ate. Nasadyag ipanganak si Jenny Kalibutana. Gibiyaan na siya sa iyahang amahan. Og dili po daw niya ma-blame ang iyang mama, kay lagi, 16 years old pa lamang kini. Sadyang, nabuntis kini. Kaniya, ate.

ang Lolo's Girl o Lola's Girl, ate. Kay lagi na minyo naman ang iyang papa o glain. Wala po siya, nag-effort nga pangitaon pa iyang tinuod nga inahan. Kay dili na po niya gusto nga bulabogon pa ang kinabuhi ni ini. Abi mo ate, mas aware o mas nasayod pa ko sa tibuok nga pagkataon ni Jen. Kumpara sa kong asawa. Magtiayo na mi, og pila katuig. Apan, muragwa pa kay nako siya na ilhan. Kay mag-usab-usab iyang batasan. Karon maayo og madili. Di susama kang Jen. Na consistent kini ate. Gitago namo ang among relasyon ni Jen. Amo kining giampingan nga di mahibawan sa uban. Nagpadayon ang among relasyon ate. Hangtod nga nagmabdos kini. Diri ko nakadesisyon ate. Kinahanglan kong panindigan. Ang gimabdos ni Jen. Okay lagi ate. Mura man mig-iring og iro sa kong asawa. Nagigsulti ko nga ito kaniya. Nga mas may patingali. O magbulag na lamang kani. Gusto kong mo-file og annulment ate para hatagag kagawasan ng among kaugalingon. O gusto kong makuha ang custody sa among tulo ka mga anak. Apang gikatawan lamang ko sa kong kapikas. Dili og dili siya mo perma sa annulment. Di ko na siya motuo nga wa ko'y laing babae. Matod niya ate. Musugot lamang siya nga makigbulag ka nako sa kondisyon nga ang tanan kong kinitaan ihatag nga to kaniya. Lisod alang ka nako ate. Abi mo. Wa ko'y mahimo. Mahinungdan. Wa gid ni nagkabulag ni Olive. Dinghi gayo na mas nagbantay mi pag-ayo ni Jen. Nga di may bawaan ni Olive ang among relasyon. Nasayod ko ate. Kung unsa ang dagan sa utok sa kong asawa. Skandalosa kini. Kung nasayod ko. Dakong gubot ko yung may bawaan. Ang kabahin na mo ni Jen. Kini ang rason ngalong din na kayo mi magkita ni Jen ate. Giantos na mo ang kamingaw sa usag-usa. Hangtod miabot sa panahon ngayang gihimugso ang among anak.

ate. Nakurat kayo ko. Sadyang ako nakita ang dokumento na gigamit sa pagparehistro sa among anak. Pangalan ni Olive. Ang pangalan sa iyang mama. Namugnaw ang tibuok kong kalawasan, ate. Mura ko gibubuan ug usa ka balde nga bugnaw ng tubig. Gawdi ko makatuo. Huwag ko magdahom nga nailambigit ko sa duha ka babae nga konektado sa usag usa. Ug dili lamang ordinaryo nga koneksyon, ate. Anak ni Olive si Jen. Dugay ko nakabalik sa kung saktong panguna-una. Naging komplikado gyud ang tanan, ate. Mas naglagot ko kang Olive kay gitago niya kanako ang iyang kagahapon. Abi mo, ate. Kumisulti lamang si Olive nga doon na siya anak sa pagkadalaga. Tili unta kini mahitabo. Tili na ko ma-imagine nga ang laing babae sa akong kinabuhi igsuon sa mga anak. Sa pagkakaroon, ate, wapan ako sutihi si Jen sa akong nasayran. Na-confirm ko lang nga si Olive ang iyang inahan. Tungod sa iyang lolog lola. Gipangita ko ang saktong timing, ate. Tungod kay gubot ang akong nahuna. Ako masayod sa angayan kong pagkabuhatan. Huwag ako masayod kung asa ko magsugot. Kung unsaon pagsulti sa duha ka babae. Ang tinuod nga sitwasyon. Huwag mo ako kinihinungdan, ate. May padangat ko niya akong kasinatian. Pamasin. Inyo kumatabangan. Sa konsoliran sa pagkaroon.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
2: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangiyang pula-pula sa kung mata. Pero po Bernaldez Jr. taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usak ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsao nimo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman.
4: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoong City, Barangay 24, Puro Pono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsabay ako gibatik. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butika kay naatan na. Unsabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kay aron kadang imong trabaho ready nga imong trabaho pag tumar og Megaman tilawi lang na siya sa isa lang ni kayo talawa paminaw imong kagalingon so akong gitumaran ako gibuhat ako gibati dayon niya lagsik man dayta so nagpasalamat ko nga ang gitambag sa ato nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas nakatumar ko og Megaman salamat kay labas ko kayo nga akong lawas salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Ayun, salamat kanimo Francie. Sa imo babadangat imo suwatan pa ni atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Dakong problema tinuho na imo nasudlan. Pero sa pikas bahin, nagsugod pa lang mo sa imong kapikas nga si Olive doon na na'y mali. Tungod kay wanya gisulti ang iyahang tinuod nga kagahapon. Okay, diri una kita sa itong mga text messages. 0917159-5812.

0: RTR para sa Lord Sender. Once and for all, iyahang istoryahon niyang asawa ate. Pangutan-o niya, kinsa si Jen sa iyang kinabuhi. Bahala na. Kung masayra na kamatuoran ate, diha maginapaingon. Elena of San Carlos City, Negros Occidental. Sana di mo binabale, wala. Ate R, at first, sakto siya, gihimo iyang rason ang kinaiya sa iyang asawa. Apaan ko sa sinugdanan pa lang ate, doon na nagitago ang ihang kapikas, dili tinuod maayo. Joy of Busay, Mualbol, Cebu. Ate, relate ko sa mga ibasa nga sulat. Bisan kinsa naman tingali ang nasa sitwasyon ni Olive. Kung gusto niyang kalimtan niyang daotang kasinatian sa batanon pa siya, dili na lang niya ang katon ate. Mo siguro na'y rason nga nung iyang gihilom ang iyang kagahapon. Rose of Gihulgan City, Negros Oriental. Ate R para sa Lord Sender. Kinahanglan na niyang sultihan si Jen sa kamatuuran ng iyahang inahan mawang asawa sa Lord Sender. Vilma of Bunga Elaya, Hagna, Bohol. Ate R para sa Lord Sender. Naghihapon siya'y mali. Pulato na lang niya ang saktong panahon ate kung kanus mabuking ang ilang relasyon ni Jen. Fe of Nailon, Bugo City, Cebu. Okay, daga patag mga text messages. Sa pankulang naman ang atong oras, ato na lang i-greet ang atong mga entry. Hi to Gerald Basok Apale of District 9, Barangay Tabalong, Dawis, Bohol. Mercedes Purisima of Barangay Macapso, Valle Hermoso, Negros Oriental. Telma Raidel of a West Poblacion, Garcia Hernandez, Bohol. Jinky Edulsa of a Porocchetti, Villa Aurora, Antiquera, Bohol. Anabilia Intes of Campiso, Hinatilan, Cebu. Peter Paul Dijos of a Tungkil, Minglanilla, Cebu. Nelson Bentolero of Kalangag, Bacong, Negros Oriental. Pedro D. Borbon of Lower San Roque V, Rama Avenue, Barangay Calamba, Cebu. Crescenta N. Biliran of Buktol, Hagna, Bohol. Gondilina Baguhin of Buoy District, Tagbilaran, Bohol. Sofia Santing of Barangay San Isidro, Jaro, Leyte. Alfonso C. Eben of Ilihan, Toledo City, Cebu. Thomas Aboy of Kalindagan, Dumaguete City. Rizel Jamil of Cambagay, Batuan, Bohol. Jefferson Ducay Caratao of Ilagan Extension, San Carlos City, Negros. Sandro S. Tagulabong of Humay-Humay, Gihulgan City. Ninita Cabalida of Porocaimito, Barangay Quezon, San Carlos City. Angeline B. Kagandahan of Sabang, Sikihor, Sikihor. Vespi Dinulan of Poroxinco, Maslog, Cebulan, Negros Oriental. Jonah V. Cababat of Palaypay, Sabahan, Baez City. Abigail B. Garlet of Liberty Hills, Barangay Mabigo, Canlaon. Maria Emily Dingal of Barangay Gilingaon. Sityo Hayugan, Siato, Negros Oriental. Mirasol Baobao of Tanday, Baclayon, Bohol. Junisha Aranjuez of Porocuno, Biking 2, Dawis, Bohol. Rosie Daragosa of Alibabay, Mabigo, Canlaon. Marisa Simi Harris of Pulo, Santa Filomena, Alegria, Cebu. And Lucila A. Lopez of Adao District, Tagbilaran City, Bohol. And this time, ato ng tuyugan ng atong tambiolo. Kinsa ka ha ang swerteng mananaog sa atong 25,000 pesos. Congratulations sa product code number MGCP 26-78387CC. Osman ako, ang product code number MGCP 26-78387CC. NCAP 26-3057-30HZ. Tagansyag product is sent. And product code number UA 26948. 14ZJ. Ayan. Congratulations sa Gatolido Road, Barilia, Cebu. User sa atong Nance Capsule, U8 and Mega Man. Congratulations, Rinanti M. Ogson.
1: Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be.
0: Osbon ko Rinanti M. Ogson of Toledo Road, Barili, Cebu. Ikaw itong winner, 25,000 pesos. Congratulations!

Out, Francis! Sa ibang babadang ating maswat tampon ng atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Well, wapa man na sayre ni Jen o ni Olive ang tanan. For the meantime, stay put ka una. Pasagdi lang usa. Wa manggiyoy aso makumkum. Masayran manggiyod ang tanan. And that time, pwede ni mong isukmat sa mong kapikas. Nga nung sa sinugdanan pa lang, iyang gitago iyang pagkatao nga anak kanimo. Tinood lisod alang sa usa ka lalaki. Apan, musugutag sa dili, nakasaga gihapon sa imong kapikas. Sumurag amanos. Kaya lang, lisod alang kanimo ang pagdawat na sa sinugdanan pa lang, doon na nadiay. Anak, ang imong kapikas. Una naging kamo. Buta nga yung gililong anak kanimo. Apan, anaagihapon kanimo ang pagdesisyon. Usbon ko, ayaw lang una pag una-una. Pasagdi lang una nga magmalinawon ang kinabuhi ni Jen. Pag umabot na ang saktong panahon, ayha nimo, desisyonan kung unsa ang pinaka-best pero para kanako. Pangito na unaon. Ang imong ipuli sa imong kapikas, iyara pong anak. Una sa tanan, kung gusto ka, konsulta. Ipaagi sa legal. Tungod kinasayod ko, may mahimong null and void ang sa kakasal. Kung pananglitan sa sinugdanan pa lang, doon ay bakak. Una kini natigayon.

Apan sa bigas bahin sa matang desisyon ngayong pagabuhaton, remember, doon ay tulog ka anak nga mapiktuhan. Huwag dapat imo kini konsidera, Francis.

0: And thank you so much sa imo papadangat imo sa matapon ni atong tulumanon. Sa engineer. Oo, lagi. Ang pinaka-best, usbon ko, take two, i-refer og abogado. Kung gusto good dia og mahuman ang mga problema, diha pa lang daan, mamahin mo na kining grounds. Tugod sa, ang wala pagsulti sa iyang kapika sa iyahang pagkatao, una sila napakasal. Love you so much, I'll never let you go. When you stand by karang taod-taod, medyo kahinuktok po si engineer og apil o ni comment kay Jack Apil. Panagsarigin na mahitabo ba? Stand by karang taod-taod, alas sa Health Education Program with Doc Jen Paul de Asis. Sagya po ganyan si Ate Arlene Ayon. May nang salamat. Bye-bye. I love you all. The beauty in life that's meant for you
1: and me. Let us... This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Paligo. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule ka Duid Capsule. Nabalaan ko gidang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya kag sigisigi ko na siya gamit sang Nance capsule kag Uid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili nagid siyang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nance capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule kag Uid capsule dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products sang Nance capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, ang na-observe na ko sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na ko nga katulogon ko observe sa nagamit na ko sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa so, 2 kabulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa so Diyos na wala yun ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Oh, syempre mga igala, alam sa itong Health Education Program ng Adlong Lunes. July 6, 2026. Dok, nakaduol na yun.
1: Gani.
0: Nakaduol na yun ang July 14.
1: Duol na yun.
0: Okay, Dok.
1: Yes, Atarlene, and welcome again sa ito ang Non-Health Education Program.
0: Excited kayo sa birthday ni Dok. Aha, kami, ane pa ingon ba?
1: Yes, Atarlene, excited na po me, no? Sa ito ang mga medical mission team, mga kanan. So, sa next month, mga August, sa third week, mga kanan. So, okay. Naanapod tayo mga ipatigayon ng mga schedule. So, dili yata na area sa Cotabato, mga kanan. So,
0: Kanapawan, wait lang. Bansalan, Tagum, tama ba?
1: Yes, so, wait lang ka mga kanans no, sa mga area para i-confirm na to.
0: Oh yes. Okay. Ate Arlene and Doc Jen, ako si Carlita B. Paderan, taga Hinaplanan, Claveria, Misamis Oriental, 15 years old na ko. Ate Arlene, wa pa ko makagamit sa Nans Corn Coffee. Dili ko makatulog og tarong. Nya dili sad kaayo ko makabawas kada adlaw, pero sukad kami gamit ko sa kapingan Nans, kaluay sa Dios, nasolve jud akong problema sa pagkatulog. Ayan. So,
1: yes,
0: kaninda sa experience ni Mrs. Carlita B. Paderan. So user siya sa ato ang Nans Corn Coffee, and in fact na diri na send niya ang iyang code number. Thank you so much. So possible nakuha na ni sa ato ang mga staff para sa ato ang ano. Anyways, kini siya pipila sa mga nakapadala sa iha mga text diri sa ato adok. Ate Arlene, Carmelita Flores Mangyuwa, taga Upper Maayong Tubig, Dawi Negros. Sige, rakog inom gyud sa inyong product kay dali ra kaayo ko maulian sa akong sakit. Mibalik na ako lawas sa dati. So, kini sila dok mga testimonya sa mga nakagamit sa atong product. Kini, Ate Arlene, nandok dyan. O sabay akong buhaton. Kanunay manggiyod nga maglabad ang akong ulo. O niya, kalit lang ko nga kulbaan. Oh, maglabad yung ulo niya. Kalit ko kulbaan. Kadyat lang. Hangano na wala mo na itong background. Kadyat lang. Okay. Maglabad ang ulo niya, kanunay makulbaan, Dok. Unsa
1: okay,
0: man niya?
1: Okay, mga kanans. No? Taas ang iyong possibility, mga kanans. Pwede taas ang iyang uric acid, taas ang iyang triglycerides, or pwede po taas ang iyang sugar, mga kanans. So, maokin ni siya yung isa sa mga hinungdan nga nung mataas yung blood volume na to. When the time na mataas atong blood volume o to nun, magkaroon tayo ng mga palpitations. So, when the time na mataas ang ato ang blood volume, corresponding po na siya na mataas ato ang BP. Pag mataas ang ato ang BP, mga kanans, na yung mga tendency na yung vascular resistance, grabe kaayo kakusog yung resistance sa ato ang mga kaugatan. So, na yung mga tendency na pwede siya mag gas ang lining sa ato ang mga ugat. Una sa atong ulo makabantay ka grabing pitik-pitik.
0: Okay.
1: Intalag sa makabantay ka na medyo sakit na siya. Kay tungod ang gas-gas atong mga kanans no, maoto siya maka-cause sa pain and din nagkaroon siya ng inflammations. So when that time magkaroon siya ng inflammation, makompromise da yun yung blood flow. Una sa atong ulo mga kanans, makabantay ta, nadali na mamuypuy, haway, di mo nagkatulgo na dayon kita.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa atong mga kamot og tiil, dali lang siya manghaway siya. Dayon parang bugat ang atoang paminaw sa atoang panglawas mga kanans. So sa mga inani mga kaso mga kanans, no, kinahanglan nato makontrol ang imuhang blood volume, lalo na makontrol ang imuhang cholesterol, uric acid, o imuhang sugar. So of course, yung sa mga pagkaon, iwasan mo na yung mga fatty foods and dairy products. Iwasan po yung mga taas og uric acid sama sa mga ulo sa isda, gagmay na isda, ginamos, bagong og mga parat. And then kinahanglan po nato no na i-repair kung unsa yung na-damage sa sulod sa atoang panglawas. And then kinahanglan nato ma-lower down ang imuhang cholesterol, ang imong uric acid, pati ang imuhang sugar or ang imuhang triglycerides. So I recommend sa imuha inom og Nans Herba Capsule. One capsule three times a day, then you eat one capsule three times a day ang pag-inom. So, sulod ka na siya no, sa 15 days. And then, kung pwede, iwasan mo na yung sigig bilar. Then, iwasan mo na yung mga stressful activity. Then, of course, inom og enough na water. Mga around to 8 to 10 glasses of water per day. Then, early in the morning, 2 glasses of lukewarm water. Then, bago ka matulog, another a glass of water, warm water siya mga kanans.
0: Ayan.
1: And then of course, non-slinamento oil, importante ka na, no? Na para mahaplasa ng ato ang mga kamot, ato ang mga tiil sa ato ang ulo, kay para ma-relax yung mga muscles para mas gaan ang ato ang paminaw sa ato ang panglawas.
0: Okay. Ate Arlene and Doc Jan, ako si Freline Gabriel. Sakit ang akong hawak o buson, ginagmayra akong ihi o sa paggamit sa NANS and U8.
1: Okay, mga kanans, no, kung naakay mga simptomas sa UTI, kay kadalasan na nanon, yung UTI or urinary tract infection, mo nasa no, yung banakit ang imuang puson. Then kung manghi ka, medyo init siya, yung isog yung color sa imuang ihi, na medyo, ano din siya, parang foamy siya, doga bula-bula siya ba, acidic kayo siya. Mm-hmm. Then talaga sa, mo konektar na siya sa imuang likod, muna talaga sa imuang pagliukliyok, mo ano siya maka-feel ka og pain mga kanans. Para sa naay mga UTI, take U8 1 capsule 3 times a day, then NANS 1 capsule 3 times a day, good for 7 days ang pag-inom. Then ang water, kung pwede no, around mga 10 to 12 glasses of water per day. Then sa mga pagkaon, iwas muna tayo sa mga acidic na mga pagkaon o mga ilimnon. Halimbawa, yung mga noodles, mga instant, yung mga junk foods, iwas muna tayo. Then yung mga instant coffee, iwas muna tayo mga kanansa. Mm-hmm. Kaya medyo isog ka na siya sa atuang kidney. And then sa mga juicing, mas nindot na imnon, yung mga apple juice, orange juice, calamansi juice. So, mga fruit juices nindot na siya para to improve sa atong i-acid ash diet na to. Kaya ang acid mangudgikan sa prutas, nindot na siya para mupatay sa bacteria or viruses paingon sa ato ang kidney. So, yung acid nagikan sa prutas, friendly ka na siya, dako ka na ikatabang sa ato ang panglawas. Pero yung acid nagikan sa mga process, mauto siya ang makadamage sa ato ang kidney o makapalala kung naakitay UTI mga kanans.
0: Okay.

0: Okay, Ate Arlene and Doc John. Unsa man akong gabation nga kung kaadlawon kanang gabakod na ko mag-gram kini akong tiil. Gapuli-puli raning wala og tuo. Kulang siya og
1: okay mga kanans no, di ba kaagahon siya?
0: Oo.
1: So meaning kung kaagahon siya masinay yung blood circulation. Plus tungod kaagahon siya mas bugnaw ang panahon.
0: Yes.
1: Hina yung movement siya. So mo na sa yung movement sa ato ang blood flow mas hinay siya. So kung naa kung taas ang imong cholesterol, kung taas ang imong uric acid, kung taas pud ang imong sugar, mabatyagan mo kini na mga symptoms. So ang atong
0: dili ba pud siya kulang og vitamin D or something kay mo pud siya usahay ang kanabang mga side effect.
1: So ang vitamin D mong gud Ate Arlene makuha ra man gud naton asya through exposure adlaw. Sa adlaw.
0: Pero may mga tawo hindi nakabulat sa init dok.
1: Pero as diri sa ato sa Philippines dili na kayo malalis kay mas kusog yung ano kumbaga yung adlaw din kumpara sa uban bitaw no. So importante lang at least magpakita lang yun kami mga 5 to 10 minutes lang ko sa sinag sa adlaw. And then importante yung kidney nimo is nindot siya. Kay useless man imo ang vitamin D kung luya ang imo ang kidney. Kay ang imo ang kidney manggod siya pa na mo ano i-convert niya into active form ang vitamin D nagikan sa adlaw.
0: Okay.
1: So, kung luya imong kidney, so na yung mga tendency. Then, kung luya po din imong kidney, na yung mga possibility, pati ang imong electrolytes, dili niya ma-regulate in sakto, lalo na yung potassium. So, potassium po, mo po na siya na medyo muluya ang imuhang panglawas. So, sa iya, sa ato ang texter, sa gabi, is OP siya, inom siya og warm water, yun, bago siya matulog, ha? And then, haplasa niya og non-slenement ang iyang mga kamot o iyang mga tiil. Then, pagmata niya, dapat tapad niya yung non-slenement oil. Kay para ihaplas niya. Pag ihaplas manguna niya, mudilate ang mga kaugatan. Dun, ma-improve da yun yung blood circulation. Kay para nakita yung immediate action or mga remedies na pagkabuhaton pagmata niya mga kanans. Kaysa tindog pa siya, muna ingon ba, sakit na magani, patindubon pagyud nimo kay para ipahat compress. So, itapad na lang yung haplas kay para makabutang niya ay butay niya sa inkamot, i-rub niya and then i-massage niya so mas immediate yung action niya no. And then kinahanglan po nato i-lower down ang iyong cholesterol, ang iyong uric acid ba o iyong sugar. So I recommend to take non-serva capsule og UAID 1 capsule 3 times a day. I-try ni mo na siya imna, sulod lang sa isa ka semana, makita mo yung difference na matingala na lang kapag matani mo sa buntag na, uy, dili lagi na ako ma-feel na kumpara before. So try non-serva capsule 3 times a day, then you eat-serva capsule 1 capsule 3 times a day. Kay kinisiya isa sa mga makatabang sa imuhang sitwasyon.
0: Okay. Pwede mo naman tayo kung oras sa itong Health Education Program ni Adang Lunes. Hangto na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon, Dok Chan.
2: Yes, sa tarde og mga kanans, daghan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw. O ginaot may nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrop Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
13: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
14: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
15: Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
17: Pindutag awrawan, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
18: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
19: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
20: Ang katinit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
21: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
23: Hello, Washi!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
24: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
23: Mula noon hanggang ngayon!
25: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS. That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
26: Good

0: matag-usag kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaog daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahingan. Tahingan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, maayong gabi kanatong tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon, atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan tanga to nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanatong lain nasab nga adlaw, lain nasab nga gayon sa tong pagpadayon, sa tuang nga pagpanikay-sikay og sa tong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Lunes, beach size na sa bulan sa Hulyo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta to mga sukindig paminaw, ito mga pinanggandig paminaw nga naminaw karong mga orasa? Salang tatagsa ka mga radyo, nagtanaw sa tuang Facebook Live, sa tuang YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako nyo boss nga lagad sa kahanginan yung radyo man Benji Ulpos ng Hian, ang makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makikisunod itong mga pinanggantig paminaw nga naminaw karong mga orasa. Adiri sa Dakbayan sa Sugbo, kumusta kamuntanan? Ato mga pinanggantig paminaw nga mga Sugboanon. Adiri sa Dakbayan Sugbo, probinsya sa Sugbo. Alawigan sa Negros Oriental. Ato makikisunod usab diya sa Negros Occidental. Diya sa Sikihor, sa Bohol, sa Leyte, sa Marugubang Party, sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makisunod mga pinanggantig paminaw usab diri sa Luzon da area. Ang mga Bisaya nga maayo nga pagpaminaw yung tanan di ato makaigsunan ha. Kanaminaw na to ingon man usab dito sa Gawasan Nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers sa maayong pagpaminaw ninyo di ha ato makaigsunan. Ang naminaw na to karon kumusta mong tanan? Anining adlaw nga Lunes mga kasama. Aniya sa mga senior citizen na to nga naminaw. Ato ang mga lolo, ato ang mga lola kasama nga Jerome. Ang naminaw na to karon medyo bugnaw ato ang kagabion. Atok daw ang atong kagabion o niya. Ato mga lola, natural dali man kaayon ni silang matugnawan kasama Jerome. At bukot-bukot sa habol, ang uban po nagtanday-tanday po. Na? Ato ang makaigsunan itong mga pinanggatig paminaw sa dahang mga nanikay-sikay. Samtang na dunay mga gipang trabaho, dunay mga gipang buhat karong mga orasa, dunay gikuri-kuri diha kasamang Jerome. Naminaw dere sa tuang programa, samtang nanikay-sikay, may pagpaminaw ninyo diha. Ato magisunan kanunay nagsunod sa tuang programa karong gabi una. Salamat kay ninyong tanan og maayo nga pagpaminaw.
2: Straight to the point.
1: Arita sa tuang misgutanan sa karong mga orasa. Arita makasama sa tuang misgutanan sa karong orasa kay Sus. Pagkadaghan ba kayo nga mga panghitabo makasama diri sa tuang nasod? Onya labi na ning isgutanan karon sa impeachment. Batok ni Vice President Sara Duterte. Tungod kay unang adlaw sa impeachment na batok ni Vice President Sara Duterte. Nagkainitay dayon ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte og ang mga prosecutors nga mga abogado na mao ang mga congressman.
2: Straight to the point.
1: So dito mga sukindig paminaw nagkainitay dayon murag og kana bang sa suknaanay ba? Sa suknaanay panimro nagkinauhatay dayon kasaman Jerome. Sa entrada pangganidaan, sa ilaha pagganing opening statement mga sukindig paminaw, sa ilahang kuan dayon na kanang naang sa ilahang before silang opening statement ang ilahang file dig motion si Congresswoman Jervil Luistro usab makasama unya wana kinusnitay dayon sila sug naduol pa to murag paminaw ako magbinugnuay gitingal. dali kay nagkainitay kasama nga Jerome ang mga sa side sa defense team nga mao ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte og sa mga prosecutors no nga mao ang mga congressmen ang gipanguluhan ni Congresswoman Gerville Luistro. O niya, naa po dito skillet ang ilahang mga private lawyers, ang ilahang mga private counsel o kaning ilang counsel kasama ng Jerome. So naa sila dito kaganiha o niya medyo aligre kayo ni kabat mga sukintig paminag tulo ka oras kapin ang maong trial, no? Nindot yung nindot yung paminaw, nindot yung tanaw ng trial ito. Kaning impeachment ba? Nindot king aligre kayo. onya si Senador Ratchis Escudero mga sugindig paminaw maugyod ang nahimo nga presiding officer maugyod ang nahimo nga presiding judge makasama og nahimo nga sikyo na lang ha sikyo na lang si Senador Win Gatsilia. Amora mga sukindig paminaw o kanang na ang bata nga nakasa nga diya nagpauliping na lang sa kilid. nagpauliping na lang sa kilid? Dito nagpauliping na lang sa kilid mga sukindig paminaw. Si kanang na ang Senador Win Gatsilia. Ano man tungod kay kaganina gidivide ang house. Dunay motion mga sukindig paminaw, gidivide nila ang house para nga mag-elect og presiding judge, presiding officer. So si ang kwan unta ato nga ang

elect unta dito ka sa Mount Jerome ana. Ah, akin ga elect jud sila o niya ang pero nakuan pa to ganina jud na agi paglalis. Ha, ah, naagi pagburuka mga sukintig paminaw kay ha? Ah, dili unta mo sugot ang minority nga ang mahimo nga presiding judge dili ang Senate President. Ha? Ah, so si Senador Alan Peter Cayetano o si Senadora Pia Cayetano. Gusto nila mga sukintig paminaw, ha? Ah, gusto nila nga ang mamahimo nga kanang naa nga presiding officer kadto si Win Gatchilian, Senador Win Gatchilian kay siya man ang Senate President. Magid on that toy dapat kasama Jerome. Ah, pero kay dili man abogado unya si Senador Win Gatchilian mura man pug nagkanga-kanga pud gani didto. Asa wa pagani magka wa pagani magsugod ang trial mga sukintig paminaw. Mura naglisod na siya sa mura gihang script nga gihatag ni Tito Soto nga script mura magnawagtang tingali. Amo na na nga dinhi kapila na nato na gibalik-balik ha, sa tong programa makasama nga angay ug mataro nga kanang himong presiding judge ha, ikaw gud may presiding judge ha, kinahanglan do na kay background sa legal nga aspeto. Ah, di ba ningon ta na gabi eh? Ningon ta na ato miagi pang mga adlaw nga kinahanglan na kanang mo presides, kinahanglan abogado. Ha? Og dili manggaling si Senador Kiko Pangilinan, si Senador Chis Escudero. Kay duha ra man kabuk abogado ang naa mga sukindig paminaw sa majority. Ha, duha ka mga abogado diha. Dawas lang ari kas minority unta kay daghan sila. Ha, there is minority. Onya kay saon man nga kanang naa nga naa may bag-o nga Senate President. Onya si Win Gatchilian mo na nga kay balo si Senador Win Gatchilian ba? Ha, kay balo siya nga kanang naa nga nagdulong ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Onya nganong nagpasapol man siya, nganong nagpaalig-alig man siya pagka Senate President. Wa na to underestimate ha. Wa na to underestimate si Senador kanang naang Win Gatchilian. Kay Senador, dogay sa ninahimong Senador, pero imong tanaw, nung naminaw ta ganyan kasaman Jero Muraga, kuan gyud, lahi ra gyud mga sukindig paminaw. Ha? Lahi ra nga kanang doon na kay background basa kanang naang nga sa legal gyud. Ha? Bisan og dili kay background, pero og kanang, bisag wa kay background, unya, pero lisod ka, bisag kanang binasahan, wa man gud ka nakatry dito, ganto dito sa korte gyud ba. Ang kanang naang mo, kuan gyud ka, kanang practicing lawyer gyud ka. Mun ninot kay kanigan si Kiko pang Senador Kiko Pangilinan murag dili man kayo gay ni practicing lawyer na nakaagi ba ka nagpractice ka ha? Nga dato no may daan no practice makan dato no man ka ha maglabad-labad lang kasi imong o ah, so muna nga kay ganiha ligre kayo. Ligre kay mga sukindig paminaw o niya si Senate President Win Gatchilian. Dito lang in town sa Kilid, ha? Dito lang tao sa Kilid ni kanang naang Senador Chis Escudero. Si Senador Chis Escudero maumoy na butuhan nila nga maoy gi-elect, no? Isip presiding judge. Pero tanawon pa ni, ha? Kay, tanawon pa ni kay ang pag-preside sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte makasama posible kini nga muabot dito sa Supreme Court. Na tungod kay matod pa ni Senador Alan Peter Cayetano o Senadora Pia Cayetano nga ang mo-preside gyud dapat mao mga sukindig pa man ang Senate President. Ha? Pero mo na nga kanang na ang wala gyud specific bitaw des nung batakang balaod ba kasamang Jerome. Ha? Wala gyud specific pero ang ilaha nga why specific nga nag-ingon nga ang Senate President maugay mo preside sa tanang impeachment gawas las presidente. Straight to the point. Ha, pero ang ilang ipambasihan, kadtong mga daan nga mga kasos impeachment. Ha? So doon ay prejudice ka sa mga Jerome. Ang ilaha mga sukindig paminong ipambasihan ba? Nga nga naman nga kinahanglan man ang Senate President. Ha? At ni hatagag pagtagag uban gud nga mga Senate President sa una. Akatong nga mga ni preside mga sukindig paminong abogado manggut. Ha, mga abogado ba? So muna nga kani, saan man ron nga di man abogado ang Senate President, muna nga nagpanglingo-lingo si Win Gatchilian, pero wala ko ni dawatan ng trabahoan. So kaning ni kinahanglan ni nga ayuhon diha sa kanang naang impeachment court. Na kay posible man nga ipasaka dito sa Supreme Court. Ha?

0: posible ni nga masaka dito Supreme Court ang kanang na ang pag-elect ni Senador Cis Escudero isip presiding officer. Akin ni question man si Senador Alan Peter Quintano, niya doon naman sila gipang basihan sa si Senadora, I mean, si Senadora Pia Quintano abogada, si Alan Peter Quintano abogado. So doon na sila yung manggipang basihan. Amubitaw to nga ang majority ganiha. Barog na ganis Alan Peter Quintano, Senadora Pia Quintano, ang majority murag kanga-kanga sa sila ha. Ang mukuan na yun, ang ribatal na yun kasi man Jerome, ang abogado sa kanang na ang majority nga si Senadora Kiko Pangilinan. Pulti to ninduta gitunta kaganiha kung si Senador Marcolita diha pa. Ha? Kung diya pa Senador Marcolita o Senadora adi si Senador Bato de la Rosa, kay bisag dili ito abogado mga sukindig paminaw si Bato. Ha? Mukuan man kito. Ha? Kanang na, doon naman kito siya po eh. Kanang iahapod mga sukindig paminaw na argumento. Kung tininduta, ginunta, galing kay, ha? Galing kay saon taman gipa, priso man, si Senador Marcolita.
1: Straight to the point.
0: Ato ni hatagag pagtaga doon na dire sa to ang pagkulo kabildo mga sukindig paminaw. O niya si Senador Dante Marcolita o si kanhi Congressman Mike Defensor o kauban ni ining gipasakaan o kasong plunder. Agi priso na mga sukindig paminaw sila karon dito sa New Quezon City Jail tungod sa kaso nga plunder nga gipasaka sa ombudsman.
1: Straight to the point.
0: Porting dali ang panghitabo. Ah, grabe kadali kapaspas mga sukindig paminaw. Ah, grabe kapaspas. Adto lang huybis or birnis. Kuno ako masayop. Gipasakaan og kaso mga sukindig paminaw nga plunder si Senador Dante Marcolita. Ha, pila ka adlaw ra gud oh. Sa ato pa ang Sandigang Bayan nag-overtime mga sukindig paminaw ni anang adlaw Sabado og Domingo bisag way opisinas gobyerno ni sud gyud sila para ha, para mga sukindig paminaw mapakli ang mga reklamo nga plunder ni Senador Dante Marcolita. So naka-birnes gi-file ang kaso. Pagka Lunes, ingon ana kadali nga nigawas ang warrant of arrest.
1: Straight to the point.
0: Ha? Mayo untag uban nga mga kaso, dunay uban nga mga kaso diri sa ato mga kanang naang municipal court, sa trial court. Manginaw ta ingon ani untag kapaspas. Niara man ni paspas kayo. Ang uban diya, dunay mga kaso nga rape, dunay kaso nga murder. Ha? Kani mga kasuha nga mga murder, rape. Ha? Nga kana mga unsa pa na mga kaso na mga kaso nga mga civil case lang dugay kaayo nga ma-resolve dugay kaayo mga sukindig paminaw mo gawas ang warrant sa akusado pero kani o basa politiko gani basa gukdon kay sa administrasyon ha be why solo Sabado dulo Domingo oy. Grabe ka paspas ha grabe ka paspas so muna nga si Senador Dante Marcolita nakatulo gyud ang luha. Nakatulo na siya sa luha niya ganiha samtang suod sa sakyanan sa pulis mga sukindig paminaw nga gidala sa dito sa prisuhan. Sumala niya siya pa ang nangusog aron pangitaon patubagon ang tinuod nga nakadawat sa malita ang tinuod mga sukindig paminaw nga nakapaldo sa flood control. Ha? Pangitaon ang nakapaldo sa flood control nakadawat sa malita. Siya mo'y naningkamot, usasas mga naningkamot, nga unta mataral sa hukmanan ang responsables malita, pero siya pa'y noon ang unang napriso.
1: Straight to the point.
0: Grabihan ng kalakihan, no? Ha, ikaw ba nga, kanang doon na-concern ka sa mga tao, ha, mo barug yung ka sa imuhang kasaman Jerome nga, kanang na ang baruganan sa imong prinsipyo, apan ikaw noon mga sukindig paminaw ang makaluluoy pag-abot sa panahon. Ha? Grabiha, pero muna, nga sige lang, Senador Rodante Marcolita, Diyos noon man ka, pananglitan o giusgahan ka dirisyuta, apan ang Ginoo na sayod kung pananglitan, limpyo ang imong konsensya.
1: Straight to the point.
0: Ha, grabiha, so muna, nga ang kanang na ang kukuan gidin daotan, no? Mo, ganan na, mulampos gidin daotan. Eh. Samtang sa laing bahin Congresswoman Luistro Gerville or Gerville Luistro nagpasiatab ha, nga madaugon sila sa ilaha nga unang adlaw sa impeachment nga mao kunoy gipangandoy gyud sa taong bayan. Ha?
1: Oh,
0: Amatod ni sini Luis Tro mga sugin digbam na daugon kuno sila oi. Nagpahigayon sila preskon after sa kanang naang sa trial. Ha? Nagpahigayon sila gani ang mga sukin digpamen sa ama daugon kayo pagpasalamat yun mi kay kaning among gihimo para gyud sa taong bayan. Ha? Kunang ka na, kasaman, Jiro? Ako no sa taong bayan, yaka to imong laway day nga nagtapok si imong baba para to sa taong bayan. No, so... Pagkaluod atong tanawon na Luis Tro. Si Jokno, wag yun nakakuit. Si Jokno ni mo nga imong baba nagbula-bula na sa imuhang laway. Samtang sa laing bahay, natong hatagag pagtagad kay di ay mag-uuma. Agidonggab sa katagay nga mag-uuma usap atol sa usa ka selebrasyon sa birthday sa ilang silingan.
1: Straight to the point.
0: Sa mapunin tao ning ni ang mga mangumbirahay. Sa mga pariho ning mga manggumaganang naang mangumbirahay o niya nag-aunay. Nalandig mga sukindig paminaw sa Tambalanan dito sa Dakbayan sa San Carlos City, Negros Occidental ang usa ka lalaki nga nabiktima sa pagpanunggap.
1: Straight to the point.
0: Dito ni mga sukindig paminaw sa Kwanin Town na kanang naang barangay Kudkod, San Carlos City na hitabo. Ang kining ni ang ambiktima mao si Antonio Hagukoy Kanyete, 42 anyos o saka mag-uuma o taga dito ra usab magkasama sa mong barangay samtang giila ang suspect nga si Rafi Amaliciano Pamor, 25 anyos minyo mag-uuma ra usab ha? Tao na na-murtdy, sa may na-murtdy sila o niya nang lalis, ganun nag-lalis mamu kay basin o kaning gasunod ni sila ba o niya wala mang nalin o panit sa litson ng biktima. Ayaw mo pagkaulaw, oy, pariho mong kanang naang nangumbirahay niya magdinunggabay pamugahom. Samtang sa laing bayan, ito hatagag pagtagad kay Siliman University dito sa Dakbayas, Dumaguete, nakadawat o bomb threat, ha? Doon ay bomb threat, mga sukindig paminaw, ang maong Siliman University kaganihan nga buntag.
1: Straight to the point.
0: Sumala pa sa nadawat nila nga information gikan sa email. Sa email gyud mga sukindig paminaw, ha? Duna kunoy lima. No, lima ka mga or unom ka mga bomba. Matod ba dito sa email nga gi-email dito nga imo kumpiyansa ha kay duna koy gitanom nga bomba. Unom ka mga bomba. Unom ka mga bomba naa sa Siliman University. Matod pa sa nadawat nga email mga sukindig paminaw. Unya, kuan ko no, matod pa niya nga bisan unsa kunong orasa mubuto kuno kining maong mga bomba.
1: Straight to the point.
0: Nakurat in town ang mga estudyante, mga sukindig paminaw, o mga tao dito dool sa maong tunghaan. Labi na mga sukindig paminaw, taon ang mga kabataan na to, mga estudyante. O sabi, nagkadaghan na ba ni in town? O nagkadaghan na ba ni masigig pang kanabitaw, sigig bamthre, tawa, pangyapoy, kasulbaran. Muna dakong hagit sa kapulisan, ha? Labi na sa tuang cybercrime, sa tuang NBI, dako kining sagpa. Sa inyong kaugalingon, high-tech na kayong panahon ron, dili pagyapon masakpan. Grabe ka, high-tech naman ang panahon karon, hindi magyapon ni masakpan. Ang Facebook, pwede man nato mapatawag dito Senado. Pwede nato mapatawag dito sa Senado, sa Congress, or dito sa Senate, ang kaning ni ang nag-operate sa Facebook, arong mailhan ka ng mga dummy account, kana nagamit sa email. Ganon di man nato sa cybercrime. Kadugay na aning problemahang ingon ani doon ay mga bomb threat, doon ay mga mag-post og dummy account. Ngano di man makuha na to nga, wala yun mga makakuha na ni, wala makauna-huna unsaon pagpalambo ang serbisyo cybercrime o gatong NBI. Daghan na kayo, diri sa Cebu City lang, daghan na kayo nagsigi o kaning bomb threat din eh. Doon na ba yung nasakpan? Wa! pagkalawgaw ng kalaki. Pag naluoy ang... Aso mo na, nga ka na, manghinaota ha, manghinaota nga kaning ni Ama Sulbad ni, o niya, mapangitaan taong nagpaagi, oy, ha, mapangitaan taong nagpaagi, mga sukindig paminaw sa kanang naang atuang gobyerno, ha, kay aron nga makuan in taon kay Sus, kabulos magsigintag ingon ani, o niya, ha, high tech ayo nga tong gobyerno ni gastog pila ka milyon, ha, anang-anang naang atuang mga... kuan diha ato mga opisina o niya dili makuanan data kanang mainto rataan ning mga tao nga mga away kuan sa way alimuhag ha kaya kini bahin nasad magkasama hatod ganato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule magkasama maayo kay ni ha alang sumagsuna mga pinanggantig paminaw nga dunay mga sakit og balatian nga gihambin sa kalawasan ang ato ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule may nasumakaigsunan nga mga dunay mga sakit ha kanya katosang adunay hubak ayog kabalaka kay nga to ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama makatabang para albihan ang hubak o ganin dali kang kapuyon na dali kang makutasan pag Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama puno sa mga vitamina minerales ug nutrients kamay gikinahanglan sa tuang lawas. Ang tong lawas makasama kon puno ganis mga vitamina, makasiguro ta nga dili ta dali nga takbuyan sa mga sakit og balatian. Kon sa panyong gihulat sa panyong gipaabot diha palit natas Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Mapalit sa Didings Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, paguban pang mga butika og farmasya duol sa inyong mga lugar. Amang gabi kasamang Benzi Bitaw sir useless ra gyud ang pag-register sa SIMPA kay dili man gihapon mahibaw-an malagi kasamang Jess Anthony sukalit dako kay gastong gobyerno ana dako kay gastong gobyerno unsa man ning naang di man tinud-o nila amo na magka kwanta ba makapangutana ta unsa man ni sila nga gitininuod ba ni nila ilang trabaho or maga kanang naang maglingkod-lingkod ra silang tugtog pansitan. Balik ta karon to taon makasama human sa mga importante kayo o ni ato ang balikan no karon to taon inyuhang mga pa shout out ni ha inyuhang mga komento og uban pa nga mga isugutanan nato karon to taon untop ng alas 11 gabi.
2: This newscast is brought to you by Magmax Vit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip pati sa lambingan.
3: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Nangirahanglan og fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naala kay Angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli internet for 7 days. Palinya na.
7: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
8: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
9: Naay high cholesterol o diabetes?
10: Oh no!
9: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
10: Yes!
9: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
11: Unilab quality yan.
12: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
13: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
15: Delivery! Maria Jose!
13: Is that box really mine?
10: Surprise!
13: Why are you inside the box?
10: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multipurpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
13: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
14: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
13: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubananog saktong kaunog exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex with generic Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
16: Kargado!
18: Maxvit Kargado!
11: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
2: Mag-Maxvit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
19: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa manang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
20: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko na tanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
21: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
20: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
22: Sulay pod ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Ang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubananog saktong kaunog exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex with generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sedli naman ito, uy.
0: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Said Liniment Oil. Said Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Said Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: bahid na. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Ato ang atak na alas 11:30 na sa kagabion. Balik na magkasama dire sa tumbag kulo kabildo karong gabion at
0: straight
1: paniya sa mga naminaw na tuha ayaw lang sa mga katulog diha ha. Ay sa mga katulog diha kanang naang kuyog ratag katog. Pagdungan ratag katog unya kasama nga Jerome ha. Ah, naminaw sa nato karon dais kasama Joel Andales ha. Musta na mga kasama Joel?

0: na Mina o may pagpamina o sa anila ni Zario Ika Bandi Jr. Ha? Kahit i-impeach man ninyo si VP Sara, namin may basti Duterte pa rin kami, ha? Taas kayo o gano'y, taas kayo na imuhang kanang comment kasamang Husilito. Ay, Efren Suaso, meron pas basti, meron kunos pulong, ha? At ang kakapal na talaga ng mga mukha ninyo. Kung mga panya kayo dito sa Visayas at Mindanao, ha? Madun ba kasamang Husilito Suaso? Amang gabi eh, kasamang Benze, dili man to laway ni Luis Troy. Amura man to kanang na ang kiki man to. Adiday ko no to laway kasamang Jero Dagko bitaw, no? Ha? Abis Luis Troy nga, upos ka banta, iyang staff di ay. Upo ka banta, iyang staff tingali ato. Okay, arisa ta sa tuang mga reports makasama. Sa di patamuan ito sa tuang mga isgutanan sa karon, ha? Arita sa so mga report usab, no? Update po tas bagyo karon kay Angkan Laon City, mga sukin digpaminaw, dito sa Negros Oriental. Ani suspenso na, no? Sa ilahang klase, on sa mga eskulahan, nabi? Ha? Kaning ni Angi suspenso, mga sukin digpaminaw, ha? Sa anang naang Kanlaon, no? City, mga sukin digpaminaw, ilahan ang gisuspenso nito. Ang ilahang klase, ugma puhon, hantod sa pizza utso, tungod sa maong bagyo nga si Bagyong Inday, ang super typhoon na Inday makasama. Okay, arisata sa tuwang mga detalye, sa tuwang mga balita. LTFRB nagdili sa mga PUV drivers sa pag-vlog samtang nagmaniho. Daghan na ba kay mga vlogger ron, ha? Ayaw lang in taon nang basta magmaniho, ayaw lang na in taon apil-apil, ha? Atong kuha ng kumplitong detalye sa report sa tuang UVcom intern Angel Rosiana. DYHP
1: RMN Report. Gidili sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB ang mga drivers sa public utility vehicles kun PUVs sa pag-vlog o paggamit sa social media samtang nagmaneho sa sakyanan. Ang mga driver nga masakpan nga makalapas sa mahimong mag-atubang og silot o penalty nga moabot sa 5,000 ubos sa memorandum circular nga gipatuman sa ahensya. Matod ni Vigor Mendoza II, chairperson sa LTFRB, anaa na ang katapusang hugna ang mga memorandum circular og mahimong epektibo human makompleto ang tanan legal nga proseso. Giahawag sab ni Mendoza ang mga PUV operators ug driver nga tumanon ang mga lagda sa kaluwasan sa dalan aron mapanlilipdan ang mga pasahero ug mga publiko sa kadalanan. Kasama mo sa balita, Angel Roshana, UVcom intern DYHP, Tatak RMN.
0: Samtang adugan tudling sa tuang mga balita, DSWD7 mitambong sa global consultation sa inter-country adaptation o adoption og alternative child care. At ang kung kumplitong detalye sa report sa tuwang UVcom intern Giselle Pagat. DYHP. RMN
2: Report. Mitambong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 7 sa Global Consultation and Inter-Country Adoption o Alternative Child Care nga gihimo sa Lapu-Lapu City aron hisgutan ang mga lakang sa pagpaligon sa maong programa. Gipanguluhan ang maong kalihukan sa National Authority for Child Care kauban ang Regional Alternative Child Care Office 7 diin nagtigom ang mga opisyal eksperto sa pagpanalipod sa kabatanunan o mga partner agencies gikan sa nagkalainlaing nasud. Naa sa kalihukan sa Lapu-Lapu City Congressman Jonard Chan ug Mayor Cindy Chan, samtang nagpadala og mensahe sila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. og DSWD Secretary Rex Gatchalian nga nagpasiugda mahinungdanon nga family-based care. Matod ni Shaline Marie Lucero, DSWD 7 Regional Director, padayon ang pagpaningkamot sa ahensya sa pagpanalipod sa katungod sa mga kabatanunan. Kasama mo sa balita, Giselle Pagal, UVcom intern, DYHP, Tatak, RMN.
0: Samtang sa laing bahin, Arita makasama sa tuang paugnat sa kusog sada. Kamon kay Pilipina tennis player. Ang si Alex makasama, ha? Duol na sa makasaysayanon nga yahang duwa, no? At ang kwaon na gublitong detalye sa report sa itong UVCOM intern gihapon nga si Gabriel Masan.
3: DYHP Hanaman Report.
4: Mihimo o kasaysayan ng Filipina tennis star nga si Alex Ayala humanapili ang defending champion nga sa Agashuatic sa Poland sa score nga 7-6, 9-6-2. Aron makaduol sa iyang unang Grand Slam quarterfinals sa Wimbledon. Sunod nga makisangka si Ayala ni Jasmine Paolini sa Italy karong adlawa. Diin, tinguha niyang mapadayon ng iyang 2-0 nga record batok sa world number 7 human kini niyang gipildi sa Dubai Open sa iyong bahin ning tuiga. Gitinguha usab ni Ayala nga mahimo unang Pilipino nga makaabot sa Grand Slam quarterfinals sukad kang Felicissimo Ampon ni adtong 1953. Kasama mo sa balita, Gabriel Masan, UV Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN.
0: Samtang UP Visaya sa giila, ang Osaka, giila nga Osaka Fisher Folk Leader, isip pa commencement speaker. Atong kwao nagoblitong detalye sa report sa tuang UP Cebu com intern Franz Abirilia.
3: DYHP Tatak RMN Report.
5: Ginganlan sa University of the Philippines Visayas o UPV ang usa ka mananagat nga si Pablo Rosales kinsa presidente sab sa pangisda Pilipinas isip commencement speaker sa graduation ceremony karong Biyernes sa UP Visayas main campus Miagaw Iloilo. Pinaagi sa pagpili kang Rosales gipakita sa universidad nga ang kaalam ug liderato dili lamang masukod sa taas nga edukasyon kundi usab sa tinuod nga kasinatian ug pagalagad sa komunidad. Isip dugay nang nakigbisog alang sa katungod ug panginabuhian sa mga mangingisda. Si Rosales nga adunay bililhong kasinatian nga ikapaambit sa mga mugraduar. Kini nga anunsyo nakadawat og positibo nga komento gikan sa publiko nga nag-auhag sa ubang mga institusyon nga mosunod sa maong panig-ingnan. Kasama mo sa balita, Franz Abirilia, UP Cebu Communication Intern, DYHP, Tatak RMN.
0: Okay, salamat sa tuang mga tuang ma-com intern gikan sa UV o sa UP Cebu. Pagkinibahin na sa magkasam hatod ka na to sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang tuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17 in 1 kini. Pasabot si City ka mga prutas o gutano nagisagol sa tuang kape. Panyakining atong kape mga sukintig pamilya may kaini ha. Kay 17 ka mga prutas o gutanon gisagol gyud giusa sila sa usa mga sukintig paminaw aga kape mo na nga makasiguro ta nga duna ni maayo nga benepisyo hatag sa tuang nga lawas ha. Mo na ngon sa panyong gihulat dia makasama to mga pinanggandig paminaw ha. Kato mahiligon kay og kape inom ta sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ha? Ang EXL Makabuhay Coffee Mix makasama dunay sagol nga rose hip. At doon ay anti-aging properties, doon ay pain relieving properties, nga libihan ang sakit sa arthritis. At ang magsuna mga pinanggantig paminaw, doon na sa nisiyay. Doon ay kamunggay, doon ay mangustin, doon ay bayabas, doon ay tapol, nga bisaya, nga mais. At doon na sa iluya, doon ay dulaw, or kanintormirik. At doon na sa bayabas, doon ay insulin plant, doon ay stevia, nga may gapalami sa tuang kape, at doon ay barley, at doon ay arabica. At kanindota yun, ano na pag yung ginseng. Ang ginseng makasama, labi niya ang Korean ginseng na naasa to ang kape mga kasama. Nindot kayo ha. Alang sumakisunan mga pinanggandig paminaw. Ang ato ang kape kay doon na kompleto yun siya. Muna ang arinitas to ang kape ka ang ginseng makapa-updix to ang panglawas busa makalahutay tamatag adlong panikaisikay kon kita kanunay nga nakainom sa kape nga EXL makabuhay coffee mix ha. Onya kato may suna na itong mahiligon sad og haplas o kato mga nangitag haplas diha. Ayaw na paglangan diha. Diha na tayo haplas nga maayaw kayong gamiton ang EXL makabuhay oil. Ang ato ang EXL makabuhay oil mga kasama may kining haplas at lang ito ang panglawas ka na ito magkaigsunan ka na minaw. Dali kayo nga manakit ng kalawasan, magngulngul ito mga lutahan, panakit sa buko-buko, alip-ip, adali nga supos panuhot, panglailas mga lutahan, ayaw kabalaka. Haplasi day na sa EXL. Makabuhay oil mga kasama. Nga ito ang EXL makabuhay oil. All-in-one eh, pasabot dalatanan niya. Skincare oil pagyud ka sa Manjirom, ha? Ato ang magsuna mga pinanggantig paminaw. Abo sa ato ang nanaantimanan basta haplas gani EXL makabuhay oil. Mang haplas ka ni dili ka paakon og lamok busa malikay ka sa sakit nga dengue. Mapalit ang EXL nga kape o EXL nga haplas diha makasama sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy uban pang mga butika ug farmasya duol sa inyong mga lugar. Okay, onya arita makasama sa tuang mga isgutanan sa da onya. Arita sa mga isgutanan usab karon kay kaganiha sayod ta nga ang impeachment mga sukindig paminaw di ani gyud dagsugod na. Onya unang adlaw unang higayon nga dunay vice president nga gi-impeach. Onya karong adlaw may unang higayon mga sukindig paminaw. Ha? Unang adlaw sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. So kaganiha, ato nakita nga kanang naang medyo aligre gamay. Ha? Aligre o niya kanang naang at least nakakonsad no? O kanang naabang ang atong pag pangtanaw aning abogado nga mga abogada abogadong gikuan ni Vice President sa Duterte murag kuan gyud ha musuli musukol gyud ha mutusik gyud ba kay balo sa tingali sila nga si Vice President sa Duterte isog sad gyud oh kay ganiyap sa ilaha pa lang nga pagsugod pa lang mga sukindig paminaw medyo ha oh, nagkalami-lami dai kay paminaw oy. Aligre kay paminaw. Oh. Pero karon totod ato asa nga karon totod sa tong pagbalik na lang tingali kay sa Manjirom ato itse karon totod ang pag-asa no. Sa tong pagbalik na lang makasama no. Okay, ato ang kanang naa nga tanaw gagani ha kaning ni ang kuan kay sa Manjirom God ha. Kaning ni ang sa kuan. Kaning ni ang atong paminaw ning kaning ni ang Senador Alan Peter Quintano ganiha. Ha, nagkakuanay sila pod. Nagkalantugiay sila o niya medyo gisaway si Senador Wayne Gatchilian kay iya mang gisapawag istorya or tabi si Senador si Senador Alan Peter Quintano. Ha? Kay gusto ni Wayne Gatchilian nga mag-voting na. Ha? Gusto niya nga mag-voting na, dili na sige daghag pangutana diha. Mag-voting na ta sa presiding officer kay murag muraog ka nang nanghawal kayo o muraog ka nang mahadlok na ko diring mo preside.

0: Tanawa ha nga. Kani monis kasama nga kanang na nga Jerome ha. Ato kanina pingon nga ha? Doon ang emosyon nga mag-elect sila o presiding kanang na nga judge. Ha? Ingon nga, dili man na pwede. Ha? Dili na pwede kay naanay mga nangagi ana sa una nga mga impeachment. Ha? Ang kanang na nga mubarog isip presiding judge, ang Senate President yun. Nawas lang kung presidente ang i-impeach, mauna nga ang Chief Justice. Maoy mo, kanang naang mo judge, presiding officer, rather. Apan, kanang Chief Justice, pag-abot na sa voting na, dili po na pwede nga makabutar. Ha? So muna nga, kanang kaganiha, si Win Gatsilian, wa niya paminawa si ha? Senador Alan Peter Quintano kay lantaw niyang magpapuli na lagi sa siyang ilingkura. Abi ko ito paminawon sa God, beto paminawon ha? At paminawon kasaman Jiral, beto ito ko na ibalik, beto ka na nawa ha?
1: Objection, Mr. President, and may allow to...
2: We proceed.
0: Tanawa.
2: From Taguig, if he is objecting to this position.
1: Yes. I'm objecting that position and will call for a vote. May I explain? I think under the rules, I can explain why I'm asking
2: we'll
1: for a vote.
2: We'll call for a vote first. Mr.
1: President, under the rules, I can explain why I'm calling for a vote first so that I can convince them to vote for me.
2: No, under the rules, when there's an objection, the vote will proceed without any explanation.
1: No, Mr. President,
2: and after that, we will allow the gentleman from Taguig to explain his vote.
1: Mr. President,
2: we call for a division of the House. Mm-hmm. So those who are
0: awa na paminawa ni Senador Alan Peter Quintano.
1: Mr. President, when you object, you're allowed to explain your objection and state
2: Senator Lacson is recognized.
0: Dito na si Lacson na gitawag. Awa na paminawa si
3: pursuant to rule 2.
0: Lacson, papaspas po kay Lacson for
3: trials as amended. I move to elect Senator Judge Francis Joseph Guevara Escudero as the presiding officer of this impeachment court.
1: Objection, Mr. President, and may I allow to...
0: Objection,
1: Mr. President, I'm allowed to object and I'm allowed to explain my objection.
2: You are allowed to object, but we will proceed with President, the division
1: Mr.
2: of the
1: President,
2: House.
1: Mr. President, point of order.
2: Mr. President, you
0: are allowed to object. Dito na voting dayon. Gidivide ang House na voting dayon.
2: We will vote by raising of hands. So, those who are in favor of the motion of Senator Lacson electing Senator Chis Escudero as the presiding officer, please raise your hand.
0: Isa na.
2: The clerk of court is directed to...
0: Ang tanang majority.
1: No, in our rules sa parliament.
2: And may I ask the gentleman from Taguig if he is... objecting to this position.
1: Yes. I'm objecting that position and will call for a vote. May I explain? I think under the rules, I can explain why I'm asking
2: for a vote first.
1: Mr. President, under the rules, I can explain why I'm calling for a vote first so that I can convince them to vote for me.
2: No, under the rules, when there's an objection, the vote will proceed.
0: So din nagkuha na sila nagkanang lalisay sila o niya wagyod paminawa mga sukintig paminaw si Senador Alan Peter Quintano. Ang gusto nga ipa ang kanang ambot masabot ni Senador Alan Peter Quintano nga mo explain ko daan sa conside dahil usa ta mag roll call usa ta nga kanang naanga mag roll call naman mo call for a vote no? Usa ta magpavoting mo explain sa kudaan bulahan masayod mo og unsay akong explanation. Usa ta mo butar. Ang kawin gatsalian, lahi mo butar ta daan, usa ka mo explain. Ang gusto di ay ni Win Gatsalian nga pulihan na siya diha kay muraga gilaay na tingali siya o baka ha kay murag di pud sa kamao nga mo preside. Maling-aling kabitaw diha. At tanawa, nagpaalig-alig siya nga siya mo'y mahimo nga Senate President, wala siya mo object nga siya mo'y gipili ha? nga siya mahimo Senate President bisan og duna nay naka naka kanang umaabot nga impeachment trial. Pag-abot pa di karon, ha? Bahala na ka kanang bahala na ka Senador Alan, oy basta kay mag mag-voting mi dire. Di na ko ganahan dire kay mura og lain kay sunang ka makita gugga. Kita ka diha sa mga taong Pilipino. Kita ka sa mga kay suuna nato nga tos gawa sa nasod. Ha? Unya mura kag kanana nagkanga-kanga ka sa pag preside diha. Adi, kain ka nga, kain ko din, arila ko skilid, be. Balik na ka na taon magkasama, sanbay lang sa kadali, ha? Alas 11.34 na sa gabi.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
5: Kargado!
6: MaxVit Kargado!
7: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
8: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
14: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Silka Green Papaya Soap. Bianca de Vera po! Kitang-kita ang kuta silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS.
8: Ato ang atak na alas 11:44 na sa kagabion. Balik na magkasama dere sa tong Bakulo Kabildo karong gabion na. Onya sa di pa tamo ato sa ato ang isgotanan, no, kabahin aning ni ang unang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ato asang i-check ato ang kahimtang panahon na nagkasanbay na speakers linya ni Sir Manny John Agbay gikan sa Pag-asa Mactan DOST Visayas. Sir John, maayong gabi ni mo live taron sa DYHB. Ari men sibo imo makauban si kasamang Benzi. Sir John, kumusta, unsa may latest ha? Ini ni ang kahimtang sa panahon karon, labi na asa naman is bagyong super typhoon da Bavi o nahimo no ba ni nisugod ba ni sa par, sir Manny John?
9: Yes, maayong gabi po, sir. Ogsi mo kang mga sukinting paminaw. Mako nito ang latest with the update para sa itong kibantayan ng bagyo nga si Super Typhoon Bobby. Si Super Typhoon Bobby, medyo ni kusog kini samtang nagpudol sa tuwang par. And as of 10 PM ganiha, ang sentro sa mata ni Super Typhoon na si Bobby, kaya nagsigpatan kini nga na sa 1,950 km east of southeastern Luzon nga naagawa sa par. Kining si Super Typhoon Bobby nagdala sa hangin nga mabot og 205 km/h, dul sang sentro gustiness mabot og 250 km/h. Yang movement karon pa west northwest ra kusgon nga 25 km/h. And kining si Super Typhoon Bobby nga gunabana kini nga posible musud sa tuang par Wednesday sa kadlawon or ugma sa gabi, and posible sad ni siya na samtang nagaduol sa par musod ni siya sa super typhoon, eh medyo muhinay kini samtang padoon dito sa mga extreme northern zone. So sa pagkakaroon, less likely ang landfall scenario, no, bisag asang parte sa itong nasod, pero posible gabon tayo makarace ang signal number 2 or 3 dito sa may extreme northern zone, dito sa may Batanes area. And sa pagkakaroon, wala pa tayo gisakang wind signal sa asang parte sa ito ang nasod. Kung para sa tuwang forecast karong adlaw para din sa Central Visayas, makasanati gabunta o fair weather condition, mayo itong tempo sa panahon, pero nagabunta yung mga isolated ng mga rain showers o thunderstorms, gamitkan ang mga localized thunderstorms. Samtang hinay nga ito na sa kasarangan ng hangin nga nagagikan sa amihan ng silangan nga doon sa amihan ng kasadpan ang paslabi din sa Tibuk Visayas, birang balod sa tuwang karagatan, hinay nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dini sa Sugbo, ang atong dagat, mutawab alas 3:33 ugma sa kadlawon, muhunas ugma sa alas 9 bisaya sa buntag. Sunrise na to dini sa Metro Cebu ugma, alas 5:28 sa buntag. Ugma lang ka na itong latest. Kini si Manager Nagbay, may gabi sa tran.
8: Sir John, kaning ni ang dini sa Visayas, labi ni sa Western Visayas or sa Western Mindanao, layo oras sa tsansa nga doon na tayo isa diha nga wind signal, sir?
9: Ah, yes, sir. Layo man siya, no? Naroon siya sa Northern Luzon. So,

0: Yung ansansa nga mo mag-raise flag signal naman morning sa asang part sa itong bisa, sa dinig sa Visayas. Pero posible ta nga baluro na itong kalagatan, no? Especially sa Thursday, Friday.
1: Mm-hmm.
0: Ang baluro na itong kalagatan na dinig sa Visayas. So, kaya ito ang hangin na do layo kay siya. Pero iyaning hatakon o birahon kining habagat, which is mo na magdalag mga pag-ulan din sa mga Negros Island region o din sa mga Western Visayas. Especially karong Webes and Friday mo nang pinaka-crucial nga daw, no? Mo na siya peak good sa tuwang hangin.
1: Mm, so muna nga to ang makadagatan, medyo baluron, sir.
0: Yes, sir. And possibly sad na mag-issue tagil warning, no? Din sa dagatan sa Visayas, especially pa doon dito sa mga Cagayan area, dili sa may kadagatan, dili sa may southern portion sa Negros Occidental or dili sa may Western Visayas. So padayon lang nun nga mag-monitor sa mga gipa-issue na mun, mga gil-warning o mga weather advisory.
1: Mm-hmm. So kanin sa kadagatan sa Mindanao, no? Mindanao to Cebu, sir, kaning mga kaning lao dire, okay ra, way problema sa atong gil-warning?
0: Ah, yes, sir. Mauna ang pinaka-crucial, no? Diha kay open sea naman, ha?
1: Ah, okay.
0: So, kay do layo ra siya, pero kaning habagat lagi yahang birahon, yahinhan. So, mo na'y magdalag ng kusog na hangin o baluron ng kadagatan. Labi na ka ng magpadulong sa Cagayan area, diha padulong sa may Dapitan or kanaw padulong sa Sikihor, diha po sa may Iloilo, padulong Gimaras, or padulong diri sa may Dumaguete to Liliwanport, and Cebu to Panglao, or Cebu to Leyte, or Ormoc. Diha po mga posibleng hadna nga baluron ka ng mga dagata.
1: Pero mga Sabado o Domingo, sir, medyo okay-okay na diha dapita ang itong kadagatan.
0: Yes, sir, medyo okay-okay na, no, Sabado, Domingo. So, ang crucial lang yun. Ika Sabado, sir, baluron gabon da, pero ika
1: baluron
0: Domingo, medyo okay. Yes, sir. Thursday, Friday, atong crucial. May improve na sa Sunday.
1: So, there is Visaya, sir, there is ato, sa Sugbo, Bohol, Negro, Cebu. Wala ratay kabalakan nga doon ay kusog nga uwan, ugma sa hapon o ugmas gabi or sa Merkulis sa Kadlaon.
0: Ayos, sir, wala ratay kabalakan, no? Ugma or Merkulis diri na ta sa Thursday, Friday, which is na siya sa may northeast portion diri sa ato, diri sa Pilipinas.
1: Ah, okay.
0: So, dihan na siyang portion, i-enhance na niya itong habagat. Kaya na naman siya sa tumoy sa ato ang sa Pilipinas.
1: So ang atua, kasagaran na ito masinati din is ato, uwan lang ang hangin, medyo dili kayo.
0: Diri sa Metro Cebu, sir, at ka-webis na awareness kusog yung itong hangin.
1: Ah, okay.
0: Pero in terms sa ulan, di ragit siya ingon nga kusog, no? Light to moderate lang. Kusog lang nga ulan, ana, ika-Thursday, Friday. Posible diri sa may Negros Island region o Western Visayas, diri sa may Antique, diri sa may Negros Occidental o diri sa may southern portion sa Negros Oriental.
1: So maoy hangin og uwan, kusog-kusog.
0: Hangin og uwan, sir. Yes, sir.
1: So kanisya kanana ang kumusta pag-asa, sir? Labi na ato ang diya sa Negros, labi Oriental, Occidental, advisable ba nga i-suspend ang klase na ugma or Merkulis or Huwebes?
0: Di mi ka decide na, sir, no? Kaya ang DepEd magilang naay ko na na. Ilang ulan yun na basta mo alang kay kaning mga tagamig mo ang mga weather advisory nga kaning ulan ang mo ani kadaghang ulan ang mo tagak or mo kuan anang area. So possibly by July 9 Wednesday sa gabi yan to na sa kuan kusog daghan yun or 50 to 100 nga ulan posibleng mubuhos anang area diri sa may Negros Occidental.
1: Kusog-kusog, gali, sir, no?
0: Yes, sir.
1: Sige. Sir Manijan, salamat kay Sir Hasse. Mong ihatag ang panahon diri sa DYHP o may gabi ini mo, sir.
0: DYHP yan.
1: Okay, sumuto makasama, no, si Manijan Agbay. Gikan sa Buhatan sa Pag-asa Mactan. Salamat kayo, ha? Ato ang mga personnel sa Pag-asa. Nung bisag gabi, mamukaw ta makasama mo... naagyod, no, mo tubag. Salamat kayo ninyo. Sige lang, total, magsinamok raman ta og na ay bagyosan. Salamatan lang kasama nga Jerome, no, nga motubag sila, no, nga muhatag sila update kay Aaron san nga makahibalo, masayod at makaigsuunan. Alabi na nagmonitor na to. Asa naman ang bagyo? Asa man na muagi ang bagyo? So muna ang kusog-kusog nga ulan, masinati sa Negros, Island Region. niya sa Miyerkules o Huwebes, no? So, diri Sugbo, mga sukindig paminaw, anitas mga Huwebes na na, or Birnes, ngayon ka sa Manjero. So, muna nga, pero natay hangin na bagyod po. Gusto po na hangin nga, ato masinati, no? Pero may nalang gani, kaya kining maong super typhoon dito ra sa Luzon o niya na midpid sa dagat. Kining ni ang maong bagyo, mga sukindig paminaw, bagyong Inday, nga musulod karong gabi, ugma sa gabi, no, ugma sa gabi, or sa, unya na, skadlaon sa Miyerkules, no? Okay, kining bahinasad, makasama hatod ka na to dahil sa DTX 500, ang ato nga DTX 500, bang kasama kampiyon nga proteksyon, kadun ay 1.3 million orac units ng antioxidants, efektibo kining panguntra sa mga free radicals o oxidation. Ato makaigsuunan, mga pinanggantig paminaw, katong adunay mga high blood, doon ay kolesterol, taas o blood sugar, mga DTX 500 na ta. Ang DTX 500 makasama, may sab kayo ni Hakay. Ini sumaking sunan, doon ay fatty liver disease, cardiovascular diseases, at sumaking sunan nga doon ay problema sa kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, ayaw kabalaka na anatay DTX 500. Mapalit magkasama silang clinic nga mo ang Clinical Alternative Medicine and Wellness Center na nahimutang sa Unit 102. Marjoy Building, Hakusalim Street, Cebu City. Diha atbang sa The Freeway Super Building og Loyo sa Gaisano Main, ha. So diha lang mo ha, unya libre silang medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Si Mark Linel pa Padisyo, ha, makaingon man sa tag haraw pang larason na bagyo nga Inday ang tanang involved sa flood control scam kasama. Kitaon, ha. Kasamang Glinda Masong, Lagos, og si Rodmar sa Arginilio, ha. Oy, makiksuna na to deha kato mga dunay problema sa diabetes o katong dunay type 2 nga diabetes. Ayaw makasama kabalaka kay naan natay Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, mayo kayo ni para sa makiksunan nga adunay diabetes, ha. Ang tuang Life Extension Vitamin D3 mapalit sa nasa may Sibudok Building, Boyons, Yasminia Boulevard, Cebu City, dito sa Consolacion, naka sa Atbang, sa Jollibee, Padong, Kasod, sa Merkado. Dito sa Negros Oriental, na magkasama tapad sa Kamanhak Terminal sa Dumaguete City. Li aras tong oras. Oy, naunsa nga, ha? Halik itong oras. Eh. Ginhawal nga ni Tagamay. Wa na, alas 12 na sad. Saan ito paghisgot aning ato ang kanang nang isgotanas impeachment nga kanang na ang kuan man sa dali ra mag itong oras, no? Pero sige lang nga ugma pohon magkasama ato ang paspasan, no, tungod sa itong oras. Importante sa gayo kay nga tuagod nga mga pahinumdum unay muna pa, mga imig pasinsa ninyo ato mga commercial ato mga pahinumdum mao tanay gabuhi taw namo, ha. Kay mentang nakadawat patas mga malita kasamang nisdo. Amo na hanga kanang naa nga tuma commercial mo nang ato amo agyong gipangga nang ato mga kliyente taon. Sige unya mo sayo tag kanang naa nga panamilit makasama tungod kay daghan pa ta kayo nga mga importante sa kayo diri nga mga angay ninyo madunggan sad, ha. Ang kawan diri sa Master Control si kasama nga ni Sir Mesilio kasama nga Jerome Yap, diri Picas Lawa kasama si Ral Albios. Si Oliver Atis o Grubil Boiser at nga chief technician. Kung nalang yung boss nga lagad sa kahanginan, inyuhang radio man, Benji Olpos Tanghian, ang manamilit kinapinig sa pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na tuntanan sa tananapit ng sanang panahon, Tatak RMN.
2: Straight to the point. DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Maulan man, no worries na amoy kulubang

0: Oliver ate sa Grubil Boiser at ang chief technician. Kung nalang yung boss nga lagat sa kahanginan, inyuhang radio man, Benji Olpos Tanghian, ang manamilit kinapinang pag-ingon ang Diyos, magauban ka na tuntanan sa tananapit ng sanang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point. DYHB RMN Cebu, the official number one. Platchable nationwide.
2: Maulan man, no worries na amoy kulong.

Marketing ang tigamaw tigapurapod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Panyawan Garlic Capsule, said Liniment Oil, said Kugon Epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, said Celebrity Beauty Kojic Soap nga makapagwapa gid nato mga kapanyawan, ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ako inyong kapanyawan Radio Man Marisa Abadies, Hulyo 7 na tuig 2026 mga kapanyawan. Martes na sab, laing semana na sab nga kita mag uban-uban na sa mga kapanyawan. Sa dili pa nato ipadayon ang atong isgutanan, ato man ipadayon ang atong isgutanan bahin sa kuko. Mangumusta una ko ninyo ha mga kapanyawan. Ana naman sa binuon ko ani mga kapanyawan. Uy nga, mangumusta ko ninyo ba matag sugod sa atong programa. Gawa sa atong pag-shout out sa atong mga suking tigpaminaw. O bueno, kumusta ho na to ang inyo ha mga kondisyon din ha. Kumusta mo din ha mga kapanyawan. Nakita sab nako ang kaimportansya sa pagkumusta kaninyo mga kapanyawan. Panyawan nga moy akong paagi pagtugbang usab sa inyong ipakita nga suporta kanunay sa atong programa ang kasika sa kabuntagon dalit kanato sa said marketing. Kumusta man mo? Manginaot ko nga sama nako mga kapanyawan, okay pa sa all right ang inyong kahimtang diha karon. Magpakalig-on lang gyud ta ha mga kapanyawan, taliwa sa atong gitubang mga hagits kinabuhi, problema og bisan unsa pang mga kalamidad, dili kalimtan ang pagsangpit sa kaitasan nga moy labi hang gamhanan og nasayod sa tanan. Atong isalig kaniya ang tanan mga kapanyawan. Shout out ta kadali sa atong mga suking tigpaminaw, atong mga kapanyawan nga wagi absent sa pagpaminaw sa atong programa ang kasika sa kabuntagon. Nagmatanaw sa iyo aron makapaminaw sugod sa alas 4 kadlaw matag Martes, Huwebes ug Sabado. Shout out sa tanang tindero ug tindera sa Carbon Public Market ug diha sa Tabuan Public Market nga sayo kayo magpatukar sa ilang mga radio ug DYH Pigyudayon ang paminaw. Sa mga labasero o labasera, kumusta man atong dagans negosyo de ha? Hinahinay lang ha? Aron di maalkanse. Kaninyong tanan mga kapanyawan, daghang salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw, pagsuporta sa atong programa, ang kasika sa kabuntagon. Daghang salamat sa said marketing alang ni ining programa ha. Ari na ta sa atong isgutanan mga kapanyawan, kaya atong tiwason ang atong naisgutan kabahin sa atong mga koko. Ang saktong pag-atiman ini ug ang angay himuon aron mabiling healthy ug strong atong mga kuko, makamot man o dinhi sa tiil. Karong adlawa atong sayran na unsa ang mga pagkaon nga mahimo makabenepisyo sa atong mga kuko aron healthy kini mga kapanyawan ug pabiling ligon. Ang pagkaon di ay og nutrient rich diet mga kapanyawan, ubanan og protein, biotin, vitamins ug minerals, mahimo makapaligon sa atong mga kuko, makapaminos pa nga mabrittle kini ug makapromote og healthy growth o healthy nga pagtubo niini. Tagsa-tagsaon ta ni mga kapanyawan ha. Ari ta una sa protein. Ang atong mga kuko mga kapanyawan made of keratin kini. Usa ka klase sa protein nga nagpasabot nga kon igo ang imong protein intake, maghatag kini og kalig-on sa atong mga kuko. So mahimong mukaon og protein rich nga mga pagkaon sama sa isda, mahimong salmon, itlog, yogurt og lean meats. Kini mga pagkauna mga kapanyawan maghatag good kini og high quality sa protein nga gikinahanglan sa atong mga kuko aron kita healthy, aron healthy sab ang atong mga kuko. Ang biotin o vitamin B7 makatabang sab kini paglikay nga mabrittle o manipis ang atong mga kuko. Pinaagi sa maong klase sa bitamina, makapromote kini og kabaga sa atong kuko. Makuha kini nga bitamina pinaagi sa pagkaon og itlog, mani, labi na almonds, ingon man whole grain nga excellent source gyud lang sa pagpaligon sa atong mga kuko. Dunay vitamin A o beta-carotene sa mga kapanyawan nga importante sa pagtubo sa atong mga kuko. Tungod kay essential kini alang sa keratin production o cell growth. Ang mga pagkaon sama sa kamote, carrots, ug tanon, mahimo maghatag kini og beta-carotene din ang lawas, mahimo mo convert ngadto sa vitamin A. Dakong tabang gid kini mga kapanyawan alang sa pagpaligon sa atong mga kuko. Atong ipadayon kining impormasyon mga kapanyawan, human lang niini pipila ka mga pahinumdum.

0: kuan nagapam jud ko tadyang ka kuan nagmintin ko sa panyawan na takot-takot ko sa aban na hindi na ko magrabe og hubak. Tungka kong hubak munta ko to hapon ko inumon pero kung wala akong hubak magmintin ako sa
1: sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang sedlinimit oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol, sedlinimit oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa sa sedlinimit oil. Busa, sa ingunining balatian o problema. Sedlinimit oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan ug Mindanao sud na sa dugay katuigan. Kanunay gyud ang paggamit sa sedlinimit oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kini sigulyat mo ingon kaninyo sa kapait ug kapit us sa panahon karon bawal magkasakit.
2: Balik ta mga kapanyawan sa itong programa ang kasika sa kabuntagon. Hatod ka na ito sa SED Marketing. Duga mga vitamins ug minerals ang mahimo makasuporta sa saktong pag-atiman sa atong mga kuko. Ang vitamin C makasuporta usab sa collagen production nga maoy mo palig-on sa atong mga kuko. Good sources alang niini mga kapanyawan mao ang citrus fruits, strawberries ug bell pepper. Ang vitamin E maoy magsilbi isip usa ka antioxidant aron maprotektahan ang mga kuko gikan sa oxidative damage mga kapanyawan. Mahimong makuha ang maong bitamina gikan sa mani, seeds ug spinach nga maoy abunda kaayo sa vitamin E. Magkinahanglan sab di ay ang ato mga kuko mga kapanyawan og zinc ug iron nga labihan ka importante alang sa growth o pagtubo niini ug malikay pata sa mga white spots o ridges sa kuko. Makatabang ang pagkaon og red meat, poultry, legumes ug pumpkin seeds aron mo supply kini o minerales paingon ngadto sa atong mga kuko. Dunay gitawag usab nga selenium o copper mga kapanyawan nga mao ang mga minerales nga mo suporta sa integrity o kaligon sa atong mga kuko. Ang maayong kanon aron makaangkon og minerals nga selenium o copper mao ang seafoods, nuts o mani ug whole grains nga mga pagkaon nga labihan ka beneficial gyud alang sa atong mga kuko. Sayran pa nato ang ubang mga pamaagi sa pagmintenar sa kalig-on ug kahimsog sa atong mga kuko sa atong pagbalik mga kapanyawan human lang nining buluwanong pahinumdom.
3: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-SED Panyawan Garlic Capsule na ta! Ang kunini ang panyawan herb, garlic o banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. SED Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling.
1: Mga kapanyawan, si Lindura Santos, diabetes. May inom sa SED Panyawan Coffee Mix.
4: Ang sugar ko minsan 200 sa umaga. Di something 180, nagre-range sa ganyan. Pero nito pong nagpapanyawan coffee na ako, ang baba po, 134. Minimaintain ko po yung panyawan coffee. Hindi na po tumataas ng ganong kataas. Ako po si Mrs. Janora Santos. Dito po ako sa Pasig, Metro Manila. 69 years old.
1: Basta tatak, SED Marketing, tatak kining magaling!
3: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang SED Gogon, maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Gogon grass nga napamatud-an ang tubag alang sa pagpakubo sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. O kini ang SED Gogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap na makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Gogon. Lawas, baskogon.
5: Said Health Testimonies. Si Ginang Virgie Abuda, taga Cebu City, daghana ang gibati ng mga panakit sa kalawasan. Ug sa matag haplas niya sa Said Liniment, dali ra siyang maulian.
6: Bati rin kong pamanhod o laylay sa akong mga PL, batiis. O usahay, mga laylay po akong buko-buko, magsakit. Mga po'y akong gamito ni haplas. Ay kaloy sa Diyos kay mawala, mampudayon ra. Sool-sool ng mga tiyan. Nalamuray.
7: Kung sa gamitin mga produkto, ma'am?
6: Said Liniment. Bisag unsaon pa, sir. Mga ora gini hantod-hantod ako ang gamiton kay maayog yun para na ako. Mao na gini sumpay sa uhin na mong isip.
5: Said Liniment. Epektibo. Garantisado. Makaayo. Said Liniment. Mapalit sa mga butika.
2: Naminaw gyapon mo mga kapanyawan sa paborito ninyong programa ang Kasika sa Kabuntagon. Dalik gyapon ka nato sa Said Marketing. Ang ubang practical tips alang sa pagcare sa atong mga kuko mga kapanyawan naglakip sa pagkaon og prutas, colorful nga mga utanon nga adunay multiple vitamins og antioxidants, protein rich meals og seeds alang sa minerals og healthy fats, maayo usab ang pagkaon og isda o plant-based omega-3 sources kung mahimo kapila sa usa ka semana. Ang bioactive compounds nga anaa sa olive oil, salmon ug mga mani o seeds maka-nourish kini sa cuticle skin ug nail beds. Dili usab kalimtan mga kapanyawan ang pag-maintain ug hydration sanglit ang tubig makasuporta kini sa flexibility sa atong mga kuko ug malikay sa brittleness. Pinaagi sa consistent nga pagkaon sa maong mga klase sa pagkaon nga lakip sa inyong diet, mamahimong natural ang pag-improve sa kalig-on sa kuko, maminusan ang splitting og makasuporta sa overall health and wellness sa atong mga kuko. Maura gyud ay ni sekreto mga kapanyawan aron pabiling healthy ang atong mga kuko. Kinahanglan masayod kita unsaon pag-boost sa atong nutrisyon din maapil na usab nga mapalig-on ang atong overall health and wellness sa atong lawas dili lamang sa kuko. Ang balance nga diet nga puno sa protein, biotin o vitamin B7 o omega-3 fatty acids maoy natural nga mosuporta sa kalig-on sa atong mga kuko. Sama sa akong naisgutan sa unang bahin niini atong topic mga kapanyawan, ang ay hatagan og break ang atong mga kuko. Kung regular ka nga nagpabutang og gel polish o acrylics, gahin nilang una og pipila ka adlaw nga makaginawa ang atong mga kuko og i-restore o balik ang natural ni ining moisture balance. Dugang niini, likayan usab ang sobra nga paggamit sa mga chemical sama sa acetone-based polish removers aron dili madaot ang atong mga kuko. Bisan makonsidera nga importante sab ang external treatments o care sa atong mga kuko, ang pagpadangat o paghatag og atensyon sa nutritional deficiency sa kuko o pagsiguro og well-rounded diet labihan kini ka crucial alang sa pag-improve sa kahimtang og kahimsog sa kuko gikan sa sud ngadto sa gawas nga bahin. Pinaagi sa pagtutok sa mga importanteng nutrients mga kapanyawan nga gikinahanglan sa atong mga kuko, mahimong mausab ug ma-transform ang atong mga kuko gikan sa pagpasagad ngadto sa mas humok ug healthy na nga mga kuko nga mahimong magsalamin sa matag inner health ug vitality. Laing episode, laing pagtulon-an na usab ang atong nasayran. Unta dili ta maghuwat mga kapanyawan ha, nga madiskubrehan nato ang mga sakit o kakulian sa lawas pinaagi sa atong mga kuko. Nga usahay, mao'y maghatag natong impormasyon, sintomas kung maayo pa ba ang atong lawas o dili. Wala na tay igong oras mga kapanyawan, manamilit na ko kaninyo, ako inyong kapanyawan Radyo Man Marisa Abadias. Ayaw gyapon kalimot mga kapanyawan ha, sa pag-inom matag-adlaw sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, lakip na ang Said Panyawan Garlic Capsule. Ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin o Said Panyawan Garlic Capsule maukini ang herbal capsule nga makapalibyo sa atong balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ako gani, kung magpislangon ako, maglain na akong pamati sa lawas tungod nining dilip na to malikayan nga daghang trabaho, ma-stress ta, maglabad atong ulo, wala gyud ko ilaing imnon mga kapanyawan. Ang produkto ra gyud sa Said Marketing, ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin og Said Panyawan Garlic Capsule. Gawa sa simple lang ang sipon, hilanat, ubo, labad sa ulo o guban pa, ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin makatabang usab pagbatok, sa sakit nga diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Ang Said Panyawan Garlic Capsule makatabang sab pagbatok sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, dunay bad cholesterol, high blood pressure usab, brain cancer ug panakit sa ulo tungod sa kuwang ug tulog. Busa kamo diha mga kapanyawan, kun duna moy mabatyagan nga mga balatian sa kalawasan, ma-mild man na o kanunay na ninyong masinati, hala, imni dayon na sa tong produkto sa Said Marketing, ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin ug Said Panyawan Garlic Capsule. Dili mabalaka kay ang mga produkto sa Said Marketing mga kapanyawan mapalit na sa tanang suki ninyong mga butika. Sa sunod na usab natong episode mga kapanyawan, mag-uban-uban ta matag alas 4 sa sayong kabuntagon matag Martes, Huwebes ug Sabado dinhi lang sa paborito na ninyong istasyon DYHP RMN Cebu. Daghang salamat kaninyo mga kapanyawan, God bless kanatong tanan, maayong buntag ug amping takanunay.
3: Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulo manon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa Said Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadyes. At ang ilang yapon kini nga tulo manon sa sunod nga gayon sa samang takna ug samang istasyon dinhi lang sa DYHP RMN Cebu, ang kasika sa kabuntagon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, anya na ang hugyawan sa Said Panyawan. Tuluman ang maghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Said Panyawan. Ug karon, anya na ang atong mga kapartners maayong panglawas, Sir Rick B og Sir John, alang sa hugyawan sa Said Panyawan.
7: Hello mga kapanyawan, sa kamayong adlaw and welcome again sa atoang tulumanon ang hugyawan sa Said Panyawan. Ubanya po na ito kining atong partner sa itong health nga maghahatag og paghuban sa mga nagkadayang mga klase sa mga balatian, and of course paghatag og information para nga makaangkon kita sa mas maayo na itong kalawasan. Ang itong kauban gyapon sama sa nanda si Sir John. Sir John, maingat daw na kanimo.
8: Yes, maingat daw naman si Rick Knox. Tanan na itong tigpaminaw ako sa kamutanan.
7: Sa ato mga listeners and viewers, ang ato ang hugyawan sa Said Panyawan sama sa naandan pinaluyuhan sa mga nga, sa mga produktong herbal nga dunay gipagtubag sa mga balatian. Ang ato ang Said Panyawan Plus Mangustin, ang kapsula nga dunay gahom sa mangustin, luyang dilaw ug panyawan herb, and of course ang ato ang Said Panyawan with garlic, ang ahos nga napamatud-an nga makatabang batok sa high blood pressure o usab sa ginatawag nato nga pag-angkon sa taas nga bad cholesterol, and of course ang ato ang Said Kogon Herbal Capsule, ang ato yung katulong nga klase nga kape nga di napamatud-an nga mo kaning nga klase sa kape igsoon nga dunay yung mga pagtubag sa mga balatian, labi na kung kini urinary tract infection, aduna yung problema sa mayoma, no, aduna yung mga problema sa prostate sa mga kalalakinan. So nindutan yung kayo ang ato ang produkto nga Said Kogon. Pag-usap niya na mga igalig zone, doon na po kita ay mga haplas, or doon na kita ay haplas nga napamatundang makatabang ang Said Liniment Oil nga napamatundan nga 100% gayon nga doon na mga pagtabang sa masmayan na itong kahimsog. Ilabi na gayon kung kita doon na mga problema susama pananglitan sa pag-angkon o balatian sa, or shall we say, ka ng mga problema sa gikatawag na ito nga kanibitawang arthritis o baka rayuma. And of course, ang atong kape, ang Said Panyawan Coffee Mix, nga nindutan kayo nga makatabang sa tuwa, no? Gumikan kay angko nini, ang upat ka mga sangkap nga napamatundan nga maayo kaayo alang sa paghatag o kahimsog sa atong mga kalawasan. Bueno, Sir John, padayon gyapon kita sa mga pagpaila-ila sa mga myth, or shall we say, kanang mga tinhuan natong mga Pinoy, and unsa may atong mga views ani, no? Nga usagi kay mga kalambigitan nini. Ang atong isgutan karon Sir John, kaning matud pa nila, ug basa ang imong buhok, bawal kang matulog kay makabuta. No, nakapaminaw na kada, nakadungog na kina na.
8: Yes, sir. Yes, sir.
7: Katigwangan nga matud pa nila, basta gali ko, no, basa ang buhok, then maligo, I mean matulog, nag-tendency nga madaot ang mata. Sige, tagay ko no tag pagpaila-ila niya na nga miss, ug unsa may kamatuoran na na. Abog yung kalambigitan, Sir John, nga kung matulog tanga basa ang itong buhok, no, mabuta ta kadugayan. Kung paminawan ni Sir John. Sir John, go ahead.
8: Ano, Sir Rick, no? Ako yung kain na o kanang layo kayo, no? Ang application kung sa theoretical to practical. No, kung basa o ni may mong buhok, matulog ka. yeah, maapektuhan ang imong mata, no, pananaw. Kana, no, dugay na sab kay na nga gipasalin-salin gikan sa tuong mga katigulangan, no, so cultural na gyud kayo siya. Actually, kung wala na usay, magigaiga na lang gani siguro, ano nga, say mo yung nga, siguro dili mo sugod si mama sa una nga matuog mi nga basa ang buhok kay tungod kay si mapasa ang unlan, yeah, mabaho ang unlan, no,
7: nana. Kana, no, matuog ko ana.
8: Oh, ano, no, so ugat ang kalambigitan sa imong paranaw, no, diya sa imong buhok is wala yung siya connect, no. So, tinuod nang ginengon, no, na sabi sa kong iyaan, ingnan ko nga, wa may mawa kung totoo, no. Tinuod man na, pero ang aron nga atagan na itong justisya, no, itong pagsabot ba, nga diya sa ato ang mga kaisuunan, nga atod karon no, nagkatuo pagyapin niya na, nga, kana siya, walay kalambigitan, no, ang unsabay, unsa walay connection medically ang basak nga buhok, no, bisan yan atong buhok, no, protein na siya, keratin, no, based na mga na parte sa tong panit, no, kining buhok nato, yeah, asa di na ko siya makonek kung asa padulong tong basak nga buhok padulong dito sa yang pananaw, no, sa yahang vision, no, if either makadaot pa siya sa mata o dili, no. Ang sa medical nga side, no, is ginadibangkin na ito ni siya, nga ginayong gina ito nga, kiningat pagtuo, iligid ni siya tinuod. So, kana siya sa Rick.
7: Sa ito pag ina ay, wala gina ay kalambigita, no, ang ginatawag na ito nga pagkatulong nga basa ang buhok sa pagkadaot sa itong mga mata. Mm-hmm. Kay matot yes, nila, Sir John, kay sa unang mga panahon mo, maging mga tinuhuan sa mga katiguangan, nga basa gali, basa ang buhok, ilabi na sa mga kababayanan, nga pag matulog gani ug basa ang buhok madaot yun ang mata. Well, actually kung mata ang atong pagaisigutan, Sir John, nainindot kayo nga produkto sa said marketing nga makatabang sa retina o sa mga parte pa sa atong mga mata nga usay mamay-may hinungdan, no, sa pagkadaot nini kani nga atong said Panyawan Plus Mangustin. Ang mangustin ay, Sir John, napamatud-an nga naa din siya pagtabang, no, sa atoang mga mata, ilabi na sa mga lens nini, ganing ginatawag na itong retina. Kaya aside sa makapahinlo siya, makatabang siya sa pampahimsog sa mga gagmay kaayo nga mga klase nga mga kaning ginatawag na itong mga ugat-ugat nga gagmay pagali sa strand sa itong mga buhok, no? Hinanas sa gagmaya ang itong mga ugat-ugat sa utok and then utok sa itong mga mata. And munang usahay po, kaya ilabi na kining mga diabetic patients, pagka taas kayo ang sugar, musulod yun sa kaning mga gagmay nga mga ugat na itong mata, hinungdan nga dunay pagpang kanami itong labo, no, nga malabo ang atong pananaw mahanap. And particularly kung medyo sobra na jud kayo, mo nang ginaingon nga diabetic retinopathy, nga diin naigo na gyud ang mga kaugatang gagmay sa retina, hinungdan nga dili gyud ka makatulog. Kana inuon mo to ko nga ang sugar posible pang makadaot sa atong mga pananaw.
8: Yes.
7: Pero kaning pagkatulog nga basa ang buhok, murag dili. Ang usa lang niya na mahimong mabasa ang imong undan o mahimong hinong mabaho, no, kay syempre basa man, no, no, dili man siya usually gyud nga ginabulad nato, no, kay pag kumagkatulog toro man siyang hipuson. Ang tendency na ni hinoy pag smell, no, ni pagbaho ang ato ang undan, pero apekto niini sa atong kalawasan, murag wala man. Pero mas maayo gyud po siguro nga before gyud po ka matulog, manarapo kasi mong buhok, no, imong yung paningkamutan nga mauga, kay mas you know, mas komportable ka ba nga matulog ka nga uga imong buhok, and of course mas hinanok po ni noon kay presko ang imong paminaw. And by the way, mga kaigsunan, speaking of sleep, ang kape na to, ang said Panyawan Coffee Mix, sa kanindutan kay nga klase nga kape, nga na yung pagtabang sa atong pagkahinanok sa katulog, gumikan kay ang kunini, ang mga sangkap nga makatabang, no, ilabi na ang said awang Panyawan, o kaning mangustin, na napamatudan nga makahatag o mas hinanok ka katulog. Dili ta mabala ka nga mapareha sa uban nga matud pa nila, basin ko nung ma-insomnia na yun, kaya nagkape. Kani siya nga klase nga kape, herbal man kini.
9: Wala kini siya epekto sa itong lawas nga makadaot kundi di lamang pagtabang. No? Munang pati pa pagkatulog, mas nindutan kayo. Sir John, wala naman kita igong oras ng panahon. Salamat o sa gihapon sa kahigayunan nga nagkauban kita ni ning atong tulumanon karon.
8: Salamat kay Sir Rick, no, sa another chance na po. Doon, guntap na yun pag-iapon sila sa pagsubaybay na itong programa.
9: sa ato mga kaigsunan diya karon nga doon na pa yung mga problema sa ilang mga panglawas. Gusto man ninyo makaangkon og depensa, paghatag og alibyo sa mga balatian. Doon na kita yung mga produkto herbal sa SED Marketing na pamatudan. Ang SED Panyawan Plus Mangosteen, ang SED Panyawan with Garlic, ang SED Kogon Herbal Capsule. Mga kapsula kini, nga nga yan atong pilihan depende sa itong panglawas og mga balatian. And of course, kaning tanan, doon ay gahom sa Panyawan, mo nang makasiguro ka nga doon na yun kini siya pagtabang sa atong kalawasan. Nagan salamat sa inyong paglantaw o pagpaminaw. Maukad to ang atong hugyawan sa SED Panyawan.
5: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong naghahatag o impormasyon, mga giya o mga dugang kasayuran alam mo mahimo kitang himsog o luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Ang SED Panyawan Plus Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix. Ug ang mga sabon nga SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa SED Panyawan. At ang ilang gihapon kini nga tulumanong sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.

0: Zed Health Report.
1: Health Report.
2: Si Rachel Marian, adunay allergy o guba, mitumab sa Zed Panyawan Plus Capsule.
3: Kung gamit yung Zed Panyawan, kay usap ko, masakiton, kay kanyato pa, hubak tumanyo ko. Kanyato,

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan, at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad, at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQT niyo mo. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
1: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
6: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumakablog sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
8: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
9: The Wonderful Supplement.
0: That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
11: Mula noon hanggang ngayon.
13: All you need is Pride. All you need is Pride.
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: You need toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max talaga, Max protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max alaga, Max protectado pa. Unique
11: Max alaga, Max protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ECS.
0: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
15: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
0: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
16: The original Koi Herbal Capsule.
17: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig koy, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang ka ng pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mo ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
18: Wala sila na namugkoy ba kasi may mga pamati na nila.
17: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwang na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
16: The Original Koi Herbal Capsule.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget? So

0: Coffin. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turuan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, anak ay, pagpin sa iyaha.
3: Pwede na, mamakas, bilay mo ito.
2: So anak ko, no, binta na ko.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
5: Oras sa tag 16 minutos ipapagala 5 sa Gabuntagon.
6: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Gising na! Bangon na! Sa unang radyo, unang balita. Headlines karon.
5: Mayong buntag na itong mga headlines sa itong mga balita. 16 affirmative votes ang ginhanglan sa Senate Impeachment Court aron makonbikto si Vice Presidente Sara Duterte.
7: Silyado nga kahon nga giingong anaasod ang tax records ni VP Sara ipabalik sa Impeachment Court ngadto sa BIR.
5: Defense team ni VP Sara Duterte nagtinguha og acquittal taliwa sa pagsugod da sa impeachment trial niini.
7: Samtang Vice Presidente Sara Duterte dili mahimong pugson pagtambong sa iyang impeachment trial.
5: Samtang balitang lokal, pag-isabilisar og Pitt Memorial Park sa Dakbayan sa Sugbo gigahinan na og 10 milyones pesos.
7: Seguridad sa mga eskwelahan sa Dakbayan sa Mandawi gipahugtan pa human sa nahitabong shooting incident sa Tacloban nga mikalas og tulo ka mga tinun-an.
5: Samtang balitang abroad, Russia nilosad og strikes ngadto sa Ukraine. Taliwa sa gitakdang pagtambong ni US President Donald Trump sa NATO summit.
7: Samtang sa negosyo, mixed movements ipatuman sa presyo sa lana karong adlawa, pansagan sa mga oil companies mo pa aumento sa presyo sa ilang gasolina o krudo.
6: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
5: Malipayog adlawang Martes, Sugbo, Quezon ug Mindanao. Pitsa 7 na sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Sagan sa kinibukag pwersa sa News Department din sa DYHP RM in Cebu. Kami niyong matig balita.
7: Sangani Radio Man Ken Galinea, kini yung Radio Man Marisa Abadies.
5: Sangan sabi ni Radio Man Arnold Bustamante, ako si Radio Man Josephus J.Q. Kiano.

Hello, good morning. Yo, karas-karas pa tugara mo rin namin kay ikuat ng tunga bugka ng init nga tuba. Bago na! Morning na! Morning na Cebu! Cebu province, ha? Province-wide, nationwide, worldwide. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta ang muntun na ito maginang spinay. Bango na, manikay si kay Sikay na ta sa iyo sa kabuntagon, ha? Kaya damo na ito mga pagkaon para sa mga banang mo trabaho na sa ito mga anak nga mo iskwilan na. Hala, kanang lamik nga pagkaon ni Andama. Kanang makakuang yun, makapakutaw sa utok, bitaw. Okay, hala, ito nga makikisura, mga follower, mga listeners. Sa probinsya sa Sugbo, mga sikmat ng probinsya, kumusta, kumusta, kumusta mong tanan. Dahil sa pinag-adlaw, gatong iba.

Mga kaigsunan, mga estudyante, ha? Bango na, bango na. Tabangis na nais, tatais, papas, mama. Aron, andam na ang tanan. Kaya alasays, agad na ba mga klase din sa Metro Cebu, Cebu City, mga ila. Alasays, magsugo na. Ipato, pare sa Amos Provincial, alas 8. Mga pa man iguan karon lahi na mo. Itakana na mga estudyante, mga gano. O nang sayos, buntag, hala. Manghimuta na! Mangilamos, maligo pa! Mamainit og mamainit. So sa klaseng painit? Painit sa Tiano, painit sa Lawas, ha? Kanang painit sa adlaw, mga nindod kay. Sayos buntag ang enerhiya, ba? Mutagay day sa itong mga kabukugan, sa kalawasan, sa kaunuran, og sa uban pa, ha? Atong answer to win promo, unsa ka na, mga kuandri dahil sa atong ipangutanan sa atong mga kuang nagminaron

Ang simpura ang talag, ang alakom nga akong ganak mga pangutana, right? Mga restriksyon mga pangutana. Akan eh. Atong answer to win promo. Hala, andamang inyo mga tubag di ha. Kaya kung kamo ang swerte nga magkatubag, doon na mo'y 200 nga GCash ha. Wala, panudan o kuhaan ka ng pamugas. Kan 100 para bugas niya, sudan para, kan 100 para sudan niya, ang 100 bugas, di ba? Kumbati na, oy! Okay! Sabi ka na, Bek, inisaya lang kaya. At atong kagin na, itong gini sa atong headlines. Ang dakbayan sa Subo, ang Cebu City Maigala, doon na ito'y istabilisar nga Fate Memorial Park, no? Onya gigahin na ni og pila mong kamilyones. Kanila kanila kay murag mura akong kita sa kuno ho og sa akong mga panumduman. Na City. Okay. Ato ni kon rings kan bigay na din ni kon kailangan may nagyaw yo dre. Best atong answer to win promo ha. Sa mana ga? Pila ka milyones, be? Katuaton, ato may nakagana na headlines may ganina. Bego na, be. Doon ay establisar nga Fate Memorial Park din sa Dakbayan sa Subo. O niya, ang Cebu City Hall mugahin og pila man ka milyones, be? Ganang milyones nga ito. Ato nakagana na ba nga pila ka milyones, be? Kaya ito naka-abti kay maminaw sa itong headlines. Ama ito na yung makatubag, ha? Kay kining akong gipangutana ang headlines naman sa ito man yung mga balita. Aron, sayang na kayo, bagay kung namina mo, nakatutok ka muli, ha? O 24 oras. O nakauna, magpaminaw sa itong headlines ganina, makatubag na yun mo. May pinamang kunong kamilyones, we! More than 5, more than 6. Dahil ha, mukhang klon ninyo gamay, ha? Basta di kaabot o 8, ano, di kaabot o kuan. Kanang, likabot og kon ba sama ni basta kabot og unsi ubos-ubos gamay ubos-ubos gamay sa unsi dosi na ubos-ubos gamay sa dosi og unsi ha mana ha kana asawas kano kene kabis kano ha kana weh ala pila man pwede mo magtag na mo eh. Pila na ana ba mukhang mabog 5 9 10 ana basta mo na 10 milyones ba 11 milyones or 8 milyones 9 milyones basta milyon basta doon na kay milyon milyonaryo na mga para nang doon na kay half million milyonaryo na gana oy na na doon atong guwan ha. Ang atong bagong gibugkos nga kasing-kasing. Kumingon lang ko niya, congratulations, Sinday, ha? Niya, welcome to the club. Welcome to the club. Sa mga club, dili bikini club, ha? Dili nga na, ha? Yeah. Mula, kumukha lang ko ninyo, mukha lang ko gatimbaya, no? Congratulations, no?

0: Idol to it, og ni Kenta. Ilang hibugkos na ilang kasing-kasing sa Himaya og sa Kalipay. Ha? Magyayong hain. Ang duha. Sa kanta naman ng Santa ko, may kinabuhi pa. May no, di tabaglangan. Ato sa taon ng gawas kabahin, garo baga orasa. Unsa nakha ang sitwasyon sa gawas, labi na ni maurasa sa Yus Kabuntagon. Kayo man atong market reporter dere kay Tu Aros Bindanao, narabay ko anito, nag-uyog-uyog rabay ito gahapon dali day, no? Narabay ko anito, no? Sa to, doon ay 5, no? 5 some, point something, no? Musa ka itong King of Breaking News. Ala, kailang ha, amping lang mo di ha, ang kuan, ang team sa DYSP o Gaya FM, ha? Amping lang ta, no? Niya ampo lang ta. Mawag na, ampo, amping lagi na. May itong hinagiban na ng mga trahedya, mga talagmal, may gala. Pero ito, diba ito, giron, ang gawas, gabay, ito sa taong gawas, gabay, giron, mga rasa. Ang unsay mga sitos, giron, pinagis itong bagong kasal. Wow! Kasamang Radyo Man! Idol Tuwete, yes Tuwete, kumusta niya? Idol Tuwete!
1: CYHP, Tatak, RMN, report!
0: Day!
2: Radyo
0: Man! Ay! Nakondisyon, nakondisyon.
2: Kondisyon.
0: Nakondisyon ka, Day.
2: Radyo Man, JQ, mayong buntag.
0: May buntag.
2: Sa mga suking tig paminawa. It's a Tuesday, choose us. Pero pero may mantang pili o na Radyo Man JQ mo nang dilir. Gita angay mag-uon.
0: Hugot gamay na.
2: Hugot gamay kay Muraga. Muraga law man kay ito imuha mga bisaya din.
0: Ah, dili ka to sa kanta to dahil kasam na ako may kinabuhay pa dahil. Ang lyrics na.
2: Ubay, ubay, yung kagda din ha ba?
0: Da, saan sa man?
2: Ubay, ubay, yung kagda din ha ng mga pagtulunan.
0: Tulong. Gata.
2: Naun sa mani ato ang messenger, nagkabuang mapadari Radyo Man JQ, pero
0: pero gwapa man ka na, basta kabuang sila dahil, basta gwapa ka na dayo.
2: Oo. Ako rin nagbaras-baras gawas nga bahin, medyo dili pa maningon ana, kabisi ang ato ang trapiko karong mga oras sa Radyo Man JQ. Apan, doon na natin mga nakita, mga ginagmaya, ng mga nanikay-sikay na po da. Karon sa Youth Kadlaon kay lagi ating klase naman po Radyo Man JQ. Ang uban na itong mga ginikanan, mangumpras carbon, mangumpras sa mga satellite market. Aron pangandam po da, sa ilahang mga anak, ilahang mga pangluto na sa pang-adlaw-adlaw o gabuntag po da. Muna nga, karon Radyo Man JQ, kagahapon na kasi natin matagpag-uwan-uwan. Apan, there is gawas nga bahin na kaya wala man tay nakita noong nga pagpanag-umog. Doon naman tay nakitaan pangabuan din ni Radyo Man JQ. Ginagmay ng mga bituon. Dili man pagpanag-umog nakita, mga bituon naman. Muraga makasinati na kita pag init-init ka rin na pandigi hapon ta makampante Radyo Man JQ. Kay di man kita matagaan ang panahon. O sa'yo, uwan. O sa'yo po, mo init po. Mo nang kinahanglan kita magdaka nunay sa tuwang mga payong, mga raincoat, kung asa man tamuad to. Kaya maulagi na o maabtan ta sa uwan sa kung asa ta moadto lisod kayo kay uso karon ang ubo sipon og hilanat pod Radyo Man JQ na magamping kita kanunay and so far Radyo Man JQ wala ra pod tay na dawatan nga disgracious kadalanan hopefully og praying nga dili lang pod ta makasugat pod Radyo Man JQ kay lisod kayo ni permit na makasugat og mga disgrasya oy kana pang grabe kay mga disgrasya ba ilabi na sa kanang dinis may SRP kanang gayon pa
0: para sa pagkakata
2: na to ang oo kanang pasutoy gid kaayos tanan maabot naman unta ta sa to ang mga destination na pandipod na to sila ma ma-blame ma Radyo Man JQ kaya basin po da nagdali po sila sa ilaha pong pagpanikay-sikay pero magamping lang yun kaya mabot naman po sa itong destination Radyo Man JQ. Oh,
0: okay. May importante hinihinay lang
2: manay pinaka-importante
0: sinihinay lang basta kanunay
2: so far Radyo Man JQ maskin pag wala pag tutaligsik or pag uwan-uwan there is gawas nga bahin medyo bugnaw giyod ang panahon na kaya naman may paghangin-hangin po tanga na sinati po din hi manang diigyod ka kumpiyansaan ang panahon karon.
0: Maugyod
2: so far Radyo Man JQ muna kumahatag ang paghulagway po dari sa gawas nga bahin magamping-amping lang yuta kayo umabot ang pagkakalasay medyo traffic-traffic na sa katong mga estudyante nga mga natulog pa, naghagok pa, radyo man JQ, kay ato anang pangpukawon, kay alagiting klase na pudra ba, sayo kayo sa nana, ang atong mga maestro o maestro sa eskwelahan, na munang kita magsayo lang pudyod ta, o gato sa ato mga eskwelahan, kay ating sakay na raba, kung alas 6, alas 5, buntag, munang para malikaya na to, ang paghuot pod sa kining mga sakyanan, na sayo lang pudyod ta, mumatay, manikay si kay.
0: Oh, yeah.
2: So far, Rajaman J.K. mo na nga to ang latest update rin sa gawas nga bahina. Muhataglan po tagdugang pang-update sa to ang mga police reports. Karong taod-taod, kauban na nga to ang mga kaubanan sa DYHP o sa IFM. Kini ang Idol City sa IFM 93.9 o DYHP or Mansibu Tatak RMN.
1: Rajamo Nationwide. DYHP RMN Cebu. The official number one. Rajamo Nationwide.
0: Salamat ni kasamang Radyoman Idol Tuwete, no? Sa IFM sa 99.3 Ano ba tayo mga kubanan taon dito eh, no? Sa Mindanao. Ito sila dapat sa Maykuan, Jinsan, ito sila sa Cagayan. Pero ang doon naman tayo ng Sarangani. Sige lang. After shock naman, hindi naman kinakasukan. Pero ang 5.3, kung yung mga naon, nalilitaan na ba? Tag sa tayo magkasinatig, ingunan lang ang mga katalagbang linog ba? O karang bagyo kay mga char-char pa na ito. Gamay kayo linog din taon. Bisag magnitude 2 na gaya na. 2.0 something na. Or 3.0 na. Kusok-kusok na. Basta muhuyo gani. Pait pa. Kuan pait pa. Mas na pait na. Huwag tag sukoy-sungkoy. Nang atong ko lang nga, kinanglang kita, no? Nga, mulakaw ta, mukuan ta, nga, ampul lang kita. Masamaon na atong nag-iba na to, ha? Ampul lang ta niya, maamping ta kanunay. Niya. Sa kuan, sab, kaning din sa ato sa takbang subo, kaning si Aoma sa ni ang kuan, kaning ni ang, sa ni, ang mga disgrasya in town, ha? Ang kuan, mga vehicle accident. Basta, ingon na ning oras sa gani, ako lang sudyo sa mga motorista o katong magmotor perme. Risgo gining mga alas 12 itong gabi, ala 1, alas 2, alas 3, alas 4. Risgo gina. Ang pingitana ng doon mga traffic light at iskinisina di ay basta suti mong panaga na ito. Mugwa, mag-while, pikas, dahil nga nagdagan itong suti-suti. Sab nga, uban na lang, nakainom. Labi na nga mga ras, alas 12, ala 1. Ang uban na lang, nakainom. Gikan pa na naginom-inom. Gikan pa sa birthday. Gikan pa sa kuhan, bunyag. Gikan pa nagsusunod, banig-banding sa mga barkada. O niya, nakainom. Sakto ang kainom. Yan. Kamu sa makainom sa kinang na sa kitao nga presence of mind, may mugkan nga nakainom mo, magpagalagara sa mo niya. Madisgrasya ka nila. Agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, agay, tabang, help, help! Listen na ha. Wala nga kung makainom sa mo, ay sa mga pastoy siya, tigbadagag garagara sa niyang gibate. Kaya sa natong kinabuhyo ay. Wala nga pingang gina to. Yang risk ko sa nang karumang oras ha, mingaw gani, kinahanglan nga tanaw mo sa eskina, tanaw mo sa pikas, ay lang, tanaw nyo nga bisag, stop ang traffic light yan, pula pa, hala, diretso nya, nanday nagkusugal na ng pikas eskina, di on siya may resulta, dili, maayo ang resulta ato na agaw, yayayayay na pingit-pingit lang na, di na masusi tapos kasakit sa mga pangos, naman, okay rin pangos, mahiaguman o mga kwan pero kung killed ka wala. Ato na kasakuan sa kapahulayan na yan. Madaga na yung mga condolence, recent peace. Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ang kuan sabday, no? Ang mga tritsad sa eskulahan o mga sabasimento din sa ato. Kaya ito nag-cover ko sa IT Park di ay. Ang sabat ko sa IT Park. Ya na ang sa to na disturbo ang mga tenants dito. Pila to kabuk tenants dito sa Osaka Mall. Ah, na-mention naman eh. Wala to pag ato na ko sa to ko mention kay daghang magtao dito nya mapalag kita tong live ba. Labing di wits pinga puting milyon na ka mga follower ang ni Adrian nya. Nag-live ra bukod to may gani kay goan gipagawas nya. Dito na ko ni mention sa mall ha nga gipagawas sa tanan. niya mga customers, mga tenant, no, pagawas na sa mga pulis. Dito na ko ni-mention kay katoy gayon nga napay dagang tao mga customer pa niya live kaya nag imo gi-mention ang mall o sa basement nga imong nakuha nga dunay threat, bomb threat na. Kuyawan sa uban, mabalaka, makuyawan ta basta may tabog mga kwaliha. Dai may tabog nga kwal ba. Ay, hindi lang trato ka na. Hindi natin siya sa unahuna. Daw talang tagunahuna. Mauna, niuso siya ti. O, iskilahan. Itong miyaging adlaw. Dahil pagdari sa Kwan. IT Park niya. Luwasa ito sa Talisay City. Doon na sa, ino, na itong Talisay City. Gipus mag ito. No? Ang iya matupasabot nung nga gibuli ay gizoon, ha? Pagbantay ko na. Pamusil na mura. Liban mo, ana. Niya ka ng post, may gala, public name mong post, daghan kayo nagkabasa mo ng alas, kung ito, katay, ito. O, nanay, nidaog na eh, kata, kini, oga, kano, okay, stay. O, nana, nabiyato ko nung tanawon, be, kasi daw, be, aron makadawa ito sa GCAS nga 200, be, kay wasi ibaon siyang anak, ron, man, iya ibaon ng si Quinta, niya, ang Quinta Bugas, si, ano, 100, kamuli bahala niya. Ang nidaog! Sa itong answer to win promo, yung answer, 10 million pesos. Yehey! Kumbate, ha? Kumbate na. Mao si Jik-Jik Villahermosa. Congratulations, Jik-Jik Villahermosa. Sir Jik-Jik, thank you, ha? Magkadawat ka unya, i-chat lang sa DWS Pyramid Cebu page sa ang imong kuan, imong ang GCash number na yun, no? Para sa GCash, oh. Kana, ha? Ang imong numero di, ha? Kadang lang ito, ano? Kaya basi, kadawat kag 10 names sa di, ha? 10 names lang, napo lang kaim ba? O, dili, million, napo lang kaim. Okay! Thank you so much, Jake Villahermosa, may atong winner karon ron. Kadawa sa 200 pesos, pinagig GCAS bagay gala. Ha? Oras tatag! 5 minutos pasado na alas 5 sa kabuntagon.
3: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Para sa masanagon, himsog nga panit. Gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
5: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Kining mong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo guwapo.
5: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
8: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Miti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
9: oras. Gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
10: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudla na kasinati o kidney problems. Nisandig sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
11: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isaisin. Tanakapin. Sabay na bisita.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
15: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
16: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
17: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
16: So fast acting colon cleansing product. Product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis. Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
19: Mabalik sa pinabulong ng butika sa
18: sugar. DTX 500!
20: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
18: DTX 500!
19: Pumali sa mga butika.
21: Bulyat, ging ng kus doktor, likayan ko nun ako ang tamis.
22: O gano'n nagkapi, magkana nga tamis, wala Sir Max?
21: Ah, lagi, basiglas na ni.
22: Maunang taas imo sugar, murag presyos bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapait, lamina, makapabtik pa, maayo ni alang sa taas o sugar, o sa gustong aktibong kinabuhi.
21: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili nakasang akong sugar.
22: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
23: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
24: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
25: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
26: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka poy ug mohanap na akong mata.
25: Ako pud. Usahay magsakit ug magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
26: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
25: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtan-aw.
27: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
28: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
0: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
2: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi pag gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
7: ACS. Maulan man? No worries, naamoy ko lubang damit.
8: Charm, Fab, Con. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumaka bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
29: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
30: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
31: Rexido Forte!
32: Mas paspas, banat sa upat!
33: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
34: Unilab quality yan.
33: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
35: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
9: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
35: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: Bio Draw Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
0: Bio Draw Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
0: Bio Draw Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
0: Bio Draw Herbal Capsule.
2: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
2: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugay ang panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
4: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing ng kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
6: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
7: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang sakit.
8: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, anak.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oras na tag, alas 5:19 na sa kabuntagon. O garon sa mga detalye na sa itong mga balita-balitag nasyonal, gihimog na ta, gihimog atan ni Senador Jesse Escudero ang presiding officer sa Senate Impeachment Court nga decides ka affirmative votes sa senator judges ang gi-require aron makonbikto si Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment trial nene. Sa iyang pagpasabot, human niya sumer sa posisyon si presiding officer sa impeachment court. Insister ni Escudero nga ang konstitusyon naglatid nga way makonbikto o nga way konkurensa sa two-thirds sa tanang miyembro sa Senado. Ipadayag kini ni Escudero subay sa pagdakop ni Senador Rodante Barcoleta alang sa gitubang ining kasong plunder o sa nang labay nga baga simana diin ginakop usab si Senador Jingo Estrada alang sa kasong plunder o gisuspenso usab sud sa 90 kaadlaw. Samtang nga si Senador Bato de la Rosa kinsa dunay warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kon ICC padayon gyapong wala igkita.
14: Samtang subay sa mong balita ni Mando na ang Senado nga nagsilbi isip impeachment court pagpabalik sa silyadong kahon nga giingong adunay sud nga mga tax records ni Vice Presidente Sara Duterte ngadto sa Bureau of Internal Revenue kun BIR. Kinino man ang pag-insister sa impeachment court nga walay bisan unsang direktiba pag turnover ni ini ngadto sa korte. Matod sa presiding officer sa impeachment court nga si Senator Judge Cheese Escudero. Ang BIR box, giturn over kini sa Senado isip kabahin sa mga dokumento, lakip ang articles of impeachment. Apanidugang kini nga ang korte wala pa sa custodial legis sa maong box, subay sa pagkonsidera nga wala pa'y lawful order, nga gi-issue ang korte alang sa maong kahon nga iturn over sa Senado. Tungod ni ini ipabalik ni Escudero ang silyado nga kahon nga to sa BIR, nga kasamtangang anaa sa Office of Senate Secretary o Impeachment Clerk of Court, Renato Bantog.
13: Alas 5.22 na sa Kabuntagon, laing balitag nasyonal, gihanggan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, ang Senate Impeachment Court pagkonsidera, natugutan sila ang Senador Ranty Marcolita o Senador Jinggo Estrada, 15 pulos gipreso alang sa kasong plunder na makatambong sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ibanayag si Cayetano atol sa pagbukas sa trial nga angay tugutan silang Marcolita o Estrada pagtambong sa proceedings batok sa Vice Presidente tungod kay mahimo silang mubutar kon mabasura ang ilang mga kaso o kon mahatagan sila o kahigayunan nga makapiansa. Si Senador Ches Escudero nga napili isip presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara i-acknowledge sa request ni Cayetano o ni Pahibao nga mangunsa resulta pa kini sa mga kaubang senator judges labot sa maong hangyo. Samtang senador judge Rafi Tulfo, isugyot nga tugutan lang ang duha ka mga senador nga magmonitor sa trial pinagi sa telebisyon. Apang gimugatan ni senador judge Robin Hood Padilla, ang hangyo mao ang physical ang magpakita o pagpakita nini sa impeachment court isip observers.
14: Samtang gitinguha sa defense team ni Vice Presidente Sara Duterte ang pag-acquit ni ini sa getubang impeachment nga alang kanila nagtinguha lamang pagpalagpot sa Vice Presidente sa katungdanan. Gitawag sa lead defense counsel, Attorney Sheila Sison, ang articles of impeachment nga produkto sa impermissible intrusion of clear constitutional boundaries. Kininumanan sa iya pagpasabot nga ang impeachment case batok ang VP Sara, tuyo ang pagpalagpot ni ini nga gipili sa 32 ka milyon ka mga Pilipino. Sa iyang opening statement at sa pagsugod sa impeachment trial sa Vice Presidente kagahapon, gimugatan ni Sison nga ang burden of proof anaa sa prosecution. Umanas pag-insister ni ini nga angay ma-acquit si Duterte kon mapakyas ang prosecution pagpamatuod sa ilang kaso. Alang kang Sison, ang impeachment case ni VP Sara namansyahan na kini sa constitutional violations, nagaligar nga ang House Prosecutors mihimo og mini-trial batok sa Vice Presidente nga mo'y hinungdan nga nahimong halapad nga fishing expedition ang gialigar nga ebidensya nga dili kabahin sa impeachment complaints.
13: 24 minutos na pasado alas 5 sa Kabuntagon, dugang balitag nasyonal. Imong accessible sa Senate Impeachment Court ngadto sa publiko ang electronic records impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte pinagi sa website sa Sindado. Ipibaw kini sa presiding officer sa korte nga si Senator Judge C. Escudero. Inimando kini sa clerk of court paghimo sa magikinhanglan nga web pages alang sa pag-upload sa mga pleading memoranda motions o ubang filing sa mga partido. Kini inubanan sa iyang pagpasabot sa Constitutional Policy of Public Disclosure kung maglambigit na sa public interest ang journal sa proceedings sa i-upload kini kung mahumana ang aprobar sa impeachment court.
14: Katapusang balita gikan sa kauluhan, giinsister sa tigpamaba sa Senate Impeachment Court nga dili mahimong pugson si Vice Presidente Sara Duterte pagpatambong sa iyang kaugalingong trial. Kinitungod kay aduna siya right against self-incrimination o mahimong irepresentar sa iyang mga abogado. Nagkaroon si Attorney Reginald Tungol nga magdepende na kan Duterte kung gusto siya voluntaryong mutambong sa impeachment trial apan walay bisan kinsa ang mahimong makapugos kaniya pagbuhat ni ini. Ang Vice Presidente kinsa giakusahan og culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery and other high crimes. Wala mo tambong ato sa unang adlaw sa iyang impeachment trial kagapong adlaw sa Senado. Apan girepresentahan kini sa iyang defense team nga gipanguhan sa lead counsel ni ini nga si Attorney Sheila Sison.
13: Oras tatag, alas 5.26 na sa Kabuntagon.
12: Inaatong nga papaluguman may ganagi palanta sa rabantog ng herbal capsule sa kabisa ni Mindarao ang Koy Herbal Capsule. Suplemento nga gikan sa pariya, kamunggay, garlic, luyog, ginseng, nga mamahata may galagalig ng salamas. Kanigon sa atong immune system, margalit na dalig ang masakit. Musa ikaw nga nagpaminaw karoon, batasana may galang paginom sa Koy Herbal Capsule. Kimuwag lang ni sa mga balatian. Sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang paghubang sa inyong mga tahi. Ug man pang may mga sakit may galang inyong gihambin diha, huwag tango na may gala sa Koy Herbal Capsule. Ang Koy Herbal Capsule, mubatok sa inyong may gala sa bisan sa ngamatang sa virus, labi ka na may gala ng huli na naghulga na itong virus, kini may gala ang COVID-19. Ug laing variant mga kasama. Kinikan kay ligunon man ang iyong resistensya. Kinikan sa mga bitalina nga naanini. Sama sa potasyum, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, og cyanin. Kamuhatan ng may kalagkaligun sa kalamasan. Ang Koy Herbal Capsule na probaro kinimigala sa Food and Drug Administration. Mapalit kinimigala sa mga butika. Nga gi-authorize may gala sa Belgian Marketing. Kinimigala ang Queen's Pharmacy o Majestic Pharmacy. Lagit may gala sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, ito ng branches may gala sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, AJK Pharmacy, Fly Pharmacy, ito ng branches may gala sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Orango Island, o Zari Pharmacy sa Guadalupe o Dalan Iscario. Mahimo sa ninyo may gala nga mapalit ang Koy Herbal Capsule sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Leading's Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, tanang branches may gala sa Purchasers Pharmacy, ELB Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
15: Taas bang presyon sa imong dugoy kabadunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mupagahi sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nga nung nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaon sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manianang stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay charantine gikan sa palya alang sa insulin function. Kububong imong blood sugar, control po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
16: Sumaha sa eksperto, sa edad 50 pataas sa mas muli nila ang gabilidad sa atong lamas na batukan ang sakit. Mapagabot sa pagkapaligon sa resistensya pasin ginanglan nimo ang masalbaw pa sa vitamin C lamang. Tumara sa Centrum Silver Advance kung nakinig ka mo ang immunity protection na mo tabang suportahan na paggama o antibaris na mo batok sa infeksyon kauban ng regular diet o saktong exercise. Tabangan nga magpabiling protektado ang kasing-kasing sa edad 50 pataas. Mag Centrum Silver Advance. Karibing basaha ang label sa lipa mo gamit. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. Kung ang sintomas magparayon, ikonsulta sa inyong doktor.
17: Ang regular nga pag-inom sa live 6 ng vitamin D3, magkatabang kayo para mapaligo na ito ang atong immune system. Kay kontas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, makafunction na sa kinog maayo, magkaproduce kinig mga paragang. Mapatay kinig sa mga viruses sa dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Munang kanadlawag ng pag-inom sa live 6 ng vitamin D3 kay recommended na sa kinig sa mga medical doctors. 100% kinig mo sa Amerika sa live 6 ng foundation ng number 1 kinig atatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakulong konsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic. Alas sa libre o quality consultation, kada adlaw. Lunes, ato sa adlaw ng Sabado, open na mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City, nanimimutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic, nanimimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Atubangan sa Jollibee. Dumaguete City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede pa niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic, alas sa Induga Pangutana or Katugos tung mag deliver og Life Extension Vitamin D3 dinasiyon tagsa-tag sa kabaga panimalay. Kontak lang ang 416-1655 ang 0917-3181-1161. Unya ikalimot ha para makasigurado gyud mo nga authentic o genuine kay ninyo mapalit nga Life Extension Vitamin D3. Siguraduha gyud og tan-aw para makita nimo dinha kun duna bay marka nga LE. Initials kana sa Life Extension. Huwag ali LE sa matag kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede gina nimo dili dawaton or imong pangayoon ha. katong yung dunay marka nga LE Life Extension. Sabta sa pikas gabahin ikaw bakanunay nga ma-constipated. Pag-inuman ng Super Fiber kay number one kin nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayong andamo ng Super Fiber. Kuala ka kung si kabasog at tubig o niya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kag mainom ni ini diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung sa gabi ka na before pod ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
18: Mga kasama, di ko na ito mapugdan, nga mutaas ang itong edad. May na ito, nga edad na ito, kay na naman tayo nga masinati ka mga sakit sa lawas, kasi dito sa matanon pa ta. Wala na ito, batyagi. Masakit na ito nga hawak, sakit na ito likod, dili na ligo na ito nga panuhod. Sakit ang tangkugo, kay taas na di ay, ito nga blood pressure, nakit na ito nga blood sugar. Hanap na ito nga pananaw, sahay, sakit na po na ito nga mga rutahan. Pinitama ka na ito nga sa matanon pa ta, gano'n na ito na ang taas nga hagdanan. Unya, mapiktuhan na magiging may galang atong nga mga bunuhan itong si Balay kay naraman tayong ipamati sa lawas. O na nga, pagkinaang ng taong nga kinili ang tambal o maintenance, di pa ng dugay, masagay na ito mga makasinati o pangurug o pagpaminhod na bisan sa mga sinting bunuhan ito nato kada adlaw. Ingon yun, siguro kung nga nakaedad na, nabin ako nga doon ay ipamati nga kondisyon sa basa diabetes o high cholesterol. Paong ilaman sa akong na maintenance, meds, nag-take ko, sab ko o nga manular. So kay doon na kini 5B vitamin sa taas ka level. B1, B6 o B12 tabang para sa nerve repair o ga protection. Doon ay additional B2 o ga B3 aron doon ay tabang sa heart health o cholesterol. Inumaran sa saktong diet o exercise. Aron parayon nga paglihok parayon na paglihok, di ba? Paong napangutan ang inyong doktor kabahin sa manular. 23 pesos lang per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin D complex is the generic name of manular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
19: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
20: That portion was brought to you by Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now. This time check is brought to you by NeoZap Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
21: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
22: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
23: Idagan ako siya sa ospital, na-check it siya ang diabetic it siya. Pagpuan sa dugo is 485 gitang iyang sugar. Motong nang palit gigo ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Three times a day gina ko siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alipyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gitang iyang pamati. Ako dahi si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
22: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabang.
24: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
25: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kinta na gyud akong gibati.
24: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
26: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita.
27: Gipahibalo karon sa DSWD7 nga giwagtang na og giwala na ang Set 12C og Set 12D nga mauntay basihan sa mga potensyal nga mamahimo nga mga benepisaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon for Peace. Kini ang gibutyag ni Joan Florabel Felicio, ang Regional Grievance Officer, ug ni Kerwin Macupia, ang for Peace Information Officer sa DSWD Central Visayas. Sumala ni Felicio nga ang gipuli karon sa Set 12C ug Set 12D mao ang CBMS nga gikan sa gipahigayon nga census sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Dugang niya nga adunay posibilidad nga ang uban nga mga naapil sa Set 12 malakip sa CBMS. Si Kerwin Macupia kopya sa iyahang bahin na ngayo siya og dispensa sa mga naapil sa Set 12 apan wala maapil sa CBMS tungod kay iguro sab sila nga nisunod sa bag-o nga mga patakaran og palisiya sa programa gikan sa kauluhan.
26: Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule alang sa kumpleto nga kombinasyon gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa sa dugang kasayuran tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
27: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
0: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
28: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
9: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
28: ACS.
29: Pulyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
30: O gano'n nagkapi magkaan ang tamis mo na, Sir Max?
29: Ah, lagi. Basiglas na ni.
30: Maunang taas mo si Ogar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapagtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
29: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
30: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
22: Seed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Seed Kogon Herbal Capsule o Seed Panyawan Plus. Siya naulian.
31: Kaya lang yung ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mawatong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan, ipalit dahil ko awan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay, wala naman kong ibati. Nakahantog karo, nagmimitin ako. Antog karo, naayon ako. Bunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isin, tanakapin. Sabay na bis ka.

0: kami.
1: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung anong namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo, o kilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat at kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa. At sa marurunong, ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan, itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin, ang hari na kapamamahala, nagagawa ng mga pinuno, ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan, dangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ang anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundan din ang payo ko't liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay tinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig, sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay, at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napopuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
2: Nakatilaw na babuog kape nga doon native purple corn? Kung wala pa, itry na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ado na kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahi sa agyanan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple corn, doon na sab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustina, malunggay, kanela, bayabas o grosip. Puro usab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyod. Kapi na, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
13: Oras tatag, 12 minutos di pabaglasay sa Kabuntagon.
2: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system.

0: Musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kadadlaw og duha nga tur sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Maparit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic. Dinhi sa sunod sa Sugbo, naanin nimutang sa Osmeni Boulevard, dool sa Cebu Dock og Cebu Gospel Church. Og sa Konsolasyon, ana sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangkini sa Jollibee. Dito sa Dumaguete, mahimo sa ninyo nga mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Mamahimo sa ninyo nga matawag sa telephone number sa 416-1655 or sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Atong sugdan ng atong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian. Healthy kayo o daghan kang makuha ng benefits gikan sa kape, ga Vita D Plus Coffee Mix. Kiniwi pinakaunang kape nga dure sa gold, ga Vitamin D3. Samatag sa Shrey sa Vita D Plus Coffee Mix, adun ka rin 200 ayo nga Vitamin D3. Mao nang makakape na ka maka-Vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mushroom Extract, adun ay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties, nga mga polysaccharides at triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagyukinig mangosteen nga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress, o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula, gumikan sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang atong sugatan ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian, healthy og daghang benefits nga kape, ang Vita D Plus Coffee Mix. Para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho, mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy ug uban pang mga butika.
2: Oras sa tag 10 minuto si pabaglasay sa kabuntagon.
3: Ronda Presinto. Ronda Presinto. DYHP. Police. Platter.
2: Di ay nanghikap og sampot. Nadakpan. Ingon sa tagmirisi. Kasama mo sa balita, Radyo Man Idol 20. Yes, 20. Kumusta na?
3: DYHP. Tatak. RMN. Report.
4: Rajuman JQ, nagtingkagol sa lakap sa Dayana Police Station. Kiningusa ka 36 anyos nga lalaki, human kinigipasang inlan nga ng hikap. O sampot sa 26 anyos nga tendera, dinis may sityo, Mansanitas, Barangay Sambagdos, Dakbayan sa Sugbo. Nailan na kinimog dinakpan nga si alias Vin. Nagpuyo rapod sa naasuring nga dapita, samtang kining biktima at walang aliasan. O si Anna, silingan rapod ni sa mong suspetsado. Sa investigasyon sa kapulisan, matod pa samtang naninda lang ang biktima og mangga, nagsigi na og labay ang kining maong suspetsado sa iyang pwesto. Din matod pa kalit lang gihika pang iyang sampot nga walay pagtugot. Galing girespondehan sa mga taga BPSO human nila madawat ang maong reklamo gatol sa iyang pakiginabi sa suspect og pagpangutana ni ini kalit lang maning nanumbaga. Inunggan nga gidala kiniya sa buhatan sa Dayana Police Station. Magatubang nahinoni og kasong may kalapasan sa acts of lasciviousness o direct assault ang kining maong suspetsado. Kiniyong Idol 20 sa IFM 93.9 og DYHP RMN Cebu Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
5: Samta ang pang-establishar og pet memorial park sa Dakbayan sa Sugbo, gigahina na og 10 milyones pesos. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bulunos.
3: DYHP Tatak RMN Report.
6: Gigahina na og pasyon ng 10 milyones pesos ang pag-establishar og pet memorial park sa Dakbayan, Sugbo. Kinigisukip sa proposed 2027 budget sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kung DVMF. Matun sa labaw sa DVMF Director Jessica Maribuhok, na kiniagi ang pusuportas tinguha ni Mayor Nestor Archibald, kaya doon ay lunganan sa mga hayop ang syudad. Ipaybaw ni Maribuhok, na kiniaprobado na sa Cebu City Development Council kung CCDC.
7: Sa CCDC, na-approve naman ang pet cemetery, pet memorial park. So, giapil na mo sa among budget for next year na 10 million initial.
6: Si Dr. Jessica Maribuhok, ang pet memorial park, posibleng anay i-establishar sa Barangay Guba o sa karaang Cebu City Zoo, may noon sa Barangay Kalunasan sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. DYH.

0: HP Abroad ngayon.
1: Ang atong balitang abroad, atod ka nato sa Said Marketing, ang tigamauti ka pura po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang Said Panyawan o Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuang balita, gigo og deadly attack ang capital nga syudad sa Ukraine nga mao ang Kiev gikan sa Russia usa ka adlaw sa dili pang itakdang pagtambong ni US President Donald Trump sa NATO summit nga ipaghayon sa Turkey. Nasinati ang pagpangulbo humanitayog ang mga ballistic missiles o drones sa pipila ka bahin sa Kiev nga mikalaso 15 ka mga tao og dunay laing unom sab ka individual sa silingang mga rehiyon niini samtang adunay naangol usab. Pipila ka mga residential buildings ug ubang struktura ang nakaangkon usab og mga danyos sa upat ka mga distrito sa naasuing syudad. Ang mga panghitabo mitumaw sa dili pangitak ng pagtambong o pagtambong ni US President Donald Trump sa critical nga NATO summit dito sa Turkey na imposibleng mahisgutan ang nagparayong tensyon tali sa Russia o Ukraine, ingon man ang tinguha pagtapos na sa ilang gera. Mag-ato-ato ang balitang abroad. Atun ka na ito sa Said Marketing. Ang tigamauting apurapod sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ang Said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ni ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero 1 wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga balatian sa lawas. Sama sa diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan usab ang nakapamatuod og nakaipo sa kaepektibo sa og natabangan sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang Said Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbatok sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer, panakit sa ulo, gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang samang Said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa atong dugo ug circulation sa atoang dugo. Busaon sa penyong giwat mga kapanyawan, balit na sa tanang produkto sa Said Marketing nga available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Oras na ta 4 minutos di pabagalasay sa kabundagon.
3: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
4: This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
9: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
7: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
11: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng wako kalibang.
12: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada kuman og kaon.
13: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
14: Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Oras na tak, dos minutos di pa magalasay sa kabuntagon.
15: Magandang araw mga kasama! May tanong ako, mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-parehas lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinicheck at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may prueba dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nang-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa. Daan-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o panga maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kumpletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
16: Kumusta sa itong mga kaigsuunan nga nagmatanay ni mga orasa? Nag-andam na si Bukadlaw na sab na pagpanarbaho. Ilabinigil ka itong pisikal nga kusog mo yun ang gigamit, ha? Usahay, pamatiyon bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot. Dili mo makapangusog. Banho, dunya usahay, aristiil, podburag, dunay, magpanusok o ka muscle pain. Kini nga mga simptoma makapekto yung gayo ni sa atong panglihok-lihok. Ilabina kung dili magwanta ang sakit. Dili po ta ka-focus sa atong gibuhaton. Maong dini angay nga baliwadon lang, ha? Busa sa mga kugihan na ito din ang mga listeners na kabati na ba munian ang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod. So good, sigurado daghan na sa ato ang dunay ingon ni Ana. Panag-antos lang, tungod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Bong advice na ko sa inyo, mag-Farix B-Complex kada adlaw. Dunay igo nga B-Vitamins base sa DOST-FRI, PDRI 2015, tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oras na tagka, 2 minutos na pasado alasay sa kabuntagon. Dugang magabalitang lokal, alayan sa mga sakop sa duha ka partido sa konsiyo sa siyudad sa Sugbo, gingong nagpabilin pang intak. Kasama mo sa balitang Radyo Man, Eli Bulonos.
17: CYHP, Tatak, RMN, Report.
18: Kining maong balita, hatag nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Nagpabilin pang intak ang alayan sa duha ka partido sa Konseho sa Siyudad Sugbo. Kinibis man kung usahay magkasungi ang baruganan sa mga sakop sa Team Rama o kusog panakiusa koalisyon sa City Council. Labing awahay nini, mawang pagpabor ni Konsehal Philip Safra sa Team Rama sa proposal ni Vice Mayor Tomas Osmeña pagbasura sa BRT realignment. Samnang supakusam si Konsehal June Alcover sa partido kusog nini, ingon man si Konsehal Harry Iran sa Team Rama o ang ubang sakop sa alliance ni abstain pagbutar sa nisgutang proposal. Apan mat sa maturity floor leader sa City Council kasi Konsehal Dave Tumulak sa Partido Kusog nga nagpabilin pang intak ang ilang panaghiusa.
19: So, magkaroon sa ako ang initial nga nakita intak pa ang alliance.
18: Si Konsehal Dave Tumulak ang pumayag ni Tumulak ginasunan usab sa President Pro Tempore sa City Council kasi Konsehal Safra.
20: As far as I know, intak pa. Pero ako, I'm always an independent-minded individual but sa pagkakaroon na ako identified ko with them.
18: Si Konsehal Philip Safra may bawang hinunin ning adlawa kung wakbaik o saban sa pamahayag ilang Tumulak ug Safra at sa electoral section sa konseho unyang hapon. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ug itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglan mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus capsule. Gawa sa B vitamins, may lain di size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong ko makatuman kanini, mahimo gyud kang tik, alerto o di limtanon. Himsog pagyod ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
17: Radyo Nationwide. TYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
1: Ato balita negosyo tungod kana ato sa said marketing ang tiga pura pod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, pipila ka mga kumpanya sa lanang mupatuman sugod karong adlaw ug mixed movements sa presyo sa mga produktong petrolyo. Apan base sa gitakda nga price adjustment sa Department of Energy, sagad sa presyo sa lana ang musaka karong adlaw. Ang Sea Oil Philippines ug Shell Pilipinas si paibaw na nga mopaumento sila sa ilang presyo sa kada litro sa gasolina ug balik 25 centavos kada litro. Musaka usab ang presyo sa krudo ug balik 3 pesos og 30 centavos kada litro. Dako-dako gyud ni kasamang GQ. Og 1.75 sa kada litro sa kerosene. So samang price adjustment ang ipatuman sab sa Petrogas og Unioil gawas lang sa produktong kerosene. Kinumduman nga niadto miaging semana, dako-dako usab ang pagtaas sa presyo sa lana din abot kini sa kapin sa piso kada litro. Katong mga balita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing, said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Dugang ka mga balitag lokal, pildirong mga kauban ni Cebu City Mayor Nestor Arcival sa miaging eleksyon, itodlo na niini sa nagkaliyang posisyon. Makingatag, wow! Happy na, sa tuwing nakapindi. Kasama mo sa balita, Radyo Man, L.A. Bulonos.
17: TYHP, Tatak, RMN, Report.
18: Itudlo na ni Cebu City Mayor Nestor Arcival ang nagkaayang mga posisyon ng iyang mga kauban nga nagapildi sa miaging eleksyon. Kinitukod niya na pupustahan usa ka tuig gabani ini paghupot o katunanan sa kagamhanan. Lakip sa itudlo ni Arcival mao silang kanhi Konsehal Bob Cabarrubias, kanhi Konsehal June Gabuya, Rocky Alcoseba o uban pa. Kasagaran hinunini giingon sa mayor nga kuhaon niya mga consultant samtang nga uban pangitaan pagpwesto nga haom sa ilang kasinatian.
0: Kaning uban consultant ni sila like si Bob sa DPS, si Rocky Alcoseba sa sports, I think si Gabuya kung ganun. Siya sa senior citizens niya kaming kumbang sa ilang mga expertise at itong panahon eh.
18: Si Mayor Nestor Arcival maabot sa 12 ka mga kauban sa mayor ubos sa bando Osmeña Pundo Kasuagan kung BOPK na kapildi sa maging eleksyon. Naglakip din ang Mary Andrew Santos o Bebot Abellanosa ang mga kandidato ni inipagkakongresista. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radyo man? Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
17: Radyo mo nationwide.
2: Boy no! Niyasat na sa pahalipay kay ang atong magkabanan sa Research Department naglaglaag garon. Nangita kong kinsay makapaldo. Kinsay nasakpag kang naminaw garon sa DYHP Arawin Cebu sa Yus Kabuntagon. At huwag paminawang gribe kung kinsay ng palaran o nasakpagin sa akto. Kanang naminaw yun ha? Di ba yung naminaw na? Kanang naminaw yun nga sakpan ni Julius Balili. As kadapita sa din, no? Yes, kasamang Julius, kumusta niya? Kinsay na ang nasakpan yung naminaw!
17: DYHP Tatak RMN Report.
21: Good morning!
2: Good morning!
21: Good morning! Kasama Marisa, lahat sa karoon na kaya sa Cebu, huwag yan na, natin natakpan, nami kay Casey. Ay!
2: Kaya, so, murag promo sa sakuan. Oh, kanan,
21: ma'am, may buntag. Oh,
2: may buntag, ma'am. Good morning! Magagawa pa siya sa buntag, eh.
21: Evangeline Labra!
2: Evangeline Labra! Labra man yung mga labrang magwapag, eh.
21: Oh, mga gwapo po din sa tanat.
3: Mga gwapo, mga labra. Si Al po labra. Naku-classmate sa una si Iguan.
21: Minyo daga.
3: Ha?
21: Minyo na.
3: Ah, minyo na. Pila, pila ka mo kanak? 18 ka mo. 18?
21: Wow! Nanawala mo na, di ba yung tenga po? Nanahapit na, mabros na ang luha.
3: Ha? Ah, grabe ha, oy. Kabihan, mamoy. Mga nisakto, ha?
21: Kusog mo gamot yung kaliwatan.
3: Mawag yan.
21: Kusog mo gamot kay mga labra man.
3: Mawag yan. Basta mga labra. Mawag yan ang mga labra.
21: Unsa man yung rasa ng mong radyo nagtukar? Alas 4, tukar lang. Sugo lang yung radyo. Andun sa gabi, alas 5. Oh, very good guys. Kung ano yun, Mina, pwede kagkuhan. What's the time? Oh, Mina, kayo kay anak. Magkadagag anak. Mga Mina, kayo nana. Madagal kang nagda. So, kay siya man natin nasakpan. Kasi mga GK mga dawat siya. Pahalipay sa DYSP.
3: Wow, Paldo.
21: Okay, ikaw tayo nakagawa sa mong palipay. Yung text natin mo sa DYSP. Dagan salamat sa DYSP, number one sa Cebu! Okay, yeah! So, number one overall. Naminaw na, paabot lang ka muna mo. Basin ka muna sa sunod ang magdawas sa mga pahalipay. Paminaw lang yun, buntag, hansut, kabi! O, ato din yung grip. Birthday man din niyak ka sa mga GTO. Kapilang edad, yan mo ron? 62!
3: Mo ba? Birthday niya karon? Man, abit yung size pa yung taon.
21: Greet ako akong bana nga si Romeo Labra.
3: Ah, si Romeo di ay. Niya pa, ibanjilin ka, ibanjilin na. Hindi ka Juliet di ay. Juliet, tanda ka. Okay, yos. Okay na.
21: Okay, so, kauban ako din, no? Si Samang Lailin Rabon Iskadas o si Double D sa 93.9 FM Cebu. Kininyong kasamang Julius Balil. DYSP, Tatak, Karemen.
4: Radyo mo, nationwide.
22: Mga timailhan, nga ikaw adunay daghang tuksin si mong lawas, mandili ka regular nga magkapagawa si mong hugaw, dugay ka mahilisan, magbutunag imong tiyan, magkasinati kag insomnia, kadunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o glutahan, dili hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sugang pagkaluya si mong tibok lawas. Busa wag tanga mga tuksin si mong lawas, aron imong maangko ng maayo nga panlawas. Pag-ino matagadlaw o G-Detox Plus, herbal capsule, ang pinakakusog.
3: Biyatong nung i-check itong magubanan sa Mindanao, eh. Kung sa sitwasyon na siya update dito, padung sila sa Davao Garuga Baga Orasa, no? Ato ba minaon, si kasamang Radyo Man, Kane Galinia Isa. Day, kumusta niya?
4: TYHP, Tatak, RMN, Report.
23: Yes, kasamang JQ, alas 5 pasado sa buntag. Unya, kaniaman sa General Santos City, kasamang JQ. Niyagot na, huwag na to si Piatas ang pagduaw sa Fishport din sa General Santos City. Kay, para makita na to ang sapagso. Murag mga higanti nga mga tuna, kasamang
3: wow.
23: JQ. Kinapan niyo mo sa akong
3: okay,
23: team.
3: Kita kayo na eh. Lamia, gigoto mo kayo. Day, ayos na day. Gigoto mo nang kung nagtanaw sa tuna, day.
23: Grabe ka sa mga JQ. Kung saan sa ginasa si Bok, ato rin makita, kining mga panga, mga tuna belly.
3: Lambi ng panga.
23: O niya ka ng ang iyahang ikog, baka ha. Pero din eh, fresh na fresh, no? Gikan sa ilang fish port. O niya, maupag hindi siya karong sa bugaw, nakadunggo ng ilang dagko kay mga fishing vessels na maoy mulawig sa karagatan, panahon sa kagabion, o niya, as early as 2 a.m., doon na sila'y dala nga inaani ka dagko ng mga tuna kasabang JQ. No?
3: Wala yung isda, tuna raman? Siya,
23: ha?
3: O, okay na yun. Puro sa tuna, daday, wala yung isda.
23: Wala yung isda. No, tuna region. Kaya kining Jensen, mamani ang tuna capital of the Philippines. Napo din ni ang lain-lain man din sa kasama JQ na ay katong big eye nga tuna. O nga nasi katong yellowfin.
3: Kasi
23: medyo mahal-mahal. Okay. Mawa din sila ang quality nga pag-export nga klase sa mga tuna kasama JQ. O nga, na-amaze kayo sa diri. O nga, nawara good din o sa kasi gitimbang. Dire na pita, gitimbang.
3: Pila kang kilo na, no?
23: Ang kwa, no? O, naay tuna din nga mo, timbang og 40 kilos, 70 kilos. Apan kasama JQ, na ako ni panahon yun, na purti kadag ko ang mga tuna nga ilang makuha. Nga mo, vary nga to sa tag 150 to 200 kilos. Imagina na ko nakasama ang JQ. Puro maligbutan ding na siguro kada kutunahan, no?
5: Kung niya,
23: sa din isin sa dunay individuals na mamalit, no? Kay lutoon or diba kay mga okasyon sa lantag sa ka mga balay. Pero usually, ang mga pregid kasama JQ din is ka nagdunay mga fish carrier, kada mga truck bitaw nga para para planta na ikon na. So, dito na na sila hiwa-hiwaon. And then, mauna po na sila ibaligya sa mga stores o kasa katong mga dagko ng mga restaurants nga mo supply sila. So, alasay pa lang gani, hurot-hurot na mga tuna diri Sir J, kasama JQ, no? Kay, makita niyo diri sa akong right side o doon ay mga fish carrier na. Ako man ani, agamiton local, pero kasagaran diyan, no? Ingon sa atong station manager, si Sir Arman, diri sa IFM Jensa nga, kanaghanan pang export. So, atong, ato ko ni-interviewin ka na ni si Sir Arman, no? Sir Arman, kaning ilang mga tuna nga, pagkadagko naman ani eh. Ato gay nakita, usually ni mga 40 to 50, nari ko nakita gaganina nga 70 kilos, pero usahay maabot og 200 kilos. Asa man ni paingon ang tuna gyud Sir Arman?
6: Okay, na yung mga kuandre, mga dagko nga mga fishing. So ginauban na ni gina-export dito sa Japan, US. Ania mga na-classify pa ni before ipadala sa gawas na first class hangtod sa local market ni siya.
23: Okay. Namin nakita gaganina Sir Armando nga dunay 260 ang kilo, 240 ang kilo. Pero medyo ang mahal-mahal kato kanong first class pang export isang 280 ang kilo.
6: O na, pa-Japan na siya, pa-Japan, US, nga mga kuhan ng upan, himuunog ang katong mga wa nakapasar, i-process na siya, himuunog na siya o katong canned goods.
23: Which part man din sa General Santos City nga dagat nato ni nakuha ang mga tuna?
6: Ato bang ang Pacific Ocean?
23: Oh,
6: okay. Nya Indonesia, Guam, nya Papua New Guinea. Mo nang dagko kayo ang shoreline din. Mo nang dagko ang catch nga mga ita din.
5: Tinuod.
23: Pasamo dito naman ni Pastro Fish Market pero variety of fish no ang mabaligya. Din niya sa ato is tuna ragyod.
6: Tuna ragyod.
23: May laing klase.
6: Tuna, may malasugit.
23: Ah,
5: malasugi o kana.
6: Ako po kayo mo malasugi diri.
23: Kagina na ako nadunggan diri nga tangigi. Ano?
6: Tangigi.
23: Pero parang sara tuna gid kadaghanan. Okay. So para ma-educar lang ni kasama kanang manager Radio Man Arman no para ma-educar lang sad mi kato labi na first timer diri sa Jenta labi na din sa Fishport. So kani siya gabi sila mo nawig dito sa dagatan pagbalik din ni ikakadlawon as early as unsang orasa nga pwede nang makakumpra dinig tuna?
6: Ang mga mananagat na mo din mo spend of tag 2 weeks, 1 month, para mo catch. Pero na mo sugat nila ha. Para kung ako nilang catch. Mo nang daily. Mo nang nailain mga broker din eh. Mo nang makakuan.
5: Pila kasi na
6: ano? Mo nang negosyo din sa tuna industry din eh. Buhay good kayo good.
23: Ha?
6: So sa nalinugan pa niya?
23: Oo.
6: Nalinugan pa niya mo fishport pero grabe nga po nang kuhan, catch.
23: Okay. Salamat kay Sir Arman, no? Si Sir Arman kasama JQ, natong station manager sa IFM Jensan. Unya, although si Attorney Lupil, no? Di man ni first time na nakaduaw din sa tuna fishport din sa General Santos City. Nagsilbi na lang sa rin siya guide na to din, no? Kaya nakasuroy naman ni Attorney Lupil, no? Kung dito sa ato, kinilaw, igabot na ito, nagbasa na yung mga restaurants sa mga seafood, mangita na yung tagpanga,
5: mga
23: tuna belly. Pero mga. Ikaw, Attorney Rufil, no, kanang, unsay pag-describe ni mo sa tuna fish port, no, nga, so you visit ka ron diri sa Jansan.
8: Sabi ka malabuon, hindi kayo, no? Una, ako yung igubit sa Aida ba, sabi ka, nag-interview ka ba? At kung yung pinimbangay, diri na Aida, oh, pasang yung niga. So muna nga, malabuon yung kondit ang merkado. So, amazing kayo, dagko kay mga isda, nakita ta tuna, de mga malasugi, nga na mga kuan, nga mulod kuan gi kayo no, nga slukon de siya nang deke no. Slukon siya aron nga maibaw an kung first class ba di ay. Kada ito na first class, second class ang yang sa sini pa no. Kay kung unod anak nga mo ting ting, mano yung first class. So na.
23: So ana na iko sa ta iko sa tuna.
5: Dagi paslan mo. So tuna.
23: Dagko sa mga iko diri ka.
5: Gipaslan ako na ko gito.
23: Salamat kayo sa Attorney Rufin. Lingaw kay Nirino nga nakakita aning dagko kay nga mga tuna. Tanawa na ko ni kasabang JQ.
5: Okay, mampas anday.
23: Sa mga tubangan, Morajug ka nang nagparada ng mga tuna, no?
5: Okay, no?
23: Unya, tanawa ragod niyo. Naay mga markings ang uban nakakita ko gaganina diri unya para ang pagkumpra nila mo ana sa asa man tong pangsashimi ana asa man tong katong
7: sa inong tultulon
23: eggs light para panga para grill kani sir imong gitoslok unsa man ni sir
7: gitoslok
23: awal unsa man ni sir unsa pa maagi ani pag determine na to para first class sama. Second class
7: amao na kwan
23: okay
7: labi na kung lubog ba ulapas
23: sir nang uriso lang ni sir para unsa man ni sir kaning imong gidala nga ana ata sir dili ra siya akong kasong klaron kasama ni JQ dili ni tuslokon oy unsa na pag pamaagi sir
7: Aron unsa ba day? Aron may bawaan unsa day?
23: Para may bawaan kung first class or second class ba. Pero sir, once to look na to, meaning sigurado na kita mo palit ana.
9: Dili, kani mo tell diri. Ang pagpalit diri wala ito sukay.
23: Ating din, din
7: na to ban.
23: So pamagi na to dini ang highest bidder maoy makakuha sa kanila na naglaray nga tuna.
7: Siguro na ang kwarta paldo-paldo nga makuha ng tingin gini o tuna.
23: Ah, nangumpara na po na si sir, no? Paaling mga tuna. Oh, nasa'y career yun. Susasa pa ka sa JQ, una ka makapamalit na ibiri mo agi sa kagbidding. Ang highest bidder, maoy paralitan. Mo iwan ang tag-iya, 250. Muanas ka sa mga Aida, 260. Muanas ka sa mga Jane, 280. Hindi naman sa Jane, mabot ang 300 kilos. So, katong 280, pinakataas nga price, dalhon tanan ni kasamang Jane ang tuna.
7: Ayay. Okay. Dala.
23: Magdamo. Magdamo.
7: Magdagil mo ha.
23: Grabe. Kani magpalit ka kung sa katuna, kay 40 kilos man eh, pwede na kani magtuwa. Unya, sige nga mga pangay mo. Isugba.
7: Dagang mga kwan. Putahe.
23: Kinilaw.
7: Kinilaw.
23: Pwede sanin mo siya katong kanang kinilaw o inununan. So, depende lang. Amazing.
7: Lami mo ginagin ng tuna. Isang pagluto, lami mo ginagin.
23: Sige ka. Okay, kasama ang JQ mo na eh. Oo. Okay, karong taon-taon sad mo, padong na mi dito sa lain na sad na to, nga buhaton din sa General Santo City, kay karong mga adlawa, mo padong na po sa dito sa Davao, kay kabaw naman ta nga ang dunay ang Davao region, doon na po'y daghan nga mga victims no sa earthquake. So, mauna nga, doon po nito. Kasama ang JQ, gamay lang yung kaayo. Okay. So, sir, kanina siyang imong para tusok, igana dito, mukuha siya gamay unod kasama ang JQ. Kunya, ipagawas niya, diha na nila ma-determine ka nang
7: first class o second class.
23: Ano siya? Ano nga class, sir? Local nga tuna.
7: Local. Kana, ay, abin ako, lapas ba ni, or lubok ba ni mga
23: ili di ay? Kaya may usahay, ani, medyo pula-pula, no? Palitan pula-pula, mamaw na siya ang first class. Okay. Kung, dara, gitasingan ka sa manjik yun, dara. Gitusok, yan, igawas ang unod sa tuna.
7: Lami ang unod, amurag first class na
23: day. Local gihapon. Local gihapon. Okay. Pero lapasa, ani, eh.
7: Local gyapon.
23: Okay. Tumaw din ni kasama Ziki. Nga pa ng gahon din mga gwapa dyan kayo ng mga tuna nga katong.
7: Mao dahil mahibawa din nila.
23: Kay nagbidding. Kani siya pang planta lang ni. Kani nga itong mga nakita din ni. So ay daghan kayo sanan dito nga porting dagkua nga tuna. Nami nakita ang din nga 70 kilos porting dakua kasama ang Ziki. Okay, so para di na mo maibog kayo din ha, no?
7: Kananawa
23: na mo yung meters diri sa Tuna Fish Port sa General Santos City. Kaya ang General Santos City kasama ang JQ, mamasa na itong giila na Tuna Capital of the Philippines. Tumaw na na yung latest kasama ang JQ kay... once again, natin ipakita dito. Gibit-bit ka dako sa tuna. Sura, gibit-bit. Lalaki. Okay, kasama ang JQ live din sa General Santos City sa... Tuna Capital of the Philippines. Ako ang inyong baba na to diri ang Tibok Timpon sa DYHP kalangwan ni Attorney Rufil kasamang Aida Idol Boy Kiyog ang atong Tibok Team o Gustav ang atong mga idol diri sa RNN Jensan o ISM Jensan no? Nga, ang ilang station manager dito si Ma'am Ina Davin Borromeo o si Sir Arman po sa atong ISM Jensan. Okay, kasamang JQ, ano yung latest diri sa General Santos City? Ako sa mga inyong radio man, Kian Galinea, Kakak RNN.
10: Radyo mo nationwide. DYHP RNN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
7: Salamat kayo ni kasamang Radyoman Ken Galinea o magkawana, no? Gimula sa itong among station manager kasamang Radyoman Atty. Rufel.
3: Fernandez Banyo, kung sa mong sister station, ang IFA Bagaygala. Bate, nang rin at gutom. Manamilit na nalim eh, kay lami na mga kaog to na. Lami na pangao. Kada pangao may akong buburito yun sa tanang isda. Bisa kung sa isda pa sa pangal, lami gina. Lami kiyo. Bueno, matay kong oras sa tuga para kapas sa tuga tulad pa doon ng unang radyo, unang balita sa kagaya galas 4:30 o gang tuga rin rasa sa Kabuntagon. Musunod ang tulad pa doon, straight to the point. O balik kasamang radyo man Benji Tangian o ni kasamang radyo man Attorney Rafael Fernandez Banyo. Sa kanan, sinibok ang persa sa News Department din sa DYHP RMN Cebu. Kami niyo matigbalita.
11: Kasangan ni Radio Man Ken Galinea, kini yung Radio Man Marisa Abadies.
3: Sa kanan, kasamang Radio Man Arnold Bustamante. Ako si Radio Man Josephus J.Q. Keanu. Nagkasalamat sa pagpabinaw. Dalago ng Diyos, Tatak RMN.
12: Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishay mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika o sa tanang Life Extension Pharmacy ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
13: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Askoff. Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet, or itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na! This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
14: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon mas lisod yun ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulaya na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab. Pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
24: Ang kinis na niya.
25: In fairness, nag-glow up.
24: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Ako eh, nabugahan ko. Naapad yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
5: Rexido Forte.
6: Mas paspas. Banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain Sirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibe.
11: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
12: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
13: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dali ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
14: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sipig computer.
15: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
13: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali ka puyon ang akong mata.
14: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
15: Ug pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
16: Available na sa Mercury o mga suking butika.
17: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Besides stress, ganda mo, stress tabs.
18: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
20: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang Iberry.
21: Mas klaro na ba bisan gabi?
20: Mas kaan na ang pabati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong salamat sa Iberry.
22: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
23: Lagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
25: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:26 na sa kabuntagon. Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
24: Straight to the point.
25: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may buntag na itong tanan. Usa ka muntanan og welcome sa tuang pagpanag-uwan sa itong pagkulo kabildo karong buntaga. O nasa tanang pasalamatan na nga to ang buhay nga Diyos sa paghatag niya kanatong linasab nga adlaw, linasab gigayon sa itong pagpadayon, sa itong pagpanikay-sikay o sa itong pagpakigbisok.
24: Straight to the point.
25: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Martes, pizza city na sa bulan sa Hulyo, tuig 2026.
24: Straight to the point.
25: Kumusta ito mga sukindig paminaw, ito mga pinanggantig paminaw karong mga orasa o ni sa ngala ni Attorney Rufil Fernandez Banyok, kamay regular anchor no, karong buntaga sa iyahang programa. Ako man yung kasamtangan nga makauban Radio Man Benji Tanghian. ang kasamtangan nga makauban ninyo mga sukin digpaminaw. At tungod kay matagkaroon og unya, musoda si Atty. Rufil, mo hatag ra mga sukin digpaminaw sad sa iyahang programa, no? Apan karong giplastar pa nila dito sa Mindanao, dito sa Jinsan mga sukin digpaminaw, dito sa Rangani Province aron nga pag-sit up nila sa ilahang pagpadayon, sa ato ang pagpadayon sa paghatag og mga hinabang ngadto sa makaigsuna nato in town na apektado sa linog.
24: Straight to the point.
25: Ato ang makaigsuna nato mga pinanggan digpaminaw nga naminaw karon na sa Facebook, sa YouTube og sa DYHP application. Maayo nga buntag ninyong tanan o ni agwantahalan sa ako ninyo ha. Karong buntag mga sukin digpaminaw. Kita mo ay mo temporaryo nga mo dumala sa tulumanon.
24: Ni
25: Attorney Rufil Fernandez Banyo.
24: Straight to the point.
25: Arita sa tuang misgutanan sa garong buntaga, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kagahapon. Nahimo na nga init o gatinsunado. Atol sa pagsugod pa lang, nga diha nga gisugyot. Atol mga sukin di paminaw nga gisugyot ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, ang pagbutang kang Senator Judge Cis Escudero is a presiding officer sa Senate Impeachment Court.
24: Straight to the point.
25: Ainit kayo in town kasama mga Nestor Moranda, nagsinikhanay mga sukin digpaminaw. Nagsinikhanay ang atuang mga Senator Judges. Nagsinikhanay, labi pang nagkunisnitanay ha. Ang atuang mga ang defense team o ang prosecution team ha, gahapong adlaw. So muna nga to ang mga Senator Judges kay balota mga sukindig paminaw ang sila kauban diha mga Senator Judges pero managlahi ang ilahang mga prinsipyo, managlahi mga sukindig paminaw ilahang pag panglantaw, no? So muna nga kagahapong adlaw tinuod ako nakita mo mga kasama murag nindot kaayo nindot kaayo nga kana bang imuha nga kanang na ang tan-aon ang to ang mga Senator Judges ha. O niya muna nga Senator Alan Peter Cayetano ni barog sa isip diri sa minority. Ha? O niya muna nga si Senator Dante Marcolita kung napan lagi pa preso, ha? Murag duha gid unta to sila magtubag-tubag mga sukin digpamina. O niya di ang atua mga sukin digpaminaw nga katagwagtagad karon kay nagkatinubagay, no, sila ni Cayetano og ni Senate President Sir Ruin Gatchilian diha nga gihimo na ang butasyon pagbutang akang Escudero is a presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
24: Straight to the point.
25: Ato ni hatagag pagtagad baka sama kay muna kagahapon gi-question ni Senador Alan Peter Cayetano nga base sa yaha mga naobserbaran base pod sa gikuan sige takdas balaod og sa mga nangagi nga mga impeachment trial kasamang Nestor ang Senate President mao may gimo preside. Ang Senate President mo yung preside sa atong programa kanas magabi sa kanana ang magprogram ta magabi unya sa Attorney Rufil sad sa iyang programa din he. Ang pintok ang among baruganan no nga kanang na ang pagbutang og presiding officer or kanang senator judge ha makasama kinahanglan unta nga kun mas maayo na may mga abogado nga mga senador kana mo itong ibutang. So sa majority nga habig duha ka buk ilang abogado si Senador Cis Escudero og si Senador Kiko Pangilinan. So bisan asa unta nila pwede nga himuon mga sukin digpaminaw nga kanang naang presiding officer. Pero mo to gi-question ni Senador Alan Peter Cayetano gahapon og ni Senador Rubin Padilla nga puslan man nga ang atong himuon nga sinit kanang mo preside. Kanang mo preside mga sukin digpaminaw. Ang presiding officer si Senador Cis Escudero man atong na lang siyang himuon nga Senate President. Himuon na lang nato sang Senate President ngano man nga kanang mag-voting man ta dinhi nga ang naandan gyud dinhi mga sukin digpaminaw sa impeachment trial ang Senate President mo imo preside. Gawas lang kon ang presidente maoy i-impeach. Ang presidente mga sukin digpaminaw mo i-impeach ang nga igmatarong nga ang Chief Justice diha Supreme Court maoy mo preside. Apan ang Chief Justice nga maoy mo preside sa impeachment trial sa presidente dili siya makabutar sa voting kasamang nisto. Igo lang siyang mupreside pero dili siya makabutar. Dili siya maapil sa kwintada sa two-third votes mga sukin digpaminaw for conviction. Oh, so muna nga gahapon, Senador Ruin Gatchilian in town, dito Raskilid town. So nakuan man yun, gidivide man ang house. Wala paminawa ni Ruin Gatchilian si Senador Alan Peter Cayetano. So gidivide ang house, ni call for a vote kasamang nisto. Dahil gidivide ang house, nag-voting sila. pagbotasyon mga sukindig paminaw, dito, mas daghan, natural ang majority, daghan man yun, mas daghan ang nipabor ni Senador Chis Escudero nga maoy mo preside. Sa moto nga Senador Chis Escudero, pagkahuman sa botasyon, ni sakada yun dito sa lingkuranan mga sukindig paminaw sa presiding officer. Pagsaka niya dito sa presiding officer, si Juan Gatchalian, di rin naskilid niya kasamang miso, nagpaulipin na lang po in town, way tingog-tingog. Samtang sa laing bahin, presiding officer, Senate Impeachment Court, ang sa presiding officer, mga sukindig paminaw, nga si Senator Judge Cis Escudero, ni pahibalo nga nagkinahanglan ang korte, og 16 ka mga affirmative votes aron makumbikto si Vice President Sara sa giatubang ni ini nga impeachment.
24: Straight to the point.
25: So, ang baruganan, mga sukindig paminaw, ni Senator Cis Escudero, Senator Judge Cis Escudero, nagpabilin nga nakalatay gihapon sa atong batakang balaod ang giingon nga dunay 2/3 kay ang katumagong uban nga mga senador labi na katong sa side mga sukindig paminaw sa mga congressman nagdahom ang mga congressman kon na priso na mga sukindig paminaw ang uban nga mga senador pasabot ana nga ang ihap sa mga senador nakuha ana og 24 so sa tuwa nga doon tay 24 ka mga senators. Unya, 2/3 anak mo nang 16. So, bauna ang 16, maunay mo kumbikto. Ni anang naang impeachment, mga sukindi. Naana, to impeach, murumang ina, to kanan to convict or to acquit. So, pananglitan karon pila na lang mga kasenador, ipapriso naman nila si kananaang si Bato, ilaha mga sukindi mo, ipadakop sa ICC. Onya kato si Senador Jingo Estrada gipapriso. Onya karon mga sukindig paminaw ila na sang gipapriso si Senador Barcolita. So tulo ka mga senador ang posible nga dili makatunga mga sukindig paminaw sa trial. So kanan tulo ka mga senador kwintada ba na aron nga makuhaan ang 24 ka mga senador? Pagkahuman nga dili na maintak ang 24 makuhaan ba pod ang numero sa for conviction o kanang naang makabutar? Makuhaan bang makabutar? Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw pero ingon si kananaang Chis Escudero 16 good oy pahala og pila na lang kabog senador ang mabilin as long as nga wa pay finality sa ilahang mga kaso mga sukindig paminaw pabilin yun nga 16 ang kanang naang numbers para mga sukindig paminaw ma convict no na convict mga sukindig paminaw si Vice President Sara Duterte.
24: Straight to the point.
25: Asilyado nga kahon nga giingon nga sod ni ini mga tax records si Vice President Sara Duterte og sa iyahang bana ipabalik no dito sa ipabalik karon sa Senate Impeachment Court ngadto sa BIR.
24: Straight to the point.
25: Imando kagahapong adlawan ni Senador Chis Escudero ang Senator Judge Escudero nga kadtong kahon nga green nga kahon na matod pag isudlan sa mga tax records ni Vice President Sara Duterte og sa iyahang bana. Muna gidala sa mga congressman sa mga prosecutors dito mga sukindig mauna sa impeachment court isip ilaha kuno nga mga ebidensya. So ningon ang mga prosecution nga kinahanglan ablihan gyud ang box. Niingon karon ang kanang naang Senate President Senator Judge no ang presiding officer Chis Escudero ningon sa makasama nga kanang naang dili ablihan kanang box tungod kay makalapas kita sa balaod og kinahanglan na kana nga box ibalik dito sa BIR. So muna ito ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw ha.
24: Straight to the point.
25: Samtang dito sa laing bahin usab House Prosecution Team nga gipanguluhan ni Congressman Gervais Luistro o ga Defense Team ni Vice President Sara Duterte ang gipanguluhan ni Attorney Sheila Sison nagkainitay o nagkatinubagay kagahapon kabahin sa ilahang mga argumento atol sa ilahang nga panag-atubang sa Senate Impeachment Court bisan wala pa sila makahatod sila natagsa ka mga opening statement.
24: Straight straight to the point.
25: Ligre kay mga sukinting paminaw ha mo nang agisongog sa mga agisongog sa mga tao si Congressman Gervais Luis Strong nga naunsa man ka ha? Ang karindi ang naunsa man ka nadugay nimong istorya ang kuan naman ha kanang na ang nagbuwa-buwa bitay ba ba kasi mo buwa-buwa ba. Ah, grabe makasama wa pagani makasugod sa opening statement ni Kuan Dayon ug motion mga sukindig paminaw si Congressman Gervais Luistro siya maoy lead prosecutor ining mao nga impeachment mga sukindig paminaw. So ni Kuan sa Dayon dito og motion nya kadto nga motion gitubag mga sukindig paminaw sa lead counsel no sa defense team sa abogado ni Vice President Sara Duterte ha. So mo to nga pagkahuman ana natubag mga sukindig paminaw nasango si Gervais Luistro nasango siya o ni ang yahang motion gibasura mga sukindig paminaw sa presiding officer ha gibasura mga sukindig paminaw kay natubag man maayo man pagkatubag sa defense team ni Vice President Sara Duterte
24: straight to the point
25: ang nagsinikhanay hoy mo na nindo tinuod motong nga si Vice President Sara Duterte wa gyud sa mo atubang dito sa house. Asa iya mga abogado, wala niya patungaha dito tanan. Ngano man, kay kung adto ka dito sa balay mga sukindig paminaw sa mga congressman, wa man kay mahimo. Ha? Wa kay pailog adto dito kung saon ka paglatos sa mga pangutana. Kung mo adto ka dito sa ilaha, sa mga ilahang mga investigasyon ka sa mga mister, wa man kay mahimo dito. Ila ka to nga ground, dili, neutral ground. Ha? So muna nga, ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte o si Vice President Sara Duterte mismo, ningon sa nga kani, ila kong pakaulawan des ilang balay. Unsa may kuanhaon di aromaghikog kung anak ko silang balay, mutubag ko. Ari ko diri sa neutral ground nga mao ang Senado dito sa trial court. So pagtunga dito gahapon, bloodbath gitinoo di ayon.

0: at ani hatagag pagtaga dron mga sukindig paminaw kay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte magpadayon karong adlawa o gipaabot nga ipresentar unyang hapon sa trial ang duha ka mga NBI officials nga gipatawag sa impeachment court.
1: Straight to the point.
0: Aso di ana no kay karon murag mga witnesses sila kasamang Marisa no. Aso sila mga witness sila na ipresentar na ang witness ha kay gahapong adlaw gihagit ni Attorney Sheila Season. Ha kanang si bakwan na ni Season no. O, Attorney Season iyaha nga gi gahapon ha naduga yang giingnan nga asa maron? Asa man yung witness? Ipakita niyang witness kay andam namin nga tubag ha. Aso mo na nga karon nila ipakita mga sukindig paminaw ang ilang nga witness karon nila ipresentar ang duha ka mga opisyales sa NBI. Samtang Senator Judge Alan Peter Cayetano ni hangyo sa Senate Impeachment Court pagpatimaw nila ni Senador Dante Marcolita og Senador Jinggo Estrada sa impeachment trial aron usab makabutos og makaobserbar man lang sa pagtaral sa Vice Presidente sa nasod.
1: Straight to the point.
0: So gahapong adlaw mga sukindig paminaw no kanang naang bisan og gidakop si Senador Marcolita. Kay Senador Marcolita gidakop man gyud unya ni hangyo si Senador Alan Peter Cayetano nga patambungo na to sila bisag online nga makakita sila online baka or mas labing maayo kung muadto sila dito sa impeachment court dito Senado sa ilatong hangyoon ang sandigang bayan nagkauyon sila nagahapon mga sukindig paminaw unya nga ilang hangyoon ang sandigang bayan nga tugutan si Senador Jinggo Estrada ang Senador Rodante Marcolita nga makatambong ha kay kaniwa pa man pwede ragud unta sila mo tambong anak kay wa pa may kanang finality nga kanana natangtang sila pagka senador ha kay kaning ni ang mga gipasakang kaso mga pasangil man lang ni
1: straight to the point
0: aso angay ra nga patambongon oy pero murag paminaw nako di na musugot ha musugot baka ha ang Malacañang nga patambongon ang duha ka mga nangaprisong mga senador pananglitan og Senador Rante Marcolita na preso na imong patambungon diyan hatagan nimo og chance maka istorya pakapaka man sang agi ato abogado mga sukindig paminaw ha pintok sad nga pagka abogado delikado man sad og kanang naa nga mawani ang majority ato niya. Aso mo na nga si Senador Rante Marcolita grabe kapaspas mga sukindig paminaw ang ilahang nga gihimong proseso. Atong Biyernes gipasaka ang kasong plunder. Pagka Lunes nigawas ang arrest warrant. Ha gidakop dayon. Ha gidakop dayon sa aron dili makatambong gapos hapon. Ha plunder case ang gipasaka way piansa. Ang nga gitugot mga sukit tagpaminaw ang korte aron nga temporaryo saya makasya makagawas. Grabiha no. Ang uban nga mga kaso na abdan na lagsiam-siam diha. Manginauta kaning uban nga mga kaso nga magdagan susama ana nga panlitan dunay akusado dunay suspect labi na heinous crime ha nga mugawas dayon ang warrant pero ka, basta gukdon kas gobyerno no basta mag tagawtaw kas gobyerno mga sukindig bamplastang dali aray mong warrant to. So gahapong adlawa nakahilak Senador Dante Marcolita oy nakahilak siya kay siya maoy usa sa mga mugukod or nigukod mga sukindig paminaw sa mga kurakot sa mga malita boys apan siya pa'y unang napreso. Unay pinakapait ba? Ikaw ka sa mga nistor nga wa ka nagpadalas mga malita boys. Ha? Wa ka nagdalas mga wa ka nagpadalas mga hunghong spanuay. Ikaw mo ay nakigbatok sa gahoms kangit-ngit. Ikaw pa hinuoy maalaot. Ha? Muna nga si Senador Joel Villanueva bahala og Dios nun kayo siya pero tanaw niya nga ha, kanang naon sa man, tuog yung ka Ginoo, Senador Joel, kani tuog ka Ginoo, ha, dili yung ka kanang matarog sa mga pagsuway o sa imong baruganan. Pero muro mag-ingo, Senador Joel Villanueva, chismis lang yan. Samtang presyo sa produkto sa petrolyo ni Uminto na usab, karong nga adlawa.
1: Straight to the point.
0: An lain na po mga sukindig pa ng pas anunon sa tuang magkaisuna motorista. Samtang Department of Energy ni Pahibalong ang tanan nga major power grids sa nabalik na sa normal nga status.
1: Straight to the point.
0: Kini naglakip sa Visayas grid nga na-stable na ang estado ni ini. Samtang super typhoon nga adunay international name nga Bavi padulong. Padayon nga nag-irog padulong na sa nasod. Napipila kabahin sa kasadpan parte sa Pilipinas. Gipaubo sa yellow alert tatungod sa nasinati nga mga pag-uwan. Gumika.

0: Ang nga mamidpid ra mga sukin dayo ani Ernest Dagat sa intawon o bakaha mo ahinay no aton ning iampo nga mohinay ni kay magdala ra manig hangin o uwan hinoon diri sa ato mga sukin dig paminaw ha dili man angay ang kabalak-an kay wa may giisa nga mga wind signal no diri sa ato adomnis kaulohan mo agi pero dili mga sukin dig paminaw rasad mo ha landfall kining maong nga bagyo apan tungod sa kakusog makasinati gitag mga hinungaw no niini nga maong nga bagyo.
1: Straight to the point.
0: Samtang Kapitolyo konsiderar ang pagpatuman og temporaryo nga pagban sa mga buhi nga baboy agikan sa Negros Island Region human adunay natala nga mga kaso sa ASF sa duha ka mga lalawigan sa Negros Oriental og Negros Occidental.
1: Straight to the point.
0: Ila ko problema kasamang Nestor kay dili na pwede makasulod ang baboy gikas Negros paingon sa Cebu. Amo na nga mumahal ang baboy dinhi sa Cebu mo barato dito sa Negros tungod ni ini nga ka ning mga sakit sa baboy nga ESF.
1: Straight to the point.
0: Nagkuban pa nga mga isgutanan karon dadon sa pagbalik mga sukindig paminaw standby lang usa. Abalik ta karon dadon ato ang mga idol sub dere sa IFM sa 93.9 the IFM. Alas 6:48 na sa buntag. Sanbay.
1: Straight to the point.
2: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days.
3: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ano ba ang bukas ng chicken ko?
12: Ay, este ng chikiting ko.
11: Syempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken. Chicken, meals in minutes, marinated chicken, eggs, and more. Tanan sa'yo na tuon.
13: Basta baon. Bounty Fresh.
14: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
15: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat ng sakyanan.
16: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
17: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with lutein.
15: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ng silaw sa suga.
16: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
17: Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
18: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Be MXtraordinary with MX3.
21: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
22: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
23: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
22: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan o nako og TV na dili na maglisod.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Straight to the point.
0: Ato ang attack na alas 6:51 na sa kabuntagon. Balikta makasama diri sa tong pagkulo kabildo karong buntaga.
1: Straight to the point.
0: Ato hatagag pagtagad no kaning ato ang misgutanan sad makasama kay gahapon unang adlaw gyud sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Onya karong adlawa magpadayon ang impeachment trial. Pero gahapong adlawa palang daan ato mga sukintig paminaw na nga naobserbaran ba

0: ang lihok sa defense team nga mao ang grupo ni Vice President Sara Duterte og ang prosecution team nga gipanguluhan makasama ni Congresswoman Jervie Luistro isip prosecutor. Unya si Vice President Sara Duterte wa gihapon mo tunga didto makasama sa impeachment court. Ha? Apan legal ba nga dili sa mutunga nga siya may gitara ang tubag dunay basis? Pwede nga dili makatunga ang usa ka impeachable official dito sa impeachment court apan pwede siya nga mutunga pinaagi sa mga abogado. Motoy gilalisan mga sukindig paminaw kagahapon ni Congresswoman Jervie Luistro og ni Attorney Sison. Grabe sa Attorney Sison kasamang ni Sir Blended account ba kasi kuan ang buhok niya gan? Rebanded ha? Rebanded ba kay buhok rap? Pagkatuski gabi tagbuhok puri buyag sa abogadong sarat. Tinuod bito, karong taon, ato itse, karong taon ha, ato sang dawaton si Idol Tweety ha, kay 50 gramos nga gidudahang sabo, ha, nasakmit Idol Tweety, ha, kadang nang sa imuhang report. DDDYHP,
1: Tata, RMN Report. Radyo man, Benji, nasikop pag-usaba, kini nga usa ka 40 anyos nga lalaki, nga giatuon nga high value individual, nga suspect sa droga nga na kaniadto nakasulod na ni siya sa ka plea bargaining agreement. Nga dayon na nadakpa ni siya Rajman Benji human gibigayon ng Barbas operation sa Mandawi City sa iyo sa Kabantagon. Ang ining suspect na ilan lamang sa alias nga Bebong o kasamtanga nga anana sa kustodiya sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Central Visayas sa Lahog, Cebu City samtang giandaman na og kaso batok kaniya. Ang kining operasyon gihimo pasado la una 23 sa kadlawon sa North Reclamation Areas Barangay Sumangdako sa mga operatiba sa PDEA sa Mandawi City Team o sa Mandawi City Police Office Station 2. Matod sa PDEA 7, ang kining suspect wala ni siya trabaho ni residente sa Barangay Sumangdako. Nasikop human gingong na maligyaw illegal nga droga sa ngadto sa usa ka undercover operative. Na-recover ato sa operasyon ang 7 kapakete sa gituwang shabung dunay gibugaton na mukabat sa 50 gramo sa gimanabanang dunay katedad nga 340 mil pesos. Ang gituwang shabung gidala sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa eksaminasyon o tukmang disposisyon sumala sa PDEA 7. Ang kining operasyon na gipasiugdahan sa base sa impormasyon gikan sa usa ka tinagong impormante og resulta ni ini sa ang kini nga resulta sa usa ka buwan gyud ni nga pagtigong pod ebidensya og pang-imbestigar nga gihimo pod sa mga operatiba batok aning illegal nga droga sa gingon sa basa mga imbestigador nga kining suspect na maligya og nagapot-abot ni siya og 200 ngadto sa 300 gramos nga gituwang shabu matag simana ni siya Rajman Benji sa wala pa niya wa pa ni siya masikop pa gibuti ang pod sa PDEA 7 nga ang kining suspect na sikop na ni adtong 2017 tungod sa illegal nga paghupot og kining illegal nga droga sa ubos sa Section 11 sa Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mato sa ahensya nakasulod siya sa usa ka plea bargaining agreement sa wala pa siya gingong nibalik na pod sa illegal nga negosyo sa droga. So far, Regiment Benji, muna ito nakuha gikan mismo sa Mandawi City, kini yung Idol 2D sa 93.9 o DYHP RMN, Cebu Tatak RMN.
0: Okay, salamat Idol 2D sa imuhang report, no? Idol 2D sa 93.9 IFM. Now, atong balikan, mga sukindig paminaw, ha? So, gahapong adlawa, sa wala pa magsugod ang trial, ha? Kay, muta naghulat-hulat, mangguta kung kinsa gimo preside. Unya, niingon si Anang Birnes, Anang Huibis, ningon Senador Win Gatchalian nga siya ray mo preside. Pero, mga 2 weeks before, or 1 week before makasama, niingon na si Win Gatchalian nga dayong si Tito Soto o si Ping Lakso, niingon na nga magpili ta o mahimo na to nga presiding officer. Nga naman, wa sila isalig ni Win Gatchalian, ha?
2: Oh,
0: Ah, pero nga no, bitaw nga, si Win Gatsalian ba? Ah, wala man ato siya underestimate no, siyang capacity ba? Pero kanang na, nga, kaning sa impeachment go, husayanan kini o istoryahanan kini sa abogado? Ha? Kinahanglan nga, kanang mahimo nga presiding judge, dunay background sa legal nga aspeto. Ha? Kinahanglan nga abogado ka, kasamang Nestor Ontagyo. O gili magaling ka abogado, apan, pero mas may ginabogado, aron na ka, nakatry baka practice dito sa, dito mga sukindig paminaw sa court, kay kanang naang, kwan man, ha? Isigutanan man is partis balaod, unya ang maminaw nimo, na ay mga abogado nga naminaw, maminaw nimo mga sukindig paminaw ang mga law students, ha? Naminaw nimo ang mga nag-eskwela abukasya, ha? Mga bago nga nakapasar sa bar, unya naminaw pud nimo ang tibuok katauhan anak kay ma open man sa public. Ha, sumuna nga kinahanglan dili ka masayop sa imuhang pag-preside. Pero di gyud ay kasarang si Win Gatsalian no kay gahapon ka nga ganga bisa pud gahapon. Ha? Buto naglali sila si Senador Alan Peter Cayetano. Bigra itong kanitanong ha. Wa pa sa kwana. Gisapawa nilag maayo si Senador Alan Peter Cayetano. Wala pa. Wala maka-insister yun. Ha? Kinsa po tingali nagmando ni Juan Gatsalian. Aka nang naang Win Gatsalian nga. Ayaw o ga. Paminawa nalang. Ritso nalang si Muhang. Paminawa. Bigra na kanitanong ha. Bigra na kanitanong ha.
2: He is object. Ah. Position of the chair. My humble position is that this matter should be discussed during plenary when the Senate is convened as a legislative body. And may I ask the gentleman from Taguig if he is objecting to this position?
3: Yes. I'm objecting that position and will call for a vote. May I explain? I think under the rules I can explain why I'm asking
2: we'll
3: for a vote.
2: We'll call for a vote first. Mr. President,
3: under the rules, I can explain why I'm calling for a vote first so that I can convince them to vote for me.
2: No, under the rules, there's an objection. The vote will proceed without any explanation.
3: No, Mr. President,
2: and after that, we will allow the gentleman from Taguig to explain his vote.
3: Mr. President,
2: so we call for a division of the House. So those who are,
3: Mr. President, when you object, you're allowed to explain your objection and state
2: Senator
3: your objection.
0: Wag gud maminaw si Win Gatsalian. Si Win Gatsalian, wag gud siya maminaw. Mr. President,
4: pursuant to Rule 2,
0: ipabarog ang iyang tao
4: on impeachment trials as amended. I move to elect Senator Judge Francis Joseph Guevara Escudero as the presiding officer of this impeachment court.
3: Objection, Mr. President, and may I allow to...
2: We proceed.
3: Objection,
2: to...
3: Mr. President, no. I'm allowed to object and I'm allowed to explain my objection.
2: You are allowed to object, but we will proceed with the division
3: Mr.
2: of
3: President,
2: the House.
3: Mr. President, point of
2: so
3: order.
2: Those who are,
3: sir, point of order, Mr. President.
2: In favor of...
0: Tanawa, kadiyot sa kasama ni Nestor, ha? So, doon na mga secret, ha? Doon na yung nomination... pero prior sa pag-nominate ni Senator Judge Ping Lacson, dito ni Senator Jesse Escudero, ni ingon si Senator Alan Peter Cayetano nga, we have to call for a vote, pero ako sang i-explain daan. Usa ta magbuting na explanation. Ang gusto ni Win Gatsalian nga, magbutar usa ta daan, usa ta mag-explain. Ha? Pasigi alimutan na tingali si Win Gatsalian siyang gilingkuran ba nga daghan kay nananaw god o niya kanang naang usahay kanang masigo kay katukato sa niya ano paalig-alig man po ha? So kana si Senador Alan Peter Cayetano abogado guna ha? Abogado kasamang Nestor apan wa niya paminawa ha? Ningon siya nga ningon Senador Alan Peter Cayetano nga sige karon magvoting ta karon ha? Magvoting ta karon pero mag-explain sa kudaan, bulahan, nga nung kinahanglan mo nga mo pabor or mo buto pabor sa ako ay iniguman ako explain. Ingon sinaruhan ng sila, wa na explain, wa na. Pero pag ka na bang kwan nga, ha? Murabag ka nang pares ubang pulis ba nga? Ay, dada, ayaw na explain dia. Kasi kanang gidakob ka kasamang minister. Kaya balok ka. Unsa may kunsa, sir pulis? Ha, sir pulis, may kunsa, imam kundakpon. Ingon sa pulis nga. Ay, dada, ayaw na explain dia. Sa pulis ka na, sa presinto ka na magpaliwana. Ah, sumuto nga wag yun. Ha? Gisigig sa pawan ni Senador Win Gatchilian. Ha? Ni, si Gatchilian, mga suking digpaminaw, iyang gisapawan yun si Senador Alan Peter Caetano. Wa maka-explica. Ha? Dayon ni, kwan dayon, ni Barog dayon si Ping Lacson, niya kauban nila sa majority. Ni Barog dayon si Senator Judge Ping Lacson. Pag Barog niya dayon, kwan dayon, nominate siya dayon. Pag nominate niya, Senador Chiscudero, ginominate niya nga maoy presiding ha? Judge mga suking digpaminaw. Ha? Pagkahuman, di doon na may nomination, di ni-object, ni-object si Alan Peter Caetano, nga, Mr. President, na objection, ay object. Ayan na, object niya, ay largo na. pero muna nga angay rapod nga kanang na ang dili sa may mo preside kay basiog angay rapod nga si Senador Trisha Escudero maoy presiding judge ka sa mang nestor kay abogado manggod ka maog yun si Senador Tris ha kaso lang dunay mga technicalities makasama nga gitan-aw ang grupo ni Senador Alan Peter Caetano kani nga technicality nga ilahang gitan-aw karon posible pa ni nga maabot Supreme Court ha posible pa nga maabot Supreme Court ka sa mang nestor. Oh, so muna nga kaning niya nagpadayon ang trial, nagpadayon nga si Senador Chiscudero ang ni preside apan niingon si Senator Alan Peter Caetano nga sige ipadayon tani pero dunay pending nga protest, dunay pending nga objection. Ha? Kay muna nga kwan man kinala ang Senate President, maoy mo decide, maoy mo preside rather, maoy mo preside siya sa impeachment, tanang impeachment, gawas last presidente. Ha? Sumuto nga ilang gisayit na ang konstitusyon nga waman, wa may specific words diha sa tuang batakang balaod, sa tuang 1987 konstitusyon, nga ang Senate President yun. Ha? Pero inon si Senator Alan Peter Caetano, doon naman sa sila'y mga bases. Nga sa mga nangaging nga mga kaso, sa mga nangaging nga mga kaso, wa yun na hitabo. Nga adunay Senate presiding officer nga dili Senate President. Ha? Aligre kayo bitaw. Unya, kay dili man ka paminaon, si Senator Alan Peter Caetano, dili paminaon. Nganuman, alakansi sila sa numero. Og magbutuhanay, alakansi man sila. Ha? Alakansi sila sa butuhanay. Muna, nga wag yun tayo padaog, kadiya ka sa mang nisto. Apa na ningos ka sa mang nestor oy nga guwapa bi atong abogadong Sara no ha karon tawo da sa to ha aki ko ana man day kaning RMN Manila na makasama aton ni balikan karong abogado ni Vice President Sara Duterte kay kuan oy kana na ang kuan sa kayo manubag isog sad mga sukin digpaminaw ha karon tawo sa to ang pagbalik ato asang pasudlon ang atoang RMN Network News mga kasama standby kay na speakers linya alas 7:05 nas buntag.
5: Live via satellite. RMN News Nationwide.
6: Bihan ay hindi pag-aari ng sino mang opisyal. Hiram lamang ito sa taong bayan.
7: Iginipa ng depensa na nakadepende pa rin sa Senate Impeachment Court ang paghatol sa Vice Presidente kahit pa maraming ebidensya ang inihanda ng prosekusyon.
8: Sa bawat paglilitis, ang isang individual ay nahaharap sa malalim at napakalaking makinarya ng buong estado. At ang tanging sandigan lamang niya laban sa anumang pang-aabuso ng kapangyarihan ay ang kanyang mga batayang karapatan sa ilalim ng ating konstitusyon. Kaya't mahalagang linawin na sa gitna ng pagtatangkang ikondisyon ang kaisipan ng mamamayang Pilipino at sa gitna ng walang humpay na komentaryo sa mga pampublikong espasyo, wala pang maituturing na anumang ebidensya o alegasyon na napapatunayan ng prosekusyon sa simpleng dahilan na ang bawat ebidensya ay kailangang dumaan muna sa paglilitis at pagsusuri ng korteng may tanging kapangyarihan sa ilalim ng ating saligang batas.
7: Yan po ang mga pahayag ni House Lead Prosecutor Jervie Luistro at Defense Lead Panel Attorney Sheila Sison. Formal na rin nagpahayag ng kanilang entry of appearance ang 11 House Prosecution Team at 14 na private prosecutors kung saan hindi naman present si Attorney Arnold Labay. Pinangunahan naman ni Attorney Sison ng entry of appearance sa panig ng defense kasama ang 14 nitong kasamahan.
9: Isasalang po ang mga unang testigo ng prosekusyon sa 2nd araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mamaya. Unang haharap si National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok at Senior Agent John Mark Kalilong sa pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment. Ang 2 NBA official ang nagpatunay na lehitimo at hindi edited ng video sa Facebook live stream ni Duterte noong November 23, 2024 kung saan ay isiniwalat nitong may kinausap na siyang assassin para ipapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Noray House Speaker Martin Romualdez. Inihahanda naman ang prosekusyon ng hiling nilang sabina sa Anti-Money Laundering Council at ilang bank records ni VP Sara. Ito ay matapos i-defer ng Senate Impeachment Court ang ruling at nagkasundong bibigyan muna ng kopya ang kabilang partido ng lahat ng hiling ng sabina.
10: Chair hereby directs that all motions for the issuance of subpoena ad testificandum subpoena duces tecum filed by either parties be furnished to opposing party and or counsel before filing it before this court in order to provide full disclosure and fairness. But instead of 5 days, counsel, chair is giving both parties 5 days to submit their respective memoranda and or position insofar as this is concerned. We will afford the parties time to argue their position before the court.
9: Si Impeachment Court Presiding Officer Senador Cheese Escudero.
7: Labing anim ang botong kailangan upang mahatulan si Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy nitong impeachment trial. Ito ang binigyang diin ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero sa gitna ng hindi pagdalo sa paglilitis ng ilang mga senador dahil ang dalawa ay nakakulong, ang isa naman ay nagtatago. Ayon kay Escudero, susundin ang nasa konstitusyon na 2/3 mula sa kabuang bilang ng mga miyembro ng Senado para ma-convict ang Vice Presidente. Katumbas yan ng 16 na boto mula sa 24 na senador.
10: The Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. This is the prevailing law today. And whether we agree with it or not, we must abide by it.
7: Si Senator Cheese Escudero. Umapela naman si Senator Judge Alan Peter Cayetano na payagan sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Dante Marcoleta na makalahok sa diskusyon ng impeachment kahit nakakulong. Naniniwala si Cayetano na kung papayagan ang mga nabanggit na senador ay makadaragdag sa integridad ng impeachment proceedings.
3: So kahit gawin to ni Senator Marcoleta at kahit gawin to ni Senator Jinggoy, and of course this is my personal opinion that may politika sa pagpapakulong sa kanila, that's my personal view, allowing them to attend here might add to the integrity of the proceeding and actually make things easier when the time comes to render a verdict. So may I submit that to the court and to our colleagues for discussion at the proper time, Mr. President.
10: The chair notes the comments and request of Senator Judge Cayetano and will consult the senator judges regarding this matter.
7: Pinabura naman ng ilang mga senator judge ang motion ni Cayetano na payagan sina Estrada at Marcoleta na mag-obserba at makilahok sa impeachment trial. RMN
9: Ang Senate Impeachment Court ay giniit na hindi pwedeng piliting humarap sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Conde Bata.
11: Nilinaw ng Senate Impeachment Court na hindi maaaring pilitin si Vice President Sara Duterte na humarap sa paglilitis laban sa kanya. Paliwanag ng tagapagsalita ng Impeachment Court na si Attorney Reginald Tonggol, labag sa right against self-incrimination kung pipilitin ang pangalawang pangulo na personal na paharapin sa impeachment trial. Bukod dito, wala ring pangangailangan para paharapin ang ikalawang pangulo dahil sapat na nire-representa siya ng kanyang mga abogado.
12: Tama po. Cannot be compelled to attend, one, because meron po siyang right against self-incrimination under the Constitution. Hindi rin po siya kinakailangang pumunta naman kasi wala namang pangangailangan sa pagpunta niya dahil nare-representa na po siya ng kanyang mga abogado. At yung depensa niya ay nare-representa na rin nung answer niya po na final.
13: Unless voluntarily she will come.
12: Yeah, it's up to her po. Wala pong magagawa ang sino man para pilitin siyang pumunta.
11: Matatandaang kinatigan ng impeachment court ang argumento ng depensa matapos na hilingin ng panel of prosecutors na babasahin isa-isa ang apat na articles of impeachment laban kay VP Sara kung saan kailangan humarap ito at personal na sumagot.
6: Failure to appear, failure of the lawyer to appear, and failure to file answer, there should be an entry of plea of not guilty.
8: I think the question, Your Honor, is very simple.
6: As I have
8: it's
6: mentioned, Your Honor.
8: Yes or no, Your Honor.
6: Rule.
8: This rule is clear. It does not talk about any arraignment. And if we take a look at this sentence, everything here has been satisfied. The respondent accused is here, has attended through counsel. She may not be in person, but the notice given to the defense is that she may appear through counsel. Second thing is that the respondent accused was also able to file her answer. And so Rule 7 does not support the request of the lead prosecutor that the respondent accused be arraigned today.
11: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
5: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
7: Impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte hindi dapat abusuhin para pigilan ang pangalawang pangulong gawin ang kanyang tungkulin. Ayon naman po yan sa kanyang defense team. Kasama natin sa balita Rajuman Marjo Domingo.
14: Impeachment should never be abused. Ito ang pahayag ni Attorney Sheila Sison, Lead Defense Counsel, ni Vice President Sara Duterte kaugnay na umano'y pang-aabuso sa impeachment process ng mga nasa House of Representatives na nagkatangkang paalisin sa pwesto ang nasabing Vice Presidente. Anya, ang anumang paglilitis ay kailangan na naayon sa batas at konstitusyon at hindi lamang sa kagustuhan ng ilang may hawak na kapangyarihan.
8: With a reminder that while impeachment is a powerful democratic process to call out corruption and grave abuse, impeachment can be abused. And that impeachment should never be abused to maintain the hegemonic dominance of greed by shaming those who occupy high government positions into preventing them from doing what they were sworn to do. Ang anumang paglilitis ay kailangang naayon sa itinatakda ng ating batas at konstitusyon at hindi lamang sa kagustuhan ng iilang may hawak ng kapangyarihan.
14: Dagdag pa ng Lead Legal Counsel Duterte na hindi ito ang unang pagkakataon na sinubukan ng ilang miyembro ng House of Representatives na alisin ang Vice Presidente sa pwesto nito sa pagkakataong hindi alinsunod sa konstitusyon. Ayon pa kay Sison, sa kabila umano ng walang humpay na komentaryo sa mapapublikong espasyo ng prosecution ay wala pang maituturing na anumang ebidensya o aligasyong napapatunayan ng mga ito. Anya, dahil ang bawat ebidensya ay dapat na dumaan mula sa paglilitis at pagsusuri ng korte na siyang may tanging kapangyarihan sa ilalim ng salikang batas. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marge Domingo, Tatak RMN.
9: Si Vice President Sara, pinayuhan naman ng palasyo na isabuhay ang sariling payo at sa impeachment court magpaliwanag. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Chanel Salazar.
15: Inamo ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na isabuhay ang sarili nitong payo na pairalin ng batas at huwag ang personal na opinyon sa usapin ng impeachment. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung naniniwala si VP Sara na dapat sa impeachment court ipaliwanag ang lahat, doon din umano ito dapat magpaliwanag at sagutin ang akusasyon laban sa kanya. Dagdag pa ni Castro, hindi makatutulong sa paglilinis ng pangalan ng Vice Presidente ang pahayag nito laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o ang pagbibigay ng komento sa labas na impeachment court. Buwelta ito ng palasyo sa pahayag ni VP Sara na walang halaga ang pananaw ni Pangulong Marcos na mas makabubuting humarap siya sa impeachment court upang personal na sagutin ng mga alegasyon. Iginiit din ng Vice Presidente na ang opisyal ng gobyerno ay dapat umiiwas sa pagbibigay ng personal na opinyon at pairali ng konstitusyon at mga katotohanan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tata RMN.
5: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
16: RMN Network News.
7: 7:17 ang oras ngayon. Sa iba pang mga balita, mga kasama, hawak na ng Philippine National Police ang apat na akusado ng plunder dahil sa 75 million pesos na election campaign fund ni Senador Dante Marcoleta para sa 2025 elections. Kahapon, sumuko si Marcoleta sa mga pulis ilang oras bago umupo bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Subalit, dinala muna ang senador sa PNP General Hospital sa Camp Crame sa Quezon City matapos dumaing ng pananakit ng dibdib at pagtaas ng blood pressure. Inaresto naman si na dating Congressman Michael Defensor at ang negosyanteng si Joseph Espiritu sa isang coffee shop sa Quezon City, habang nahuli naman ang negosyanteng si Aristotel Viray kagabi sa isang gasolinahan sa Quezon City pa rin. Ang apat ay ikukulong sa New Quezon City Jail at walang piyansa.
17: Let me stress, yung warrant of arrest does not constitute a determination of guilt. Hindi pa guilty yan. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt. Again, the court's proceedings are governed solely by the Constitution, the applicable laws, and the evidence properly presented before it.
7: Yan po si Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda. Itinakda naman ang arraignment sa kaso ni Marcoleta sa araw ng Biyernes, July 10.
9: Pakibalita naman tayo sa probinsya, may dalawang universidad dyan sa Negros ang nagsuspindi po ng face-to-face classes dahil sa bomb threat at security alarm. Pakibalita tayo mula kay Rajman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
18: Sinuspindi ng Sinimang University sa lungsod ng Dumaguiten, Negros Oriental ang face-to-face classes sa lahat ng antas ngayong araw, Hulyo 7. Sa official social media account ng universidad, gaganapin lamang ang mga klase online, maaring synchronous o asynchronous. Pinapayuhan ng universidad ang mga estudyante na mag-monitor sa kanilang official university mail at MySol para sa mga instruction mula sa kanilang mga guro. Sa ngayon, patuloy pa rin ang security inspections sa loob ng campus kasunod nang natanggap na bomb threat. Samantala, inanunsyo ng University of St. La Salle sa lungsod ng Bacolod na lahat ng klase mula Hulyo 6 hanggang 8 ay gagawin sa pamamagitan ng synchronous online sessions via Zoom bilang pag-iingat matapos may isong naidulog sa pamunuan ng universidad. Sa isang advisory nito, sinabi ng universidad na ginawang hakbang nito para unahin ang kaligtasan at seguridad ng komunidad at mga lasalyan. Patuloy naman, nakikipag-ugnay ang universidad sa mga kinauhuhulang autoridad at ipinapaalam sa komunidad ng mga lasalyan ang pinakabagong impormasyon tungkol sa naiulat na banta ng karasan laban sa universidad. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong impormasyon na dapat ikabahala ng husto. Bilang pag-iingat, magpapatuloy ang synchronous online classes hanggang Hulyo 8 habang isinasagawa ang mga kinakailangang assessment. Magpapatuloy naman gaya ng nakaschedule na admissions at enrollment, mga transaksyon sa opisina at iba pang mahalagang serbisyo ng universidad habang maigpit pa rin ang ipinatutupad na mga hakbang sa seguridad sa loob ng campus. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tata ka
16: rin!
7: Yan naman po sa Dagupan City, Pangasinan. Isang universidad po ang nakatanggap din ng mensahe ng pagbabanta. Kaya ang mga estudyante ay pinauwi Kasama natin sa balita si Idol Denise Brillante ng IFM Dagupan.
19: Maagang pinauwi ang mga estudyante sa isang universidad sa Dagupan City, Pangasinan matapos ang umanoy ang malicious message laban sa paaralan noong Hulyo 6 ng hapon. Batay sa social media post ng naturang paaralan, nagpatupad ang pamunuan ng maagang dismissal alas 3 pa lang ng hapon dahil sa umanoy banta ng trapiko sa unang araw ng klase. Gayunman, isiniwalat din ang pamunuan na nakatanggap ito ng malicious message laban sa campus dahilan upang magsagawa sila ng precautionary security measures. Ayon sa Dagupan City Police Office Police Station 1, agad umanong inspeksyon ang buong campus katuwang ang paralan at walang natuklas ang anumang kahinahinala. Iginiit ng pamunuan na naisagawa na ang mga hakbang para masiguro ang kaligtasan at seguridad ng lahat habang nakatakda ng muling bumalik sa normal ang klase ngayong araw. Patuloy pa namang nangangalap ng impormasyon ang himpilan para sa detalye ng pinagmulan ng umanoy banta sa campus. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak. Arimen!
20: RMN Police Report!
9: Mga vape at brass knuckles na kumpiska naman sa ilang mag-aaral sa Science City of Muñoz, dyan sa Nueva Ecija. Kasama natin sa balitang ito, Radyoman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
21: Brass knuckles o acero at vape ang ilan sa mga gamit na nakumpiska ng Science City of Muñoz Police Station sa ilang mag-aaral sa isinagawang inspeksyon sa mga paaralan sa lunsod. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jackril Bilibli, ang hepe ng pulisya ng Muñoz, mayroon ang ginagamit na metal detector sa mga school gates bago pumasok ang mga mag-aaral. Pinaubayan na rin ng pulisya sa guidance counselor ang paraan ng pagdidisiplina sa mga mahuhuling bata. Paglilinaw niya, ang pangunahing layunin ng kapulisan ay ang pagsagawa ng mga preemptive measure o pag-iwas sa gulo at ang pagtugon sa anumang tulong na hihilingin ng paaralan kaugnay nito. Sinimulan na rin ng lokal na pulisya ang pagpaparibad ng 6-8 policy kung saan dapat ay nasa loob na ng paaralan ng mga estudyante pagkatapos ng alas 8 na umaga. Pagkatapos pumasok ang mga mag-aaral, nagpapatrolya naman ang mga pulis gamit ng kanilang mobile patrol at bumabalik sila sa tapat ng paaralan kapag oras na nauwian para magbantay. Patuloy din anya ang pakipag-ugnay ng mga paaralan sa kapulisan tuwing may mga aktibidad na gaganapin sa labas ng paaralan. Ang mga hakbang nito ay bahagi ng offline ligtas eskwela o ang programa ng PNP para sa balik eskwela na nakatutok sa pagpapalakas ng police visibility, pagpapatrulya at pagkipag-ugnayan sa mga opisyal ng paaralan para sa pag-iwas sa krimen. Kasama mo sa Arimen Nueva Ecija, Radyoman Ace Blanca, Tatak Arimen.
20: RMN Police Report.
7: Pasintabi po sa mga kumakain. Diyan po sa bukid nun, meron hong mag-asawang senior citizen ang natagpo ang patay na sa loob ng kanilang bahay. Kasama natin sa balita, Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
22: Naaagnas na ng matagpuan ng mga otoridad ang mag-asawa sa loob ng kanilang pamamahay, partikular sa Prok 7, Barangay Palacapaw, sa bayan ng Quezon dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang mga biktima ay kinilalang sinang alias Densyo, 64 na taong gulang, at ang asawa nitong si alias Inday, 66 na taong gulang, ayon sa report na katanggap nang tawag ang pulisya hinggil sa insidente. At pagdating sa lugar, halos hindi na makilala ang dalawa dahil sa estado nito at sinasabing mga lagpas isang linggo nang namatay. Napag-alaman sa investigasyon na mayroong tatlong tama ng baril sa katawan ng babae habang hindi naman matukoy kung ilang tama ng baril ang tinamo ng mister. Sa ngayon, patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng pulisya sa insidente, lalo na pagtukoy sa posibleng suspect at motibo ng pamamaril. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tata, RMN!
7: Abangan sa aming pagbabalik, Super Typhoon Bavi, inaasahang papasok sa PAR. Mamayang gabi o bukas ng madaling araw, at palalakasin ang hanging habagat.
9: Dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw.
20: RMN Network News.
7: Butag Pilipinas sa Idupos. Ilipong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
21: Commission on Elections. Dangangampan. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
23: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
5: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, Nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
20: RMN Network News.
5: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
7: 7:26 ang oras ngayon. Ibabalik ng Senate Impeachment Court sa Bureau of Internal Revenue ang green box o kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Man Scarpio. Paliwanag ni Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero, walang lawful order mula sa korte para ma-turn over sa Senado ang naturang selyadong kahon, lalo't hindi naman ito namarkahan sa pre-trial brief. Hihintayin din muna ng impeachment court kung may motion na iahayin ng alinman sa prosekusyon o depensa para sa pag-i-issue ng subpoena sa naturang BIR box.
0: Yes, totoo, binalik ang BIR box. But this does not mean na nawala na yung evidentiary value nitong ebidensyang ito. Because at the proper time, ibabalik po ito. I-offer po ulit ito ng ating prosecution. Hopefully, the court will admit this as an evidence. So sa ngayon, ay nandyan lang yan. No? At hindi naman nawawala yung kanyang value as an evidence.
7: Si Impeachment Trial Advisor at House Prosecution Panel Spokesperson Robert Ace Barbers. Samantala, iginit naman Escudero na dapat talakayin sa harap ng publiko ang anti-money laundering council records ni VP Sara Duterte. Ito'y matapos tanungin ni Senator Judge Erwin Tulfo kung maaari bang talakayin ang AMLC o AMLAC records ng Vice Presidente sa executive session dahil sa umiiral na bank secrecy law. Iginit ni Escudero, dapat na ipresenta ito ng magkabilang panig at hindi sa executive session, at ang desisyon kung isa sa publiko ito ay ibabatay naman sa ilalatag na oral arguments ng prosekusyon at depensa.
9: Dapat daw maglabas ng paglilinaw ang Supreme Court sa kinakailangang boto para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ito ang pahayag ng political analyst at UST Department of Political Science Chair Dr. Dennis Coronacion sa gitna ng hindi pagdalo sa paglilitis ng ilang senadora. 2/3 o 16 na boto sa kabuang 24 na miyembro ng Senado ang kailangan, pero 21 na lamang ang mga senador dahil nakakulong sina Senador Jinggo Estrada at Rodante Barculeta habang nagtatago si Senador Bato de la Rosa. Ayon po kay Coronacion, posibleng maging justiciable matter ang issue kung saan kinakailangan idulog sa korte kung dapat bang babaan o hindi ang minimum na 16 votes.
1: Generally speaking, hindi po pwede makialam ang Supreme Court impeachment trial. Unless, mm-hmm, of course, sa conduct ng trial ay mayroong mga justiciable matters na kinakailangan i-resolve sa, mm-hmm, Supreme Court. Very crucial yan. At pasok siya doon sa tinatawag ng mga lawyers na justiciable matter. At dapat po, habang nasa early stage pa lang yung trial, meron ng any of the two camps ang mag-file ng petition sa Supreme Court upang hingi ng clarification, klarong ruling regarding doon sa katanungan niya na subject ng legal debate. Kung pwede bang babaan yung threshold para makapag-convict, o as if yun, hindi na pwedeng babaan yung minimum of 16 votes.
9: Ang sabi naman ng constitutional expert na si Attorney Domingo Cayosa, kung gusto ni Senador Marculeta na makalabas para makadalo sa paglilitis, maaari siyang maghain ng petition for bail sa Korte Suprema para pansamantalang makalaya.
2: Kung yan ay granted, maaari siyang pumunta at mag-attend ng hearing sa Senado. Kasi kung wala ka naman doon, hindi ka naman pwede nasa loob ng kulungan at boboto. Kasi nga, you don't participate officially doon sa proceeding. Pangalawa, mahirapan din na pagbibigyan ka ng sagandaan. Kasi yung mga ordinaryong kriminal nga, pagkaw ay under preventive detention, takang cellphone na ito ang paparticipate sa hearing. Hindi na alam kung papayagan yan ng Sandigan Bayan. Yung baka may hirapan na pagbigyan yan. Mas may lasa pa siguro yung petition for bail. Pansamantala baka labas siya.
9: Yun po ang tinig nila UST Department of Political Science Chair Dr. Dennis Coronacion at dating IBP President Attorney Domingo Cayosa sa panayam ng DZXL RMN Manila.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
7: Yun pong kahilingang makalahok sa impeachment trial sina Marcoleta at Estrada, isang malaking kalokohan. Sino ang nagpahayag niyan? Alamin natin sa ulat ni Radyoman Grace Mariano.
4: Malaking kalokohan para kay Akbayan Park Dilist Representative Percy Sandania ang pagnanais ni Senator Alan Peter Cayetano na makalahok sina Senators Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Reaksyon ito ni Sandania sa motion ni Cayetano na makipag-ugnayan ang Senate Impeachment Court sa Sandigan Bayan para hilingin ang partisipasyon ni Marcoleta at Estrada sa impeachment trial. Tingin ni Sandania walang kredibilidad na maging judge ang mga mismong lumalabag sa batas. Punto pa ni Sandania, kung papayagan ng apela ni Cayetano ay paano ang magiging outfit ni Marcoleta at Estrada sa paglilitis kung magsusuot ba sila ng uniforme ng kulungan o robes ng mga senator judges. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
9: Ang Philippine National Police ay nananatiling naka-full alert sa kabila ng mapayapang kilos protesta sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Kasama natin sa balitang ito si Radyoman Gerald Ulat.
20: RMN Special Coverage.
10: Generally peaceful ang mga itinagawang kilos protesta kahapon kasabay ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ng National Capital Region Police Office o NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Aberina, sa kabila ng tensyon at tulakan kahapon sa pagitan ng mga militanteng grupo at pulis ay naging mapayapa ang sitwasyon. Paliwanag niya agad natugunan ang init ng grupo at pinayagan silang magprograma sa southbound lane ng Jokno Boulevard kahit sa walang kaukulang permit. Samantala, nararating din namang naka-full alert status ng PNP para tiyakin ang kaligtasan ng publiko habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Ito kahit na wala pang nabamonitor na seryosong banta sa seguridad. Muli namang tiniyak ng pambansang pulisya ang kanilang pangako na ipatutupad ang batas ng patas at paggalang sa karapatang pantao habang pinapangalagaan ang kaligtasan ng publiko. Si VP Sara ay naharap sa mga reklamong may kaugnayan sa umaroy maling paggamit ng confidential funds kaya hindi may paliwanag na yaman, panunuhol at pagbabanta sa First Family Unit. Pariin naman niyang itinanggi ang lahat ng karatang laban sa kanya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Gerald B. Ulet, Tatak, RMN.
7: Maraming salamat, Radyoman Gerald Ulep. Samantalang Northern Police District ay nag-deploy na rin ng mga tauhan sa paligid ng Senado. Kasama natin live, Radyoman Eman Mortega.
20: RMN Special Coverage.
13: Dunang tugon nga sa dagdag na seguridad sa labas ng Senado kaugnay sa ginaganap na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagpadala na rin na mga tauhan ng Northern Police District o NPD. Haabot sa 1,282 na personnel ang idineploy ng NPD para tumulong sa pagbabatay sa paligid ng Senado, bukod pa yan sa pag-aalalay sa pagmamando ng trapiko. Isa sa mga utos ni NPD Acting Director Police Brigadier General Benigno Capili sa mga tauhan nito na panatiliin sa kapayapaan, kayusan at kaligtasan ng publiko kaugnay nga na ginaganap na impeachment trial. Sinabi pa ni Capili na pairaling nila ang maximum tolerance upang maipatupad na maayos sa seguridad gaya din na paggalang sa karapatang pantao ng mga magkikilos protesta. Bukod dito, inatasan rin ni Capili ang mga 32 o 33 commission officers na kasamang idineploy na makipag-ugnayan sa ibang tanggapan ng PNP, ayansya ng pamahalaan at lokal na pamahalaan para maging maayos nga ang inilatag na security measures. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Tatak RMN.
20: RMN Network News. RMN Weather Report.
6: report.
9: Yes, lagay po tayo ng panahon. Magiging maaliwalas pa rin daw po ang ating panahon sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero ayon sa DOST Pag-asa, posible ang mga pag-ulan pagsapit ng hapon o gabi sa malaking bahagi ng bansa dulot ng localized thunderstorms. Samantala, patuloy po na binabantayan ng DOST Pag-asa ang Super Typhoon Bavi na huling namataan ng sentro sa layong 2,010 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay ng bagyong lakas ng hangin na abot sa 195 kilometers per hour at pagbugsong 240 kilometers per hour. Kumikilos ito ng Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. At inaasahang papasok ito ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o kaya ay bukas ng madaling araw at kapag pumasok sa PAR ay papangalanan po itong Inday. Inaasahang palalakasin ng bagyo ang hangin habagat habang ito'y papalapit sa bansa at magdadala ng mga pag-ulan.
8: Regarding naman sa landfall scenario, less likely naman yung ating nakikita pero posible pa rin ang close approach nito sa probinsya ng Batanes and not ruled out din yung pagtaas ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng Northern Luzon, posible as early as tonight o hindi kaya tomorrow early morning. So nakita nga natin na sa close approach nito sa bandang Northern Luzon area ay posibleng maging typhoon category ito. Gayunpaman, kailangan pa rin natin mag-ingat kasi nonetheless, posible pa rin magtaas ng tropical cyclone wind signal sa ilang parte ng Northern Luzon at posible pa rin naman itong maghatak ng southwest monsoon o habagat. Kaya asahan natin sa mga susunod na araw yung mas maraming areas affected by southwest monsoon.
9: Yung po si DOST Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres.
7: At sa kaugnay na balita, ipinag-utos na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng preemptive measures kasabay ng inaasahang pagpasok ng Super Typhoon Bavi sa Pilipinas. Sinabi ni Palace Press Officer Jose Claire Castro, kailangan ng whole of government approach para sa paghahanda sa malakas na bagyo. Kabilang dito ang pagsasagawa ng pre-disaster risk assessment at paglilikas sa mga residenteng nasa high-risk area. Pinatitiyak din ang ligtas at maayos na evacuation center at ang paghahanda ng hiwalay na lugar sa mga alagang hayop. Nakapwesto na rin ang mga rescue team, relief packs, gayon din ang mga emergency equipment. Pinatutukoy na rin sa mga lokal na pamahalaan ang mga alternatibong ruta, pagsusuri sa mga mahalagang infrastruktura, pagbabawal ng mga biyahe sa karagatan at pakikipag-ugnayan sa energy stakeholders.
9: Samantala, mga motorista, epektibo na po ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, maglalaro sa 1.75, 1 peso and 75 cents ang tapyas o tumaas ng hanggang 25 centimos ang kada litro ng gasolina. Nasa 1 peso 57 centavos hanggang 3 pesos and 57 naman ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel, habang 1 peso and 70 centavos hanggang 3 peso and 70 centavos sa kerosene. Nakadepende sa bawat kumpanya ng langis ang ipatutupad na oil price adjustment.
6: RMN Network News.
7: Formal nang naglatag ng mga rekomendasyon ng Department of Energy ng amendment sa Oil Deregulation Law. Layo nitong maprotektahan ng mga Pilipino sa mga biglaang pagsirit ng presyo ng langis sa hinaharap at pagpapalawak din ng supply ng langis tuwing may emergency. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kabilang sa kanilang proposal ay ang pagtatatag ng National Fuel Reserve na katumbas ng 60 araw na supply ng langis. Gayun din ang pagdaragdag ng minimum inventory requirement sa mga oil company mula 15 hanggang o mula 15 days papuntang 30 days. Sa kabila nito ay nilinaw ni Garin na hindi pa kasama rito ang pagbabago sa kung papaano idinidikta ang presyo ng langis sa merkado.
11: We have no proposal yet on the pricing, Alvin, ano? Because this is quite a very sensitive issue. And the fact that it's oil deregulation. So concept was to leave it to the market competition. So that theory is that babagsak yung presyo kung may competition ang mga oil companies. But rather than prescribing the price, I can't exactly remember what our proposal is on in terms of that. Pero I think what we are trying to propose is may safeguards lang siya.
9: Nako, sa mga nag-aabang po, kay Alex Ayala, nako, nagtapos po ang kampanya ng Pinay tennis star na si Alex Ayala sa Wimbledon Championship sa London. Nabigo si Ayala na makausad sa quarterfinals makaraang talunin ng world number 13 na si Jasmine Paolini ng Italy sa pagtutuos nila nitong Lunes sa round of 16. Sa kabila niyan, binigyan ng standing ovation ng 21-year-old Pinay sa center court. Si Paolini ay dati nang tinalo ni Ayala sa Dubai Tennis Championships noong Pebrero. Makasaysayan ang pag-uusad ni Alex sa Wimbledon na kauna-unahang Filipino player na nakapasok sa isa sa pinakasikat na torneo at naglagay sa kanya sa number 28 sa world ranking at number 32 sa WTA singles. Unang tinalo ni Ayala ang defending champion na si Iga Swiatek ng Poland noong Sabado. Haharapin naman po ni Paolini si Marta Kuschuk ng Ukraine sa quarterfinal sa Miyerkules. Congratulations pa rin kay Alex.
7: Alahati po ng unang sahod ni Bimby. Idodonate po sa isang simbahan.
9: Wow, very good.
7: Kasama natin sa balita si Myra Jane Nasayaw.
12: Proud na ifinex ng bunsong anak ni Queen of All Media Chris Aquino na si Bimby ang kanyang first adult sweldo. Sa video na ibinahagi ng fans ni Chris, makikita si Bimby na excited na tinanggap ang sahod sa kanyang hosting stint sa isang noontime show in cash. Say naman ni Bimby, gagamitin niya ang pera para sa kanyang minamahal na mommy na patuloy na nagpapagaling sa kanyang sakit. Masaya ring inannounce ni Bimby na kalahati ng kanyang adult sweldo ay idodonate sa isang simbahan na ipinangako ng kanyang ina. Hindi naman napigilan ng netizens na matuwa sa ipinakitang generosity ni Bimby na nagpapakita lang anila ng maayos na pagpapalaki rito ni Chris. Una na rin in-express ni Chris ang kanyang pride at pagmamahal kay Bimby dahil umano sa pagiging responsable at thoughtful nito. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
7: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabya.
9: Ako naman ho yung Professor ng Bayan si Ricky Rosales.
7: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Maayong aga, maayong buntag, mga kasama.
14: Inyo pong Live via satellite. RMN News Nationwide.
15: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
24: Headlines ato ang mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival imando na pagdakop ug pagbalhog sa mga responsable sa sunod-sunod nga mga hulga sa pagpamomba sa Dakbayan. Samtang mga PUV drivers gipay magnuan sa LTFRB 7 nga dili mag-vlog samtang nagmaneho. Sa sports, gilas, gilubong sa Australian Boomers. Samtang Alex Ayala na palagpot sa Wimbledon Championship. Huwag niya itong mga headlines.
17: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
25: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese together.
26: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol Cheese Dog ever. Buy now.
25: Ito ang idol ko.
27: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best Idol Hot Dog ever.
28: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton. Naa ang mga programa, pakigstorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya naman na to, basta wala istorbo sama sa ubo. Nga samukan kanang non-stop o dunay kauban nga katulo sa tutunlan. Dili pwede maistorbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagtangtang sa pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Human ang dry non-stop nga ubo, padayon nagkumbati. Kaysa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton. Aron padayon ang kumbati kan adlaw. Basta 2040, quality ka na tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it. Mag 2040 lang. Alagang Unilab ka na. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tussilan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Balik-balik na lang ang sudan.
5: Pongshi!
16: Angeline!
5: Sulayi!
16: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe!

0: Anjin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anjin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anwin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay Anli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makakuha og free Anli Internet for 7 days. Palinya na. Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
4: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
5: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3

0: yan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty linis, bawat pahit.
2: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Singing along to your favorite song at full volume feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Modalone. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
7: Terms and conditions apply. Salmon Motor Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon app, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
8: Para bang pinatawag ako ng daga.
9: Si Kai Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
10: Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
11: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
12: Charm, Fabcon, pamumpong makabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
13: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
12: Pamumpong makabloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Makasama, pait na kayo panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait, kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil, may muhatag o kahupayan sa atong mga giantos, nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, bunit, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok, dili makaduol, o dili makapaak ang sakit nga dinggi malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma, o giapod-apod sa Seed Marketing, basta Seed Marketing, tata, magaling.
16: Delivery! Maria Jose!
17: Is that box really mine?
16: Surprise!
17: Why are you inside the box?
16: There's nothing I won't do for you.
18: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
16: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
18: Borrow up to 90% of your savings.
16: No processing fee and get fast approval.
18: So you should
17: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
19: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
20: Ayon sa pag-aaral, kapag subsob sa trabaho, di healthy ang diet at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients na isa sa mga pwedeng maging sanhi ng pagtaas ng blood pressure at blood sugar, lower energy at resistensya. Mahalaga ang multivitamins na hindi lang para sa energy at resistensya, kundi para sa buong katawan. Mag-doctor prescribed Centrum Advance. Ang Centrum Advance ay may over 25 nutrients na tumutulong sa iyong energy at resistensya. Meron din itong lycopene tulong protektahan ang puso, potassium na tumutulong sa normal blood pressure, chromium na sumusuporta sa normal blood sugar at lutein tulong sa kalusugan ng mata with proper diet and exercise. Todo ang kayod mo para sa pamilya, kaya alagaan ang buong katawan with proper diet and exercise. Mag-doctor prescribed Centrum Advance. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
21: Oras sa DYHP, alas 7:52 na.

Isa Abadies. Kay mohatod sa dugang mga news updates o mga balita. Pansadili pa. Harita sa atong Answer to Win promo mga kasama.

0: Ready na inyo ha mga cellphone din ha o ang inyo ha pagtubag sa atong answer to win promo. Sa iyo na kay ni kinaapil ni sa atong headlines lang karon. Naminaw mo sa atong headlines maka tubag gyud mo. Ato ang pangutana karon sa ato ang answer to win promo. Ato mechanic sa iyo na kayo. Like, follow sa ato ang official Facebook page. DYHP RMN Cebu, all capital letters. Ingon man ang official Facebook page usab ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Dili magpaila kay verified ang official Facebook page ni Attorney Rufil na naging dunay blue checkmark. Umanin niyo og like og follow, i-share ang ato ang Facebook Live karong buntaga, karong mga orasa. Imo ang public sub inyohang account ha. Kay kung gi-private na, disqualified yun kay dili mikita sa inyohang pagsunod sa mechanics. Sa ato ang answer to win promo. Alam mo ni ato ang pangutana. Pili tag winner o niyan taon-taon. Gatong ang i-verify kung nakasunod ba sa saktong mechanics na to. Ang swerte nga ma-verify o nga mabunutan nga nakatubag o sakto, nakasunod pa gid sa ato ang mechanics, sa ato ang answer to win promo. Kadawat og premyo nga 200 pesos GCash. O nagini ato ang pangutana. Apil ni sa atong headlines kaganiha, ang mga PUV drivers gipay mangnuan na dili mag-vlog-vlog, di mag-video-video samtang magmaneho. Unsa mang kining ahensya sa gobyerno nga ni pay mangnu sa PUV drivers, dili mag-vlog-vlog din ha. Samtang nag-drive, dili mag-video-video na may nagkadaghan namang guning mga vloggers, mga kasama. Lain na lang ni sila nga mga sektor. Pwede man kitantanan, ma-vlogger na. Dunay mga, dunay paimangno kining maong ahensyas gobyerno nga to sa mga PUV drivers. Dili mag-vlog samtang nagmaneho. Unsa ka na nga ahensya? Tubag na, i-comment na sa ato ang Facebook Live. Ato nga sutaon kung kinsay nakatubag og sakto o nakasunod sa ato ang promo mechanics. Arita sa ato ang mga balita. Doon ay disgrasya din sa may tapad gid sa ato ah. Dirigid tungod sa ato ang stasyonan sa DYHP RMN Cebu. Naka-standby sa itong linya si Radio Man RV Veloso. Radio Man RV, kumusta niya?
1: Yes, kasama pa rin sa maayog yun sa ayong pagkalagpot gikan sa iyang gimaneho ng motorsiklo ang 31-anyos na Maxim driver. Nga paingon unta kini maghatod sa iyang pasahero human kini gibangga sa usa ka auto sab nga paingon muliko dinhi sa atubangan yun sa Cebu Provincial Capital kasamang Marisa.
0: Oh, atbang din sa ato ka. Oo.
1: Diri gyud sa atubangan kasamang Marisa unya perting sayuha alas 7 nya bag oras sad ni nga gikuha sa ambulansya kasamang Marisa hinuon normal ang vital signs ni ini. Mm-hmm. Ang kasuna na itong pakiginabi sa driver sa Maxim, na ilhan kini si Rendon Sumile, kinsa matud pa niya, mag-birthday din siya umang adlawa kasama Marisa. Oy. Pero unsa man yung paghitabo ang na-disgrasya naman hinuon ni. So, ato yun is hospital na tugpa kasama Marisa. Ato man kuno ni siya dadon sa Cebu City Medical Center. Luwan sa iyang motorsiklo kasama Marisa ang pasahero nagdumili man is paghingan apan usa ka 26 anyos nga nagtrabaho sa diri sa may IT park nga taga Barangay Guadalupe pa ingon na gidunta sa sila pauli kasama Marisa niya kanang doon naman sad ni nagmaneho sa usa ka auto si Philip Megabon 64 anyos nga taga Barangay Inayawan. Paingon yun ni sila sud diri sa Cebu Provincial Capital kay maghatod siya sa iyang asawa nga kining taga Provincial Social Welfare and Development Office una PSWDO. Matod sa Maxim driver, mudiretso gyud unta siya padagan, paingon diri sa MVLS niya, paingon na ngadto sa Guadalupe kay maghatod siya sa iyang pasahero pero niliko man kuno ni galit ang kaning auto.
0: Kada diyan dapita kasamang RV, dapat kuan gyud kadiha hinay gyud ka kay do na mangoy kanang entrance o kanang gate nga abahin sa Cebu Provincial Capital na imugawas na imusud sa dinha.
1: Tinuod, tinuod gyud na kasamang Marisa no. Naman ko na left turn diha sa Marisa paingon sud gyud na to sa Kapitolyo. Tumon magbantay gyud diri nga area sa Marisa kay gini, diri sa ato ang tungod na ipedestrian. Unya di gitus unahan, naapo dito stoplight gyud. Unya usahay, mga sakyanan nga di gyud makabantay, naagyud na muliko din hi sa may left side kasama Marisa.
0: Oo, kay dili man ka pwede mo pataratoy o liko sad. Kung gikan ka, or padung ka mo left turn, gikan ka sa Banawa baron, o asa ka gikan niya mo left turn ka paso din ha sa Capitol, di man ka pwede mo pakusog pod kay mo liko man ka. So kato mga straight through o kanang mga padong mo aagi padong dito sa Banawa or Guadalupe, kinahanglan gyud mo minor-minor gamay kay tungod adang diha na day entrance gyud diha na nasay manggawas diha kasama ang RV.
1: Tinuod insakto gyud ang kasama Marisa imong paghulagway gumikan na kay straight mini sa nga dahan, pero naagyod na yung mga mangliko, diha. Gumikan kayo na, Mandarin Cebu Provincial Capital. Pero matod sa kaning pasahero, kasama Marisa, atong nahitabi ko ganiha, matod niya, gikan pa daw dito sa iyahang gitrabahoan, diri sa may IT park, kasama Marisa, kusog-kusog na yun kunong padagan, aning maktim driver.
0: Nagdali siguro, no? Kaya pa doon na mounta pa uli kasama RV?
1: Isa to kasama Marisa?
0: O padung naman unta sila pa uli o kaning pasahero aning Maxim driver unya nganong man nagpakusog ha?
1: Mao gita kasama Marisa mo toy giingon sa pasahero kaganiha nga matud pa niya iya kuno gibadlong ang kaning Maxim rider kay murag kusog-kusog kuno ang padagan yun.
0: O babay ni iyang angkas o kaning pasahero kasama RV?
1: Kaning angkas kasama Marisa babay ni sa ya paingon ni unta siya pa uli nya muti yang giingon kanina nga ma'am ako man siyang gibadlong nga maginahinay lang unta mi og dagan nya karon kay ni liko naman ni pa left turn ang kaning auto kasama Marisa wa na kuno sila kabantay nga naay ni left turn tungod sa kakusog kuno sa ilahang padagan matud pa sa pasahero unya hinungdan nga kaning motorsiklo ni paingon na siya ngadto sa kanang Provincial Capital nga gate sa Marisa hinungdan nga pirtig yung kumakita nato sa ato ang live feed kasama Marisa makita nato nga pirting ka bungkag sa atubangan sa auto matud pa sa
0: makita sa imong mga hulagway diri kasamang RV og kining video guba gyud ang kilid nga bahin
1: guba gyud kasama Marisa matud pa sa driver nga ma'am, ni signal naman ta ko nga mo left ko pa ingon diri sa Kapitolyo pero tingali wa gyud siya kabantay matud pa sa
0: kusog gyud ang dagan
1: makabantay kumikan kay kusog gyud ang dagan kasama Marisa noon gi atiman og dali-dali sa mga doktor sad nga naa diri naka detail sa Cebu Provincial Capital kasama Marisa unya dadun to siya ngadto sa Cebu City Medical Center normal man ko dang ihang vital signs dunay mga pangos ang iyahang tiil.
0: Ang angkas, okay ra?
1: Ang pasahero. Ang iyahang pasahero, doon na sa mga pangos, pero minor ra. Ang katulad siya, mo ay kinahanglan ko nung ipaubos sa x-ray kasama Marisa.
0: Aron okay, kasama RV.
1: Lang po ko, normal lang. So far, mo na ang sayo kaayo, nga disgrasya, nga itong nasugatan din sa atubangan yun kasama Marisa sa Cebu Provincial Capital. Ato lang pahimang noosad sa ato ang mga driver, labi na karun no, nga ka ng paingon man gyud sa trabaho ang uban pauli kasama Marisa mas maayo gyud nga mag-amping ta kanay sa ato ang paglawig diha o pag agi diri sa kadalanan gumikan kay ang tanan busy tanan nagdali kasama Marisa. Kasama mo sa Cebu Provincial Capital Rajuman RV Veloz sa DYHP Tatak RNL. Rajumo
0: Nationwide. Daghang salamat kasama ang RV Veloso sa imong report. Naamping kita kanunay ha, mga motorista, labi na kaning mga magmotor. Hindi yun magpaturatoy og dagan. Kung nagdali, hala. So kayo nang magdali yun. Kaya mga balik yun.